0: Barog, tanan may gala na yung mga kasong gi ato bang
1: istorya.
0: Yes, kanto mga higalang wala nagapil-apil nya o nga ba gani ni dapig pag dito speakers tanawa daw na ba yung mga kaso wala. Wala mga kaso na
2: Bullseye. Bullseye.
0: Progresibong pundok asa man ron yan sa sila against Sara no. Ngano di ba sila ditong BBM? Ganon din sila mo against si BBM. Ayaw kay murag karong panahon na buhi-buhi taan eh. Diba? Gitabangan. Mga political analyst kunuhay ng mga bright. Bright pa imo. Isa pa. No? Mga naa sa akadim. No? Asa tanan mga igalang ilang punteriya kang Sara Duterte. Ngano? No? Tungod ba sa inyong ginaingon nga dunay irregularity sa confidential funds? And karon inyong gina-trial ang tao based on a confidential fund nga gigastos bangko, gigastos lamisa, gigastos tambal, gigastos tabang sa pobre? Kung mao na impeachable offense sa inyo, to hell with this nation, mga higala. Diba? Kamo ang nagpababa. You politicize. Grave threat. Mga higala, ground po impeachment. Ha? Ang ginakontemplate, mga higala, sa atong konstitusyon, tag-as nga mga crimes. No? Gibutangan na lang ang nila crimes in general kaya para pati pagmarites. Diba? Nag-set og high bar unta ang impeachment mga higala. Dili lang kay kung hulga di ay ta. Ika-impeach na din nato na impeachable offense na din na siya maga kaigsuunan. Nga katong hulgaan ni Sara mga higala mas delikado pa. You know what they're trying to establish? Kining ingon ni Ridon. Sara has a violent mind. Unsa may conclusion na? Therefore, he is or she is capable of doing what she mentioned in the video. Mo na ilang gusto ipaabot eh. Ana kana? No? I think the vice president has a violent mind. Ganong ingana ang tirada ni Ridon. Kay gusto nila ma-establish sar nga si BP Sara capable nga mubuhat adto. Unsa mo nang ipakita na? Video o nanumbag? Tanan tao capable of violence. Klaro istorya, big latesting. Ang pangutan na, ano niabot mo sa point at tumega lang? Ngayon nga ito siya kasuko. No? O nga niabot mo karoon sa point, may galong, anong inganig hapon siya, may galong kakaligot-got aning gobyerno ha? Sige ko no, baylo mo. Ikaw ko no'y anak. Kunyag imong amahan, dakpon, ipadala mga higala o nasod nga banyaga. Unya ang mudakop, mo'y nagsaad kaniadto nga we will not cooperate with them. Unya mo'y nagsugo karon nga dakpan ninyo na. Nga we will cooperate. Kay mo na'y kuan sa ICC. Dili ba ka maligot-got, ana, mga higala? Magkatawa lang ka? Delikado na. No? Ano ba daw ninyo? Oh? Now, balikan na to ni mga higala ning sa impeachment nga unta magset untag high bar ba no sa mga kaso dili lang kay kung siguro mga higala nagatubangan ito sila ni bunot og pusil si Sara gitiunan mga that's another thing no si BBM nagatubangan sila unya matdiha gyud atubangan mga higala ni BBM giinan dili lang kay ano dili lang kay kanang mga tawag ani mga synonyms kundi li kadtog yung exact word patyon ta ka ano giba nagtubangay sila may galaw niya patyon ta ka karon ka no. Actually mas ngilingig pa mga higala ang murabag basbugat pa ang sitwasyon nga ang silingan nagdagsundang unya sulungon ang iyang silingan kay birahan gyud basbugat pa to kay saan ni may galang nagvideo gumikas kasuko. Ngayon lang, kung ako mamatay, Do, tablaran ni ingon ba? Kung ako mamatay, kalagun tayo mo. Mm. Kung ako mamatay, ayagin mo pagdaho, makatuog mo. Diba? Mamaura mo na. Dili ko no, mas bugat ko no mga higala kay Vice President Mangoy Gaingon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, padayon, ridon!
1: I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is
0: Joy Lami. Being asked of her. Wa, Joy Lami, mga higala, gadako ra ng aping ni mo. Pinood lang. Kini nga klase mga higala sa mga politiko, maoy nagpalisod pag-ayo sa atong gobyerno sa Pilipinas. Maoy nakaingon sa atong kalisod mga kaigsuunan. Huna na aragod ninyo pag sa kabila ka bisis. Rimundo. Rimundo, Rimundo, Rimundo. Huna-huna ako no sa mga kapila ka bisis. Namatay si BBM, wa. And they're prosecuting now the Vice President mga higala through impeachment trial by an imaginary threat. A conditional threat. Mas mugat pang away mga higala silingan. Yung nagdaag puspos. Nagdaag mga higala dos por dos. Mas bugat pa na kaysa kiniingon ni Sarah nga pag ako mamatay. Na ako'y tao giingnan. Oh, sayo ka ng barugos bahay ba no? Tungod sa suko ba? Tungod sa kasuko lagi. Tanawin mo ang context. Anong suko kayo? Kung saan din nakaingon?
2: Bullseye! Bullseye! No?
0: Kani, mudaog mangyapon eh. Kung saan eh, saro bikol man eh. Sunod ani mga higala, manumini na sa di. Ah, daog yapon eh. Balik lang yapon eh. Uni mga higala ay may og sa basura pa. Di naman nila unta recyclable, labayabol na ni mga higala. Ang basura na to, magkakaigsunan doon ay classification nga nabubulok, no? Hindi nabubulok. Di asan mga higala ay pinakabulok. Wala na. Biodegradable na, biodegradable, reusable, recyclable, o residual, no? That's according to Republic Act number 9003 Series of Year 2000 or otherwise known as Ecological Solid Waste Management. No? Nga, doon ay klasifikasyon sa basura. Tama ba na? 9003 ba na? Nakalimot ko. Sige, napataka na lang sa ta. Kaya murag nabungog na tagkapi. Pero mudaog yapon, eh. Mudaog yapon. Saan naman lang ni Pilipinas, bay? Alas 8, Jess na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Harold Salang, may buntag, naminaw daw sa radyo ron. O, si... Saan ako ni pagbasa ni... Shoutout, boss, Kong Idol. From BXU ni. Because Butuan ni, kay BXU man. Pero saan ako ni pagbasa ron nga... Hinapon man ang imong sinuwatan. Sao man ato ning nakahiraga na man ang imong tirada. Di ko kabasaan na yun. Jim Lord Caro, mayong buntag. No? Randy Santisas, Kuna Malig-on. No? Sir, tinuod lang, walay lain tinguha sa mga kawatan alipuris ni Ngagba, kundili pagdaot kang Sara. Grabig paningkamot nila nga dili makadagan si BP, kay hadlok sila kay BP, kay kabalo sila, ug asa sila paingon kung si Vice President Sara muna si Ridon dubling paningkamot. Muna namurot na ng iyang aping sigig paningkamot, mga higala, no? Mura og nagpaburot og party balloons, mga higala, nga isa kalibo kabuo. Bungkagon ang party list system. Impas ang agwanta party list. Gemma Salinding, dili lang aping gadagko, bisag ang ilong, mura pug buslot sa shotgun. Sara Kuro, kuyawan eh. Rimundo. Sara kulong for violating the joint circular about intelligent funds. Spelling mundo, spelling. Yun ba yako ha? Wrong spelling, wrong ta dire. Robert Manay Time Morning, katrobang Arnel, nga no naabot naman po sila ng puntuhan nga di man na issue nga ilang i-impeach si Sarah. Amot nila. Jerry Elibito, sir, nga no man na si Leo Lastimosa, sure na kay siya nga yung programa nga ma-impeach talaga si Inday. Akong patubagon, ana, ang among amigo nga si Kaloy Pahuta, no? Matod bang Kaloy? Iya po na.
3: Pinawa!
0: Di ba? Si Kaloy rin yung pinaka-relax may gala itong Amigos Media. Diris tago. Mga ako mo ka, mugi na matubag na ko. Bro, mayong buntag ni mo dia, bro. Ihulamot siya na ko imong mga tirada, bro, ha? Iya po na, no? Iya po na, ito na. Labta na ito na siya. Nga, iya man, ha? Tama ba yung tugang Kaloy, mga igala, no? Again, no, mga nguta naman mo, ganong inga na ang tiradang Leo. Hula mo na kong pulong sa mong amigo Diris Tagum, si Kaloy Pahuta. Carlosito Pahuta. Iyapod na. Iyapod na, no? Saan din na si Leo? Kung sigurado na yun kaayos siya, mga igala, dapat niya appeal na lang siya jazz dito. O magani ka sigurado ng mga abogado pa may galaga programa? No? O ako, bangutanan ko ninyo, sigurado ba kang ma-impeach? Di ko kumutubaga na eh. Di ko kumutubaga na ng either ma-impeach o dili. Maghulat ta. Yan naman. Di man ta mga igala ka-determinar anang meritos kaso mga isyon nga. Di man ta mag-abogado. No? Kaya nga itong gisgutan, may gala, this is only for in the bar of public opinion. Public opinion ni nga to. Public opinion ni nga to ang mga kaigsunan nga. Di ta igno. Dito ignorante. No? So may gamit na yun mo katropang Arnel. Common sense. Sintido common re gamit na ko mga higala. Og sa mga butang nga mabatyagan ni mo sa palibot. Sa mga butang nga makita ni mo. Simungutahan na ako ni mo ron be. Sa tanang mga officials, gobyerno may higala. Kinsa may gitabangan. Nga nung kahang gitabangan man mga kaigsunan. Yung pangit na kong lideratos mga Duterte. They don't want that. Nga mabalik pa kuno kay Matod Pang Hidarian. Kato mga igalang patuo-tuo siyang bright kuno mga igalang nga political analyst nga nagtawag sa ato dos Mindanao nga sub-Sahara kuno ta ilubong ka namong buhi diri do. Oh kana threat man na para sa ila. Threat man na sa ila pero nato mga Bisaya kana nga nang pulong nga mga igala mura ra gyud kagigitik ano ay. Oh di ba? Mga Bisaya ba mga igala no? Lain-lain di kaingon ko usahay ba sorry ha sa mga kaibigan natin diyan mga Tagalog pero sometimes mga katropa no, masasabi talaga namin na parang iba talaga ang lahi namin talaga. Lahi talaga kami, lahi. Ngano man, kay mga Bisaya mga igala, miskay lambing na kayo bitaw gab. Ikaw nga ni mala ka bantay lang sa kuha. Di ba? Ikaw buanga ka. Bantay ka lang yun. Oh. Sa ato, may galas mga Bisaya. Wa magina. Lambing pa man na. Lambing pa yun sa tuwa. Alas 8.15 na may galang dagnas buntag. Mag-commercial sa ko. Balik rako. Ay mong kawa di ha. Bantay lang ng 930 di ha. May galang mawa nagpinakalit. Kadali lang. Kay makabayad man bugaw di ko mag-commercial. Daghang batag isgutan. Mga katropa. Kay, oy. Lay pa yato. Iplanuhan na sa garon mga galas mga buaya. I-postpone na po kuno mga igalang eleksyos barangay. Nga naman, bahugan sa ilang tarong na. Musulti na lang kudaan mga igala para hindi mo manghawa yun. Bahugan sa ilang tarong mga iso na mga barangay official. Whether we like it or not, bato-bato sa langit ang maigoon ta, mabukulan mo sa agdang. Hindi po ba mga barangay official, mga naong sa kwarta. Oh, ingos Jijo, labi na gyud ang oh, yes. Tinuod na. Ang Ilonggo gyud pinaka. Abi nimo nag-away na, wa gud. Lambing pa to sa ila mga igala. Balik ko man lamang nini, kadsot lang, just give me 5 minutes siguro magkatropa. Alas 8:16 na.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
11: XFM.

0: Oras bayad doon na kitay. 25 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik! Sa ito, bagba na kumunaman sa tulumanong Bullseye! Maying buntag diha, lulang na gwapa, no? Lula gwapa. Dako kayong iyang thumbs up diri. Ricky Andrade. Mayong buntag diha, Bato, Leyte. No, si Shane D. Kana si Ridon, nalikoy ang utok, ano niya? Si Rodel Zamora, nasubrahan na siya sa taga Biba. Basta-basta diya, Biba Max Tirada. Mga idols eh. Robert Manay Tay, planado na daan ni Marcos nga i-releasean si Sara. Nga naa siya ipasangil nga giwaldas ni Sara ang confidential fund. Unya nga nung apiki na ang pag-release dito na tumoy sa December. Matun pa ni Franco Mabanta nga ang architect mga igala ni ining tanan, si Martin. Gikan kang Martin mga igala ang idea nga katong confidential fund dito igon mga igala si Sara. Matod ni Franco Mabanta. Sa PGMN, yeah. Kini si Franco Mabanta karon mga higala o si Martin Romualdez. Tigi, magini sila ron. Sige, magini sila binaylo. Ay, kedakos, ang kaligot-got na yung ipapriso baya si Mabanta. Yeah. Ipapriso baya siya. Mark Sapan, Sir Arnel, good morning. Sige, may paminaw ni Tatay Junior Leona Oglongke. Watching from San Juan, Hinatuan. Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Si Robert Manaytay, katong ilang witness nga taga-Kowa, scripted man tong anong ilaman giapil ang 2014. Klaro kaayo kay si Binay o Grobredo nga wala kunoy confidential fund. Ngano kuno nga si Sara na ay confidential fund. Ang kangutan, ang anong umambo sila yung mga confidential fund? No? Umambo po. Nabaday sa balaod, maigala nga. Bawal ang vice-presidente magka-confidential fund. And besides mga higala, dili lang siya vice-presidente that time. Siya po mga kaigsunan ang kining secretary sa Department of Education.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.28 na mga higala ang tag na sa itong pagpanagubanuban. Si Piat, magandang pizza, mga higala ni Kapunan. No? Sa kining mga higalang cheque.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang cheque mga higala, pizza 14 ba to? Unya ang nalitok niya may gala nga encashment pizza 11, pwede dai na. Yung sa mag-encash, gi-cash advance. Robert Manaytay, Wilma Flores, Ilonggo gyud ang kuyaw kay gitigbas na dako kayog sa mad pero pilas gihapon, pilason. Wala sa maron. Pilason. O gani na pinakakuyaw diha. Gihapon na bisag nayab-yab na ang grabe sad no. Baho gandol ang mga kupitan. Balikan na to na taon-taon mga higala. Bueno. Parayon tabi kaya sa unahan pero mo kalimot mga higala kini atong pagpanaguban-uban. Inom sa udyag Santon Gold. Santon Plus Gold kay para nindot may higala tong pinsada. No, aron dito may higala basta-basta kabalo ka in town kitang pobre. Nindot pa mabuhis kalibutan mga higala. Oy, bahalag di ta ka dawatan ang mga ayuda. No, kalami aning kalibutan natong gipuy-an in town. No? Minsan ka lang mo nagideengon nila nga minsan ka lang nabuhay nag-lose school ka pa. Ano man na J promising ha? Mo yung gitorture imong kaugalingon. Minsan ka lang nabuhay nag-lose school ka pa kun. That's a choice mga higala. Pero kini ba, no, sa kalibutan mga igsoon, tagsara ka mabuhi, masakiton pagyud. No, grabe naman yun na may gala. Tagsara ka mabuhi, may gala, gidiabetes pa. Kaisara ka muagi aning kalibutan na, mga gala. Sus, Ginoo ko. Naglubog pag yung gasbanig. Ayaw, ayaw tuguti nga maing ana ta. No? Ati man na ang lawas. Ayaw palabian ng mga kuandihan. No? Ay palabian ng mga gidili. No? Paminaw ragod mo sa doktor usahay. Kaya binimok ini mga Pilipino, may gala kita. Supakan po kay tag doktor bay. Pag mayon ang doktor nga minosi ang kanon, na mayon man Pilipino, ah, maura man pataya. Ayaw sige kaon og tambok. At least makakaog tambok, maura man pataya.
2: Ayaw!
0: Likayini nga pagkaon kay taas ang uric. Basta na ay diklopinak.
2: Pinawa!
0: Ana raman! Katropang Edna Flores, mayong buntag. Good morning, ba watching diri sa Iloilo, nakabakasyon. Uy, Kung na duol-duol lang unta kakatropang Edna Flores, Iloilo mangod ba? Mo eroplano pa mabutag mo anha ta diha. Layo pa po niya, layo mangod ni Mindanao po. No? Oh. Eh, may ingon ang doktor, balik ta. May ingon ang doktor, may galang, ayaw na sigig inom. Eh, maurang pataya. Karon, mga katropa, pag masakit na, magandoy malagis ginoong, ayuha ko, Lord. Murag akong lula. No, nga, pag, kuan, magsigingon nga, may pagmawa, nas kalibutan, may pag mo, kuan na, oh. Katong Sabado, gitagayan sa akong amahan og yaod na to, pag-inom. Ya, di ko ana, mamatay ko. Madlok malagi. Oh. Abi nimo kita, say lang, ato na magudang istorya, pero tinuod lang, ang tao, madlok ba yagyos kamatayon? Tinuod lang ang mga katropa. No? Ano, siguro may gala, mabot na gyud ang point nga, last trip na gyud. No? Ya, kita na mo sa Ginoo. Makasigurado na ka ba nga, Lord? Masugba ka ako ni akong kalaki, Lord? No? Lain po kayo, Lord, o sa kalibutan, no? Abaya, buko nangawat pareha ng mga politiko. O niya, imo pong sugbahon. Nag-antos na ko sa kalibutan. Pag humans kalibutan, antos lang gihapon. Hindi na na pwede. Hmm. Pero di man takabuotan na ginoora, magiging makabuotan na bagaygala, no? So, samtang naapatas sa kalibutan, natin man na inyong lawas. Nga naman, naay ginatawag, may gala, sa theology, naay ginatawag nga theology of the body. Mga kaigsuunan. Sometimes, no, ato ang mga Kristiyano, we tend to separate this body from the spirit, mga higala. Bahalag, naamagunay practice sa una nga, pasakitan ang lawas, mali man na. No, kanang pinitinsyahan ang lawas, latus-latuson ang lawas para mapariya ka, makaambit ka sa kasakit sa Ginoo. Dili ka makaambit, anay. Ikaw rin naghago-hago ra kasi mong sarili, anay, mga higala. You purify your spirits. Ayaw hikawi ang imong lawas, no? Sa pagkaon niya ang gikinahanglan. Paralitan, naagi mga musundog ko sa Ginoo, magpuasa ko 40 dias. Kaya ba man dyan ka mga egalang matigok ka, ana? Kaya ba usang Ginoo, ana? Uwasan siya ni demand ni mo, ana? No? Sa theology of the body, mga kaigsunan, kining lawas sa tao, this is as special as our spirit. Nga naman, gihimo gunis Ginoo, gihulma mga egala, para guna sa imuha. Nabade kay laing lawas, umakay laing lawas, kanaramang usa. Kunya pasagdan na din mo madaos diabetes. Ayaw. No? Pag maintain diha may gala, pag mo ingon ang doktor bawal na nilikay-likay pod ay paginahi. No, kaya mga tao ra bes palibot nimo may hasol. Imo kang pasagdan na ko ninyo mamatay. Oh, ayo kasi mo mga anak ko sige bahala ka diha. Alsahon manggiapon ka, dadong gyapon ka sa ospital. Mo na, so cooperate. Labi na kitang nanay gibati-bati. Ayaw paginahi. Mura ba'y kasagaran? Ning aksyon na tagkatiguwang o niya na'y bation? Niya dag pang luod? Maginahi na dayon. Ah, balag, di na kung magpa-hospital. Bala nagmaunsa. Ay, na mao. Paningkamot diha, no? Paningkamot diha nga. Maulian, no? Paningkayo ng mga tao nga nasa mong palibot, naningkamot sad na. So ikaw, paningkamot o inumog tambal. Paningkamot o likay bawal. O di kay... Ang tanan bawal mo nuno ipangayoon. Unsa minoan? Alas 8:34. Kining Santon Plus Gold ako nagtabang mga igala no. Ala diabetes kis ko tay mo man ni numero 1 sakit ron. Halos ka sus kinugo sa may dili media ron. Halos tanan may diabetes na. Mga igala. Ampot ngano ni. Okay mao na bang yun ni? Eh? Oh, depensya na lang tadaan. Mag Santon Plus Gold ta. Mga katropa, mapalit na siya na ko na mga butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Last man, 8740. Morning, katropang Arnel, watching from Butuan City, Madiong Hinaat. Ethan Whitey, maunay kapait ni Ridon, sir, dili na dapat na sanayon, diris kalibutan, nindot na ipakaos, buaya. Buaya, gina. Di mo kaon ng buaya na. Bidli.
2: Ayaw!
0: Alas 8:35 na may galantag na sa morning. Dugan pa na ito kapag iskutanan. Diri mga katropa, dirita. Si Mary Grace Piatos, gipa ila di may galas impeachment. Giskutan di as impeachment. Asa na ka Rimundo?
2: Ayaw!
0: Nawa si Rimundo ba'y? No? Nawa na si Rimundo. Mundo? Napakadiha? Si Insurrecto, wa na mo balik. Insurrecto? Bikla pa ko usab ha? Kay... Mayong buntag, Sir Arnel, nag-Santon Gold Capsule na yud ko. Sukad yud, nag-subscribe ko nimo. Wow! ako na pinaka the best nako ako ning picture na to ni Gab kay maka proud man niya ni ba no nga be. Salamat ha. Oh. At least mga igala. Oh. Dili man ni pagpangilad ni ako ang magkaigsyon. Hindi po ni ulog-ulog. Kasi musig panawag. Oy. Ay sa magpaningil kay nag-program pa ko. Di sa ni ulog-ulog mga kaigsyon. Na naka niraman ako ha. Sulayin ninyo. Kung pa mo kasulay ang santon. Pagka tanaw ninyo, walay alibyo. No? Walay mo epekto sa inyong lawas. Ay saan mo pag-usik o kwarta. No? Tinunay. Nalitan ka ron. Naa mo, nagmintinar mo ang ubang mga herbal diha. Sa panang mga igalang mga kuan diha. Pero pila na katuig, wa may alibios lawas. No, wa may kalambuan na hatod. Pag wala gani, undangi. Eh, sige, sulayin eh, santon. Pag sa santon, gyapon, doon gyapon ka makauyon, undangi gyapon na unsa. Lisod po.

0: 什么呢？跟什么呢？啊？哦，那 program 搞什么呢？live ka live imong tingo karon ha live imong tingo karon sige unsa may tuyo di ay ay bungot sa itoy panrama pandiwa pantukoy sige ako ra ka senda no niya sige unya mag humanon sa nako ning programa nako no humanon sa nako ning programa nako oh na program ba ko sige salamat kayo ha okay Paminaw na lang di. Asa ba din siya na binaw? May gala. Oy, pandamay, pandiwa, pantukoy ni kalaki. Magpada naman og turbo, no? Onya na, sir. Tapos yun siya na kunin. Niya na si Raimundo. Ayan ang matod pa ni Raimundo. Si Mary Grace Piatos at si Sara Isara. Mau ba, Mundo? May kakakaibaw ka. Paminaw na to ni Bagay Gala si... Attorney Lorna Kapunan. XFM
1: Katropa. I will show you select few of this acknowledgement receipts.
0: Dayon.
1: And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
2: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO.
1: Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos, tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
2: Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
1: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
2: Na-receive niya yung payment from the payor po.
1: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
2: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
1: Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot?
2: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po. Kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong ma-comply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
0: Alas 8.41 na mga igalang dagna sa itong pagbaragobanoban. So, giyuting kayo na po rin. Napaman ito isa ka Piatos daw. Si Rinan Piatos. Nyakin sa pato mga igalang mga nakapangaan dito. O kani si Mary Grace Piatos kay mo ni ang pinakasikat. O niya, kinide si Mary Grace Piatos. Pila naman ay nakwartaan niya? Nga, I mean, gibayad dito siya ha? Pila yung nakabutan niya? 70 o? 70 mil! Sa inyo, tanaw, mga igalang, mo pa na mo pa na kaukaw ni Sara ng 70 mil. Yeah. Ang ilang mga igalang kuan ilahang pamatuod nga do na gyoy problema ni gumikan kay si Mary Grace Piatos di ba gipangutana nila sa Philippine Statistics Authority wa kuno ning tawhana no non-existent malamang nga naman this is a confidential funds and this pertains to national security mga igala. Unya kung agent ni, no? Kung gatrabaho ni mga igala, no? Nya

0: nature sa iyang trabaho is confidential, imo dai siyang ibulgar? Di ba makatarunganon, mga igala nga, buhat yung pseudonym or sabay pangana na mga igala, alias baka? No? Anyway, that is allowed. No? Allowed man na diha. Waman mo ingon si kuwa diha nga, mali ani kay na may merig respiratos niya, di man ni dapat di man ni dapoy di acknowledgement receipt lang, dapat OR ni siya. No? Dili man gud kay lahi man gud mga igala ang confidential funds. So, ato lang ipaklaro, dili na siya mga igala nga ingon nga dili siya subject for liquidation. Subject yamo siya for liquidation. Pero na ay liberality, no? Na ay, dili ingon ana ka istrikto when it comes to dito sa mga pondo mga igala nga nakatagana sa sa project as kumpara nimo sa confidential fund mga kaigsoonan. Now, di aman mga igala ay ilang alegasyon, no, nga irregular ni, no, kini mga igala is could be construed as corruption mga kaigsoonan. Una na nilang nalitok kani adto nga ilang paatubangon mga igala sa korte si Mary Grace Piatos. Karon, nausab na po ilang tunadag mo ingon sila, dili na kuno kinahanglan, mga igala, nga mo atubang pa si Mary Grace Piatos. Ang akong pangutana, to settle this once and for all, naaba di ay si Mary Grace Piatos ninyo? Nga kamura may nag-ingon, nga wa siya mga igala, di ni taos Mary Grace Piatos, sa din ni, kalag! Di ba? Kamura may nag-ingon, nga si Mary Grace Piatos, non-existent, kay Y Record sa PSA. Magyod na nga naman. Naani mga igala sa Intel ang trabaho. No? Bullseye! Bullseye! So, anong pangitaon ni mo? Hanggaw ganun. Anong pangitaon ni mo birth certificate dito sa PSA? Kaya ba magyod kang di na mo yung pangan? Ang akong pangutahan na karon, kay yun yung man ang gimension kini ato nga, iatubang nila si Piatos. O iatubang ninyo muna yung pinakadabes. Diyan naman, tanaw na to na, mga higala, kung kana ba nga Mary Grace Piatos, mausan na Mary Grace Piatos, mga higala nila BP Sara. Ay, kay, pwede raman kung ka magbunlot-bunlot, mga higala, Mary Grace Piatos, kunuha, ipailan mo, total, kabalo man sila si Mary Grace Piatos, non-existent. Pwede na ganila na buhaton, bay. No nga, magbunlot-bunlot sila, o ikaw, Mary Grace Piatos ka, ha? Pero pangutan na diyan, mga kaigsuunan. Sige, for the sake of this discussion, ibulgar na lang yun. O kinsa ni si Mary Grace Piatos. Niya, kinsa may nakailan ni Mary Grace Piatos, it takes another, kung intel officer man ni siya may gala, it takes one to know one. Kinalan mo atas iyang officer nga, maogid ni siya. Niya, wala na, sunog na siya, mga igala, kay ato naman siya representar sa publiko. No? Sunog na siya. Oh. Sunog na siya, para lang yun matughan ni mga igala ng mga nagpasaka ng impeachment. Sila Luistro, si Ridon, no? Para lang yun mga igala. Si Chua. Oh. Baka ako nila mga igala. Iatubang ko nila si Mary Grace Piatos. O napay paingon-ingon pa si Chua ron. Di na kinahanglan. Nga naman, wa man po sila ikaproduce mga igala ng Mary Grace Piatos. Ay mugtuong na ah.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Diba? Ay magtuong na ah, mga higala. Na ay isa ka kuan diri ba no? Mga higala anabang na-notice na to. Mao sa din na-notice sa hearing mga higala. Kini di ay intelligence fund, confidential fund mga higala. Nya 125 million and 150,000 mga higala. Aktwit tapada pa man si Sara diri. Kabalo mo asa gigasto? No, gigasto mga igalas mga naay mga gidunitan og chairs, tables, medicine, food packs mga kaigsuunan. No? I mean, well, we cannot mess with the system, we cannot mess with the kan mga igalas, halaki ni bang proseso sa COA. Matanawa ra gud siya bay, no? Tanawa ra gud siya, suko na kaay mo ana. Nga gigasto para diha. Pero wa mo masuko mga igala atong gigasto sa pangulo, gi-hire lag banda para mo kanta sa iyang birthday. Pino ah. Oh, di pa isa mga igala ka ku Andre, na napoy bag-o nakasod. Asa ka nigikan mga igala nga planeta ni. Si Lastman 8740. 25 million per day. Lahi din niya. In 11 days 275 million ang nagastos. Claro, nga korupsyon kumpara sa confidential fund di Bibisara na para sa pang-surveillance labi na sa mga school gagipenetrate sa komunista. Eh, actually, yes. Mga kaigsuunan. Pabutangan og bangko, na yung mga medicine, yun ba? Nga na, mga kaigsuunan. No? Grabe ta ka kuan kaayo, no? Gipatutok yun na to ang tibuok nasod para lang aning nasampit nga impeachment. And only to find out mga higala nga gigasto di ini para sa mga medisina, tambal, no, tabang ngadto sa mga tao. And note that this is confidential funds, mga kaigsuonan. O gitabangan ani kato mga kining mga eskwelahan nga na nahiluhan sa komunistang panghuna-huna, mga kaigsuonan.
1: Bullseye!
0: Di ba? Suko na kayo mo ani. And yet, di mo masuko sa birthday's Pangulo, mga higala nga nag-hire og banda nga milyon-milyon ng bayan. Naman ko na yung nagbayad ato. Bisan pa. Bisan pa. Ano man? Di man gani mo, di man gani nyo i-excuse si Sara nga siya nag-plitian ang iyang kaugalingong trip. Inyo man gani paninglan. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balikan na to si Mary Grace Piatos, mga kaigsuunan. Balikan na to si Mary Grace Piatos. Matod nila sa una, may galang ipresenta nila. Nganong karon biglang atras. Dili na daw nila. Dili na, kuno nila kinahanglan. Pakagat lang na, padugang lang sa pusta. Because in the first place, wa sila Mary Grace Piatos, ikapakita. Diba? Aminaw na to, magayagala si, kinsan eh, Representative Chua.
1: XFM, Katropa.
0: Preskon eh, preskon.
2: Kanina, lumalabas, malinaw eh. Malinaw yung mga naipresenta kanina ng ating testigo. Malinaw yung mga naging tanong ng ating private prosecutor ni si Attorney Lorna Kapunan. At maraming na-establish kanina. So, kung ito'y makakadagdag lamang, yung pagpipresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan.
0: Di na daw kinahanglan, mga higala.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Kauban demong Mary Grace? Kaila demo, anak? Nade sa inyo na si Mary Grace, so magbuhat mo another Mary Grace. Yan naman, di ba? Sa ilang pre-trial, mga higala, no, sa ilang mini-trial rather, ilan na nagipangitaan? Sa una pa na, ilan na nagipangitaan o PSA? I-hire pa, gikuha pa nila, patawag pa nilang taga Philippine Statistics Authority para lang yun, paisturyahon dito nga, wag yung record. Wag may record. So, kailan na demo na nila? Nya ingon si Raimundo diri nga si Mary Grace Piatos kuno og si Sara usara. Karunga na mundo. Paminaw sa dato may galang tubag sa council. Ang tubag may galang sa defense council rather.
1: XFM Katropa.
3: Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini-trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these. that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds, that the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022 and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President, that on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number SARO-BMB-C-22-001-2004 signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision, that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64, via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions.
0: Alas 8:55 na bagay galang tagda sa tumbag panagubo naman ninyo na bati usab ang depensa o ang tubag mga kaigsunan ni Attorney Sheila Season, mga katropa. No, kalabot na sa kining request mga kaigsuunan nga financial assistance and confidential funds of the OBP mga igala amounting to 125 million nga adto na sa fourth quarter mga kaigsuunan. Dugay man gud na aproban, no? Dugay na aproban gani kung inyong madungog mga katropa, gisaysay ni Attorney Sheila mga kaigsuunan nga ang allotment mga igala nga last ang approval December 13, 2022. Imagine na, mao pa'y pagpirma ni Amena Pangandaman. No? DBM secretary that time nga karon mga higala, mao na'y unsa di? CEO sa usa ka bangko. Nga iyas gobyerno mga kaigsuunan. December 13, 2022. Nya na-release ang pondos December 20, 2022. Muma na ilang gipadako nga isyo because it was only used for 11 days. Wa sila naghuna-huna, mga higala. Nga nung mampod, without them thinking ba, or isang maghuna-huna man lang, nga nung man siyang anha naman, say, pangutan na rin yung pangandaman, naapaman na diha. No? Nga nung late na kayo nag-i-approban, no? Yan kay ba umang yun mo nga mag-end ang fiscal year, no? Magsugod na siyang bag-o, mga higala, no? But nevertheless, mga higala, kani nagasto ni naadto sa mga katong ilang gi-itemize dira pito mga reimbursement mga kaigsuunan, no? And then ang COA, no, matud pa ni Attorney Sheila, wa may nag-ingon di mga higala nga dunay misuse, no? Na notice of disallowance, yes. But notice of disallowance is not tantamount to saying na ay misuse. Bullseye. So, kanina man mga higala, of course, i-constro nila nga na-emissions. Ang ilang mga higala is pinakadako nila nga barugan kani adto. It was spent mga higala for only 11 days. Pero wa mo nang utana, nganong 11 days naman po tuod? Pila ba lang kaadlo na bilhin mga higala gikan sa 20 para mahuman ang 2022?
4: Ayaw!
0: Kamu ko no. Pila na lang kaadlaw may gala na bilin speech sa December. No? Kupit sa 20 na ron pananglitan. Pila na lang kaadlaw na bilin may gala ini aron nga mahuman ang tuig. Sa 20. Pila man ang December 31 di 11 days.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngano man to? Ngano ang gidali man? Because that fund bagay gala is supposedly for October, November, December. Di ba? That's for upat mga gala tulo ka bulan. That's one quarter. For the fourth quarter, and in fact, mga gala, it was laid down by the kuan, ni Attorney Kapunan. Di ba? Iyan man ang gibalik-balik. No? Girequest ini, girequest mga gala, katuganing ilang isa nga gipakita nga pizza, no? Doon ay dako posibilidad typo error. Nga naman, gipakita niya sa pizza, ang pizza is January 2022. Huwag ako masayop, no? January 2022. Nan, Vice President na ba dahil si Sara na di pa man? Muraog, sa akong bagaybao, June naman sila ni Daog. Kaya hey, dahil kay nanay confidential fund, may galang. Naka-request na sa January 2022. So, could be tawag ni ini mga igala, typographical error. Nga naman, ilan naman ang gilay down? Nga, ang kanang kwartaha na, which is 125 million, no? Dakuan yun mo magtanaw, mundo, kay gigasto siyang 11 days, no? Isang kinsa naman siguro pa istoryahon, pagka na ang amount gigasto ni mo 11 days, mutaas yun imong kilay, no? Pagkaingon ka, grabiha, giunsa ko na. Pero kung imong tanawon may gala, nga kanay dayon tang 125 million, it was intended for 3 months. No? It was intended for 3 months mga higala, no? October, November, and December. Andiyan ko pangutan na diha, pangutan na niyo sa DBM. Ipatawag siguro sa DBM diha, sabah. Former DBM chief. No? Kay, compliant man mga higala si OBP sa pag-request, no? Nadaog sila mga higala is June, nang lingkod sila by July mga higala, well di man nga nakadali mag-request pa og financial service financial aid mga kaisunan ng confidential funds for the office of the vice president og mauni mga higala nga doon na sila yatagan sila for the fourth quarter no sa kwan wa no ato na sa fourth quarter mga higala October, November and December mga kaisunan mo ni girelease ang 125 million as being approved by the DBM mga kaigsunan or Department of Budget and Management with former Secretary Amina Pangandaman. Girelease siya may galapit sa 20. Oh. Saan mo ni muna pag... Siguro kung girelease siya may gala itong October, unya gigasto nila may gala, girelease ang October, let us say, October 10, and then October 2020, October 21, 2022, hurot na. Ayaw! Ang 125 million, makaingon siyong kag... Uy, makataas yung kilay. Pero nga nag-iurot na ng 125 million. Anang nabilin? Imagine na daw, pila na lang kaadlo nabilin sa... No? Oh. Uy, naana si Mr. Insurrecto! Ah, Mr. Insurrecto, lingi na sa imong likod. Kinaanay akong gi... Kuan diha? Anak ko'y gisugo diha?
4: Ayaw!
0: Oh. Mr. Insurrecto, ayaw yung kumbiyansa kay na ako'y gisugo, ha? Na tulion yung kagyon.
4: Ayaw!
0: Last man, 8740, mga komunista, ang nanguna nga asa gigamit ang confidential fund. Kung masayran nila, dili na na-confidential. Hadlok lang yun na sila nga si BP ang mahimong presidente kay daghan baya ang mga komunista, daghan baya komunista sa Senado. Di ara, Mr. Insurrecto, bakit kaya palaging di sumisipot si Inday sa impeachment trial? Technically, naaman siya. No? Pangutan na sila mga kuan. Technically, naa siya eh. No? Di naman siya kinanglan mo, technically, nandyan siya, mga kaigsuunan. Kinsa man, represented by the council. Mora magyan po istorya, ha? Di man pwede kasi mo cross-examine na ng iyong mga witnesses. So, kasi pulosan ako para, maana pa ka diha? Di ba? Raimondo Ribucas, 125 million, inubos lang less than 24 hours, sabi ni Madriaga. No, that was wrong. Kumutuo ka na, Raimondo, Pagpako mong manriaga. Kaklaro atong gilay down ng mga cheque ni Atty. Kapunan nga yurot netong 24 oras. Tanta, di binuwa nga.
4: Ayaw!
0: Ayaw. Kaya nagsubay tang tanan ani nga isyo, kasayod ta nga ang ilang question, it was spent on 11 days. Ang 125 million. It is supposed to be the budget for October, November, and December. Nga namang gihurot naman lang diya sa kining gihurot naman diya sa within 11 days. Ang gihatag sa December 20. Nga nung aman masayo katropang aral, pangutan ang DBM. Pangutan ng Department of Budget and Management, mga higala. Secretary, Amina Pangandaman, former secretary. Oh, nga gitanggal ni BBM, gibalik na saan? Utan na ninyo na. Diba, naman ko yung mga cheque, Raimundo, katong kang Madriaga, muna yung nakapait ani eh. No, munang sa kana palang daan, mga higala, kadudahan na ng ilang mga kalaki, kay sige naman sa silag pangimbitar o mga... Oh. Og ligon ba tong Madriaga nila? Ya dapat ilang gipaan pa tubangan ninyo. Tanaw na to na dihag di na panington mga higalas mga abogado. Oh. Klaro man gud kayong propaganda ra kay even like Madriaga mo subscribe ang prosecution. Moto sa ila may galang mini trial, ila gyud mga higalang giapil to. Di ba? Bisag alams na kaayo mga kaigsuonan. Manuelito, ako na to giing na si katropang John Lee Viking o si Philip nga apil sa Aguanta Partilis. Mga mahihirap Pilipino nagtitipid kahit maliit na sahod, pero si Inday ang 125 million inubos lang sa loob ng 11 days. Saan ang hostisya? See that? Mauna nga contention. Kaniad to pa na. Uniform na. Mauna ang argument mga igala. Sa una pa na. Maura na, ilang ginabalik-balik, ginarecycle. Mausad ang argumento, ang gidada sa impeachment baya. Nga, nitaas ang ilang kilay, mga higala, no? Di bang kabalo ko, di ko kabalo mo pataas-taas o kanang isara kabok kilay, bitaw? Nitaas, mga higala, ilang kilay, gumikan kay, it was spent on 11 days, no? Matod pa, mga higala, ni Franco Mabanta, gibahugan, gisod sa laang, mga higala, ang vice presidente, no? Unya planado kuno ni Martin. Matno nay mo nay ingon may gala ni Franco.
5: Bullseye.
0: So nindot ani. Di man ni sila kaya ba ni mo ning kumbinsohon mga igala ning hanggaw ni si insurrecto, di ba ni? Wala man ni. Tao bago di ani. No? Mo na nga plano. No, mo na mga igala nga. Mo na nga game plan. No? Morning a game plan. Question na siya. No? Question nun na to ni ngano nga 11 days gigasto nga 125 million. Nga supposed to be pang 3 months ni. O, di apa? Kaya kang Raimundo. 11 days gawa-gawa ra na ni Sarah pero ang totoo less than 24 hours. O, tisi siya. Ayaw! Tiyaw mo na? O. Ilan na pong sa kaadlaw? Raimundo, kung mapasangil tagtao, kana pong katuuhan sa gamay. No? Di halata sa 11 days. Ayan na des 24. Kaya murag layo na kayo na sinood. Kadang 11 days. Masabda na to na. Nganong 11 days. Oh, kaya mauna lang na nabilin. Nga adlaw. Mga igala. Usa matapos ang tuig 2022. Ngano na yung anak man. Pangutan na ta dito may igalas garilis kwarta. No? Ngano man ang DBM allotment signed by the former secretary may igala. Ato naman speech sa 13 na pirmahan. Nga dugay naman ako nung request mga kaigsunan. It was on October para magamit pa nimo siya by October, November, and December. No? Karon mga higala, magkabad-kabad yung kag-gastuan. Maimog yun ang kinahanglan nga, ma-allocate yun nimo na mga higala, dito sa tama. Nga naman mga kaigsunan. Otherwise, next time mga higala nga mo request ka, di nakataga 125, di ba? Nga naman. O, oh, tanawon magkaskuwa nga, umanday kakahurot, ane? Nga mga ayaw kag dako, di ka pwede mga igdako kung di ka kahurutan ng 125. Oh. Mr. Insurrecto, lustay ala milyonarya si Inday na pera ng taong bayan. Oh, wala, di ba? Tao bago na yung nga, nadili na tao eh. mas musamot, pagtaas ang rating ni BP Sara katropang Arnel kung mu-attend siya sa Senado. Popular ba ya si BP Sara? Mas maayo si Tonyo? Wala, di po na mapuslan. Si Trillanes, ipatubang ni mo sa kwan, wala na. I don't know. Mga higala, kung nga nung ang prosecution, mutuo pa sila ng Trillanes, mga higala nga, even sila. No? Tambaluman sila, mga higala nga, fabricator na. Pero kung nga na nagyan, mga higala, kababa ang ilahang reasoning, no? Nga ilang dawato ng mga tirada ni Trillanes, nga klaro kaayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samot yun sila, may galang kalukapa ni ana mga kaigsuunan. No? Approval sa tao? Negative. Pagsalig sa tao? Negative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8 na bali. No? Alas 9-8 na may galang tag na sa itong pagpanagubanuban. Mayong buntang sa itong mga mag-uuma diya, mga katropay mo galimot. Para nindot ang atong abot, nindot ang ani, gamitin na may galang Latim Gas G, full year fertilizer ang inyong mga pananom. No, isprehin na diya, mga higala. Abunuhin na diya. No, og Latim Gas G full year fertilizer, mga kaigsuunan. Para mawa na mga insurrectos niya nga amoy mudaot, mga higala, sa atong mga pananom. Og makabuylo ang ato mga higalang gitanom. Humay og mais, mga higala, og mambang mga pananom. Aron nga pagtimbang ni ini, mga kaigsuunan. Bugat og makabawi-bawi in town ang ato mga mag-uuma sa mga gasto, mga higala, mga farm inputs, no, mga ilang gi kuan in town diha, mga kaigsuunan, para lang ma na mabuhi mga igalang ilang mga pananom niya, para di na ka makaingon og pilyor, no? Gamitin na diha mga igala og kining Latim Gas G full year fertilizer.
1: Bullseye
0: kana si insurrecto insector ana Robert Manaytay, kanang ni pabor anang isyu nga mga hubugon na, ha? Wala pa na pungawis ka hubog eh panguta nag tao basab ni. Wala, di na tao, katropang Robert Manaytay, hindi na sila tao. Manuelito, shout out sa Sir Leyte Chapter Aguanta Partilis. May buntag niya sa mga taga Leyte, ha? Aguanta Partilis. Aguanta Gapon. Anyari TV, nag-time na ang trolls, katropang Arnel, Bugs Rabakaayo, Ungko, mo, gani, no? Kaya ano, well, baka ingon ka mga igala nga. Karaan na nga creep, no? Balik-balik nga comment, pero at least masubay gyapon nato mga igala makaingon ta. Kana nga rason, mo rason na sa una. Kana nga katarungan, mo rason na sa una mga igala. Mo dyan na pinaka big deal nila, no? Kanang 11 days gigasto ni Apoy Kang Rimundo nga 24 hours na daw. Nakalabo-labo na sila. Mora na programang kid. Alas 9, Jess, mga igala, dagda sa tubag pa na kumanuman. Sa itong pagbalik, dugang pa, mga igala, magkakatikaran, ha? Diara ka, Raimondo. Kay, yun siya nga, kung wag kang, spilling lagi ba? Spilling, taro nga sa, ikuan sana. Taro nga sana, mag-spilling na to diya. Alas 9, Jess, katropa, balik tahuman lamang, ninikadyot lang yun.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Abot o rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, abot o rin mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
16: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Bullseye. Oras may gila doon tayo, 17 minutos na pasado, alas 9 sa buntag. Balik may gila sa tubag, panagawa mo naman sa tulumanong Bullseye! O giniura sa to, ganun yung may gila sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Ang Premium D3, mga katropa, iniga, inom ni Munini, mga kaigsunan, mga baton, kag-instant nga energy. Gumikan may gila sa iyang taas nga kining ginatawag nga MCT or monochain triglycerides. Inigabot niya may gala sa imong atay, mamahimo kini mga igalang instant nga energy mga katropa. No? Mahimo kini mga igalang kinibang katong galuya diha, no? Kanabang ugnaanad mo anang energy drink may gala katong banakon, ayaw mo anang inom anang banakon kay delikado na mga katropa. Mamaak na, no? Delikado ng banakon. So, arita mga igala sa Santon, kini mga igalang, gwapo ni Ubanon, Santon, kung kaya ni mo ha, pero kung medyo ipit ka mga igala, pili ka ni. Pero kung kaya ni mo mga katropa, nindot kayo na mag-uban, kining tryo, kining Santon plus gold, Santon vitamin C o premium D3. Pero gusto ka, labi na ka itong mga naay mga kakaliwat niya cancer, kining premium D3 mga igala anti-cancer po ni, mga kaigsonan. Mapalit na, no, may igala sa Tanang Butika. Sa inyong lugar nationwide. Bullseye. Oye, sa mga taga-Tagum di ay pa-check up mo. No, ang atong clinic mga higala, no, naa di ang mga igsoon sa nahimutang, no, di ang mga higala sa kining door 8, first floor, M Central Building, paliko sa palengke, tapad sa Mr. DIY, naday bugasan mga higala, nagla-syaro. Pangitaa diya si Palangga. No? Check up ka diha mga katropa. Libre ang check up. Ay, magkahadlog pa-check up. No? Kay sila nga, di mo pa-check up. Kay mahibaw may sakit. Unsa. Imbis kay dapat gani mahibaw ka sakit ni mo. Kay para mahibaw ka. Unsa yung likayan. Unsa yung angay likayan. Unsa yung angay buhaton mga kaigsuunan. Kay pag-abot sa panahon, maadto kag doktor. Komplikado na tanan. May unag yun ang doktor nga. Ay, uli na lang na sa ila. Ipakaon na lang kung siya gusto kauno na na. Ayaw! Pagka ingana na gani mga higala ang ingon sa doktor, isa na lang kabukwati wa kapirma ana. Ayaw! Hapit na siya may higala mahurot ang pinirmahay. No? Isa na lang kabuok may higala wati wa kapirma. Impas ng confidential fund ana. Basta ang wati mga higala wa mo pirma na. Bitaw no mga kaigsoonan mo nang ang uban kasab-an sa doktor. No mo yung banang doktor mangarira man mog himat yon. Oh. Bullseye. Usaon pa nato pagtambal ni mangarira man mog gatinga na. Oh. Sangan mo adto ba ditag doktor anang okay pata. Dili ang pasabot ana mga higala nagkuan kadaan, prevention kadaan at timan na ang lawas, no? Daghan kay pwedeng himuon. Nagkikip pwede buhaton may gala pagpa-check up mo. May mga libreng check up. Alas 9.20 na may gala ang Tagnas Muntag. XFM Katropa. Parayong tandiri may gala sa tubag para gumanuban dito sa Dugang Pantubiko. Biyahe mga higala ni BP Sara. Gi-question ni Ridon. Bisan og personal kuno nga gasto. Kasi plano ni mo Ridon. Pinawa. Murag na kay plano nga manukot ah. Sira, paminahon doon na doon eh. XFM
1: Katropa. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung ikalimang linggo ng paglilitis. Ito po yung ika-labing isa na araw po ng paglilitis. Pero wala pa rin po sa Senate impeachment trial ang ating pong pangalawang pangulo. Ang panawagan po natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo. Harapin po natin ang paglilitis. Harapin po natin ang katotohanan. I think at this point, very important din ho to push back already. Doon po sa sinasabi lagi na huwag niyong pakilaman yung mga biyahe ng ating pong pangalawang pangulo dahil ito naman daw po ay personal po niyang pondo. Pero kailangan ho natin maglinaw ngayon. The Vice President has been out of the country from 2025 to 2026.
0: For 91. From 2025 daw to 2026 daw ang vice presidente tuwa daw sa gawas sa nasod. Unsa dito naging bulan may gala nga tuwa siya dito sa Sarangani? Ha? Sure ka na ridon? Unya, bisan pa kuno mga igalag iyan ang personal nga gasto kining iya mga igalang gibiyahe dito Oh, meningil gyapo si Ridon. Ridon, di na pareha sa imong lakaw sa una. Ya kwarta sa gobyerno imong gigamit. Unya naka sa urban housing. Naka sa urban poor imuhang kining departamento. Unya sige kag lakwatsa. Sige kag tulog og 5-star nga hotel. Unya imong departamento urban poor.
2: Bullseye.
0: Sige lang, may adlaw ra man gihapon mga higala. The day of reckoning is coming. Sige na, padayon.
1: Pagka po kinalculate po natin kung gaano po kalaki yung gastos po nito para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million.
0: Ah.
1: Pinagsamang flights,
0: pinagsama
1: pong pang-araw.
0: So may labot ni mo ng ihaman ng personal. Giba ngayong anda, ikakpliti anan niya. Sige. Sa ba ito?
1: Batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung po nga...
0: Sa. Sige, kagubtan niya. Ha? Sige, kagubtan niya, Kol? Sige, nawagab? Sinawala?
1: Costs para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pa hong mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga
0: yung 8 million around. Karon, busa na niya pakialaman kung siyempre 8 million man daw mga igala ang biyahe ni BP Sara, bisa mag-personal daw, no? Kaya dako daw gasto na ang iyang mga kaon, tulog, iyang mga allowances dito. So ilabot niyo mo ng yahaman ng kwarta. No, kaya iyan na pong tanawon daw. Mga silipo na po daw niya mga higala dito sa... Silipo na po daw niya mga higala dito sa... Salen, kung nagbangga ba ang... sa, what na lagi katungod? May higalang tao nga makakwarta, no? Grabe mo makahimay-himay, anak. No? Grabe mo makahimay-himay ang confidential front. 125 million. Wamo naghuna-huna nga. Kanang 125 million. Unom ra na, pila kaadlaw na. Lima ra na kaadlaw, may gala sa Senado, gastuhon. May dito sa OBP, niabot pa na mga higala o 11 days. Samantala, diya sa Senado, lima ra na kaadlaw. 25 million ba yung kaadlaw? 25 million. Oh, first day, second day. Second day, 50 million, 75 million, 100 million, 125, 5 days, right? Okay, alas 9.25 na mga igalang Dagnas Buntag, padayon.
1: Sabi natin 5 million na gastos para, para sa biyahe po ng pangalawang pangulo dun sa kanyang pong Salen. Kasi ano yung nakalagay sa Salen ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo. Pero pangalawa, even assuming na may cash ang ating pong pangalawang pangulo, hindi lang po niya na-deklara po ito. Ano po yung monthly income na kailangan ng isang tao para kagastos ng 5 million to 8 million na travel?
0: Kana ba? Grabe na nakapagtamay, no? Mga kaigsuunan. If you have problem with this, with the Salen, mga higala, I think just stick to the Salen. Nganong wa kay gideklara dito, just stick to that. Ay na siguro question na nga, unsa imong panginabuhi nganong kaya nimo mugasto kay nimo ra man kag maritis. Abogado man siguro ni siya. I mean, apil pa ba na sa imong trabaho na? Nga na nga imong i-question ka. Gibe no nga nigasto siya nga ni na siya cash pero asa gikan, no? Unsa iyang source of income? No nga kaya niya mugasto nga na kadako nga kwarta. Gi, grabe, pag, siya pagtanaw niyo kang Sara Duterte na maligyag man eh.
3: Pinawa!
0: Kwartahan magayon mo maligyag man eh, anong traffic?
3: Ayaw!
0: Kwartahan yan na maligyag may galag tubig anong dalan? Kwartahan magayon eh na? Kana bang ang bana mga igala no, ang bana abogado na ikaw galingong nana sila ko galingon mga igala nga nagpractice ang kagalingon niya no, naapi mga client and then naasa na sila mo naman na sila mga negosyo gyapon no, pero dili lang mismo ang vice presidente gahawid kay bawal man na no ipadagan sa uban ana na good just like other politicians. Diba? No? Ang importante lang ang imong company dili mo conflict of interest dito sa labi na pananglitan ang lala kaayo congressman ka ang imong negosyo construction company ikaw karon ang mo kontrata sa proyekto sa gobyerno mo nay lala. Kay mo nay nahitabo may gala kay mo nay findings sa ICI gihilabtan na ininyo na wala man. Inyo ba din ang gihilabtan? Nabay wala man di ba na mention ba din ang kanang giingon nilang contractor wala man. Ang uban doon, uli na dos kwarta, umuro, tama na rin ha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe naman po nakatamay ka na imuhari doon nga mangutan na kag asa disagikan ang given daw nga na i-cash. Yeah. Pero asa sige kag kwarta? Grabe naman sa na eh. Binuang naman sa nang istorya ha o ga... Hunaw-naon ni mo, ang amahan ana, niyagig ka presidente. Wadyo pundo? Unya, besides mga higala, magsige na silang adto dito sa kuan. Magsige na silang adto dito mga higala sa gawas. Inyo man gipaprisong amahanan na to dito. Kaya wala nang amahan dito, ano magunsa man na dito. Kana sila, nakaliwat German, no? Masindi egg, mangutan na kakaroon, anong maka, asa man na sila mga tuog dito? Pamalay natin mga higala, nade, parente na dito sa... Kaya ginahanan na mga higala, Zimmerman. Taga Germany, manan, silinga naman na sila. Remember, Sara is a public official matod pang Rimondo. Pero ang iyang gigasto Rimondo sa iyang lakaw dili man public funds. No? Kaya ang iyang lakaw dili siya public nga lakaw. No? Dili siya official nga lakaw. Mo gani nga nananghid siya sa opito di. Kabalo man si Antiklira na nananghid ba Sara? Mm. So karon ilang tugut-tugutan para pag tuon nas gawas ilang bira-birahan. Sumo ng klase.
2: Pinoa! Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako. Alas 9.29. Okay, you stick to your, ano, diyan lang mo siya. Pero para na ako, mga igala, katamay na masag kaayo. Mga kegsunan o pangutan noon pa nimo, mga igala. Nga, anong nakay kwarta? Sige, mangutan natang BBMB. Anong nidako, manay mong kwarta BBM? Nga, makay trabaho, aside from being politicians. Dabi. Mangutan natang, mga igala, BBM.
4: Pinoa!
0: BBM! Ngano ni dako man ang imong salin? Ni dako bang salin ni BBM? Yes. No? Usay bation sa ninyo? Usay sa inyo bation? No? Public official is public trust. Mali. The public office not the official. Dapat sumipot si Inday sa impeachment para unsa? I-trial by publicity ninyo? No, di na kinahanglan. Para nako ayaw na. Nga naman, she is well represented by councils. And even magayagala, the prosecution knows that. Ang ila lang, dili nila magayagala, basta-basta mapadala diha. Maglagot, mag-aso ilang ilong. Ang ilang dalunga nag-aso, walay Inday Sara musipot mga katropa and still she is enjoying high public trust. Nga naman, because people knows. Tungod kay kabalo ang tao, mga higala. May kagiilad. Pangutan na daw ni mga tao, dirigi pangilad. Kaya ano naminaw na ito ron? Giilad ba mo?
2: Katropang Arnel Cortez.
0: Kung patas lang unta mo sa gitawag ninyong accountability, kung patas lang unta mo sa giingon ninyong accountability, ano ni tao mo reklamo eh? Kung pantay lang unta magaygala na ay investigations Sara do na investigation sa uban mga kaigsuonan nga klaro kayo nga dili gyud kwan ba dili walay protection makaingon kag akan ni eh. Nindot ni magaygala kay puhag yon tanang kurako tani
2: no?
0: Pero dili from the start magaygala kay bawo na mo giunsa magaygala pagkamada ni tanan gibuo ang quadcom tricom tuadcom Comcom, diba gibuo to tanan mga higala? Para unsa man to? Para ani. Para ani nga point baga kaigsuunan. Kani tanan. Giredi ni tanan. Giuna lang amahan. Sunod ang mga anak. Ano man, they don't want any Duterte nga makabalik pag usab. Muna'y klaro istorya. No? Mo na iklarong istorya. Kini mga parayaan ni mga insurrectos? Insurrecto wala ni. Stick to the script. You just stick to the script. Sige, alas 9.32 na may ganang tag na asbuntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Parayon tandin hey, mga katropa. Ang gubot ko no sa nasod, no? Dili ko no si BBM ang rason. Matod pang anti-Claire Castro, no? Dili ko no si BBM ang rason. Ang gubot ko no sa nasod, may gala. Si Sara Dahilan? Kilaw. Paminaw na to si anti-Claire, ang anti mga higala ni Insurrectos.
2: XFM Katropa!
4: Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo?
0: Ikaw.
4: Sa bansa.
0: Yes, ikaw. Para na ako, ha? Well, I am a Filipino. I am entitled, may galat na may opinion. You are a public official. Mga kaigsunan mo, ingon jog ko, ikaw. Isa ka sa nagpagubot niya naman. You are a spokesperson of Malacanang and let us say of the government. And yet, kung mga istorya ka, mura jog kag namaligya o dubok-dubok nga tamban.
5: Pinawa!
0: Oh. Diba? Mali ang concept nga matod pa nila. If the DDS is on a base level, muna sila nga. Kung ang mga DDS kuno mga igala bugo-bugo ang level, dapat na ay somebody may igala nga mo at par na sa to patabla rin ingon mo nga bugo si Anti-Claire.
5: Pinawa!
0: No? Kung mo ingon mo mga igala nga, naman to yung explain good nga, si BBM ko no is dili ko no vocal. Di vocal, di mangani ka mao istorya.
6: I talk to my, I talk to my,
0: no? Well, kung ang imong standard mga igala, ano bang, ang imong standard is digong, layo ragyos BBM ay. Sa storya, isguta na sa storya, mga katropa. The way mo deliver ba? Ang iya mga igalang pagka public speaker, mga kaigsun, layo ras dinood. Now, matod pa sa isa may igala ka, analysis ko no, nga much better and it's a good decision nga gibutang ni may igala si Anti-Claire diha. Kay, siya ko no ang maka-atbang kung trastokan imong gusto, kaya ni Anti-Claire yan. Now, granting nga, ang tanaw, di ba? Ang tanaw nila sa mga DDS, no? Mga DDS, mga kuan. Granting nga, ang tanaw nila sa mga DDS, mga igala, is on a base level, ubos ang taon kaayo, mga igala, unya bugo, unya way mudo, way grado, unay tanaw nila sa mga DDS. And yet, here comes Anti-Claire, i-go down nila sa level, sa to pa, bugo sa Dennis Anti-Claire.
5: Pinawa!
0: Diba? They are not uniting this country. No? Yung kakaroon. Dili! Kaya pasiog na gina ni kining mga DDS, kining Ilasara, Duterte. Mga igsoon. Mga katropa. Napa mo diha? Naminaw pa muna ako. Kaya super dress YouTube, di pa may 500 naminaw na ko. Asa man ka mangitag administrasyon nga way oposisyon? Asa man ka mangitag administrasyon nga way mo sa way? Diba? Digong. No? As much as possible, he is trying, or he tried to reach out. Iyang yung gipaningkamutan, may gala nga, makabuot ang uban nga mga sektor, mga igala. Even including the church, siguro. Pero ang simbahan lang, may gala, kay, of course, di sila gusto, ana. No? Di sila gusto, ana, mga igala nga, patay-patay. Pwede lang siguro, kawat-kawat, kapatay-patay, di pwede. Kawat-kawat, pwede ra, kapatay-patay, di pwede. Mga kaigsunan. Labi nag-addict pat yun, bawal na. Bawal na mga igala simbahan. Human rights, of course, mga igala. Sa panahon ni Digong, no? Ang ako, what is my point, mga igala? No? Bisag unsan ni mo ka the best, mga igala, nga, kuan, nga, unsan ni, kining administrasyon, you will still have a critic. Naagyapoy mo sa way ni mo, naagyapoy kalaban ni mo, nagya po'y samban di may gala mga andoy nga mawa ka na sa imong posisyon. Nagya po na mga tawhana. So, iyo nag-expect niya, Anti-Claire. Ang problema ninyo, Naka-focus mo sa pag-retaliate, naka-focus mo. Actually, mga igala, kung dili lang ni wala lang kuan. Wala lang ni kinimay mo pa dako. Mangutan na ka, Auntie Claire, sino ang nagpapagulo? Ikaw ang nagpapagulo ng bansa.
3: Ayaw!
0: Ano man? Tanawa daw, og mga malipay bang mga tao magsigig sudong nimo. Imbes kay mao ni ang pasabot sa Malacan.

0: mo ng Pilipinas kaya manakay na mo na yung racket.
1: Oh.
0: Karon gipangutana sa media Anticlair, maraming ano kasi maraming nag daghag na nanaway aning kuan, no, daghag na naway aning sa di kining racket. Bakit oh, ano ano daw ito? Unsa ito bag may gala? Common sense. Oh, eko na mo pag binugo. That's one way of saying that, no? Ayoko naman magbinugo, mga higala. Naanak ko na tayo racket, gumikan kay asensado na ta. Asensado sa imong kagaral, lumagan na may sudaan, Rob. Pila ka pamilya ka, mga higala, way makaon. Gabang hinambog mo diyan, nga naamoy 4 million na hatagan na ng inyong tag 2000. Aber, kamong naminaw diyan, na-appeal mo? Diba? Kinsa man ang mga tawhana kanang inyong gipanghatagan na ng tag 2000. Di na lang kumuingon nga kagamay anang 2000, at least man lang naa. Pero naapod ba na mga higala? Wala eh. Naapod ba na ina? Kung inyo pananggi, paningkamutan ng mga precious mga palalito no mo barato. No? No? Kung kanaba mga precious mga palalito mayong gipaningkamutan ng mo barato, di na mo maglalis anang NCR-NCR ninyo nga mga mayroon sa kadako ng 85 pesos ginoo ko. Diba? Ano ba kung sa kadako may gala ginoo ko na 85 pesos nga mo idugang ni mo kinabuhi sa tao? Dugang ni mo magayagala sa kining sweldo sa tao? O pwede pala may gala, di naman narabaho. Mangunda na lang taan ng yates nga kalaki na. Pwede pala may gala, di na mukhaon. Di na lang tamamalit. No? Kapoy na kayo. Sige, tagpanarbaho may gala. Kesa may nabulahan. No? Mabulahan ang gobyerno. Siyempre, kayo mong kumpanya. Mubayad man ito may galag tax gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkahuman, kawaton! Stop! Kamoy nakapagubot ani na sura. Klaro na istorya. Ngayon di malagi nga ni sa una. Huwag mo ingon ka, si mga Duterte nakapagubot. Dapat gubot sa una, di malagi. Nanlayas man lagi mga adik. Karon pag ikay tarong, delikado imong kinabuhi. No, pag ikay tarong-tarong mga igala, pag gusto ka mo testigo, mga igala, labi na og whistleblower ka? Ha? Nabay whistleblower gipanalipdan mga igala aning gobyerno? Ha? Wala. Ang mga whistleblower mga igala, mao na intay nakapangutan na silang kaugalingon nga makabot ka na tong justisya aning di man tatuuhan. Kabot pag kanato aning atong ang atong gi kausa nga di ba tatuuhan kay ino raman taog Marites.
2: Bullseye.
0: Mo na magutan da kanako kisi nagkagubot ani Pilipinas. Ikaw og imong presidente ang declare. Ya ra nang dagway nimo.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Di ba masabtan ang istorya sa pangulo? Palaaway pa ka. Na? No? Di ba masabtan may kalakay tuktuak pang pangulo mga kaigsunan? Di, apay palaaway po. Saan man nagkaroon ba kasinabot na to? Dapat, ikaw ang mupahapsay, mupahupay, mupasabot nga to sa tao, kaya di man masabtan imong presidente. Ha? Dapat naa ka nga, mufiscalizer, dapat mupasabot mga igla. At least, tanawa ng inyong kalaki. Pamatuod man ganang paon, si pamatuod na Rimondo, kanang numero. Kanang number mga higala di gina mamakak. Tanawa ng numero. Asa gidala ng rating sa inyong presidente ka. Wa mo mauwaw na. Kalayo bas tinuod may gala nga matapos ang termino na lubong na.
1: Hawa.
0: Diba? Kalayo bas tinuod may gala nga mahuman ang term. Nalubong na mga kaigsunan. Nga naman, wag yun mo'y pagbati nga tos masa. Nga nung di bang yun yung makuha ang pag, ang timpla sa masa mga higala. Ngayon nasad mo nga, si Digong Mangod, kaya nga ni Ingana, si Digong nasa inyong basulon, di yun kamao inyong presidente, anak na nakasimple, mga igala. Di yun kamao, mga kaigsunan. Klaro, anong istoryahan, ha? Sabay, daglangan ang istorya niya, tis. Alawa, nagkaunsa-unsa ta karon. Diba? Nagkaunsa-unsa ta karon. Ay magawa pa mahumang mga tulay di oh humanan ninyo na di kay magpa racket racket naman hinuon mo ay naunsan. Racket naman oi
1: Ayaw!

0: Ngay karsada nagahugmak. Ngay bugas perti mahala. Ngay uban magispasiatab na kunoy tag 20. Hala, adtua. Umakapalit ka. Adto kunos palengke. Mang pwede na yung magkapalit dito sa NFA. Inaamang kunoy tag 20 di may galang at tahop.
1: Pinawa.
0: Ha?
2: Bullseye!
0: Bullseye! Puro ra pang hinambog, may gala, puro ra papel. O, oh, naanak ko na 4 million ka mga tao na hatagan og tag 2,000. Di puter na, may gala nga. Mainutil lang samot ni mga kaigsuon na nato. Di na kahibaw maning kamot, mga gala. Kaya wala yung sud sa utok ning administrasyon na kundili ayuda.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gitarong pa ninyo ning atong ekonomiya, gitarong pa ni atong panginabuhi. Wala gani igdungog, ug asa na mga Maharlika fan diha in town. Oh. Wala gani igdungog, may galag, asa na ng kwarta sa SSS. Kwarta sa remittances sa mga OFW. Nagikan mga igala dito silang hinaguan. Ha? Nagikan mga igala silang hinaguan. Mapaingon kunuhay dito sa Maharlika. Asa may Maharlika ron, be?
1: Istorya.
0: Dabe. Asang Maharlika? Asang Halins Gold?
1: Pinawa!
0: Pinamaligya man mo gold?
2: Bullseye!
0: Sa gihapon ng digong? Di ba? Sa gihapon ng digong? Kinsay kapalaka din yung pirmiro o katong PI? Sa manang PI? Pusang iring. Katong People's Initiative. Kisa may kapalaka na ito? Administrasyon! Oh. Kamoy nakagubot aning atong nasod. Munang... Kung pwede pa lang, pamahawa mo diha.
1: Hawa!
0: Pero agi krispitar na lang. Kaya nidaog man mo, gibutaran man sad mo. Bisog ako'y labot, may butar ninyo. Kini si Antikler, huwag manilabot ni, kaya huwag manibutar ni.
1: Pinawa!
0: Utro mo kang nakagubot, imbis nga dapat kang mupasabot. Kung maka-acting ka, mura naman sa kag-presidente.
1: Hawa!
0: Matalawa na ko na paminawa na siya mo istorya, mga higala. No? Mura na good, o siya'y partner ni BBM. Katong asawa nga budlat o mata, mga higala, nagpanapli na lang. Kini na may galang Antikler mo ay sigig at tubang, butang talaga yes, kay okay man ha. No, kay mo may spokesperson, pero nakapahupay ba mustaw? Nakapasabot ba mustaw? Wala. Otro po, wala yung malitok. Ang abil may gala, puro ayuda. Tarantadong pangyayari.
1: Pinawa!
0: Ito na mga kaigsuon, mangutan na niya, mangutan na ba mo kasi nakagubutan ni Pilipinas? Ikumpara ko no, without even piyungi, piyungi na lang, ayun na lang, ayun na lang, in English, piyungi. Piyungi na lang, ikumpara daw kaniatog karon, yung maingon mo, gadautan sa una, sus, kalami, ras kinabuhi na mo sa una eh. Wait, kung, sus. May pandemic man tuod, pero puryabuyag may gala, di kin mahutdag kwarta akong bulsa.
1: Pinawa!
0: Karon mga igsoon, ambot sa langaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hmm. Yung moingon mo, mga igala nga, nahayahay atong kinabuhi aning nadato na ta, mga igala, maunang... Ha? Nadato na ta, mga kaigsoonan, maunang doon na tay racket? Di mo ba uaw, alam, mag-racket-racket mo, way soon na mga kaldero sa inyong mga constituents ng mga Pilipino?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naduol-duol pa lang ni BBM, ikalo ko ning kaldiro sa yaha, mga igala. Ha? Tinood na eh. Besang pagpiyungan na ito, mga kaigsunan, just compare the life. Just compare the prices. Di ba na pwede mo ingon, mga igala, nga, sa manggudis giras kalibutan? Sa manggudis mga igala. Sabi pulos na yung ano na i-leader. Inutil ka nga klase nga leader, may gala, kung amidst all this chaos, huwag kayo mahibo gawa sa pag-ayuda. Mahutan na kwarta na. Una-una, ano, may gala, 20, mag 20 trillion na itong utang. Nabuhin mo na po na si Antikler. Utang pamaguna ni Digong sa una, nasunod na to, na binuang na istorya. Una, liha ko mahay blood. Ngayon man, mga gala, this, kini mga gala nga administrasyon, dili sila ka mao, muon may gala sa ilang sayop. dili kabalo may galamus angkon nga at some point di ba kumuingon nga wayni nabuhat nga maayo naaman pero nga kung kalagutan na ning administrasyon kanang di gyud kabalo may galamu angkon og sayop mulusot bahalag mapisat
1: ayo
0: di ba katong pranitan katong nahuli na si Saldico kisabay kauna-una nag-announce di ba kini mga higalang murag kaanga anti-clear murag kaangay diba kaniman mga higala? Gauna-una ang istorya. Pagkahuman kay nasunog. Waman di ay. Unsa na po? Giilad na punta. Lubago na sa dato mga higala pang huna-una buingon. Ang nahuli hindi ibig sabihin na aristo. Kanong siya lang na nahitabo? Diba? Kasakalisod na may galas panahon. Singgit ng uban. Kabi nakapitos may gala. Gagira na. Ang siingon ni Antikler, sa ngayon, wala ho tayong matatawag na krisis. Anaks ka agang laki, mga igala. Di ikaw karon Pilipino, mga igala, nagbaguod ka. Diba? Nagbaguod na kaskalisod, mga igala, nagsampila na ka. Ang imong isa kakilo, bahin-bahino na nimog lungag. Unya makadungog ka sa imong gobyerno, mga igala, mayingon. Sa ngayon, wala ho tayong matatawag na krisis. Di punggol. Laparuhog kalaha, be. Diba? Oh? Lawag yun sa tanila, mga higala, pag... Eh, manang di na ako, muna di na ako, mga higala, manang kapungtan ako. Ba? No? Dilini mo maha... Arita sa impeachment, mga kaigsunan. Besag, unsaog, ingon nga. Wala gimilabot, ana, o karon ni gawas, mga higala. Gitugta na presidente, kuan, para ba... Mugawas ang... Oh. Ay kog ingna Rimondo nga DDS ang unang pasahero sa rocket ni BBM kay basig ikay igaid na ko anang rocket ni BBM diha. Ubanon ta mo nang imong presidente. Diha pay sunod ani mga higala, no? Ay na kay high blood ta na. Diha pay sunod mga kaigsoonan. Unsa ingon ni Antikler? Wala kuno special treatment ang rebelya. Nako. Inakalabas na nga. Nakagawas na. Ha? Nag-enjoy na kauban ang pamilya. Legendary na. Eduhan na priso, puro korupsyon. Mo yun yung ibang hinambog. Walang selective justice. Dahil pinakulong ng Pangulo ang kanyang kaalyado. Sino siya? Mong Rebilla. Inakalabas na nga ngayon. Ano pa? May kaalyado pa ba? Sige daw. Pamina, walas na na kay... Mukaon ako.
3: Matanong publiko, ma'am. XFM Katropa!
4: Kuya, assure ng Malacanang na there was no special treatment because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases?
0: Tanawa ang tinubagan, ha? Tanawa ang tinubagan, mga higala. Tanawa ang tinubagan. Kung tinubagan ba ni spokesperson o tinubagan ba ni na maligyag tamban nga dubok?
1: Pinawa!
0: Morabag ka ng tindira bito nga. Ayag o kaya kay malata. Isagpa. Sige, paminawa.
5: The concrete.
0: Hmm?
5: Question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
4: Baka lang po sabihin, may selective justice na naman po.
5: Selective justice, dahil napakawalan siya or nagkaroon temporary liberty.
4: Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon.
5: Okay. Unang-una, ang pagde-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
0: Op! Ayaw! Hunong! Kinahanglan siyang pasakahan og kaso aron inyong mapakita nga way gipihig ang pangulo. Pero moabot yun ang panahon ug niabot na ug mao na ni karon ang Antikler. Ay big buanga ang Antikler.
6: Pinawa.
0: Ay big buanga. Kanang imong porma nga kunuhay pa bright bright ka para inyo nga. Oh, di ba? Galing nang idea ko.
6: Ay.
0: Di ba ang galing kong sumagot? No. Si Rebilia is a sacrificial lamb. Kinahanglan siyang mapriso. Ngayon naman mga higala, aron dili madamay, aron makontrol ang damage mga kaigsunan ug naamoy panlaban. Kung tinuod mo anang inyong giingon, giuna ninyo si Romualdez. Hagbayaran ang ginalitok diha.
6: Ayaw!
0: Diba? Kung tinuod mo, giwad-wad ninyo karon ang kalibutan para makita lang si saldi ko. Gihimo ba na? Wala na yung saldi ko eh. Hindi na natin pwedeng ano yun. Pero si Libist, si katong isa, si kisa ganitong si katong kuan ba? Katong upaw? Nga taga Negros? Si kalimot ko ato. Basta itong nasa Timor Leste gidakop. Uli man! No? Kauli man! Oh. Tibis, oh. Oh. Napoy badsbadong, oh. Oh. Ipalipad na sa rocket si Inday Syed sa planet Namik. Mga hanggaw ba ni mga tawhana may gala? Spilling na lang hindi pa mamao.
6: Ay! Ah!
0: Si Planet Namik, Planet Nimik, oy! Takka! Alam mo, mga klaro na may gala. May mga klaro mga argumento na mga puro rabinuang ni. Puro na ilaha, mga igala, mga palagos kontra na. Kung lagot ka na, depende ni mo. Oh. Hindi, mas mo focus ko ano yung mga igalang Antikler. No? Kay, diba? Di ba mas katuuhan mga katropa kung imong kasuhan and then later on sige aguanta lang. Member mo po na sa aguanta parties, aguanta lang diyan. No? Kinahanglan ka mapriso. And well, layo na kayo isa ka tuig. Gagawas na ika. Party. May ingon sa Antikler nga wala sa kamot sa pangulo ang desisyon kay judiciary na. Yes, we know that. By theory mga igala, by theory. Ay di na ko gusto mo sumpay, but by theory. Na ay separation of powers na ay three branches of government, mga higala. Mutuo ko kung ang mga judges, mga associate judges and chief justice dili na i-appoint sa Pangulo. Kasi i-appoint nila, Presidente, baya mo kalimutan na. Do not ever forget that. Mutuo ko na, mga higala. Tagaan yun na ito sila ganang tinuod ng independence. Kung ang mga huwis, mga igsoon, sa atong kinatasang hukmanan, ang Korte Suprema bay sa Pilipinas, ang mo-appoint nila dili na presidente. Pero mo-appoint nila presidente.
7: Bullseye! Bullseye!
0: As much as they want to portray mga igala, they are fair and just, mga igala, and they are, of course, no, the emblem of justice, but dili ni mo kaya, mga igala, tao ka eh. Tao ka. Dili ka computer, mga igala, dili ka machine. No? Tao ka na kay inclination ang tawag ana.
7: Bullseye!
0: Gawas ani mga trolls kay wa ni mga utok mga igala.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Utok nga script man na. Utok-utok dia script na. Alas 9:57 na mga igala antak na sa buntag. Basulon pa nimo ang katawhan ang Declare. Nga mao ni nakita sa mga tao karon. No? Yung paniya, wala yung special treatment kang Rebilia. Sige, convince the people. Dili kita, dili ako. Kamu diha ang minawa nga igala. Sige, kumbinsido mo? Sige. Mga katropa. No? What if mga igala si Kuan? No? What if si Jinggoy makagawas? Rodante Marcoleta makagawas? Would that be the same reaction mga igala? Musadya ba ka sila Antikler, di ba? Muingon ba ka si Antikler, mga igala, we respect the decision. Or, muingon sila, mga igala, with regrets, di na to makabot ang justisya. No? Option ang ako, I am not saying mo ilang button, but could be, mga igala. Alas 9:58 na ang takna, mga igala, sumpag ba nag-uban-uban? Kini ka tong nasyon kung way mo tingog? Ipit tani. Una nga, karon, no? Tanggalan na siya, Gab, para mahuman niya itong topic, kaya alas 9.58 na. Karon, mga igala, diyan na po, nahanapoy bagong kamada. Ambot, ugun sa isod sa utok, mga igala, nining, ang mga kongresista karon nga, ila naman sang ipospon ang eleksyon sa barangay. Paminawon na to ni Gabi.
3: XFM Katropa.
8: House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, and Rigon.
0: Oh, kinsa? Garin, yeah, si Hoy,
9: ay!
0: Ridon, Asidre,
9: ay!
0: Si Tingog.
10: Diba?
0: Abi nimo mas kuan punta no kung tinud-on bala nato ng Agwanta party list, mas naapay sense atong party list kaysa nang Tingog maigala. Ngano Tingog na Tingog ka namo kun sa mga inyong representahan katong way mga Tingog mga amang inyong representahan ya.
6: Aya.
0: Sige kuno kining Agwanta maigala lapad pa ni no kay tanan ga Agwanta maigala kana marepresentahan na to. Tingog. Sa to. Garin, Konghun. O, oh, kani. Trupa man nila ni. Konghun, Asidre, kisa pa to. Ridon. Oh, remember these people. Sila nasad karon ang dili gusto o eleksyon sa barangay ipospon. Of course, they have reasons. Valid reason. Nagin na sila yung rason. Mayroon na sila may galang. Mauna yung mauna. Wapo kayo nagrason. Magbukado, sad bayan na sila. No? Mga bride, sad bayan na sila. Pero mo honest sila tong gingon sa kung mga sa kung mama maigala nga bright nga bugo.
6: Aya.
0: Ni bugo ana sabot. Unsa nang bright nga bugo? Sa amo matus balay sa una kay bright kuno miss eskwelahan pero di masugo sa balay. Sir Arnel, good morning. Ayuda nga gipili raon niya tago-tago lang sa mga layo nga purok pag mag-pay out sila. Ayaw lang i-announce akong purok. O gani.
3: Bullseye!
0: Alas 9, alas 10, uno na mga igalantag na sa buntag. Yeah, postponement na po. Nga no? Inyo na pong bahugan ang mga kapitan para sigurado nga pagmudagan si Rizag Irwin. O kaha si amutong apil-apil pa ba si Lini? Para pagmudagan inyo gihapon ng administrasyon para di mo mga lansang sa cross sunod panahon. Tapos, inyo da ang bahugan, mga higala, ang kapitan. Siyempre, kisa may di malipay, ang kapitan, mga higala. Dabi, lalimagag, adto pas November 2028. Pahumanon, pang eleksyon, mga higala, sa nasyonal.
11: Istorya.
0: Pahumanon pa para sigurado, mga higala, ngang imong gastuhon dito. Na, yan, abad na sila yung mga lakang sa una. Doon yung mga lakang sa una, si Romualdez. Libre ho nag-SS, libre ho na may galag GSIS, libre ho nag-benepisyo. Tanan mga igala na sa barangay. Karol, kung ikaw na sa barangay. Hindi malibre kag benepisyo, may galag, makaloon pa ka, makakwarta pa ka, pike ng malita. Mutambling ka? Kung saan pagdaog, skontra may galag, hubasan nila pag-ayo ng gobernuha para lang din sila mapulihan. Sa pamaagi, may galag, akong tanaw ni mo sa konstitusyon na sunod. Pero mga igala, ilang tako ang tirada, gastuhan ni. Hindi nga niyo, o sa may rason, o sa pa may kulang, o sa pa may problema, ganun mo mag-eleksyon karong November 2. Pwede kayo ninyo na i-atras o October 30. Diba? Pwede kayo ninyo na i-atras o last week of first or last Sunday or Monday of October. Ngayon, add to mga news November 2 niya. Karoon, di napon mong November 2. E-add to na sa news November 2028. O sa pa may buhat to na to dito. Dili na yun nga niyo, ka-importante ang barangay sa inyo. Kada ka mga barangay di ang gantos na lang ilang mga kapitan may gala mga sugarol. Kada ka mga barangay di may gala nga dagan sa mga barangay kapitan nga gikapoy na.
6: Aya!
0: Gikapoy na ba? Problema lang kay well, sayang mampug mo undang kay napay mga matiti na to di ang mga galas landbang. Diba? Oh. Daga, ang ila karong ilang gibutan karon impeachment. O sige, focus lang tanan dire. Pero sa mga legislation, ano mo kabantay ba o na karon? Na ana po yung nagduso, postpone barangay election. Impas. Muna ginaingon, Mega, la good luck, Pilipinas. Ang rason nila, ana, gasto man good kay nag-election ta sa barm karon, yung mag-election na sa das barangay. Gasto? As in, you care about gasto? Wa gani mo na bala ka atong trillion nga nawas, panod lang kay gikawat ra? Unya kini mo gasto ang gobyerno may gala para maka-exercise sa iyang kagawas, maka-exercise sa iyang katungod ang iyang constituents? Gasto? Mabalaka mo? Giahak.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Gasto mo exercise sa iyang mga igalang katungod nga mubutar ang usa ka Pilipino, mupili og iyang tarong may gala ng official sa barangay. Masok. Gasto? Pero kung ang kwarta magahigala, kawaton, isons, malita, tangagon, okay lang. Walay gasto.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Duda ko, mga higala, kung mawala na tanan politiko sa Pilipinas, mga kaigsunan, murag mauna gyud ni ikalambo na to.
9: Pinawa!
0: Balikan na to itong pangutana ni Auntie Claire. Unsa man gyud nakagubot ani atong nasod? Politiko.
9: Ayaw!
0: Ug kani mga higala, mga komunista nga nagpakapolitiko, mga kaigsunan, kinana sila sariling interes. Kamoy dahilan sa kapitos. Kamoy dahilan sa kalisod.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Kano saan na po daw ang eleksyon? Propose pa mana. No, propose pa mana mga kaigsunan. Pero, ingon si Rimondo, lalimang kaan yung mga klase sa mga tao ni Miguel. Tao pa ni. No election, tuloy ang ligaya. Oh, ang ganda.
9: Pinawa!
0: So, pasabot ni mo, Rimondo, pati si Marcos, di na to ilisan. Okay, Ramana, Marcos ka, but do not mess with the Constitution. Ayun na mo. Pag wala na mo'y manok na kayang ibangga, pagpuyo mo. Ayan na, kay Murag, naghanag na takdan sa akong ka-high blood ron. Wala eh, huwag ko na high blood. Ay, kamahin lang yun as trabaho.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Bueno, may kalawa natin oras makaginod pa sa unahan. Sa nga na lamang, lapas natang 6 minutos.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sa nga, skin natin mukhang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat! Mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
3: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
15: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na pambiyahe. Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: na nga maring. Welcome ba sa ito ang panangkoban diri sa XFM Mindanao? XFM sa Philippines.
1: Iapod na.
0: Ayaw ka na, wala yung nagkikaan.
1: Hoy! Hello! Kuala wala yung Martis na ba ang dairon mga marin?
0: Mau ba? Martis dairon kay Abadura kay ang gisuot na to kay uniform ni ganina kay Violet.
1: Yes!
0: Yes, we're Martis mga marin. Mm-hmm. Overnight scene, dinner and wine, Saturday girls.
1: Ayaw ba?
0: I was never in love, never had time, and my hustle and hurry.

0: Pilipit!
1: Ay nako, mga maring. Welcome to Ria Live. Bikan na sa studio. Madungog takaroon Ria sa nagkadaiya nga mga SM stations.
0: Sa nga studio? Sa nga studio? Nawalagi.
1: Studio.
0: Hello, hello.
1: Studio 7.
0: Nawalagi ni, ana.
1: Sige daw, ana daw. Imo na. Imo
0: hello, Mike. Taste.
1: Imo din na, Mike. Sige daw.
0: Test ni Mike. Test ni Mike.
1: Aya po na.
0: Nailagay. Nailagay ni isa. Marang galing palaway nga.
1: Sige sa.
0: Palaway nga silingan.
1: Aya sa na.
2: Nailagay ni Igbaba. Sakit kayo ay.
1: Uy, sagpaara yun.
0: Marang palaway.
1: Kamamay doon.
2: Murag manggawas mga drugos ani mare.
0: Alang-alang mga idol bela ko mga taga ko.
2: Imo man gitok sa gara ko ah.
0: Mga idol bela ko mga taga Bagati Anda. Ako asigo.
2: Ang ako ay yang iba. Kusgat nga ako.
1: Ayun din ako na yung mga mic. Bitag isa mo rin mic diri.
2: Naray mo. Kanay kaduha na. Kanay na kapila na ako ah.
0: Kana.
2: Dili man ko ang diri ba ang kusog.
1: Ay mo bitag liso. Masakit ang jirman Sir Gab diya.
2: Hindi ka sa mga bungol, ani?
0: Asa na, be? Hello, hello? Asa ba ni mo, ani, di ay?
3: Ayaw naman.
2: Okay na.
0: Asa ba, ikan eh?
1: Okay na, so okay na?
2: Oh, asa ba na ganatuplok?
1: Okay na?
0: Kana, hello, ana?
1: Sige, be, sige, be. Mga maring, ikan din na sa studio, live na ka na mabati sa XFM Mati City.
2: Ang din po sa General Santos City.
1: Sa San Francisco City. City? San Francisco, Agusan del Sur.
2: Ikaw maring ba kayo makasabang ka sa LGU di? City na niya. Ibang mo city ang kuan.
0: Asa?
1: San Fran.
2: San Fran.
1: Lungsod yung San Fran's day?
2: Bayugan City
0: Bayugan
2: siguro.
0: City. Sa Bayugan Asa? City.
2: Bayugan yan siguro.
1: Sa Bayugan yan city?
0: Oo. Oh, kaya dahil may malakpan niya mga straight level.
1: Saan sa pizza?
0: Sa Bayugan City.
1: Ay, lapod na.
0: Ay, lapod na.
2: Ang direpon sa Bukidnon. Labi na direpon sa Malaybalay City.
0: Ay, yes, yes, yes.
2: Good morning. Ang sa imuang lugar diya sa Impasugong.
1: Ay, good morning sa mga taga-Ikpasugong Bukidnon.
2: Ik?
1: Ik, di, ik, ik.
0: Ikpasugong.
1: Ik na, day?
2: Ik, gani. Ik. Kau pa si Edmi Games.
0: Ay, kagilo. Ay, ganahan, may kagawa ng kanangan. Nakatila, nag-Edmi Games nga kanangan. Imong taklaan dito sa boundary, kanang sa kanang. Mga maring ka nang sayang pa ng division.
2: Ala! Sa division. Kwanto ko yung tawa ka na ka nang, si tawa ka na mong lap, wala po sa Picas Barrio.
0: Baldiri.
1: Ako di ko makakuha na kay Gikapo na ba?
2: Ikaw ba yan? Nag-ingon maring.
0: Ay maring, ikaw
2: ba? Nadia ang lami daw.
0: Si Kwanto silingan yun, si mga ito?
1: Si Kwan, si... Si Silan?
0: Nadia Silan?
1: Ano ba siya nga? Madintanini. Ano siya?
0: Ay, siya po na.
1: O niya, ng regard siya sa ato-ato ang... Labay nga ato atong gis na to.
0: Atong gis?
1: Atong gis
2: na to. Grabe ko lang ang gis na maringoy.
0: Sama na, kisama na.
1: Si Ralph.
0: Si Ralph. Ikaw siya na yung Boy Partik. Impas ko din siya yung Boy Partik.
2: Ato silang istoryahan maring kay dapat o gatong nasa dool, pwede kayo musaka diri.
1: Okay.
2: Para makanta lang sila.
1: Masama nga nasa dool dool. Abis pag lagyo, uy mo, dayos na diri sa tagom karon nga mukanta sa tuwang adlaw nga Biyernes nga.
0: Yes.
1: Tuwang katropa, okay. Unya, tiga SM niya katong gikanta kanina nga Every Woman in the Zone, Every Woman in the World.
0: To me. Every woman in the world to me.
2: Walang live din ako.
1: Katong kanina ba? Ang zaman itong kanta hato, be.
2: Naka-live na. De ay, bro, wapang man naka-live.
1: We are live na, Sir Ralph. Ito ko nung liliwan, bisa ito ang... Uy, live na to. Uy, live na to mga maring. Sa ito ang panagubalat. But anyway, mga maring, akin ato ang programa hato ni kanata sa Santon Vitamin C. Ato niya parisi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga mas mm-hmm. Balik na pagmaayo ang imuha mga kalawasan.
2: Yes.
1: Lisod kay dapuan sa mga sakit.
2: Mm-hmm.
1: O niya, disab ka matintal.
0: Oo,
1: sa
0: ana.
1: Lain nga mga nagadaiya mga liki.
2: What?
0: Sa mga nagadaiya mga telescopic.
2: So, nakang kayo liki niya maring?
1: Ay, naugan good.
2: Uh-huh.
1: Ang likip, may nagmaugan sa.
0: Ay, mau ba?
1: Ay, wala pa ta na live di ay, Marie.
0: Wala pa, uy.
1: Wala pa ta na live di ay. Naapa diri, kaimtang sa
2: wala lagi, trafiko. Kaya pa kong ginukay ay.
1: Wala pa si ay.
0: Kana, mana siguro ni, wala pa.
1: Sige daw, be, kung live data mga mali, ato silang paunahang kanta, ato ang gisilik kanina nga. Tag-tres naman itong hulog di ay, mahal naman di ay.
0: Mahal naman siya, uy.
1: ang every woman in the world.
0: Sige, kakanta na
2: ba? Girl, managod ta.
1: Girl, you're every woman. We are girl, every woman in the world. Mga mali. Kasi siya kaya, nagkakuha na ito ang internet. Nagka-opasiguro na
0: bayaring. Wala na kadayaing.
1: Nagka-problem, mga mali.
2: Halata lang ninyo, ha?
1: Halata ninyo.
2: Naman lagi Bulgarian.
1: Sa Bulgarian?
2: Ah, na wifi nga Bulgarian wifi.
0: Aba, naka-anak siguro mo dia speakers, ha?
1: Ha?
3: Kisa nagkanta to?
1: Si? Kisa nagkanta? Water supply.
0: Ay, ikaw pong kaya kinatawaan mo pong bagay, kaya gaong kaya kinatawaan mo.
2: Naglibang ko ba rin water supply? Dapat rin, Ana.
0: Deliver supply na kata, water supply.
2: Eh, ako nabawahan water district.
1: Ako na lang. TCD. TWD.
2: TCD at TCD.
0: Asa man eh. Wala man lang sa monitor.
1: Wala lagi. Mga like down lagi din makita.
2: Apa yang aku tisu doi?
1: Oi, Petri mang kau dah, oi petaka lagi.
3: Ayo, lima.
0: Bi.
2: Nah, mang kau nanti, di mang kau nak karaoke.
1: Di lagi kita makit on live, ayo lah, lagi tisu. Oh, nah. Ladies and gentlemen, Tia Daria from Visayan Village.
2: Tolong kataan ni.
0: Ikaw lang, kay water supply rin yan mo ah.
1: Hindi ko kena three sound. Ay, go. Namay, gasamay sumay, oy.
2: Wala, hindi.
0: Karaoke.
2: Ang ato ang mic niya.
0: Karaoke, Ralph.
2: Hello.
1: Ano?
2: Di panbutin ko katong mic na.
1: Water supply.
2: Hindi maguna. Namo ko na.
1: MP3 maguna, oy. Usay mong giina mga kape.
0: One, simple. Santol Gold Coffee Mix.
1: Ito,
0: like collagen.
2: Again, ang mic po dali lagi mo undergin. Wala na taoran ng makina.
1: Kining dugay na silik na kanta hato di kanata sa Santol Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili ang kape kun dili maka healthy.
2: Wala.
1: Santol Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika kay nahutdan na sa hardware.
0: Kana. Sige, kawas ka no.
2: Mag-shout out sa siguro ta, kawami tao ni ako. Adre, yun sa mga may tao ni ako.
0: Oy, sa tanan niya, oy, naon sagon mo god. Comment, bubukod.
1: Hala.
2: Wala ka noon sa mga.
1: Ayaw ka na, Tia Daria.
4: Wow!
1: Kapoy na ang yoko ng tabalido yung mali.
2: Kapit yan, kapit! Lagi kapoy na ganyan siya maring.
0: Ayan na.
2: Kapit lang ang tawon.
1: Oh, ladies and gentlemen, ana, go!
2: Hasi-hasi, boy!
0: Hasi-hasi.

0: Ah, okay, sige, lahi makanta na lang. Nang loon. Nang loon, nang loon.
1: Di ba madagi ay mare?
0: Ah, di ba di madalag ay? Ha?
1: Sorry,
0: sorry kayo, sir. Lahi nakikinawa si sir. I'm out of mudaani, ay.
2: Nagkisama na lang kuhan dyan, nang reklamo. Kisama na, kaya ka. Kisama na, guwapo ka, guwapo ka.
0: Oh, naman tayo klien kasi na naman si sir.
2: Ay, lagay ka.
0: Mura, karang pa siya kakita, guwapa.
1: Hello, mga Uyotar. Yan ba si Mitsuro?
2: Ah, mga kinay si Mitsuro. Tuduhan ako ni Manugay si Mitsuro ba?
0: Nana po na
2: siya. Mitsuro.
1: Si Wilma Joaquin. Kakawara ko ni
0: ayaw, Jude. Ay, na si Wilma Joaquin niya ako.
2: Ay, kakuha na kang maring Erika mo na si Wilma.
1: Ah, kinay si Wilma Joaquin. Ah, basta yung kayo lagi ma.
0: Ano ah, si Jeep Daron Dayo.
1: Hi, Jeep.
0: Jeep, hello, Jeep.
2: Masama ni mo na si Juan, be. Si Wilma Joaquin, be.
0: Joaquin gani?
1: Ay, 46, oy.
0: 46? Ay, ano siya ba? Pasamta ko ng 46, maring.
1: I-search sa Chuck Jeffity.
0: Ah, sa Chuck Jeffity.
1: Nasa liha. Mura ba nga hubog? Ay!
2: Aba, lauray ko daw na hubog ka, maring Erika.
1: Masa pag-hubog na mo nga, kalpak man ang 5K.
0: Nasunog man. Wala na kay lami birthday yan, nabahaw.
1: Tarungan ninyo kanta. Uy,
2: kani, last na gini.
0: Paglaro, uy.
1: Nalaan pa
2: tayo si kani si asan si Mitsuro? Magian lagi niya sa mga roadway nining.
1: Gani.
2: Kaya gini, manginking gini.
0: Tokari niya, katong 3 Musketeers, katuluman mi.
1: Asa man ti 3 Musketeers?
0: Kasi tulog ka mo sa Musketeero.
2: Sige.
0: O tsaka ito tayo ito mo rin?
1: 3 Musketeers.
2: Ako na lang, be. Para makamantan rin, be. Pagkatasan siguro ko kay Baong Bayak ko.
0: Tsaka ito kata.
1: Hindi naman i-request di si Nining Garcia nga...
2: Paint my lap. Paint my lap. Ang maring Dariana.
0: Sige, bigyan na nato si Nining. Tuwad, Ning.
1: Ladies and gentlemen, from Bisayan, Lila de Lima.
0: Dahil naging kakayo ay...
2: Ning, hala, plaster na diyan, Ning.
0: Si Pint My Love, plaster, Ning, plaster.
2: I-pint na lang yan.
0: Para sa'yo mo, Ning, ang kanta ni Ning, ha?
1: Kaya na, Ning. Kaya na, Bi. Lain na kayo po naman, Master, muna ka ng hagit, ang sumbagay.
2: Kasi,
0: ipahilot sa sura sa City Hall diya, Master.
1: Ipahilot na.
0: Oo, napod ka rin sa katong diya asak ito sa Trade Center.
1: Napod kang kuan.
2: Lagong ba? Lagong buhay. Ayun,
1: kang nanay Magda.
2: Lagong pa sa kongga, pilikili na pit mo yung sa life mo.
0: Usap mo ito kang nanay Magda, kuhan, marahin ka na
1: si... Buyaw kita sa
0: mailot. Bullseater, bullseater.
1: Gihilot si Toto Atong. Ingat si Toto. Ano si Toto Atong? Kanapiang manangit ni game si Toto.
2: Ay! Hoy, Wilma Makin. Tarong ako na ingan ni Wilma Makin.
0: Sige, nana.
2: Paint my love, eh.
1: Paint my love. Asan ni Lilicar?
0: Atong Lilicar na yung kang Nining Garcia.
2: Usap mo ni si Nining. Imo na yung tuduhan?
1: Tiko sa manis yung Edi Garcia.
0: Palastar na, Ning.
1: Ning, tiko sa mong Edi Garcia.
3: Ayaw naman.

0: kayo tong Marine.
1: Thank you kayo.
2: Ay, Nining Garcia, ha? Para gito sa mo, ha?
1: Uy, taga Nordico.
2: Tarong nga, Erika, ba? Nas Wilma Joaquin.
1: Salamat ka, Emma Wilma, sa imang bagtanaw, ha? Katong katama nga, Marine, hatuntok ka natin sa Santo Vitamin C.
2: Excuse me.
1: Nga vitamin C, arang nga mas malami ang isi.
2: Mag-Santon Vitamin C.
3: Okay, request me, may katana ko na yung si ako si Virgilio by Pirot.
1: Abay.
3: Bebe.
1: Asa man ididikar nga kan?
3: Ididikar na ko ni Mitsurong kay tuduhan ko ni si Mitsurong.
2: Ay, birahin na si Mitsurong master.
3: Request ko kanta maring be on this day by David Pomeranz. Onya, noted. Anya.
2: Ay, grabe po na si Mitsurong. Birahan gani ka mo. Request pa dugo.
3: Tuduhan ko ni Ron plasta ni Mitsurong be kay.
2: Ayun na siguro request kay birahan pa man ka.
3: Oo. Tirahan
1: pa ni Ron. Maka-request man doon, birahan man sa mo.
2: Ano man na, double package.
3: Ano man na siya.
1: Naka-request na, nagibirahan pa.
3: Yes. Bongka.
2: Yeah. Mano'y tawag double kill.
3: Okay na diha, Ralph.
2: Ito ba si Ralph Recto?
3: Ako si Virgilio, my pirot.
1: O, nakamukanta to ni Timbaya o sa maayong buntag ato ang mga tricycle drivers. Hello!
3: Hello!
1: Good morning!
4: Good morning!
3: Ang ato mga kapulisan, mga kasundalunghan, mga barangay polis, mga kapitan, mga barangay tanon,
1: hoy, kang karok. Si Cap ko anday, si Cap Arcaina. Good morning, Cap Arcaina sa Nueva Persa. Masama na bakwa.
3: Masama na yan.
4: Good morning!
3: Ay, Cap Insurong sa'yo. Ay, tirahan taning yan.
1: Tirahan na, tirahan na. Ay, masitirahan pa rin lain.

0: Tama na ni oy, para mawala tong dignidad ani ka ta.
1: Tama na oy kay.
0: Oh, tama na. Na may isang gihubak na ni mong kauban diri.
2: Atol kayo ang makatutunlan oy, gabi man good oy.
0: Oo, katana lang isa araw, be.

0: Kato isa, ano sa isa?
1: Si, kato lagi nga ako si Virgilio kay.
2: Ayaw na, ayaw
1: na. Nag-request ato si Samantha.
2: Napaso na ba yung master niya? Nikanta na ka, paso na ka.
0: Salamat, sige, mabawi yun na siya. Uy, mabawi
2: mo,
0: ang bayo.
2: Wala naman tarungay mo.
1: Balibalid ako lyrics.
2: Lain lang kagi. Usap na magod ang lyrics karon.
1: Mitsurong. Usap na magod ang lyrics ano yung Mitsurong.
0: Salamat na rin. Bisag mali-mali imong lyrics.
1: Karangan na mong nikantani na maklarong lyrics ba?
0: Good morning, mga maring watching here at San Franz Agusan. Request kog song, Changes in My Life. Uh-huh. Si Maring Erica ang magkanta. Abay, medyo kong ipasubo. Abay,
2: abay.
1: Ay, si Fernando Monchir maglasang.
0: Kisa pa yung naanin din.
1: Shout out daw, amigo niya nga si Jeep. Ay, kwapo ba yung kinangkanta nga Fernando?
0: Mo ba?
1: Fernando? Kisa ka na to nga.
2: Kisa ba na si Fernando, Master? Kisa ka
0: Fernando?
1: Napa, kwa ko niya Fernando. Nakay Fernando. Eh, yung una to niya. Bago mo na to si Fernando, bro. Bago niya nga. Atong recruitment agency, atong recruit,
0: si Kuan, si Ralph.
1: Si, kani si Fernando nga lang Kuan, mga.
0: Kasi mga Fernando ni si Fernando si Garilio.
2: Fernando si Fernando, si Fernando si ni Maring.
1: Fernando Montier Magalasing.
0: Abay.
1: Abay, bebe.
0: Sige, be.
1: Be, kana, be.
0: Honghongi si Ralph kay na.
1: Ralph kay na Fernando by Aba. Fernando by Aba.
0: Masay meaning sa Aba.
1: Atras buhok, abanti agtang. Daway, mga lame.
0: Maninood mga kamarin. Lahan lagi ka.
1: Lahan lagi mo ay.
0: Lahan may mga kuwala. Lahan may mga sigasaan. Ano?
1: Kala mga langit doon. Langit doon ang ulo. Kato si Sonny Jun Jampong. Si mga to.
0: Si
1: Ricky.
0: Si Ricky.
1: Oo. Kala sila.
0: Nice yung power of love. Mabidlak
1: yung tahi. Ayun ko, may pantusan ninyo. Murang naman may kasuko eh.
0: Mabidlak sa batong tahi. Oh, Fernando by Aba.
1: Be, kanabi. Sabay-sabay, tana, ha?
0: Sige. Unahe ka, sandala mo. At hindi ka na ito makanta sa Santon Plus Coffee.
1: Check.
0: Kapi na, tambal pa. Ah, exciting.
1: Taas sa intro, oy. Eh.

0: Kamusta na mga mare? Salamat kayo na inabot si Kalit si Bernardo.
1: Nagdala-dala og pistola, may kasapas, Fernando.
2: Kumusta po kayo mga kaibigan?
3: Ano na si Fernando?
1: Si Ipizi?
0: Masa nga Zizi na goat o si nga Zebra?
1: Zia Zebra.
0: Ay nako, mga narin. Alas 10:48 na nga itong oras, mga higala. Katong katahang nga bago walang ikanta. Nga grabe d'yo kayo nga kanta.
3: Grabe.
0: Hatuntok ko na ito, mga higala.
3: Grabe sa si Fernando.
0: Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay mangustin ang palaya, garlic, at spirulina nga siguro mo alim sa nakadaiya nga mga balatian sa ato ang panglawas, mga maring. Aron nga mas malami ang isi usab,
1: mag-Santon Vitamin C!
0: Ah, iyasab na.
1: Iyasab na. Okay.
0: Sa pailangan dyan kanta, mga mare.
1: May kantahin nyo diya. Uy.
0: Ito na yung tibaya sa niyo. Ito ang mga viewers karon diri sa Dibi. Naapal diri ang
3: gamit sa akin. Hindi naman nakalive ni Mare. Sa mga broadcast field man.
0: Uy, nakuha na ka dahil. Nakuha na ka ni Paring Mark.
3: Kanta na si Paring Mark.
0: Nakuha ka na. Kuhaan ka sa mga kanta man, kuhaan ka ni Gaffer Ryan.
1: Gaffer Ryan na, oy. Ginoong ko, oy.
0: Hoy, nakababa ba ka mga maring? Doon ako'y nakaila mga maring, ha? Nga kana ganing kana ding ahos mga higala mga maring
3: ahos
0: ahos sa galog kay bawang
1: kana nga bawang mangihi dito ala dia tama ba
0: kana nga ahos ang garlic ba
1: okay abi ko kana siya bawang mangihi dito
0: bawal magtuo
1: ay bawang sorry
0: ang ahos ay the best siyang pang gamito nimo di aron nga mas mag normal permente ato ang mga blood pressure
1: hadlok ani hadlok mga iwakwak ana mga jatot
0: apil mga balbal, madlok ka niya.
1: Baksan, hadlok ka ng mga baksan. Ano?
0: So, kung sige ka kaog ahos, dilisad sa maayo, kayo malimahok ang baba ni mo nagkuhan. Mahog ginisa. So, the best kaayo mga mari nga, gihimo siya sa Santon Plus Gold, gisagol siya kay ang kapsula na lang mong inom mo. Dili lang kay ahos imo na inom, nakainom pa siya kaog, mangustin.
1: Yes!
0: Malungga!
1: Yes! Og, dili mang dili nang kuan ha dili na lang sunay sa soya bean.
3: Mas gagmay pasalan sunay
0: kung lang sunay sa gagmay ra pud kay dili nang gigan sa kamigin
1: dili na sa kamigin kay mga kuan dito buwangan man sa kamigin
0: dagko nang buwano
1: dagko
0: maring tanini ikaw ra lagi di magsayal dia ingon pa si Mitch Yurong ay pasubo jud gani Mitch Yurong
1: ako kining tuduhan si Mitch Yurong
0: ya jukang ipamat jud kani yagyo
1: kani si Mitch bantay lang kami jud magkita kay ta Mitch Yurong bantay di jud ka kanangan manuk am jud ka aslom kanang alas 2 sa kadlawon Mitch Yurong
0: ingon ni Mitch Yurong ay jud ko gadlo ka kay di ko mo sibog
3: ana pa kay master dalhan kita dalan ta kag mga
0: duster
3: kay daghan kay kudiri
0: hola oy.
1: Depende rin ang asa tada pita magsinuotang duster.
3: Ayan. Kini makita yung katag sa ilong ani.
0: Sige lang kay basinday umapohon maka ani si Mitsurong din ya tagan kag duster master.
1: Pasang sa Mitsurong.
0: Mare mapugos juga ani duster master kay taganil kay Mitsurong. Ipit juga ani master ni Mitsurong ay ayo pag ana Mitsurong kay di beda ka paana.
3: Kantahan na mare nga nang request nga taga San Franz.
0: O sige ta San Franz request.
3: Ikaw imo tong ibasa?
0: Asa man?
3: Ikaw may pagkantao no na
0: ay in my life.
3: Ay dul man kana niya ni siguro ka.
0: Kaning ang kanta ni Uyutar ba ya? Si Sherman?
3: Imo dagway mare ko kay gibungoton man kag bayod day mare ko.
0: Sigit man sa puso ding basi master.
1: Kuala na imo ay mare Erika kanang amal dito kay kag dagway mare Erika. Kanang mare Erika mo tanan lang ni mo ba? Do ka lang ni undang ang kanang trabaho ka bakahan.
0: Wala kay pa mo gani ako kanang
3: ano man master katutig bira?
0: Kanang inang-inom na ko bahal ba kay musabod man dire mga putsukan. Kata mga langaw.
1: Mga langaw kata mga lagong, mga lagong.
0: Dire na masangit.
1: Ah dire
3: ah. Aso di mo to. Dili mo to pahan siya.
0: Dili pa.
3: Masangit man.
0: Dili.
3: Ya, chao na lang iya hapon.
0: Ay, hamloy mo ka lang yun, hoy.
3: Hamloy? Kamu pa naman sa isimiring, hoy.
0: Pumunay mo kamang, hindi na sa pating lawayan. Kaya so, dadaan.
1: Oh, kagilok siguro, Ana.
3: Ala.
0: Sige.
3: Grabe.
0: Changes in my life.
3: Asa man na may pahinungod na maring?
0: Pahinungod ako ni Kang Samantha Galis Timbal.
1: Aba, katoduhan sa rin mo ni si Guan.
0: Para na sa imo, asa dipit niyong lugar Samantha kay ato itimbaya biya sa kadapit?
3: Sa
0: San Francisco.
1: San Francisco.
3: Hindi mo nakikibasa. Ay, dahil nakikamarin.
0: Silingan ni Ray.
1: Ni Ray
3: o Vasquez. Ni Ray o ni Ray.
0: Ray o Ray. O ni Junje.
1: Ni Junje. Librias. Okay, sige.
3: Ayaw na ma.
0: Katay mo rin.
1: Ano yan o? Si Maring Erika. Ba!
0: Dito.
1: Si Maring Erika. Ba!
0: Ano nga, tigre? Hello?

0: tama na word, ha? Pero lugar mo tayo. Nabidlak at ang tahi aning kalakiha, mga maring, oy.
1: Oo, ayun ninyo na, tinutan ang mga kanta ninyo diyan.
0: Well, thank you, kaayo, sa garing ko. Hey, Mamami Juicy, good morning, mga katropa, mga beauties.
1: Aba.
0: Ng XFM, Tagum Happy Bliss from Tinanbulan Family. Bog, kaon, lantapan, salamat, kaayo, God
1: Aba,
0: bless, salamat.
1: Kaya bukid nun eh, siya maring?
0: Labog siya, mga pa-heart-heart. Thank you, kaayo, ma'am,
1: Mami. Juicy, oo.
0: Pwede ba mo request o kanta nga, Just Say You Love Me.
1: Just Say You Love Me. Kasi nakanta na.
0: Si Juan,
1: si nakanta na si Matt
0: Just
1: Bundo.
0: Tell Me You Love Me siguro.
1: Yeah, Just Say You Love Me. Ano na siya, Just Say You Love Me.
0: Birahe siguro na lang.
1: Kasi may singer, Anna, ato nga ako anon, ha? Kaya
0: ay, nako. Mga maring, ato ang birahan sa ito ang pagbalik. Diri ang igapos ito ang panag-uban. Kini ang XFM!
2: Excited!
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate.
3: Kung pangit gani ang mutapad,
2: edi hold up eh. Exciting.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning na nagtumar og naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Dugla na ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Barbie Tagatagong, 65 anyos. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Sa kamo, tumar na mo og Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad na ginom kong Santon Plus Gold, naulian akong bibati. Sa kamo, tumar na mo og Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ay! Cup!
3: Kureng, usa man imong toyo.
2: Usa ka, oy!
4: Wes, wes!
5: Nagdaas imong kamot.
3: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
2: Excited!

0: τρόπα. Λέει να πλάσταρ πλάσταρ να παράγοντας τον κατρόπα οκ. Κυπρέα καόπανινιό αλαϊλαϊνα καμήναν και από ναν βολάναν να είσαι κα μπαξ για το. Kami nga po ng inyong mga kaubayan, si Maring Daryang na Akarundri. Hello. Nga disan basta-basta ni, no? O, ato aning pakitaan ato ni Salida. Salida, watching from Tagum Inday Muli. Kailan ka naman ni? Kailan naman si Inday Muli? Si, isa man ni? Mukanta, pakantahan daw si Maring Daryang. Mukanta ka? Ha? Ha? Isa man ni? Kala daw, sana? Sira, asa ni mong kini mo nga
1: mic? I-out ng isa ka na.
0: Okay, kana.
1: Imo nga man
0: to. Okay, sige. Alright, sige. Be, ako yung nang kanta, be.
1: Marami kadag ko sa mga naong ano yun.
0: Sige na. Sige na. Kasi nagiga mayan, de, tas tumadag ko ay di ay.
1: O, katayo na, di ay. Na paglangan din na.
0: Be. Sa Stayland. Kani, para rin sa tanan, ha? Para rin sa tanan.
1: Ano pa si Mami Juicy. Good morning, la katropa, mga beauty.
0: Aba.
1: Sa XFM, la happy listening from Tinambunan family.
0: Mm-hmm.
1: Bagkaot. Bugkaon lantapan. Salamat.
0: Check. Okay. Asa man ni kuan ni? Okay, bunal na be. Bunal. Ali lang ha. Hello. Okay, iona siguro na diyo.

0: Keso, moto ha. Mo kanta gid ni si Maring Dariane, mapugos gid siya kanta ni Ron. Alright, balik tayo oras alas 11:15 na. Kaya karototon ani, magkuhan mo ni alas 11:20 naman sa ni mga katropa. Anay mga emerging sing lakaw si Kwan, si si Kwan Maring, si Maring
1: Erika. Si Erika, na emergency. Kay paspas pa kasi nila ka, oy, nag-gradudate lang siya mga Maring.
0: Mara siya ka na nga. Ang taong hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan kay...
1: Lumingon din sa kanyang likuran.
0: Gikalibanga.
1: Gikalibanga, di ha, oy.
0: Ana-ana.
1: Sabang kang Wilma Joaquin di ha, ay kupensa.
0: Si Wilma Joaquin sa i-off na sa ito na itong mga microphone, bigay mulanog at untingo. Uy, nilakanta rin. Request daw siya kay Ben. Sa man, kaya niyo mo na yung Haven, ha?
1: Si Jeep Jeep Darunday. Adol, Haven by Bayar Brian.
0: Brian Adams Apple.
1: Masahagod. Brian, maguna?
0: Ba?
1: Brian.
0: Brian.
1: Oh, Brian. Yahaman gisulat.
0: Brian, ha? Sige, ito na nga. Kanta, pakuha na ni Kuan na Gab, ni Maring Daria. Pakanta kayo. Kuan, pag-uspaos mo siyang tingog. Para matanggal ng iyahang, what? Okay.
1: Imodyo kong masaya. Masakit akong dalungan.
0: Sakit
1: akong dalungan.
0: Sige natin, spantis ni Kwan ka. Oh. Kaya kita, kao pa nila ko karoon ang taga Quadcom Committee, si Laila Dilip. Taga Idea Heaven by Brian Adams Apple.
1: Kinigit si Jeep Jeep Darunday. Ikaw si Jeep Jeep.
0: Jeep Jeep, na. Sige na.
1: Para pasubo tani, ay.
0: Okay. Ani ana, ha?

0: yun.
1: Welcome back, welcome back.
0: Welcome back, baby.
1: Ah, grabe nga konserto, oy.
0: Grabe, oy.
1: Na, grabe po din si, kung si Jeff Depp Daronday.
0: Oy, napagini, si Nining Garcia.
1: Si Nining na po?
0: Out of the blue. Aba, oy. Di ba pwede out of the green?
1: Ah. Oh, out of the brown.
0: Oo.
1: Brown ang color sa It Begins.
0: Oo. La eh, depende maguna siya kung
1: kita na depende ka na
0: anagay na kay kung kan kanang pag nanay ka bumapink man na siya mari pag nanay guan mari kanang kita wag o bliss of glory
1: ay kasi may bliss of glory po
0: ana bunjubi ba pag nanay
1: siya ay bunjo lahi man to ring of fire magunto
0: ring of fire ba. Okay, so ito nga katanning out of the blue, noted, ha?
1: Grabe si Nini Garcia.
0: Baby.
1: Ano po si Josephine Pero Vicente de la Lama? Wow!
0: Wow, grabe. Wow, dagat.
1: Perting taas ang siyang comment. Wow!
0: Baby.
1: Iya po na.
0: Iya po na po.
1: Abirayan ang out of the blue.

0: Okay,
1: grabe, slow hands kayo nga to ang operator has. Pasila, pasailo ah.
0: Oy, grabe,
1: grabe, oy. Grabe kayo.
0: Grabe naman ang mga inaana. Oy, grabe, grabe na dyan kayo ng mga style ninyo ba? Kanakaling, grabe gin lagi kayo lagi, oy. Nadigin matabang ba?
1: Ay, sige yung grabe niya, master.
0: Ay, ayaw mo pag-ana ba kayo? Okay. Mo pa-ana.
1: Sa imong kanta, nalipay ba si Josephine?
0: Ha?
1: Oh, nalipay si Josephine sa imong kanta.
0: Ba? Si Josephine. Ay!
1: Gani,
0: Vincent gani. De La Rama. Wow.
1: Wow.
0: Dagat.
1: Diba?
0: Wow. Wow, dagat.
1: Wow, dagat.
0: So, maayo. Request pa mo diyan kay tapos lang man yung mga kwan. Mga na magiging yung mga duhara magiging may de region.
1: Mapugos yun mo sa mong pugsunan, ani. Pugsami,
0: pugsami. Ayaw may ninyo.
1: Pugsami ka. Pagta ba? Pugsa lang yung may ba?
0: Ayaw may kwan ko, ana, di. Ha, bida.
1: Basta mo po request. Dapat may singa sa gawas.
0: Oo. Dapat may isa man. Makantahan na ni si Ralph. Ralph, kanta din ni Ralph.
1: Papi nun talaga itong kanta, master. Kay kwan magunam. Ay, siya. Ay, nagangal-angal din, ha?
0: Ayaw na. Sige, kwan ko. Ralph.
1: Wala nga, may angal nga. Uy. Ah, kantahin, master. Imo mo na.
0: Be.

0: Ang kwadon be, ang sa malaki ng lakawan ni. Okay, balik ta, balik ta, be.
1: Ay, grabe. Ay, kalimpir. Ay, namay, mulanog pa man, master.
0: Mulanog pa man, isa.
1: Mulanog
0: man,
1: eh.
0: Ano man ang mulanog man mo po?
1: Ay, mulanog-lanog din, ha?
0: So, ay, nare-request na yung maring. Kantahan na yung maring, oh. All that I need. Be.
1: Ikaw ka tayo, bilahin, eh, maring. Kay ikaw man ang singer of the day.
0: Oh, matos ito yung kalagiyan mga igala.
1: Tatirahin na. Ladies and gentlemen, from Laak, Davao de Oro.
0: Ay, ikaw taga La Puerto Rico ako.
1: Laak, Puerto Rico? Aporok, Laak, La Puerto Rico?
0: Katahan na marig.
1: Kung baluhan na marig.
0: Kasi may nagkanta na yun. Sa polis ni Garcia po na siyempre sinagkanta
1: na. Tarong man nag-request din, ha?
0: Oo. Basig si Peregrine na po yung nagkanta ni po. Klaruhan ang imong kwan.
1: Klaruhan.
0: Sama ng lakawa. Request ko na akaw na pag-ibig.
1: Sige, lakawa.
0: Wala, gibalik naman. Gibalik naman.
1: Balik naman di ay.
0: Gibalik na. Uy, nausagun ng lakawa.
1: You're all I need, magunda.
0: You're all I need, minsan eh.
1: All that I need, man.
0: All that I need, man, to go na.
1: All that I need. Grabe.
0: Ganang eh. Kung ano ninyo, klaruhan ninyo na yung mga request dyan, kaya para dili mo sangkuang, ama. Ama.
1: Tara mo dyan, mag-drama pa brush master ka ron.
0: Pato sa manis yan. Dili me
1: pasan sa Na si Kwan Amelin Puldo. Ano na? Wow, shout out watching from Barangay Tagakpan Tugbok, Davao District.
0: Uy, mga taga Tugbok.
1: Taga Tugbok. Ibo ni Silingan, master.
0: Tagakpan.
1: Silingan ni mo ni master.
0: Masilingan na muna diyan. Adi ko di reban mi dapit sa may ubos-ubos ra.
1: Sa ubos-ubos. Hindi kag ubos, master.
0: Lami mo ng ubos maring.
1: Lami din ang ubos na ni.
0: Ay, ato sa shout out.
1: Request mga idol himayang na unlock daw.
0: Humana naman ay sige na balik-balik nang himayang.
1: Mayroon lang sa di makanta.
0: Kanang mga kwan-puan.
1: Pasensya na, kaya anyong request, di man ini, di man ini kantahon.
0: Dili kantabol inyong mga request.
1: Dili sa kantabol. Kwan siya, kanang dilitabol.
0: Dilitabol na imong kwan. Uy, hamping mo talan, ha? Kaya pwede rin yung initaron.
1: Grabe.
0: Siyempre, kanya itong programa, no? Giyatod kayo sa makipapot-on sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yes,
0: ang Santon Gold Herbal Capsule. Ano siya malunggay, ang palaya, o manggusin, o ahos, no? Magpakusog sa itong immune system.
1: Nakapag yung spirulina, master.
0: Kana, yes. Kanindot, di ha?
1: Muna yung pinakalami din, ha? Sa tanan na yung mga gibati, di ha? Samot na ang mga high blood.
0: Kana.
1: Aug na yung mga diabetes.
0: Yes.
1: Yes. O kana. Wa na ilain ang Santon Plus Gold.
0: Kana.
1: Mapalit na sa tanang butika, di na sa iyong lugar.
0: May lain pa, may lain.
1: Ayaw na makato sa layo, mapakan mong iro.
0: Sige, kantahin mo. Sa may mong kantahon niya. Dapat request ko kaya Maring Erica kantahin. Knife. Grabe, gano'y siya.
1: Grabe, naip. Wala mo si Erica, absent
0: mami
1: man.
0: Mami Juicy. Kalma lang kami.
1: Pasensya na kananita kang Erica, no? Kaya naya, emergency.
0: Emergency meeting sa
1: kuwan. Emergency
0: meeting siya. PTA.
1: PTA. So, parang PTA, master?
0: Anong PTA ground.
1: PTA ground.
0: Oo.
1: So, parang lahat na gito yung mukhang.
0: Alam mo na yun.
2: Strepot, girap.
1: Sabi siya. Parang man naka-auto tayo mong istriya, master?
0: O, gani. Request mo, Mirabi. Imo ang katagay na ginakanta ni Mali. Katahan ang imong mga kwa. Panahon na ni Mon eh.
1: Okay. Sige tiyakong tilawag, Master Oy.
0: Okay.
1: Naip. Kantahin na yan, Master.
0: Dili na magkaya around. Kukan mo na. Mabugos magitaan ni kalakiha eh.
1: Lihawa ako pa rito, mapukantahan yun.
0: Kwa na sa nabi, listen na o ganang kwa na gabi, katong kwa
1: na. Gusto ni mo, nag-iram ng request, Master. Kanta, Master.
0: You never told me you love me lang, be. Mukha na ni ka.
1: Grabe, pagka,
0: gusto ko ni sila, di na kajote pagkaugma ba? kana.
1: Lain po si Master, ay, kikirequestan niya, dilikang taho.
0: Kikanta na, Nandri, grabe. Goodbye na lang hanggang Rick. Usa na siya. Sunod na lang. Kanya taon na. Okay, sige. Birahin na lang, Agab.
1: O, saan mo na
0: yung mga... Asan mo na operator yan? Nangawa, ma?
1: Nangawa ka na yung operator. Please.
0: Juan, you never told me you love me. Ano ba? Kanaganda ka bang yung mga kuwan ni? Ganahan man po ding mga...
1: Ikaw mo kanta na.
0: Ikaw.
1: Dili ko.
0: Sige, aking kanta.
1: Ikaw lang sa akin. Bugaong man ka. Pati sa basketball, ikaw mamasin na rin. Hindi po ka mapasa, master.
0: Ang palitang kagbula. Bantay, sige, guwango. Alright, sige.
1: Lain kayo mga epic sa katawa, tos.

0: Okay, nag-uba lang atong mic. Okay, tama na kay Maragwa. Wani oyo ng panahon, ay.
1: Guba kong naong sa mic.
0: Grabe, guba kayong naong sa singer, ay.
1: Grabe.
0: Ang
1: singer, kamarang ka sa singer ito, mas
0: tila. Isa man.
1: Si Gabriel.
0: Si Gabriel, bito nagkanta ito.
1: Si Gabriel gani.
0: Mamita nagkanta sa si Gab.

0: Bermaya?
1: Kana.
0: Oh. Ah, Bermaya mo na yung idol.
1: Dito.
0: Bermaya ka tong title ng akoan ba tong Don't Let Me Down.
1: Hindi na ma oy taka ra ba. Ang
0: sakit to the eye.
1: Ada di man to siya kuang good lahi man good siya.
0: Dito dito Bermaya.
1: Oh, dito Bermaya. So,
0: sa man yo sa nag-request daw agi hapon.
1: Why nag-request
0: siya? Bakit mo na ilang mga request oy?
1: Abi magsunata sa tabi. Sibog-sibog ta sunahan mga katropa. Here's another song. Gikan ni Ding Dong Abansado. Aba, ani anak.

0: bye-bye time!
1: Yes, daghang kayong salamat sa mga pinakalibuan ng mga followers, no? Grabe, daghang kayo na
0: lang, Master.
1: Basta mo ang concert, Master, daghang kayong mananaaw.
0: Siyempre, moto akong final set sa ko ang, kung ano si Queen Sir Mangko.
1: Yes. Oh, unsa yung pag-goodbye na ba sa last na?
0: That's all, folks. So, daghang kayong salamat, mga katroma. Mga katropa.
1: Yes.
0: Sa mga Zoki, mga tigpaminaw.
1: Og manapod pohon. Kita-kita ta.
0: Okay, ang siyempre.
1: Og kita mga buta.
0: Yes. Speaking of, balik kayo yung mabuta mo. Kung di mo gusto mabuta, hala, pagino mo og Visionix Plus, mga katropa.
1: Yes, Visionix Plus.
0: Kanya, para mas mahimsog mo ang inyo ha, mga bodybuilding. Labi na panahon ka nga, mag-usap-usap. Muraga, batasan na ng inyo ha, kuyab. Nga, mag-usap-usap.
1: Sad. Ulan, muhinip.
0: Kaya, pista sa langit. Im na rin mo na, og kaneng, Santon Vitamin C. O sa pare sa Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Aba.
1: Ay combination na siyang master nga mas kami ang imong paminaw, imong panglawas.
0: Aba, napakagaling mo.
1: Yes. Iba talaga pa ganyan. Huwag ka magtagalog diyan, baka umuusog tayo.
0: ang galing ng baklang to.
1: Ayaw ka na, bayuta ka.
0: Napakangilngig mo talaga, iha.
1: Kasi nahumba kay ngilngig.
0: Ngilngig ka pa sa baboying daot.
1: Ay!
0: Uy!
1: Ayaw, murag ESF, ana.
0: ESF?
1: ESF.
0: Murag bals. Mabiyahe o malita.
1: Malita.
0: May siya tata ka Linlin. Kaya grabe, number one buzzer na ko ni si Linlin. Og sa mga suki na ito, tipinuway rin sa mga nagaday, ang mga turnuhan, mga tornero, may tawag ana, Marie.
1: Para ka na yan, yung itimbayaan ito ka na yan. Yung ibigyan ng turnuhan.
0: Ang katong mga kwan, tricycle driver na ito dyan, mga balabal driver, mga pasahero, inspector, kutsero, kameraman, tendera, hostess, pasahista, security guard, la bandera.
1: Memorize sila yung master.
0: Nandung
1: ako na po na sa una nga ka ng first year high school pa ko.
0: Katong namino mo na ako sa una. Kuya ko ninyo, si pagtoon nyo, tiguwang na day ko.
1: Dili ba di ay halata, master?
0: Nalo na yung tigulang, di lame.
1: Ay! Ay, kung ano di ay.
0: Ang mga tigulang, kabalok ka, kano mga edara na, di magsugod ang lame.
1: Right, you
0: can master. Kaya alang kayo mag-alami ng makaturbo.
1: Ay! Banturo to ang... Panturo itong mag-asawa ka niya, kaya nangayok na po o kape.
0: Nagbulag na ganito ha, nagbulag na ganito sila.
1: So, dinod kaya ito ang kape?
0: Correct me if I'm wrong.
1: Yes.
0: Relate siya kape.
1: Ano siya na ito?
0: Turbo.
1: Turbo, ay.
0: Turbo.
1: Panturo na ingon itong tindera, oh. Na-dealer o turbo, oh.
0: Diba?
1: Dealer, yun na ikamastir.
0: Excuse me, supplier.
1: Supplier. Supplier, sorry.
0: So, ana lang na, dangon na na-istoryahan eh, kay si Toto, nagpanikad na.
1: Di na maglangan na, so call is body.
0: Okay, sige, ano si body. Kaubar pa na ko din sa una sa...
1: Extreme Master, alam sa... Nakayo sa Pilipino.
0: Para sa Pilipinas. Akin din yung ubos kay Galas Kaginan. Kaubar ako, ang usa ka bayot, ang half human, half Barney.
1: Yes. Kinilang yapon ng iyaan sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria.
0: Aba.
1: Og akong kauban nga sa una pa rin kauban.
0: Undangon tani, pasarili. Bye-bye. Thank you for watching.

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Bush abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: para hatagan o kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jules. Sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lang ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-advix akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus
0: sa
5: pananaw,
0: daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
5: Mag-Vision X Plus ka!
0: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul na lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan! Mag-Turbo!
9: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuwaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day and welcome mga katropan. Ini atong programa The Secret of Health. Ini ang sa inyong health consultant CJ niya ni Druda. Ang inyong magkauban sa gihapon, paghatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawang, sa hilibina sa unsa nga atong matuldugan, ginigayong atong mga balatian. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon yung lugar mga katropa tungod kayo live na usab ang atong programa The Secret of Health. Dini sa Japan sa atuaga yung number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dini sa 89.1 XFM Davao. Live gayud kita mga katropa. Kamusta po no? Davao Wednesday. Kamusta ang tanan? I hope and I pray. Ganun na kamo karon sa

Ganog pagtagad ang tanan nga balatian sa unsa nato kini matuldukan. Ilabi na pinagi sa Hirbala. O natural mga katropa. Usas pamaagi nga rin pinagkanindot no nga dinggani. Sa dugang panahon o sinaunang panahon ining herbal o natural usagay sa pinagkanindot nga pamaagi mga katropa. Nga diin safe gamiton. Og muhatag kini og ikaayos kinatibuk ang kalihukan sa panglawas. Og mo kini ang ato ang ginatudlo na sa ato agayong mga listeners, mga viewers, mga katropa tungod kay atong ginaawhagan tanan. Nga diin nagamito nato kining anaas sa ato ang mga palibot tungod kay pinaagi sa igong kaalam. Kini po day adunay dako gayod nga katabang mahitungod gayon sa paglambo sa ato ang panglawan sa mga katropa. Live usab ang atong programa The Secret of Health pinagi gayon sa ato ang XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search mga katropa ang ato agayong XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, no, mupahat kung aduna kamo'y gusto iabot ng atong programa. Especially kung aduna mo'y gusto ipanguta na mahitungod sa panglawas. Pwede kamo din ha mag-comment mga katropa sa ato ang mismong comment section. And then ato ka na hatagan o pagtagat unya human gayud sa ato ang health information. Ha? Oras na to mga katropa, alas 12.42 na. Ato asang... putlon kadali ang inyuhang tawag nini pagpaminaw mahitungod gayud no sa pampila na kaadlaw karon no nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa dinhi sa ta sa ato ang panglawas. Okay, basic init na kay mud na sig paminaw no ang uban ambot kung napabay gapaminaw kay mura gapila naman kaadlaw. Ba sige kapoy nagpaminaw ang uban. O niya ang uban na sige kapoy paminaw. O niya ba sige taas ng pressure sa dugo din na ha. Nanagan ni problema sa panimalay. Duwagan pa ang problema nining nining ato ang kalihukan sa politika no. Bisan nun sa man ang problema. Wantay labot niya na importante lang ang ato ang panglawas bitaw mo. Yung pinaka-importante ha. Mo na ato sang putlon kadali ka na inyuhang pagpaminaw tungod kay focus at dinhi sa usa na usab ka programa nga din usas pinakaportante alang gayud sa kinabuhi sa tao kining pag-amping sa iyang panglawas sa mga katropa. Hatod alao na imedia kita nining takna ha? Sa paghatod kaninyo og informasyon sa pag-uswag sa ato nga panglawas. Gani uban ni ako ninyo nining atong bagong pagtuon. Bagong adlaw mga katropa, pinaagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have health concerns, questions, pwede kamo mo padala sa tuaga yung text line number na 09091762844. Usbon ko atuang text line number 09091762844. Katugad ka na basahon ha inyo ha mga pinadalang ang mga text messages. Unya gayud human sa atuang health information. Busa ay maghawa. Ilabi na sa atuang health information unya. Magtuon usab kita og usa ka importante nga minerales. Nga diin na grabe kini ka gikinhanglan na sa lawas. Ato ang tunan unya mga katropa. Nga unsa po'y mahitabo sa lawas kung adunay kakulangan gayon ni ini nga minerales. Unsa'y mga simptomas, unsa'y mga balatian nga pwede gayong batian. So atuan ang tunan unya mga katropa ha. But anyway, kini ato ang programa The Secret of Health. Kini sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gatawa gayo mga produkto nga sa dugang panahon. Hangtod na lang karon atong mas gipa epektibo. No, mas gipadali. No, kini ato ang kayuhan hatod ka ninyo sa ato ang mga produkto. Hilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C and Premium D3. Kinigid itong ultimate at trayo mga katropa.
adunay

0: Akong ikatabang mahitungod gayon sa ato ang mga panglawasa. Dili lamang kini usag gitawag natog ikaayo no tawag nini pagpanambal na uban man gud igisip na kini nga pagpanambal sa ilang mga balatian. Pero kini ato ang mga produkto mga katropa usa kini ka food supplement. Kung ato ang susiyon pagayon si pasabot or ato adyon tun-an pagayo kining halalum no nga pangalan nga food the supplement mga katropa mas masabtan nato nga kini day dili lang usaka makatabang kunsay mga gibati nato karon sa panglawas kundi iskinatibok ang ikaayo sa atoang paglawas mga katropa na kung ikatabang ngayon kini gitawag nato ga food the supplement ilabi na kung ang imong ginainom din ha kay Santon Plus Gold Sanson Vitamin C and the Premium D3. Every day, musugutag sa dili. Kulang man jud og sustansya ang atong gipangkaungod. No? Kulang jud na mga katropa. Ganay, bisag ako, no? Ang inyong health consultant, si Jenny Druda, nga mo'y ganagahatod ka ninyong health information. Dili po ta mang hinambog nga diin adlaw-adlaw, permedyod healthy, permedyod sakto og sustansya ang atong gipangkaon. No? Di jud ta mo ga hinambog niya na tungod kay usa ra pud ta ka ordinaryo nga tawo nga din kung unsay makaya ra pud din ha o ga naa ra pud sa ato ang gitawag nga available ra pud no sa ato ang panimalay mao ra pud na ang ato ang makaon pero syempre kita na ning kamot nga diin kana nga mga pagkaon nga available sa atong panimalay sa gihapon makakuha ta og sustansya og ikahatag kana og kaayuhan sa ato ang panglawas. Pero lagi, bisan ka na nga mga pagkaon, makahatag og sustansya, aduda dyan ay kakulangan, no? Nga diin, gikinahanglan sa lawas. Dagi na ito na ma-target everyday, maliban na lamang siguro kung anaakas mga lugar, nga din sagana dyan kayo, no? Ilabi na kung ang imong lugar, sagana dyan kas mga tanom, mga lagutmon, no? Mga prutas. Kanabang panara, pirmi sa imong hantog karan. No, unya dungagan pa jud sa imong environment nga perting ninduta, perting bugnawa. No, dili jud crowded, peaceful pirmi. Diba? Unya sagana kay ka sa gitawag natog panginabuhian. Makaingon tag for sure, no? Mag-uban magud ning gitawag natog diet and lifestyle. For sure, no? Makuha jud di mo ang gitawag natog igo nga gikinahanglan sa lawas yung sustansya, nutrisyon, no? Kining gitawag natog environment, no? Kining pagkamalinawon, pagkamalipayon na siguro, no? Mahimo jud kang himsog sa panglawas mga katropay. Labi na kung kaoban nimo sa matag panimalay, no? Awa po'y problema. So dako kay nag-ikatabang. Pero sa realidad sa ato ang kapanahunan karon, digid magliso jud ta ni anak mga katropa no kining ispalibot pa lang. Ay imo palibot kung crowded no saba ang silingan. Sige ga video ke. O niya kung mag-away, kung mag-inob, mamaoy pa jud mag-away din na sa palibot no. Adun na gini dakog impact nga nakan nimo. Duwagan pa jud sa pagkaon. Kung unsa likaya, sige ra kag bula din ha. Sige, nakagprito din hag itlog. Munang aduna dutay kakulangan og sustansya nga din ginasulod sa ato ang lawas mga katropa. Munang diha gibuo, kining gitawag na to ga food supplement. Tungod kay kulang matag sustansya sa ato ang lawas, pinaagi sa pag-inom nini mga food supplement, katong mga kulang nga mga sustansya nga diin dapat ana sa ato ang pagkaon, kana gayod madungag sa ato ang lawas pinaagi sa pag-inom gayod nining mga food as supplement. That is why kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. Pirmi na ko na ginapahinom dum sa ato ang matag client. Nga din bisan ikaw walay gibati sa imuhang panglawas. Mas gikinahanglan or gikinahalan sa gihapon nimo kining pag-inom sa ato ang mga food as supplement. No, tungod kay kini man mutabang nga diin na makanunayon mahimo gayong himsog ang kalihukan sa imuhang lawas. Okay, kung mapasagdan na ito na, hinay-hinay, diha magguna mo paingon sa gitawag na ito pagka-failure. Tingala na lang ka, nga diin na dunay parte sa imuhang lawas, nga murag hinay na ang kalihukan. Hangtod ang pinaka major nga kalihukan sa imong lawas maapektuhan. So nagsugod na sa ginagmay nga pagka failure tungod sa kakulangan og sustansya. That is why, no? Akong ginauhag ang tanan, take our food supplement, hilabi na ito ang Santorn Plus Gold Herbal Capsule. So gana kini sa sustansyag nutrisyon, no? Antioxidant, no? From any kinds of macro minerals, from micro minerals, sagana kini mga katropa nga din gikinahanglan guys kalihukan sa atong lawas. Mao nang atuang food supplement is not a medicine, but it is a gitawag natog food supplement to prevent any kinds of health problem. Prevention is better than cure. That is why atong gifokusan kining pagpugong kung sa may mga balatian ato karon na mga katropa. Pinaagi, no? So pag-inom kayo dining atong mga food supplement. Available ha atong mga produkto. Ilabi na sa mga naminaw din ha. Nga pa nakasuway sa atong produkto mga katropa. Available ang atong produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Santorn Plus Gold, Santorn Vitamin C, and Premium D3. Ilabi na sa mga hilig usab mo inom din ha og kape. Pili ang kape nga healthy ha. Santorn Gold, Coffee Mix, Santorn Plus, Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. Kini ato ang lamian nga kape. Pagpili ra mo din istulo, asa inyo hang malamian, no? Kaya lagi. Depende ra man sa panlasa sa usa ka tawo mga katropa. Okay, uban hilig nila Santorn Plus Coffee Mix sa region, no? Kini minug na sa soya. Ang uban po, gusto po dyan nila kining gitawag na ito ga Santorn Gold the Coffee Mix. So, pwede rin yun na sulayan tanan, no? Kini ato ang tulo ka kape. Basta kining tulo, parehas ni sila healthy mga katropa. Bisan pa man ikaw aduna gayo gitawag nato nga balatian, okay? Available ang ato matag produkto hilabi nato mga healthy nga kape sa butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab ka na ha kini atong mga produkto. Santorn Plus Gold, Santorn Vitamin C, Premium D3 o ato mga lamian o healthy nga kape sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. No, Luzon, Visayas, o Mindanao, available gayod ang atong mga produkto mga katropa in a very affordable price. So, muna'y kanindot no, sa atong mismo Yes to Health Clinic. Tungod kay dili lang available ang atong mga produkto. Mas gipabrato pa dyan ang atong mga produkto. Para mas maka-avail gayod, no, kini ato ang mga katropa din ang diin na sakto lang ang budget. Sa hayra magka-budget ha, pangpalit o mga food supplement. Muna sa ato ang mismo Yes to Health Clinic atong mas gipabrato ang ato agayong mga presyo. Labi na kung ikaw sa ka-senior citizen, ayaw kalimot sa pagdala sa imo gayong senior ID ha. Para mas maka-avail ka gayod sa ato ang big discount, din na gayod sa ato ang matag produkto mga katropa. Available usab ang ato ang Vision X Plus. Ato produkto sa Yes to Health Incorporated alang gayod sa proteksyon sa mata o alang gayod sa may mga problema sa mata. Kini ato ang Vision X Plus ang mga katropa. Available usab ang ato ang supplement for men, ang ato ang turbo din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Alas 12:50 ay size na mga katropa. Huwag akining orasa hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic. Ang klinika din higayod, ilabi na sa Davao Region. Nga din maghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon. Gamit atong high-tech machine and your health consultant, CJ Niduda, usag functional iridologist. No, gana gayod, pwede ninyo ma-avail. If you will visit our Yes to Health Clinic, hanagan patag mga libreng serbisyo sa amo na naman sa Theraharts Therapy, Nutritional Therapy, Juicing Therapy, mga katropa. Pwede ninyo nang ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic na dool sa inyong lugar. Kung ikaw ana sa Davao, ang ato ang clinic address, anata sa Cellpole Building, door number 3, dapat ta sa Tago Mag-Cooperative at Banggayod sa Durian World mga katropa nga nahimutang sa Matina, Davao City. O naranasawa ha, mismong highway mga katropa ha. Abrido matag Domingo hantod Bernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Muna ito ang schedule, no? And then for check-up and consultation is every Monday and Tuesday. Adlong Lunes o adlong Martes, mao gayud ang atoang libreng konsultasyon o check-up dinigayud sa siyudad sa Davao. Sa mga taga-Tagum, our clinic address anaa sa M Central Building, Ganti Road, mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Mao na itong pinaka-landmark, no? Okay, dako makay na Mr. DIY. Pangitaon na rin na, Mr. DIY Palengke. Tapad rapod niya na mismo ang atuaga yung Yestro Health Clinic Wellness and Pharmacy, mga katropa. Narapod na sa mismong highway, no? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po kayo na ato ang signage din na, ha? Abrido, Singapon, Domingo, hangtod Bernas, alas 7, no? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Muna, mas special ang ato ang oras din as Tagum tungod kay mas gipasayo o mas gipadugay na ito pagsara ang ato ang oras. Para gayon mas mutaas ang ato ang pakiguban ng anha kaninyo, mga katropa, okay? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi, mo ka na ang ato ang oras nga abrido gayon ang ato ang Yes to Health Wellness and the Pharmacy Tagum Branch, mga katropa. And our schedule for checkup and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Kita-kits na din ha, mga katropa. Labi na ugma, no? Din ha na usab ang ato ang schedule sa Tagum. Sa mga nagkapaminaw karon o nagkaplano nga mo bisita sa Yestro Health Clinic at Tagum Branch, nakita-kits sa tomorrow, mga katropa, hangtod Bebernes, alagay sa ato ang libre nga check-up o consultation. Sa mga taga-Mati, no? Ang ato agay yung mahibong schedule nining bulan sa Agosto, mga katropa, karon gayong ikatulong Huwebes, no? Agosto 20 ka na, mga katropa. August 20, no? Take note, ha, sa mga taga Davao Oriental, no? See you again, magkita-kita, usap kita, mga katropa, karoga yung pizza 20 ning bulan sa Agosto. Tungod kay dihan, usap mga tuaga yung schedule for free checkup and the consultation. Diha mismo sa tuaga yung Yes to Health Clinic Mati Branch, yan ay mutang gayud sa I-Square Building, Barangay Central. Tapad gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Nara din na ang ato ang klinika branch, mga katropa, ha? Usbon ko, ikatulong Huwebes karong bulan na. Pizza 20 gayud, mga katropa. Kita-kits na din na gayud sa ato ang Mati branch sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Balik kita, mga katropa. Oras na ito, kinutibok ang Pilipinas. Alauna yung punto na. Balik kita human sa mga pipilag ka mga pahinumdom. Hilabi na maminaw sa kita og manindot nga testimonya alang gayod sa paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na ko ikaw adunay problema sa panglawas. Ania atong paminawan. Hello, maayong adlaw. Live kita karon, mga katropa, at umakauban si Nanay Melinda Daog sa gayon ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ano sa aking experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
0: produkto.
1: Produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, mm-hmm. Yan, coffee, nakakana sa ako, nakahatag na akong alibyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit po ka og Santon coffee?
1: Oo, oh,
0: gagamit po ka og Santon vitamin C?
1: O, vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na kaog Santon Plus Gold, doon sila kadugay na gamit sa ito Santon Gold?
1: Magkuman ng gold.
0: So it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa unang pa Santon Plus, pero mas, ang akong napamitan sa Santon Gold is mas kuandip siya, mas nindot ako pa magpamitan.
0: So na-okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gina kayo.
0: Wow, so praise God. So, tumod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Unsa po yung paingon ni mo nalang sa Yes to Health Wellness Center, ilabi na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is very good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang, sa kung dito ang sinyalan, anong sa mga synthetic. mas maayo na siya. Instead and probe.
2: Yeah. So daghang salamat no Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat,
2: Agusan. So sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
2: Yeah.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hey! Oh!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: balik kita mga katropan. Ini atong programan The Secret of Health. At sige po ninyo magkauban yung health consultant at CJ Nedruda. Pag-aaras ala una size na gayod mga katropan. Oh. Inyo na dungog ang mga manindot gayod ng mga testimonya. Madiin si Nanay Melinda Daog. Iya gayong nabati ang kanindot sa iyahang paminaw, sa iyahang panglawas. Sa dihang nisuway sa atwa gayong mga pagpanambala natural o herbala mga katropa hindi nakahatag gayod o kahimsog sa iyahang panglawas. Iyang giyawag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay susamang problema. Balatian, pwede kamong mo bisita sa Yes to Health Clinic. No, libre ang atuang check-up o konsultasyon. Libre usab ang atuang dietary guidelines. No, nga diin na dako kayo ga ikatamang mahitungod gayod sa pag-amping sa tuwang panglawas. Ilabi na sa pag-atiman gayod kung sa may mga problema gayod sa tuwang mga panglawas karon na mga katropa. Ato kita sa tuwang health information. Ayan, and happy viewing ha sa mga nagatanaw karon na sa tuwang Facebook Live mga katropa. No? Pwede ka mo din ha mo comment if you have concern and question. At ina sa ato ang mismong comment section. Ato ka nang hatagad o pagtagad unya. Kuman gayud nini ato ang health information mga katropa. And you also you can text your messages sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Ang ato ang pagkatunan karon usa na usab ka importanteng minerales. Ang diyan na kinigi kinahanglan gayod sa ato ang lawas sa mga katropa o mao kining magnesium. No, kining magnesium usa kini sa 7 essential macro minerals. No, kauban ni sa potassium, sa sodium, sa calcium, sa phosphorus, sa sulfur. No, unsa pa ba no? Kadiin kini labing gikinahanglan gayod sa ato ang lawas sa mga katropa. Kadun na kini dakong og labing importante gayod mahitungod gayod sa kalihukan sa ato ang lawas no. So ato ang isa-isahon karon unsa may function, unsa may rule or duty trabaho gayod sa magnesium sa ato ang lawas. Aron to nya na atong mas masabtan kayan ana di ay kagikinahanglan og importante kini magnesium sa ato ang lawas mga katropa na. So ato ang tunan atong isa-isahon sumala sa pagtuon aduna di ay daghan nga kalihukan kini gayong magnesium sa ato ang lawas mga katropa. Ilabi na for energy and DNA. Kini di ang mahitungod sa enerhiya sa lawas sa tao. No, kini nga particular nga cellular sa ato ang lawas, ilabi na kini nga DNA ang mga katropa. Ay, naku po, kini di ang magnesium, ha? At ako, dahil kini nga gikinahanglan, especially, mutabang kini mo convert sa pagkaon into energy o gamuhimo nini gayong mga protina sama na lamang nini mga genetic material sa DNA and RNA ang mga katropa. Gani kini magnesium, gibansagan kini o battery partner. Yeah, sa unsang paagi nga din gibansagan kini og battery partner mga katropa. Tungod kay mao ni ang panghitabo sulod sa lawas no para mas masabtan nato. Sa dihang ang pagkaon musulod sa atong lawas mga katropa, these foods or carbohydrates will convert or will turn into glucose or a form of sugar no. And this sugar para makasulod kana sa ato ang selula, pag-abrihan ang atong selula gamit kining insulin, no? Pag sa dihang ang sugar or glucose makasulod sa ato ang selula, then the energy produced, or diha nagamit or diha nipagawas kining gitawag nato nga enerhiya. Pag sa dihang ang enerhiya na gamit or na pagawas na, nahimo na, tungod sa conversion of glucose, no? O diha sa ato ang selula mga katropa. Kini di ang enerhiya, no? Or gitawag na ito ni siya og adenosine triphosphate or ATP mga katropa. Ang problema, dili po din ni magamit sa ato agayong lawas nga enerhiya mga katropa without magnesium. Kung why magnesium sa lawas? Kuy awa dai sa panghitabo, no? Kung inyong gipabalad tong dinhang ato ang gisaysay karon. Bisan pa man tuod, igo ang ato ang pagkaon o mga pagkaon nga din mo provide ka natog energy, no? Bakod ka mo maganda ang atong panglantaw, no? To have energy, we must eat, no? Tungod kay mokin niya ato ang pinaka-primary is a source of energy, mga katropa. Pero kini dahil nga enerhiya, mura na po dahil ni Guaypulos, kung wa di ay magnesium ang ato ang lawas. Kung sa'y ginahimu dahil sa magnesium, Doc, ang magnesium, mga katropa, mo dahil ni ang muusa, nini nga gitawag nato gayod nga mga energy, especially kining adenosine triphosphate. Tungod kay kiniday nga enerhiya, dili day kay ni maka-function or ma-distribute sa ato ang kinatibok ang lawas without a magnesium. Tungod kay moni ang mubind or muhiusa din ha gayod sa magnesium ion nga mahimo gayong active or ma-activate kini gayod nga enerhiya. Mo na ko ang imong lawas kulang og magnesium. Technically, di ra po dai magamit kining gitawag nato nga enerhiya nga din gihimo din ha gayod sa imuhang matag selula. Ato ang susiyon unya unsay mahitabo sa dihang adunan nay kakulangan nga magnesium, no? Muscles and nerves. Ikaduha nga din ginahimo sa ato agayong or trabaho sa ato ang magnesium din na sa ato ang lawas. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, kini di ay magnesium usa kini sa nagatabang para gayud ma-activate ang kalihukan sa mga kaunuran ug mga nerves din ha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Mauban usab din ha kining gitawag na tog relaxation, no, para gayud mo pahuway ang ato ang mga nerves and muscles kini nanginahanglan og enough magnesium level mga katropa. Especially kining gitawag na tog nerves signaling, no? Inibitang communication naton sa atong lawas o diha sa atong utok. No, para kining mahimong nindot kining communication, nanginahanglan dahi kini og igong level of magnesium. Ay, naku, grabe, no? Og dugang pang pagtuon sa atong mga eksperto, kini magnesium, gitawag kini og natural calcium blocker. Sa unsang panghitabo, nga din nahimo siyang natural calcium blocker. Ang calcium manggod, mauni ang tig-activate sa ato agayong mga muscles and mga nerves para gayon sila mulihok, no? Para gayon sila mulihok in a very healthy way yung mga katropa. Samantalang kining magnesium, ang iyang ginahimu usab, iyang gayong ginatulak paggawas or ginatanggal katong mga calcium nga mo'y nag-activate sa ato ang muscles and nerves para gayon mubati na usab o relax ang ato ang mga kaunuran o mga nerves, mga katropa. Muna'ng nagsilbi siyang natural physiological calcium channel blocker, kinigayong gitawag nato nga magnesium. Kung wa kay igong magnesium sa lawas ang mahitabo, adunay gitawag nato calcium overstimulate din ha gayod sa imuhang nerve cells nga magresulta kini og muscle spasm and painful cramps. Ay nako, no, high blood pressure and irregular heart rhythm. Ato ang laluman unya unsay mga mahitabo kung sa diyang kulang ka o gagitawag nato nga magnesium. Pero ato ang sugyutan kadali, tungod kay kini day magnesium na giisip kini nga natural calcium blocker, usbon ko ang calcium mo kini antig activate, no, sa ato ang mga kaunuran, kabukugan, especially our nerves, para gayud mulihok na sila mga katropa. Pero kung aduna po day overstimulation, wala po na pahuway, wala na deactivate gamit ang magnesium, magresulta po day kini og muscle spasm and painful cramps. Sa ato ang lawas, irregular heart rhythm, mga katropa. Ug dungag pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, ha? Kini po dahil magnesium, mga katropa, giisip po dahil kining brain guard. Abot po sabot, gwardya, no? Sa ato ang utok. Sa unsang paagi, mga katropa, din na sa ato ang utok, dunay gitawag na ito nga NMDA receptor blockade. Kini gayud nga mga NMDA, mao kini ang mga specialized protein channels nga mao kini ang naga-control, no, sa mga electrical signals, no, mga calcium flow, no, pagdagan sa calcium dinha sa atong lawas, especially paingon sa atong utok, no, ang pagtuon o ang memorya. Mao ni ang kalihukan ngining gitawag natog mga NMDA or mga specialized protein channels. How come nga din nahimo gayong brain guard kining magnesium, particularly iyahang ginababagan o ginapugan na kinigayong gitawag nato nga NMDA receptor. Diha manggod sa ato ang gitawag nga utok, kining magnesium, mura ni siyag nagsilbing taklob, no? Sa usa ka butilya nga diha nahimutang kining mga NMDA receptors, ang mga specialized protein. Mura ni taklob kining gitawag nato nga magnesium. That's why, kung why magnesium ang lawas sa usang katao, ubos ang level of magnesium, kining mga NMDA receptors, abrido, no? O sa diyang kininahimong abrido, freely, pwede gayod mo taas ang level sa calcium, paingon sa ato ang mga brain cells, and this overstimulation, mga katropa, mao gayod ang una or primary nga hinugdan nga makapatrigger gayod nining kondisyon nga gitawag natog migraines, chronic pain, and anxiety. Ay, naku po, ha? Di ba? Isipo na to kung kulang kag gitawag na to nga magnesium. O di ay, na, sa mga katropa na to din, ha? Labi na kung kamo adun ay gitawag na to nga migraine. No, chronic pain, anxiety, ay naku po, basic adunay disorder, especially the between the NMDA and your magnesium level. No, grabe di ay kakanindot, no? Sadyang ato ang gitunan ni mga katropa, no? Especially ako, no? Sadyang ako ang gitunan pag-ayo bitaw kining kalihukan sa magnesium. No, na-amaze ko, grabe di ay kanindot yun di ay, no? Grabe kanindot ang kalihukan. Nining gitawag na itong magnesium din na sa ato ang nerves, sa ato ang muscles, no? Especially sa ato ang brain, nga din nagsilbi siyang gwardya mga katropa to maintain healthy brain functions. Mahimong nindot ay imuhang pagtuon, ang imuhang memorya. Malikayan ang pagsakit sa ulo, labi na kung kinigitawag na itong migraine. Even anxiety, pwede malikayan pag mahimo dahil healthy ang imuhang magnesium level, mga katropa. Heart health. Pang-upat, mga katropa, ikahimsog sa kasing-kasing, gikinahanglan usab kining gitawag na ito nga magnesium. Sa unsang paagit, no? Tungod kay kinida ang magnesium nagatabang para gayon mahimong steady and healthy ang matagapitik dinha gayon sa imuhang kasing-kasing. Og ma-maintain ang healthy usab nga blood pressure. Mao na usas pinaka-importante. No, tungod kay kung dili man good healthy ang imong blood pressure, automatic in the long run, maapektuhan jud na ang pagpitik sa imuhang nga gitawag nga kasing-kasing mga katropa. Panglima, antioxidants and immune defense. Kini pud ang magnesium mga katropa gitunan sa atong eksperto. Mura pud ay ni og ato ang mga immune cells, no? Tungod kay ang magnesium kinigikinahanglan para gayod sa paghimo nining gitawag nato ga glutathione. Unsa man ang glutathione, ha? Ang glutathione mga katropa gitawag kini siya og master antioxidant. Inana kanindot ang glutathione. Ang uban nagtuo or ang ila lamang giisip ang glutathione is only for the healthy skin. Munindot ang pamanit. Muhamis ang pamanit, but no. Ang glutathione adun na kinidako kaayong nga kalihukan ug ikaayo gayod sa ato ang lawas. Especially para gayod mahimong ligon ang ato ang immune system. Ug adun na tayo dako ug igo ug ligon nga depensa gayod sa lawas mga katropa. Ang problema, kung adun na kay kakulangan nga magnesium level di ay, pwede di ay adun na po'y kakulangan nga production ug glutathione din na sa ato ang lawas. Tungod kay ang magnesium, sumala sa atong pagtuon, usaday kini ka gikinahanglan nga materyales para gayod sagana ang paghimo nining gitawag nato ga glutathione mga katropa. No, it regulates cell migration. Dili lamang kana ang magnesium mutabang usaba para gayod mahimong paspas No, ang kalihukan sa mata ga selula dinha sa atuang lawas to fight infection and to heal wounds. No, sa paglaban sa mga infection o sa gitawag na to ga pag-ayo gayod sa mga samad. Syempre kay kinimanggong atuang immune system, mao magini una makadetect kung adunay problema sa lawas, kung adunay mga samad, adunay infection, ay haday ng sugo ng atuang mga immune cells, mga katropa. Particularly our master antioxidant kining glutathione. Ay nanakanindot, no, mga katropa, kinigayong magnesium. And of course, blood sugar, pangpito. Ang magnesium, usa sa nagadabang para gayod i-assist or tabangan ng atuang insulin para gayod makontrol ang atuang blood sugar levels. Bones, maugina, no? Ang atuang bukog. Pag muisigot ang bukog, ang atuang ramang pirmi isipon, kiniramang calcium. Pero po, mga katropa, ang magnesium, usa sa gikinahanglan. Para gayong mahimong ligon ang struktura o kinatibukan gayod nga kahimsog sa tuwa gayong bukog, mga katropa. Ato ta, unsay mahitabo usab kung kulang tag magnesium. Atong nasayran kung unsay kalihukan o benefits kung aduna igo, no, nga magnesium level sa lawas o sa katao. Unsay mahitabo kung kulang taog magnesium. Sige daw, kay basic, aduna mo yung mga pipilag ka mga simptomas nga din gipambati din, ha? And that is already a sign that you have tawag ni ini a low level of magnesium. So atong susiho na, mga katropa, ha? Dunay gitawag na tog early warnings and the moderate signs and long-term complication. Anining gitawag na to nga magnesium, mga katropa. Atong unahon kinigayong gitawag na to nga early warnings. Kung ang imong punduhanan og magnesium dinha sa imong lawas naginahinay na og kakunhod, abot masabot naginahinay nagkaubos, mga katropa, wala naghatag og mga specific symptoms, no, nga pwede nimong bation, gani usahay magsilbi pa kini nga gitawag nato nga mali or sayop, no, nga pagbati sa lawas nga din giisip lamang nga kakapoy ang mga katropa. Apan aniya ang pipilag ka mga early warnings nga pwede nimong masinatian: loss of appetite and nausea, no, pagkawala gayon sa imuhang panlasa, organa, and then kining pagbati nga mura kag kasukaon, possible sumala sa pagtuon. It is a early warning signs of having low magnesium, mga katropa, no, tungod kay adunay pagkaguba or pagkahinay diha gayud sa ato ang digestive tract, mga katropa. Unexplained fatigue. Dili ma-explain nga kakapoy, no, diha sa imuhang lawas ang mga katropa, of course. No? Tungod kay ato ang natun-an ganina, ang magnesium gikinahanglan kini sa ato ang ATP. Saan ang ATP? Adenosine triphosphate. Mauni ang tawag sa energy nga din ginaproduce sa ato ang lawas. Although we have energy produced, ano, dinha sa ato ang cells, pero tungod kung kulang ka og magnesium, dili di ay kini magamit. O na magresulta og unexplained fatigue. Busa sa mga katropa na ito din, hangaladok, anong sige mangkog kapuyon, luya mang kayo ako ang lawas. Igo manuta akong ginakaon kada adlaw. Basig kulang kag magnesium, ha? Naay energy, sakto ang production of energy, kung di magamit, kay basig di ay kulang kaog magnesium, mga katropa. Physical weakness. Umanggi kapoy, giduangan pa jug pagkaluya. Ay naku po, mga katropa, syempre kining magnesium mao gayud ang nag-regulate and nag-activate sa atwa gayong muscles and the nerves, mga katropa. No, so kung kulang kag magnesium, so aduna di ay pwede, no, nga bation ining gitawag na to ga physical weakness. How about a moderate signs? Kung magpadayon o maglalum ang kaubos nining gitawag na tog magnesium level din sa inyong lawas, no, tungod kay ang magnesium, gitawag kini og natural calcium blocker and a brain guard. So adunay pagkaproblema din sa ato ang nervous system and the muscular system, mga katropa. Nga din sumala sa pagkatuon, mahimo kining hyper-excitable. O say pasabot nining hyper-excitable? Murada po ni siyag overstimulation. Okay lang, diin, mura ragutag nagpasiga o suga ba? na ay switch, no? Ato ang gion. Ang problema kung adunay uban na switch nga diin na sobraag on, dili na mapalong, no? Ay uban na labi na kung adunay mga gitawag na tog pagka problema din ha sa ilang mga wirings or any machine nga din after nato na activate o after nato na on, maglisod na mong puntag palong. Sa lawas o sa kataw, sa din na-activate ang atuang muscles, our nerves, no? Our musculatory system and nervous system. Human ka na na-activate mga katropa, kinahanglan po ma-regulate and ma-control. Para gayon malikayan, kining gitawag na to hyper-excitable or overstimulation. Ang problema, tungod kay lagi, kini ato ang magnesium sa ato ang lawas, nag-isip kini nga calcium blocker and brain guard. Tungod ko ang tao kulang gayon og magnesium, adunay gitawag na tong overstimulation. Dili na ma-regulate ang calcium sa ato ang lawas. Dili na ma-regulate ang NMDA sa ato ang brain. Namaunang mag-resulta og severe muscle cramps and twitches. Grabe kasakit ako ang laging kaunuran, Dok. Grabe kasakit, no? Wag man to ko'y gihimo. Naglingkod rabang kutibok adlong. Anong sakit man kayo ni ako ang kaunuran, Dok? No, adunay mga pagbati gayo dan ni anak mga katropa. Wa man unta nagihersisyo nganong aduna may mga pamaol. Nagsakit man ni akong hawag, nagsakit man ni ako ang bagtak, nagsakit man ni ako ang bukton, ha. So pipila ka na nga pwedeng bation, no. Mayon tag simple lang nga sakit, pero kung adunay severe muscle cramps, ay nako po, ha, mas maayo i-check ang inyong magnesium level. Numbness and tingling, usan is pinaka pangit, no, sa paminaw. Kinibitaw murag na imang rintin sa inyong lawas. No, nasulayan na ninyo na mga katropa nga bisag asa nga parte sa imong lawas, kano mura magnaay mangurinti. Ay nako po, i-check ha kay basig na daot na usab ang imuhang mga nerves function tungod sa kakulangan nining gitawag gayod nato nga magnesium, no. Mental health changes. Syempre kini gayong NMDA kani mga specialized protein. Madiin adunay pagka problema tungod kay ang taklob nga mao gayud ang magnesium nawala. So adunay pagka problema gayud nini mga katropa. And this NMDA nga mao gayud ang regulate, tig control the of the electrical signals, the learning, the memory. So possible maapektuhan usab ang ato gayong mental condition. Kung kulang ka o, gagitawag na ito nga magnesium mga katropa. Heart palpitation. Kinsa nagpalpitate din ha. Bisag wa man ito gainom o kape, di man ito hilig o soft drinks, no? Dili man ito stress, wa man ito nakulban, pero nga naman magpalpitate, basig kulang kag magnesium ha. E-check mga katropa tungod kay syempre kini magnesium usa sa gikinahanglan. Para gayon ba regulate ang ato ang blood pressure, makontrol ang ato gayong nervous system mga katropa. Long-term chronic complications. Kung magpadayon nga diin grabe na kaubos ang level of your magnesium, ang lawas makasinati gayod nining mga pipila ka mga kondisyon nga uso nining atong panahon, osteoporosis. Masobraan na kaubos ang magnesium. Ay, di syempre magka-problema kayo din sa kabukugan ng mga katropa. Chronic high blood pressure. Isipon nimo, even hypertension. Adunay dakong contribution na kinigayong gitawag na to low level of magnesium. Type 2 diabetes. No, tungod kaya magnesium, usa sa nagatabang sa atuang insulin. Para malikayan, kining gitawag na to insulin resistance or type 2 diabetes. Electrolyte crash. Katunang mga tingling and numbness. No, din na sa ato ang tiil o gamot. Malikayan na, kanamurag magtusok-tusok. Pero kung dili malikayan na, di mapugnan. Dito pa lang sa early warning, santo na moderate. Possible magka long-term complication. Kining gitawag na to kondisyon nga electrolyte crash ang mga katropa. Iha na magka-problema ang imuhang kidneys. No, ang ihang kalihukan maapektuhan usab sa grabe nga pagkakunhod sa magnesium level. Hangtod nga ang imuhang kidneys, magpataka ra siya glabay o mga hugaw sa imuhang lawas. Maapil na ang mga certain minerals sama na lamang sa potassium. Hangtod ang potassium maapektuhan, magka-hypokalemia. Imuhang calcium, magka-hypocalcemia. O, nahabang ko na ang imong kidney, magkoy tiglabay ni ana. So kanang kalihukan possible maapektuhan sa diyang adunay pagkakunhod sa gitawag natog magnesium level. Atong nakita grabe ka nindot ang kalihukan o grabe pod ka delikado sa diyang adunay kulang nga level of magnesium ang mga katropa. Ugma ato ang ipadayon ng atong pagtuon, ato ano sa tun-an. Unsa ang solusyon? Unsay mga pagkaon nga din sa gana sa gitawag gayod nato nga magnesium? No, atong ipadayon na ugma mga katropa apan wa namang gud ta igong oras karon no, nagtanaw ta sa ato ang oras. Medyo lapaw na ta mga katropa. So ugma atong ipadayon ang ato pagtuon mahitungod gayud sa magnesium no. Maka-amaze ang kalihukan sa magnesium sa ato ang lawas. And then ugma syempre maghatag ta og mga simple tips asa makuha or unsa nga mga pagkaon ang sagana sa magnesium. Para tungod niya na sa mga katropa na to din ha, nga di aduna na yung ipangbati ng mga early signs, moderate signs, sa ilahang mga panglawas, pwede pa nato ma-resolve, pwede pa nato masulbad mga katropa. Pinaagilan sa pagkaon, sa mga simpleng pagkaon. So, ugma ha, ay mo kalimot sa mga gyapong orasa, mga gyapong stasyon, dinigad sa ato ang programang The Secret of Health ng mga katropa. Wala naman tayo kong oras, dagan salamat. Ayong pagtanaw, Sir Harold Salang, happy listening. Dinagayod sa Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Ini ang inyong health consultant, mga katropa. CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. May adaw sanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, rapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkog o ay blood man ko sa high pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na nang ito Plus Gold niya sa tumaradaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkog o lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, mga pareha o ibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
0: at malay-balay. Zantown Plus Gold, tatakyas to health. Zantown Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantown Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasit Turbo.
0: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
11: Adlaw-adlaw mo pahila kanimo o mo pakatawa.
12: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
11: Sa programang X-Rated.
13: Ayaw! Ayaw na.
11: X-Rated.
14: Moritz!
15: Unya, karon!

0: That was The Flame by Cheap Trick, mga babe. Alauna, 49 na. Sa kaugtuhon, kumusta man ang mga babe natin diha nga ganina pa nakasubaybay sa atong programa
1: X-Rated.
0: Mayong oda sa mga babe nato. Luzon, Visayas, Mindanao, nga nakatune in na karon sa nagkadaiyang XFM stations diri sa Visayas and Mindanao. Labi na sa mga babe nato nga nakatune in karon sa XFM Davao, XFM 89.1 Davao. Mga nakatune in usab sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, sa XFM 99.1 Mati, maayong udto kaninyo tanan diha mga babe. Ingon man sa mga babe, pud nato ang naminaw diri karon sa my XFM 101.7 Bukidnon, maayong udto sa inyuhang tanan. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, mayong udto sa inyo ha diha mga babe. XFM San France, XFM 99.9 Tacloban, and sa XFM 88.3 Cebu. Igon man, puhon madunggan ta diri sa XFM 91.1 Kidapawan.
1: X-Rated.
0: Alauna 50 na gyud sa kaudtuhon mga babe. Ang mga babe nato diha nakapaniudto na ba ang tanan? Sa mga wala pa nakapaniudto no, kung dili pud mo ganahan nga maniud to, at least try no nga masudlan lama to ang mga tiyan mga babe. Pinaagi sa pag-inom og healthy nga kape, kung mahiligon ka og kape ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix, makatabang kini alang adto sa mga babe nato nga gusto gihapon nga magpabilin nga nanghimisong. Kanabitong blooming gihapon bisan pa man tuod og busy kaayo sa ilang pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Kaya ato ang Xanthone Gold Coffee Mix aduna na kini glutathione and collagen. O di ba sa pamakaanan niha na nga pinaka nagpagwapa pagyud ka. Pwede gihapon po na sa tuwang mga babe na mga lalaki, no? Kaya kinimanggod ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Makaboost kini sa tuwang natural energy. And sa mga lutang karon diha. Kanabit ang mga babe na ito nga wala pa sa ilahang mga right mind karon. Kanang daghan kaayo gihuna-huna. O kanang daghan kaayo og mga kanang destructions. So mas maayong mga babe, higo pa na ito na og Xanthone Gold Coffee Mix kay maka-enhance kini sa tuwang focus and mental clarity. Mapalit ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix sa mga butika, yung mga suking butika mga babe, ingon man sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So, dito sa Davao City, naimutang ta sa Door 3 Supple Building, GSIS Heights, at bang lamang kini mga babe sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Ito sa mga babe na ito, dihang nakaplaster na karon. Oo, kanang nilingkod na, nihigda na sa ilahang mga duya. Kay andam na nga maminaw sa tuang X-rated drama, taod-taod mga babe. At sa dili pa, ako nang ibili ng tuang text line or itong hotline para unya sa mga gustong matawag, matambag, o baka magpaabot sila mga greetings and shoutout, also requests. Pwede nyo ipaabot ka na ipadangat sa tuang text line mga babe sa 0969-333-0537. Atruhan ko sa 0969-333-0537. Ready na ba mo diha? Plaster na. I-andam na mga andamon. Ilista na yung mga papel diha. Ay parang manote gyud naton sa mga highlight ani nga tuang drama karon. Og para nindot at tuang itambag sa tuang letter sender niya sa unahan mga babe. Sa mga wala pa diha kaila sa ako, labi na sa mga karon pa naka-tune in, and of course mga avid listener ni DJ Reyna Chinita mga babe, ako ang nipulik ngano ka GM, nganong ako John. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Beto na, ako na inyuhang makauban. Wala pa ako kabalo kung hantod kanus. Wala pa ako kabalo mga babe. Kung hantod kanus ang inyuha ko makauban. Kaya bisag ako naglibog yung kung anong na ako ani nga sitwasyon na. O ganong diri kong gibutang ni GM. Pero sige na lang. Dawat-dawat na lang kita ani. Ingon ani naman gina nga to ang kapalaran. Ay, wala ay. Sige, kaya wala naman dito yung mihimo ani mga babe. Naan naman yun niya. nakatama, nakatropang Marla. Ano mo gini mga babe, ha? Of course, inyuhang makauban, matagal na una ay medya hanto dala stress sa kahaponon. Ang inyuhang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Anong nahinga? Amoy pa lang ulam na. Bakit may ganon? Ay, nako. Beta mga babe, inyuhang babe Zaburina. So, mag-ila-ila na ta. Mag-ilahinay na ta ninyong ila-ila diri sa kahanginan. Kaya ako na ang bahala sa inyo. Sit back and relax mga babe. Kaya niya na ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawain sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga tong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Bato, Oslob, Cebu. Kining maong tampo karon atong giuluhan og deal or no deal. Dear Babe Zabrina, palihog tawagalang ko ninyo o Darwin. 20 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong giatubang na kiha karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa inguniini ang tanan.
1: Nga namang hilabot mo ka?
2: Hmm? Misulti rin mo ko sa tinuot?
1: Hoy!
2: Oh.
1: Ikaw ba?
3: Dugoy! Nagyag ko nakabantay ni mga emog yung kong biklon, Pemi. Bisag unsa lang mong isulti na ko! Unsa ba isaan ako ni mo, ha? Nga imog mo ko ingnon, ane?
2: Ay, yun na hularan na ni mo, hoy!
3: Hmm! Makalagot ka, gyud! Makalagot! Di na dyan ko matagad ni mo! Di na!
2: Ako kung mauna sa imong pagtuaw, wala na ko na imo. Basta kay, wako mga way ni mo. Wako mga taog bikil ni mo. Ang ako lang, sultihan talang kang, naluoy lang ko ni mo.
4: Nausa! Nausa mo si Sarah, eh! Nga di ba mo magkaduol?
5: Muragyod mo, iring og iro.
2: Ay, saan lamit makisungugon?
5: Uy, ayos sa palabi. Uy, kay, bantay ka lang. Di na ganyan na mo taganin mo. Ikaw lang.
2: Mm-hmm. Tagad na lagi na, ha? Too ka man ng babayahan na. Is, nagutagot. Sino ba?
3: Hilom di ay.
2: Ay, nungkusukot.
3: O kinsa may ganahan anang imong style, ha?
2: Ako?
3: Girl!
2: Ano masuko mo ka ganun siya? Ay nga. Peace na ko ta ba?
3: Ambot lang ni mo. Ambot lang.
2: Hmm.
3: Hmm. Nga nagtutunod ka man kasi imong kamot?
2: Prince na gutagod?
3: Hilom diha!
2: Huwag biya ito mahibaw nga, mga mata ito ugma.
3: Uy! Simba ko lang ko, Roy! Gusto pa kong mabuhi! Ikaw ka, ha!
2: Mamanggani nga mientras buhi pa ta, peace na ta!
3: Darwin!
5: Ang kuyaw anang inyong away-away, sa simbahan ang tuloy.
2: Ah.
3: Oy, sure, ja? Di taon oroy no? Di na ko siya type.
2: Oh, di na ko ni mo type. Parehas na ita. Dili ikaw ang akong dream girl.
3: Darwin!
6: Bye, bye. Kanang, mutan ako ni mo ba?
2: Hmm, unsa man.
6: Tugan gusto tinood ha.
2: Unsa man lagi?
6: Unsa man gud kanang? Wa gud kay gusto ni Sara?
2: Ha?
6: Ay, bayani mo. Tugan ni ko bay. Tuga sino? Unsa man? Duno kay gusto sa?
2: Wa gud bay. Bisa gamay wa gud.
6: Aha. Lahi mo gud sa ako nakita gud.
2: Hmm? Sabot ni may pasabot.
6: Aw. Awambot lang! Pero, tanglaon ako din mo, no? Doon na kayo gitaguan nga pagbati niya.
2: Sapa ka na ba yun? Sayop yun ka nang imuhang gingon, bay. Sayop yun ka!
6: Ah, pero, unsa magiging di ay naaana kung may gugma ka ni Sara?
2: Ay, di lagi eh. di na mahitabo bay. Mao na ako ipaniguro nimo. Di gyud na mahitabo. Tina. Kinsa dai nang lalaki nga maganaan sila Sara?
5: Nanguyap man na niya.
2: Sa?
5: Ngano man di ay?
2: Haway. Waman.
1: Oh, unsay tan ani mo Darwin? Okay ra no kun akong sugton? Ay pagkomin-komin og bati ha. Kay di giti ka tag doon. Kau baya, hinawayon baya kay ka.
2: Uyab na mo.
1: Di pa, uy. Og plano na ko, nga ko siyang sugton, igbalik niya.
2: Usa?
1: Okay ra?

0: Babe Sabrina, na-feel na ako nga doon ako'y gibati na ni Sarah. Pero ako lang gitago ang tanan. Kay miga biya mi ni Sarah. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. Nasugot na ni Sarah ang nanguyab niya. Ugunya, mawkini ang nahitapo.
1: Sus! Mautoy mong uyab!
2: Oh! Nga lumas ang biay?
1: Di agriag sintanon kayo! Uy!
2: Unsa?
1: Unya, wa pagyo batasan.
2: Unya, ngano nakaingon mang kanga, wa siya'y batasan.
1: Ah, basta, wa siya'y batasan.
2: Unsa man ang imo? Mugna, mugna?
1: Ah, basta, di na ko siya feel para nimo.
2: Oh, basig na ibog ka niya.
1: Soray.
2: Basig, nabayot na ka. Og na insecure lang siguro ka. Kay ako ang iyang gipili.
1: Eh, akam lang ka, uy.
2: If I know, yads.
1: Oh, Diyos. Ako na may tirahan ani. Basa ha, basa ha. Maulang niyang niya sa akong unahuna o akong isulti ni bo. Di mo bagay.
2: Darwin.
1: Tina. Tubangin ko, bi. Di na mabutagan si Sarah na ko. Di na siya makikistorya na ko.
3: Ah, amot lang ni mo, uy. Ano mang imo man siya giingon at to? Nasuko siya sa imong pagpanaway o papanghilabot sa iyang uyap.
1: Buat pa sabi, anong ako sa itong nabuhat?
3: Eh, si, ibo ganiya sa.
1: Bu, buta ba'y? Basta, bangi ko, bi. Bangi ko nga, bagasulti, mi. Muluoy ka.

0: Darwin.
1: Ano ka?
2: Pa.
1: Doon na kay problema.
2: Problema? Waman ba? Apay.
1: Taod-taod naman good nga nakabantay ko nga murag doon na kay problema. Sige na lang kakinuktok. Naunsa ka ba?
2: Wapoy!
1: Ayaw paglimod. Sultihe ko. Ganun mong imugin ang itako. Isulti.
2: Ay, wa. Lagi pa. Wa.

0: ba? Giing nanti ka nga ayaw pakita nako. Kay magsuro kang akong dugo ni mo. Og tungod ni mo, naaanta nga uyab sa akong uyab. Hinungdan nga nakigbuwag siya nako.
1: Oh.
0: Siguro no, ikaw ang naibog niya sa... Ikaw!
1: Di ko bayot.
0: Bayot ka!
1: Giing nanti ka nga, di ko bayot.
0: Mapahimuslanon ka, ha?
1: Pero giganahan ka.
0: Ay! Daray! Nga nung gihaggan ko ni mo? Nga no!
1: Gingan lang ko ni magbayot. O gipamatuod ko ni mo. Nga di ko bayot!
0: Ikihati ka! Ikihati ka!
1: Unsyati na? Ikihagid ko?
2: Ikihagid ko no ka niya. Tinudon dyan niya. Kaya nangawak man ka.
1: Aw, kung kalipay niya nga mapriso ko, akong duwaton.
2: Darwin!
3: Unsa? Gigihagid ka ba'y?
1: O lagi?
3: Na, uwawa na o'y. Ba't di pagid kayo ang rason? Gigihag kay nang hawak ka? Mayutag! Nang rape ka?
1: Tungkol sa kong gugma niya ba'y, bahala na. Di na ko isa pa yan.
3: Amawag ni mo eh.
1: Sara.
0: Ngano niya ka?
1: Sorry.
0: Hoy, Tong. Bahala na mag-sorry-sorry ka diha. Basta kay akong ipadayon akong kiha ni mo. Muna, sunod si Mana. Makatubang na ta.
1: Nabuhat na ito na ako. Ang paghawak ni mo. Tungkol kay mahal di ka.
0: Lugar ko kay baoy. Nga ganahan ka na ako. Pero da, wako'y gusto ni mo. Pero nga na ipaagi mag-yun ni mo ina mo nga buhat.
1: Nahagit naman ko itong mong kihagkan di ka.
0: Makita na lang ta sa korte. Kay ipapriso gito ka.

0: Unsa? Misamot ang imong gugma ni Sarah?
1: Ubay?
0: Na! Naunsa na!
1: Ang buot babayo eh. Ibis angay nga discourage ko, pero misamot nung inoon akong gugma niya.
0: Yun, next up ka na.
1: Mahal ko kayo si Sarah, bay. Mahal ko kayo siya.

0: istorya magunukan ako, sir. Iing nang kuntina.
1: Tungod kay importante kay niya akong toyo ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ko ni mo, di ba?
0: Oh. Bahala na didaan ko ni mo, pirmi nga magpaduol ni mo. Pero mahal gaya punti ka.
1: Huwag ka ba mahadlo ka mapreso? Tenod o labagiti ka?
0: Huwag. Bahala na mapreso ko. Basta mahalong gaya punti ka.
1: Akong iatras akong kihan ni mo. Basta, di ka na mo padaol na ko. O patyun mo ka ng gugma, ha? Deal? Deal?

Queen Sabrina, iya kong gikondisyonan. Pero dili manggid na ko kaya. Mahal ko kaayo siya. Og willing kong magsakripisyo og magantos lamang. Mapakita lamang na ko kaniya nga seryoso ko sa akong feelings. Og ang mga pangutana na ako, babe, maokini. Unsa may akong angayong buhaton, ani? Ipatigbabaw ba na ako ang akong gugma? Bahala na kun mapriso? Babe Sabrina, mapriso ba kung manghawok lang? Unsa ba putlo na lang bagyod na ako ang akong feelings ni Sarah? Aron mahusay ang tanan. Palihog mga babe, tambagi ko ninyo. Darwin.

0: That was I Miss You Like Crazy by Natalie Cole. Oras na to mga babe, alas 2:22 na sa hapon. And welcome to Lagi Hapon sa programa
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na to diha na nagagalaiti ngayon. May ganyan ba? Nagan bagi pang sapot? Ano mga makapangutana ta sometimes mga babe? Ano mangyod na ang tao nga nahigugma sometimes? Nang grabe kayo itong paghigugmaw niya, kita ra'y biyaan. Kita'y dili makadawat og same nga pagmahal nga itong ginahatag. Kanang nga pagmahal nga ginahatag na to sa uban, pero wala d'yo'y mabilin sa ato. Ah. Ano man na? Kamu diha unsa bay nyuhang ika-advise sa tuang letter sender karon? Oy, 20 anyos pa niya ito ang letter sender ha? Si Darwin. Si Darwin na nagmahal lang naman. Si Darwin na hello day ko kaya ito ang katropang Darwin. hindi to siya. Si Darwin na nagmamahal kay Sarah. Pero hindi mahal ni Sarah. Aray ko. Sometimes mga babe, no, kailangan na lang ginatudawato ng mga butang nga wala tay control.
2: Oo, nga, no.
0: Oo, kana mga butang nga dili na gid nato mapugos bisan ato ang pagmahal. Kana bisag unsaon na tug pugos? Wa joy mabalik nato. Magsigi kag pugos, magdugo lang na imong kasing-kasing. Ayan sa mga gusto niya magpaabot sila mga advice, mga tambag nga lang ito sa tuang letter sender karon kay Darwin, pwede niyo na ipaabot. Pwede mo magtawag sa tuang hotline ha kung gusto niyo nga madunggan inyong bosses sa Luzon. Love Luzon. Feel na feel ang Luzon, babe, hang? Sa Visayas and Mindanao? Sige, tawag mo sa tuang hotline 0969-333-0537. O baka sa tuang text line, pwede mo mag-text diha kung gusto ninyo nga kanang heartfelt jud na i-text ang inyohang advice. Okay, so natay letter sender, unfortunately, nasa ko ang text line. No? So, dili na nato
2: Easy.
0: Dili na nato mahato dito speakers lawa.
3: Ayaw!
0: So, ang mahitabuan ni ato na lang sa gid siyang gunita, no? Kay hilig man tamugunit, bisag sakit. Hello, babe. Maayong udto. Hapon na di. Ay, naunsa bang ano mangyud ko, oy? Maayong hapon, babe. Unsa tong pangalan? Og asa mang kani plaster karong mga orasa?
4: Pakibato district.
0: Pakibato. Uy, diri siya. Dakbayan sa Davao.
4: Oh.
0: Mm-mm. Unsa tong pangalan, babe? Ano sa itong pangalan, babe?
4: Julius, babe.
0: Babe Julius, nakapaminaw ka sa tuang drama?
4: Oo, nakapaminaw ko kadiyot.
0: Kadiyot. Unsang imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon si Darwin na nagmahal pero hindi mahal ng mahal niya.
4: Nangino kayo ang problema. Problema ganito ka ng Sabrina. Sabrina, ba't yung pangalan, babe?
0: Oo, babe. Babe Sabrina. Ila-ila ta, babe.
4: Julius, babe.
0: Babe Julius, babe Sabrina, di ay.
4: Ikaw mo rito na puli ni Kuano, katong sa XFM, Kuano, katong sa...
0: sa Cebu. Si ano, babe Reina Chinita. Ako rasa daw, babe, ang gipuli. Okay, rakani mo, ako rang gipuli.
4: Pwede, okay ha.
0: Exciting
4: ngayon.
0: Exciting. Kulbaan po ko ba si Mayon kagdili ba, no? Walk out. Charis lang. Kinsa man ang pilingon?
2: Easy.
4: Pilingon po kayo itong bayana ito. Mupahil pa si Kaso na siya pa'y gihigog mas alatin.
0: Maudyod. Noon siya dapat buhat at ang panitan? Bitaw, babe. Ani, ang ika-advise nato kay Darwin, kay si Darwin mang good babe, no? Kanang love jud kayo niya to si Sarah. Bisan pa man tudog mo ingon ta nga hay kining Sarah jud, no? Pagkapilingon. Siya pa'y gihigugma. Pero unsaon man pud nato na nga dili man pud nato matudloan ang kasing-kasing ni Sarah nga higugmaon si Darwin. So, unsa bay buhaton ni Darwin karon? Mo deal or no deal siya sa giingon ni Sarah?
4: lagi kung naging ingon lagi sa babae lagi nga nga kanang pailan siya kaso niya kung pat yun na niyang pagigugman niya sa Darwin kung atras na siya sa iyang kaso.
0: Oo, oh, oh, ingon ana exactly kuha gini mo babe tumpak.
4: Oh, dapat ana kanang babe na ingon lang na ingon o ako'y kuno ni Darwin.
0: Mm-hmm.
4: Papayin na lang kita na laglain kahit iham rekan kasuhan deh.
0: Nikis man po siya babe. Gikisan man niya si Sarah mo nang kasuhan siya ni Sarah.
4: Di man isan juga kung uyab mo pero kung di mo uyab niya mangis ka pwede juga pala ka.
0: Diba pwede gihapo. So mudil na lang gid siya, mudil na lang gid siya ato.
4: Nga po yung tendency nga ka na pwede siya mong halok kay uyab mas na pero hindi siya uyab niya mong halok kasi kalit ako ka na nagi kaso bisag wagi na may palaon.
0: So makasuhan yun siya. So ang imong ikatambag sa iya ha babe nga kanang iyag yung dumdumon nga tambag ni mo.
4: Oo, kanang kuhan yun. Kanang kung di kitang babae, di pabalik yun na, nagbabari sa kalimutan kung di yun siya, para dili lang kanya kasuhan, di kasuhan man kanya, niya magpapagsog ka kaso kung higog mo ka siya.
0: So pasag doon.
4: Parang guwapa ng bitana, ang pilingon po kayo.
2: Isi.
4: Moratoy akong ikaswan, babe niya, pwede ko mag-shot o mag-ratings.
0: Oh, sige go, babe, palanog-lanog na na imuhang greetings na imong patimbaya sa imong mga babe karon.
4: Oh, pwede, timbaya din ako si, Juan Bito, si,
0: Ugma pa ka maghuman ani, babe.
2: Isi.
4: Akong i-shoutout si Juan ba? Cortez ba? Katong DJ Bito, katong komentarista, nakalimutan ako siyang pangalan.
0: Si katropang Arnel Cortez, tama ba, babe?
4: Arnel Cortez, mayong pag-shoutout mo di Arnel Cortez.
0: Oh, idol ba ni mo si katropang Arnel Cortez?
4: Idol po na sa Busay, sa Buntag, hantod alas 9:20 mo na siya.
0: Nahira dyan ni bagiitan niya si, si Babe Arnel Cortez talaga. All the way from XFM Tagum.
4: XFM Tagum, pwede ko mag earring number rin sa one babe sa XFM.
0: Unsa man na, para asa man na sa imuhang kanang uya?
4: Kita ko kanang kwan ba?
0: Kita kag textmate? Sige go. Ikaw na bahala, i-ere na imong number kay basig din na minaw karon niya. Nangita po de egg kanang textmate. Go babe.
4: Yani, ang number babe, akong number karon sa naminaw sa XFM, sa katibukang network sa XFM. Akong number 09304580403.
0: Babe, murag maugmaan gitaan. Pero bitaw, daghang salamat, Babe Julius, no, sa imuhang tambag. And of course, sa mga gusto na makik-text make kang Babe Julius, sige, tawagin na ninyo siya, no? I-text na ninyo siya. Maluoy, bus ako, Bitaw, babe, salamat, babe. Ug-amping ka diha. Hello, babe? Agoy, naputol siya. Wala na siya. Kakatropa mo. Exciting. Walang ganun. Okay, another caller. Hello, babe. Mayong hapon.
3: Mayong hapon.
0: Kumusta man ka diha, babe?
3: Okay, ra.
0: Unsa tong pangalan, babe? Ug-asa man ka ni Plastar karon.
3: Okay, ra.
0: Okay, ra, gihapon. Atong pangalan, okay, ra?
3: Si
0: Babe JC
3: sa Cebu.
0: Ayan, may udto sa inyo ha diha sa may Cebu, Babe JC ha. Ikaw ra isa na minaw ron or daghan mo diha?
3: Na ako ang partner niyo gakuang
0: Okay. Sige, babe. Sige, sunod na lang. Bitaw, babe, bun sa imuhang ikatambag sa tuwang letter sender si Darwin nga nasayang lang paghigugma niya kay Sarah kay di siya gusto. Hello, babe?
3: Hello?
0: Oo. Unsa itong ikatambag sa tuwang letter sender karon, babe, kang Darwin?
3: Murag ulahin, magkaya po ang cellphone din sa Cebu.
0: Ah, ulahi ka ayaw diha. Ah, diri ka maminaw sa cellphone, babe. Ayaw diha sa imuhang radyo kay para mag-sabtanay tang duha.
3: Ang ako ni katambag kang Darwin. Tama gito kang Darwin nga iyaan ko nga. May gugma kay sa kang Kara.
0: Mm-hmm.
3: Unya karon kay si Kara. Sadyang na
0: nahalukan ni Darwin si Sarah. Mm-hmm. Oy, nawala ang signal ni babe. Ayan. Sadyang nahalukan niya si Sarah.
3: Sadyang nahalukan ni Sarah. Magkan na lo, may mukwa sa kaso.
0: Mm-hmm.
3: Na, dili na lang rin ba ito magkwa sa kaso? Hindi.
0: Kung undangan na siya or dili na niya higugmaon si Sarah, dili kasuhan si Darwin. Nahirapan si babe natin. Pero ang imuhang itambag gid sa iya ha, unsa gyud ang kanang madumduman gid niya nga tambag nga iyag yung buhaton.
3: Ang buhaton na lang din ni Darwin kay Model na lang siya.
0: So di na niya ipadayon ang iyang paghigugma kay Sarah. Padayon siya siyang gugma.
3: Oh, mau yun. DJ Sabrina.
2: Isi.
0: Bitaw, babe. Salamat kaayos sa imo hadya. Babe, JC, no? So, ato ang advice kang Darwin. Undangon na lang niya. Mudil na lang yun daw siya, mga babe. Daghan kayong salamat, babe, JC. Basi na kayo gusto i-greet di ha. Imong mga kaubanan i-greet.
3: Mutimbaya na lang po, day ko.
0: Sige, go. Itimbaya na na sila, Laras.
3: Itimbaya na to si... ako ang pangga na si Teresa Araneta.
0: Sana ko.
3: Amo ang ulitaw na rin na si Randy. O sa tanan-tanan na lang na naminaw sa XFM, DJ Sabrina.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat kaayo, Babe Daisy. Kayo mo ang tambag. Ah, grabe ang palakpak. Walay katapusan, no? Grabe yun. Ayan na patay caller na ako mo nang gihawiran ko kabi akong pag-antos gyudere. Babe, mayong udto ay may hapon kanimo diha. Kumusta ba unsa tong pangalan?
5: May udto, Babe Sabrina.
0: Yes, kabalo ko gatis ngi ka karon. Dako kay mong smile abot diri sa Davao. Unsa tong pangalan, babe?
5: Fatima Daini from Mako, Davao de Oro.
0: Babe, Fatima from Mako, Davao de Oro. Maing udto sa inyo. Maing hapon diha sa may Mako, Davao de Oro, no? Babe, Fatima, nakadungog ta sa drama ni Darwin. Murag medyo bugat-bugat. Kiniyahanggi, daladala, giatubang. Daladala na hinoon.
2: Isi.
0: Giatubang. Giatubang karon. Unsa bay dapat himuon ni Darwin? Deal or no deal ba?
5: Parang ako. Kuan din lang, kanang deal na lang. Deal na lang niya pokson ang tao nga wala din na higugma sa iya ha.
0: Aray ko.
5: Ilusod mo nang may higugma nga. Wala nang di ay. Pagkaw man, pakasuhan na di ay siya.
0: Pero di
5: ko kaya. Mapalay na lang kita.
0: Makakanta tag-ahat, anak, babe. Kanang bisag unsaon lagi good nimo og kanang pugos sa tao, no? Kung wag yung gusto nimo, wag yung kay mahimo, di ba?
5: Kay mahimo, kay wag may gusto ang bahay sa imo ha.
0: So iyang buhaton ani ideal na lang niya magpakalayo-layo siya kalimtan ni iyang gugma ngadto kay Sarah.
5: kalimutan na lang niya yan, gumawa ito kay Sarah. Kaya ba, magbabae sa kalimutan, right?
0: Mm-mm. Pero babe, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon niya, love you kay Nimo siya, o niya, di ba nato matudluan na itong kasing-kasing sa'y buhaton, no? Kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon, babe, unsa'y mong buhaton, babe, Fatima?
5: Ako, magpakalayo na lang ko. Kalimutan na lang ko na ito siya. Elisan mo lang, wala na higugma ang babae.
0: Kita po na, ano, oy. Sige, tambagan na ito ni Tarog ni siya, babe.
5: Ingon na siya na, wala sa higugma. Wala tayo mahiyo.
0: Sige baby, ipadangat ang imong hang tambag sa iya ha. Kanang pinakakusog ini mga tambag. Kanang pinakabugat nga tambag ini.
5: Para ni kay Darwin. Ang ako ang advice lang ni mo, magpalayo na lang ka kay Sarah. Kay wala mo yung mga si Sarah sa imo ha. Magmuhuo na lang ka. O, bakit nga kay babae na may gugma pa sa imo ha. Kana lang akong
0: i-advise sa inyo ha. Ayan, dagan kayong salamat babe Fatima. So, ana man gyud na ang kinabuhi na yung mga butang nga dili gyud nato mapugos. Oo, muna nga daghan pa magtao, daghan pa magbay sa kalibutan. Basta hindi mo abot pa no ang para gyud siya kanang gitagana gyud ni Lord na perfect gyud nga babae para niya. Ayan, babe Fatima, salamat kayo sa imong oras. Ug imong tambag kay babe Darwin, imong mga patimbaya greetings nimo sa imong mga kaubanan
5: diha. Great. Great din ako si Marvin ng Davao ug si Julius. Amo training XFM si Julius di ay.
0: Oo.
5: Ug si Dato Kali. Ug sa ako ang palalab.
0: Ay, sana ko man ito. Ano mo, Junior? Di magin malik. Ako wala lagi ko yung mag-greet ngayon. Oh, no. Ah, dili, gi dapat kalimtan ang mga palalabs. So, kung nakalimtan, unsay pasabot?
5: Minaw mo yato.
0: Ah, naminaw dito siya. Sana, oh. So, nanunggan kanya karon iibuhagay, Jun, baby, muhang greeting sa imuhang palalab.
5: Greet ako akong palalab si Ate Grace. Ang film ng diha, I love you so much.
0: Nga na mo tukso, layuan mo ako. Sana all. So magsige na lang kung kaibog ani. Mulag niya kung di ganahan sa mga ani nga programa. Oy, kay ako rin magsakit. Akong dughan na magsakit.
2: Easy.
0: Betaw babe, Fatima, salamat sa imuhang advice. Sa imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Amping kanunay, katropa mo.
5: Exciting.
0: Kaso wala ko atong ano eh, wala ko atong effects ni Babe Drain at Chinita na kato ganahin ko to. Pero sige, pwede na ako na lang no, kanang ako na bahala mag-volunteer. Ganahin ba ko ato niya nga effect. Kaya salamat kayo Babe Fatima no. Atong oras alas 2:40.

0: Nhau cháu ăn bánh nó cũng bị first time ni mo nakasulod. Baby, muhang tambag kay Darwin, no? Siya hang atubang karon nga kabugat sa iyang dughan. Ani balik? Wala mo kabantay ba? Si babe, ano ni siya? Si babe Julius, tama ba, babe? Okay. Ako, no? Sige, babe Julius, grabe jud iyang pagsalo sa kuha. Pagkadungog yun niyang nagsakit akong gibati karon siya. Yaka dahil yung kong gisalo. Bitaw, babe Julius, salamat sa makausap. Babasig na pa'y makatawag karon and maghatagpud ko og advice nato kay babe Darwin. Ayan, salamat kaayos sa imo diha, babe. Amping ka nuna. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka. Si babe Julius, sa daw mo amping sa kuwaon sa kuwaon magini. Ano magpa-amping mangyod, ha? Alas 2:45 na sa hapon, mga babe. Sige, magbasa to og mga mga advices sa ano ba sa tuang text line kay murag ubay-ubay na ni sila pod bago ta maghatag sa tuang advice pod personally, mga babe. Na good PM DJ Sabrina. Naminaw mi diri sa Cebu, greet na ako si Teresa Araneta, akong asawa Joyce ni sa Lapu-Lapu City. Ayan, mayong udto sa inyong maying hapon lagi. Limot mangyud ka. Oh, mayong hapon sa inyuhang tanan diri sa may Lapu-Lapu City. Labi na sa imo diha, babe Joyce, og sa imuhang wife nga naminaw karon, si babe Teresa Araneta. Ayan, mayong hapon ni sab, no, sa mga babe na to nga nagtanaw sa tuang Facebook. I mean, TikTok live right now, si babe Andong. Kung ako yan, lalayo ako pansamantala. Kapag sa tingin ko na wala na ang galit niya, saka ako babalik. Oh, di ba? Consistency is the key. Ganun ba yun? Dapat, pag sinabi mong mahal mo talaga. Ipaglalaban mo. Murag, ano lang sa, pabugnawon lang sa niya ang sitwasyon. Matod pa ni Babe Andom. Napoy nag-ano din rin, nagpa-greet di ay, no? Paki-greet po, happy birthday si Engineer Claude, CEO of Claude Venture Travels and Tours. Ayan, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong adlaw. Sa ilahang adlaw na tawa.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Happy birthday Engineer Claude, ang CEO sa Claude Venture Travel and Tours.
2: Happy happy happy birthday. Oh what a lovely day.
0: Ayan, happy happy birthday Engineer, and of course happy happy birthday po kay Babe Rex Ordonesa, no? Happy happy birthday. Asa man mi padulong ani ron. Daghan man nag birthday, no? Sa tanan nag celebrate sa ilahang adlong natawhan, happy happy birthday sa inyo hang tanan. Ilista lang na nako unya para makabalo ko kung asa ko ang itinerary. Happy to see you again on live, ma'am. Tama gyud, right love at the wrong time. Ano man ang
2: labanan natin ng tukso.
0: Dili na tukso. Asa naman to kung asa naman to kung ano dere background na. We had a right love at the wrong time.
1: Hi.
0: Ay, salamat kayo Sir SJ Remedios and kay Yana. Hello sa imo hadiya, good afternoon kay Bebu nga nagpaminaw karon. If love nimo ang tao, ihatag jud nimo unsay makapalipay sa iya, ha.
2: Oh!
0: Nan. Mao nagyud na diha para naa siya'y peace of mind. So bisag sakit, ganun ba yon? Respetuhon na lang ang decision ng girl, babe Sabrina. Ayun, wala naman talaga siya magagawa kundi respetuhin yun. Good afternoon.

babe, watching from Cebu, John Derama. Hello sa imo, Hadiha. Good afternoon. Dita mag-force og tao na piliun ta kay bad na. Bad day nang mamugos. No? Ihatag ang iyahang freedom, oy. Ayaw siya pugsa. Ay, nako. Naulang ako nakakita ng DJ na maganda. Ganahan na ba na yung ko, babe? Ay, kog ilara. Dali, raba ko mo to. Oh. Napagyan si babe Andong, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Sa taga ng sa tagal ng panunuyo, matatanggap din siya noon. Magiging maayos din ang lahat, babe. Oh. So paningkamutan jud niya, dito ka mo give up gyud. Hindi mo siya undangan gyud ka. Grabeng pagmamahal naman yan. Ah, malayo po ako, ma'am babe, taga Laguna po ako, nag-Carlan. Ayan, good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa may Laguna. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa ilaha mga advices, mga tambag, ngadto kay Babe Darwin, pwede nyo i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Matroon ko, babe, 0969-333-0537. So since mga babe, atong oras, alas 2:50 naman, baka ma-piki na punta sa tuang oras karon, no? Kaya, napay mo sunod ng mga programa. So muna ni ang higayon nga maghatag ta sa tuang personal advice ngadto kay Babe Darwin.

Babe Darwin! Ang una, ni mo ang buhaton, no? Is ipasabot sa nako sa imuha nga usahay ang gugma dili na siya sukdanan, no, kung paano nato respetuhon ang usa ka tawo. Bisan pa man tinuod, Babe Darwin, nga doon na kay gibati or love gid nimo si Sarah. Wala ni nagpasabot nga allowed ka, no, nga muhimo ato nga mga buluhaton. Ni mo siyang hikapon, ni mo siyang gakson, ni mo siyang hawkan, halukan, nga walay consent ni Sarah. Kay kita mangod, each individual gani, no? Matagtaw dunay katungod sa tuang kaugalingon, ang desisyon, ato ang lawas, no? Og may tungod si muhang pangutan na kung mapriso ba ang manghawok, no? Manghalok, mangkiss. Babe Darwin, pwede na siya isulod sa kining Safe Spaces Act, no? Katong bawal bastos law. So pwede na siya masulod kaning bitawong muhimo ta og physical sexual advances sa usa ka tao na walay consent nila. No? Even gani ang mag-asawa, ha, pwede ingon ana na siya, babe. So dunay possibility na iya jug kang makasuhay. Kung tinuod nato nga mahalang usa ka tao, di ba unang-una nato buhaton is respetuhon nato ang ilahang desisyon. O ang iyahang hangyo nga dili ka magpaduol niya, magpalayo ka or undangan ang imuhang paglove sa iyaha. Though aminado ko, babe, no, nga dili man sayon tudluan ang atuang kasing-kasing nga dili mahigugma sa tao nga love nato. Pero kay di man pud nato pwedeng ipugos kay magdugo. Dili magdugo ang kasing-kasing, no. Pero bitaw, babe, dili nato ipatigbabaw usahay ato ang gibati, no, hangtod nga maka to the point na makadaot ta sa tuang isig ka tao or even sa tuang kaugalingon. Kus ayaw pod i-consider, ha, nga magpapriso na lang ka para i-prove gid nimo nga love nimo siya, dili pod na siya maayo, babe, no. Kumbaga ato na lang yung respetuhon kung unsang desisyon sa tao. Ang imuhang labing maayong buhaton karon mao ang kinabitang putlon, ang sobra nato nga paglaom, ayuhon sa nimo imong fix yourself, no? Og let go of Sarah. Baga, let her be, no? Pasagdi siya nga buhaton ang iyahang gusto buhaton, nga magpadayon siya sa iyahang kinabuhi. Og ikaw, babe, I know sa umaabot sama sa gingon sa tuang mga babe kaganina nga nagtambag, nga makakita ra gihapon ka og tao nga mutubag sa imong gibati, nga tinuod walay pugsanay og mas malabwan pa ang paglove nimo nga mahatag sa ilaha. So mo lang to kung advice sa imo, ha. Og unta, no, kita mga babe magtuon ta og kasi paano man ta mo love sa ubang tao kung even kita dili nato kaya i-love ang atuang self, mga babe. So i-love sa nato atuang mga kaugalingon kay para able na ta og buong buo ang love na to ang mahatag sa ilaha. Oh! Alas 2:54 na gid wala na tiigong oras, mga babe. Murag pigado pasta ng pigado. Sa tanang mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilahang mga greetings, ilahang advices, o sa tanang nakigduyog sa tuang programang X-Rated Geekan alauna, hantod, alas 3 ning kahaponon. Maayong hapon sa makausab. O daghang salamat sa inyohang pag-subaybay o suporta sa tuang programa. Bisan pa man tuod og second day pa lang natin, mga babe. Pangalawang araw pa lang natin na nagkasama sa programang ito. Sa mga wala pa nato nag-greet diha, ha, medyo ginapangita pa nako ang mga manggod, mga pages sa tuang XFM sister stations na nagpadala pod sa ilahang greetings. Hello, babe, abugada kaayo kagdating karon. Mau ba? Salamat, babe. Babe Christian Alcantara. First time na ako nakakita nimo. Good afternoon. Ma'am Faye Alcaraz, mayong hapon, Babe Sabrina, and Babe Rock sa Mandela Peña. Always watching. Sir Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan. Sa mga wala na nag-greet, mga babe, daghang salamat. No, pasensya kay wala na taigong oras. Dri na lang ko taman, dri na lang ko kutob, mga babe. But sige lang, kay mo balik gihapon ko ugmang adlawa, no, para sa laing edisyon na pod sa tuang X-Rated Drama. Amping mo diha, mga babe, ha? Kay wala ko para ampingan mo.
Wala na tayo time, but sige lang, daghan patag time para mag-uban-uban so maabot pa nga mga adlaw. I'm Ping and I love you everyone. But before that, I would end my program with this song, Bakit Kung Sino Pa? Para sa'yo ito, Darwin, by Lloyd O'Malley. I'm Ping and I love you everyone. Bye! Mwah!

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Dagom.
0: Exciting. Exciting.
1: XFM time. It's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, XFM!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, hindi uso sa akin ang kape nang masubukan ko ang Santaon Gold Coffee Mix. Napakape na ako dahil sa sangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santaon Gold Coffee Mix user.
2: Santaon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Duma, gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?
7: Mag

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: System Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa System Pain, alis agad ang pain. System Pain lang ang sakalam.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod tawon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gol taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: ज्यों बताएगा तपुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: सा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!

0: X FM News.
1: Og mao katoy naglangkob sa mga dagkong mga balita ang atong nahipo sa tibuok Mindanao. Nanukad dinhi sa X FM News Center Tagum. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

di mo palit. Kuhaon yun ang butang nga na dili iya. Muna ang gingon sa uban nga ang term nga ginagamit sa mga bata kan labad lagi to no, na ito word nga bad words no, na bad move na minsa bad lagi to siya lolo. So bisag bata mga kaigsunan, kabalo na siya unsay maayo no, unsay dili maayo. Istoryahan na ganin mo ng bata nga na

asulat sa among kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran nga sinulat dili sa tinta kundili sa espiritu sa buhi nga Dios, dili sa mga papan nga bato kundili sa mga papan sa kasing-kasing nga unod. But ipasabot, pwede tang bisag wala ta nagtuon og balaod mga kaigsunan, pero kung ang uban mo pasulti yan, barang ingon ba nga, klaro naman kay na, oy. Di man ginatama, no? Ma-identify din mo kung unsa ang tama, ma-recognize po din mo unsa ang mali. Muna, mga kaigsunan, anong ato ning gina-encourage karon nga dili na to ang ngayang kalimtan, nga ang ato ang katungdanan sa ato ang isig katao, ang atong katungdanan nga tos Ginoo, ato gyud nang buhaton, ato gyud nang tumanon, mga kaigsunan. Tungod kay mao na ang ato ang katungdanan, sumala pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13, kadloki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kahit kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Karon nganong ato ni nga gitry og take up tungod kay makita nato karon sa social media, grabe na kaayo mga kaigsuonan ang mga panghitabo, grabe na kaayo ka kung sa tuwa pa grabe ka ngilngig na kayo mga kaigsuonan ang mga panghitabo sa tuwa nga palibot. Makita nato na bidyuhan giposil, na bidyuhan giputag ulo, no? Muna nga ang Ginoo, muna nga ang ato ang programa, nag-encourage, tun-i ang Biblia, pamalandongi ang pulong sa Ginoo, basaha ang imong Biblia, sunda ang maayo, pangitaa ang maayo, sunda na, tungod kay mutultol na sa kinabuhi nga walay katapusan. No? Ayaw nato o dili nato kanang ipatugbabaw ang ato ang tawhanon nga pagbati mga kaigsunan, tungod kay kining ato ang tawhanon nga pagbati. Kung mo'y ato ang palabihon na pwede gitang mupusil, pwede kang mupatay, pwede kang mubalos, or bisan unsa nga mga butang nga nilampas na siya or ni outside na siya sa balaod sa Ginoo. Nga kung mulampas ka ana, automatic, doon na yung kay tulubago, no? Kay in every transgression, there is a corresponding penalty. So klaro kay na siya mga kaigsunan. Munang ato kayong ginatry og take up, og hisgot ni, para nga ma-remind ta nga dili inaani ka, dili lang inaani ka simple mga kaigsunan ang sugo nga gisulat. Gisulat na siya para tumanon, gihatag na siya para to ang sundon. Wala na siya gisulat para himong dekorasyon. Gisulat na siya para for your own protection. No, ang balaod. Pag-ingog balaod, no trespassing. Ayaw gyud sulod din ha kay basig mupas ka din ha. But pasabot ang balaod nagprotect sa tua para dili ka mabutang sa peligro. Mabutang man jud ka sa peligro gyud kung imong lapason ng isa ana. Naman gud po'y mali nga pamalandong sa uban nga di na gyud sila wala na ning balaora tungod kay dili ni makaluwas. Wala man ta nagtudlo nga pinaagi ning pagtuman ing balaora o napulo ka sugo, luwason ka sa Ginoo. No? Kung dili atong gitudlo din hi mga kaigsunan nga lapasa ang isa ana, magka problema gyud ang imuhang kinabuhi. No?

Mabita na nga, ang balaod is law of protection. Muprotect na sa imuha kung imong sundon. No? Siyempre, kung dili ka manapaw, eh way bana, way laing, way babana or asawa nga mugukod sa imuha kay wala gud kay gihilabtan nga laing asawa ba o laing bana. No? Kung wa nimo kawatang manok sa imong silingan, aw, malinawang kay imong pagtulog tungod kay naaka sa imuhang kutso, naaka sa imong kaugalingong kwarto, sa imong balay, di ka magtuspesuhan. No? Muna nga, ang balaod mga kaigsunan, it is called the law of protection. Muprotect na sa tao para nga hayahay ang kinabuhi nato mga kaigsunan. I hope nga nini mga orasa, atong na kuha bisag pipila ka mga punto, no? Sa ato ang gitun-an karon. Nga ang balaod di ay dili lang duha. Kundi li ang tinuod ang napulo kasugo na bahin day ni sa duha. No, gusto na ko nga masabta na to ninitaknas kagabi on mga kaigsunan nga ang balaod di ay dili duha na lang. Kundi li ang napulo kasugo na bahin sa duha. Ato na balik-balik ko no. Para ato yung kayo nga makuha pag-ayo. Imong katungdanan sa Ginoo nga imong Diyos, and then katungdanan pod nimo sa imuhang isig katao. Unsa may katungdanan nimo? Higugmaon nimo ang Ginoo. Higugmaon nimo ang imong isig katao. Nini mga kurasa, igalaw, igsoon. Namino man ta karon, posible nga doon natay pagdumot, doon natay kasuko, wala ana siya igsoon. Posible nga doon natay mga plano nga dili maayo, ayaw na lang yung nagbuhata. Posible nga doon ay kasilag sa imong kasing-kasing. Doon ay kasuko, kapungot, no? Or doon na ba'y kabalakan ini mga rasa ato nang iampo mga kaigsunan. Ato nang isalig nga tos Ginoo, dilita mo ang paglaom. No? Doon naman tay kanang pagduda sa Ginoo tungod kay naatay gipangayo unya gifail na to nga burag wa man gihatag. Remember nga kung gihatag sa Ginoo mo na gingon nga option sa Ginoo nga ihatag. Pero kung wa gyud mo na dawat, God's protection na siya. Kay basin unya mo lay mo patay nimo. No? Nga pangitan gusto ka nga makamotor ka. Ya, wa gyud ka rag tagaan, wa ka nakadawat nya imong yung gipugos nakamotor na disgrasya. Di sa tinang panahon mga kaigsunan nga ato ang gipangayo. Ato ang maangkon wit lang ta. No, kay dunay yes, no. No, dula pay wait. Mo na nga ang tubag. Asa lang ning duha, pwede ning maabot sa tua. No? So ang ato ang oras is alas 6:55 na mga kaigsunan. Ato lang hinumduman nga ato ang tibuok nga pagkatao. Gahina na to gamay ang Ginoo. Mag-Google ta o mag-invest ta o mga pipila ka mga minuto. Bisag mga 2 minutes ba? 1 minute. No? Mamalandong, magbasa sa iyahang pulong, sundon ang maayo, pangitaon kung unsay makaayo sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O gadi pa ta, no? Sa dili pa ta mo tapos ato ang hiliskutanan mga kaigsuonan. Katong tanan nga ato ang gisgutan, lakip lang ato ang mga problema, suliran, mga gipangantos nato sa material, sa physical, og nagluya ta sa espiritual. Karong gabi o na niningtak na, ubanik ko ninyo mga kaigsunan, ato na siyang nga iampo. Amahan na mo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giagian sa matag adlaw. Ikaw na sayod sa matag problema nga amo ang giatubang mga pag-antos nga mubati usab og kaluya nga mapiktuhan ang mga espirituhan nga pagpangalagad.
sa mga nagapaminaw karon nga dunay mga problema sa balatian man, sa financial o sa espirituhanon nga kahimtang, ikaw na magatabang, magahikap, magahatag og dugang kabaskog sa panglawas kung dunay balatian, magahatag sa ilang mga panginahanglan, magatagbo sa ilang mga panginahanglan, matag-adlaw, aron kini magamit nila sa paghimaya nga nakanimo. Sa nagkabalatian o dunay balatian nga giantos karon hinaot Ginoong ikaw magahikap o magaayo kanila, apan wala kami arang mahimo kung wala usab among tabang. Ang imong kabuton mai matuman. Hinaot Ginoon ni mga orasa, ikaw mag-preserve sa mga kinabuhi nito mga nagbiyahe na makadangat sa ilang mga destinasyon na maluwas sa katalagman disgrasya. Kudulay problema sa panimalay, ikaw ta maghatag ng nagkalinaw, pakigdait, mabat na nila ang gugma, labaw sa tanan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Hinaot nga ikaw magpanalangin sa matag-usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot nga imuhang pulong matisok sa mga naunag kasing-kasing mahimo na mong gabay giya sa pag-alagad nganha kanimo. Hinaot Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagproteksyon kanamo nini mga orasa sa among pagpamauli o ang among kinabuhi among gitugyan nganha kanimo. Pasailuha kami sa mga sala. Kining tanan mo ginatugyan pinagisangalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so dalay gon kay ang Ginoo mga kaigsunan, another hour na usab nga nakahimo kita sa pagtapos sa tuang devotional. Giskot kita mga pulong nga angay nato nga pamalandongon ni mga orasa og kami in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement nagapaabot sa mga pagpasalamat nganha kaninyo o ginaot nga nini nga kagbihion mabat na nato ang kalipay kalinaw sa ato ang matag-usa ka mga nahona. So nini mga orasa, temporary po kita mga manamilit apan nga kanunay ta magadapit nga naha kaninyo sa pagsubaybay sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og sa samang taknag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon. Samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

Tropa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Super exciting! Tai, tungsa kalihan.
1: Kalahian?
0: Oo, kalihan ba sa supper o dinner?
1: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper,
0: sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.

time check is now 2 minutes past the hour of 7 on this evening. And thank you so much po for listening right now. Ayan, sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted of course, be with me tonight guys. Makakasama mo sa Did You Love sa pinakamalamig at tahimik na gabi. Knowing that, nung nakilala mo siya ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, ngayong gabi ay sabay-sabay tayong ma-inlove. Yes, sa dalawang oras ng ating pagmamahalan. For your greetings, dedication request, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Mati 99.1 FM, maraming salamat po. Yes, sabay-sabay tayong ma-inlove tonight. Mamahalin kita forever. Yes, ako lang po ang Daging magmamahal sa'yo forever. Right here, right now, this is your Daging Love. Love is in the air. And maraming salamat sa ating mga kapulisan na nagre-request ng To The One I Love. Love you guys.

Sa lahat ng mga kapulisan natin nakikinig right now, Dapilam the Epsilon ng PNP na Bunturan kay Corporal, kay Police Master Sergeant Tori Franca and Police Staff Jopea, Corporal Terol and Corporal Suarez. Okay, here's a song para po sa inyo.

Alright, thank you so much for listening right now. Special thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, the Tagum Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Saway Baguio, and our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat po. This program brought to us by Santon Plus Gold. And this time, for a love life stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ako nga pala si Ira, 34 years old, naninirahan sa Carmen. Ang mundo ko dati, Deji Love, sobrang sigla, makulay at punong-puno ng kasiyahan. Nakilala ko noon si Edgar, nag-iisang lalaking minahal ko ng lubusan. Nireto sa akin si Edgar kasi nung mga panahon na yon, 3 taon na akong single dahil niloko ako ng ex-boyfriend ko, pulis. Kaya sobra akong nasaktan kasi siya ang nakauna sa akin. Ibinigay ko ang pagkaberhen ko sa kanya kasi sobrang mahal ko. Enjoy pa nga kami sa sex life noon, Ate Love, at umabot kami ng 2 years na sobrang nakaka-inlove at puro lang saya. Pero ipinagpalit ako sa kaibigan ko pa mismo. Did you love, may pagkakataon na hindi na ako naniniwala sa pakikipagrelasyon. Parang para sa akin, sakit lang sa ulo. Pero nung inireto sa akin si Edgar, sabi ko sa kaopisina ko, "Hay nako, ayoko nang humawak ulit ng baton na ipukpok ko sa ulo ko. Tama na yung naranasan ko sa ex ko na, ay, sinaktan ako. Sabihin nyo na dyan kay Edgar na maghanap na lang ng iba." Sabi naman sa akin ng kaopisina ko, "Digi Love, dai, move on na sa pulis na yon. Subukan mo nang mamuhay sa present at isang tabi na yung past. Besides, it's been 4 years na. May iba na yung pulis. Kaya pag-isipan mo rin." Hanggang sa sinet up kami, Digi Love. Nag-aya silang kumain sa labas. Team dinner daw. Edi ako naman, oo lang ako. Total, Biyernes naman at walang pasok kinabukasan. Naka-order na kami ng pagkain nang biglang dumating si Edgar. Nagulat ako, syempre, nahiya ako. Nakakailang nung una pero masarap siyang kakwintuhan. Okay siyang makisama. Pagkatapos naming kumain, Digi Love, nag-aya silang manood ng sine.

Uuwi na sana ako pero mukhang maganda yung pelikula. At saka isa pa, natuwa rin akong kasama si Edgar. Gwapo si Edgar, did you love, sa personal at talagang magaan kasama. Doon na nagsimula ang lahat at nasundan na ng sundan ang pagkikita hanggang sa formal na siyang nanligaw at magpahayag ng pagmamahal sa akin. Napakabuting tao ni Edgar, did you love? Masasabi kong napakapalad ko sa kanya. Napaka-responsable, magalang, magaling, makisama, kaya nagustuhan rin talaga ng pamilya ko, kumbaga. Pagkaraan ng aming ikatatlong anibersaryo, did you love? Nagpasya na kaming magpakasal. Sabi ko, mahal, salamat. Salamat at sumunod ka noon sa team dinner natin. Salamat at inaya mo akong manood ng sine ng maraming beses na nanligaw ka, na minahal mo ako. Salamat at salamat sa pagkakataong ito na nangangahulugang haharapin natin ang mga bukas hanggang dulo na magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Did you love? Masaya ang aming naging pagsasama ni Edgar. Hanggang sa magbago ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko yun ginusto. Unti-unting napagod ako. Masyado pa akong emotional noon dahil buntis ako hanggang sa nanganak ako. 3 buwan na ang anak namin nang makilala ko. Si Romel. Si Romel ay dati kong kakilala. Alam kong may gusto siya sa akin pero never ko siyang pinatulan. Nung mga panahong yun, did you love, busy si Edgar sa trabaho niya. Mas naging extra masipag kasi siya mula nung magkaanak kami. Halos sa opisina na siya manirahan. Naging close naman kami lalo ni Romel dahil kalapit barangay lang namin siya at nagkaka-text na kami noon sa cellphone. Madalas magkakumustahan hanggang sa napapadalas rin siya sa bahay. Kasi nga, tropa naman kami dati at parang wala lang nung una. Hanggang sa DJ Love, unti-unting nade-develop ang nararamdaman ko para kay Romel. Parang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kasi madalas siya sa bahay, madalas kausap, and since wala na akong trabaho mula nung mga anak ko, kaya nagkaroon kami ng time ni Romel. Did you love, walang alam si Edgar na may lalaki na ako. Nasa sarili naming bahay, may nangyayari sa amin ang lalaki ko at did you love, sarap na sarap ako sa sex life namin ni Romel. Parang siya yung ex na pulis ko. Kasi yung ex kong pulis, magaling talaga yung did you love, performer sa kama, todo bigay. Kaya matagal akong nakamove on dun. Na mali ako, pero masaya akong maging mali, DJ Love. Masama, diba ako? Hoho, DJ Love. Nung hindi na namin makontrol ni Romel ang nararamdaman namin, sabi niya, ano ba, Ira? Pareho tayo ng nararamdaman. Ako, alam ko naman na matagal na kitang mahal. Ngayon, mahal mo na rin ako, diba? Hindi ko na to palalampasin. Ipaglalaban kita kaya sige na. Wala akong pake. Kahit kasal o may anak man kayo, mas masaya ka sa akin, di ba? Kaya sumama ka na sa akin.
namang panahon sa'yo yung asawa mo, ako nandito, palaging nandito, para sa'yo. Did you love? Dahil nga gustong gusto ko si Romel. Dahil nakikita ko sa kanya ang katangian ng ex-boyfriend kong pulis na nagpapaligaya sa akin. Did you love? Sumama ako kay Romel. Iniwan ko si Edgar nang walang pasabi, bigla lang akong nawala. Did you love? Five months na kaming nag-live-in ni Romel. Pero umiikot lang sa sex ang relasyon namin. Tamad siya at irresponsable. Ultimo maghugas ng plato ayaw gawin. Naalala ko ang asawa ko, DJ Love. Kasi yung asawa ko, DJ Love, na si Edgar ay napakabait, matino, masipag, inaalagaan ako. Palaging nagluluto at tinutulungan ako sa gawaing bahay. Taliwas sa personalidad ni Romel. Oh, DJ Love. Ngayon, DJ Love, nakokonsensya ako at naaawa sa una kong asawa. Narealize ko na mahal ko pa pala ang aking asawa. Kahit na hindi siya magaling sa kama, kahit hindi magaling sa romance, sex, DJ Love, tulad ni Romel, tulad nung ex kong pulis, I realize na gusto kong bumalik at buuin ulit ang pamilya ko. Na hindi na sex ang gusto ko. Gusto kong mabuo ang pamilya namin, DJ Love. Pero natatakot ako kasi baka ayaw na niyang makipagbalikan. DJ Love, naguguluhan ako. Sobrang gulong-gulo ako at nahihiya. Ano ang gagawin ko? Gusto kong bumalik sa asawa ko pero natatakot ako na baka ayaw na niya. Did you love? Ako nga pala si Ira at ito ang aking love life stories. Maraming salamat sa pakikinig right now. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted, samahan mo ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan. I'm your daydream na mamahalin ka forever. Ayan, mamaya, Ira, it's 8 p.m. Magbibigay ako ng advice after the caller, or yes, 7:30 p.m. Okay? I love you, Ira. Salamat sa pagsalig.

Alright, hi nga pala kay Brad Romeo ng Magic 5 Fraternity. And sa lahat ng mga staff nakikinig right now, maraming maraming salamat. The Tau Gamma P na nagre-request ng kantang All or Nothing. I love you!

0: Alright, how... Ayan, taugamapi. Ayan, sa lahat ng mga fraternity nakikinig right now, 39 minutes past the hour of 7 on this evening. And maraming salamat po. Meron tayong caller online. Hello, sir. Hi, sir. Hello. Lakasan mo naman yung boses mo. Ayan.
1: Hello?
0: Hello? Hello, sir. Hinailagay mong tingog. Ano din ang tingog sa mga sundalo? Hello, sir.
1: Mauna, may gumamay.
0: You can share your love story anyway. Hello, sir. Yeah. Go ahead, sir. You can share your love story.
1: Mag-set talaga, ma'am.
0: Okay, go ahead, sir. Sir, go ahead, sir. Hello? Your love story, di ba? Sabi mo kasi mag-share ka ng love story. So, pinagbigyan kita and yes, I'm willing to listen. Yung, di ba? Sige, sir. Di ba, in love, broken-hearted ka?
1: Kuwan, ma'am. In love, pero ano, nakamove on naman.
0: Oo, nakamove on na dahil. So, nangitara dahil kag, nangitara dahil kag ganang ano, sir?
1: True, sa tawag ka lang, yung tamang tao ba?
0: Oo, naghahanap ng tamang tao, ayun. Sir, wala mo'y duty karon?
1: Wala, ma'am.
0: Sige, sir, basta i-greet na mo ang imuhang mga kaubang sundalo karon.
1: Naglakaw po, ma'am.
0: Naglakaw? Ikaw rin, isa ron din, ha?
1: Kay body, pero iro lagi.
0: So, lonely boy. Okay. Sir, imposible ka. Yung single ka and broken-hearted niya ka ng gwapo, manggod, di ba?
1: Dali, ma'am. Kay akong uyab, ma'am. Kay nag-nurse, manggod.
0: Ah, imong uyab is nurse. So, ayun.
1: For almost 15 years?
0: Busy siya.
1: Ha?
0: Busy ang imuhang nurse nga uyab.
1: Nurse. Nasa layan na lipay.
0: Sa lain na lipay. Okay, nga nung sa lain mo na lipay.
1: Siguro, wala. That time, busy sa trabaho.
0: Busy sa trabaho. As in, busy yun ang mga sundalo? Unsa ka busy?
1: Ano naman yung trabaho? Ano? Siguro, pangitag.
0: Pangitag chicks, sir?
1: Trabaho sa bukid. Ano?
0: Joke lang.
1: Wala may chicks sa bukid.
0: Ay, wala yung chicks sa bukid. Oh. Imposible naman, sir. Ay, yung bukid. Wala yung chicks.
1: Ito mga agaw.
0: So, you are... pero naka-move on na ka, di ba?
1: Oo, oh, mga ano siguro. Wala na ka 2 years na.
0: Ah, 2 years na naka-move on na. So, wala na dahil kay kalangga-langga.
1: Mas yata, dyan mag 2 years, kasabay na ko na ako sa ano, sa araw ng kalayaan, dyan 12 pa na.
0: Okay. So, unsa atong, unsa man, kanang, pero gusto ka makauyab?
1: Siguro ma'am, na ako nakachat, pero murag, kami murag dili.
0: Na kay naka-chat niya or unsa may problema sa imong ka-chat?
1: Pili na ko yata lang mag-busy pa sa siyang
0: trabaho.
1: Ano? Trabaho? Trabaho, ana.
0: Oo. Unsa di trabaho sa imong ka-chat?
1: Man, ma'am. Kini nga sa DepEd Bangod?
0: Teacher. So halos wala mo'y time sa isa't isa niya. Ikaw po busy kay sundalo. So unsa man atong mabuhat ana aron?
1: Mo na siguro ano.
0: So nangita ka, gusto ka og ganang girlfriend nga naay time sa imuha. Dili busy.
1: Ayan na, good, ma'am. Kay murag last week pa nyata minag-away ni din. nag-decide nga kanya-kanya daw.
0: Ah, so last week lang mo nagbulag? Atong nurse? Or atong teacher? Ah, o katong teacher. Ah, so medyo...
1: Katong gishare gina ko sa imo, ha?
0: Gishare na din yung sa ko. Alright, na-share na din yung... Sorry, nakalimot ko. Okay, so pero I know you're in love. Uy, sir, medyo giubo ka. Sir, pag inom og Santon Plus Gold og turbo. Ay, dili pwede turbo, sir, kay wala kay uyab. Bawal ang turbo.
1: Nga naman, mom.
0: Bawal ang turbo sa kanang mga single, kanang naalay partner. Ayan. Santon Plus Gold. Baka gusto mo ng kape, sir.
1: Kapi, ma'am. Kapila na ko giilad. Kapila na sa'yo kung natagam.
0: Kapila na kagipasakitan. Sandalo, pasakitan? Imposible naman, uy.
1: Alangan, ma'am.

0: Ate ka, si sir. Ay, gwapo ba yaka, sir, ha? Niyang walay uyaban.
1: Sana all!
0: Bitaw, sir. Yes, sir. Go ahead.
2: Siguro. Trabaho lang, trabaho.
0: Busy sa trabaho niya, wala na ka, gusto kag girlfriend nga night time sa imuha.
3: Secret.
2: Gani no, pero usaan man kay ano.
0: Usaan na to na ron.
2: Busy man siya niya, si maldita si pangaway niya, nabi mga babae siguro.
3: Secret.
0: Uy, dili.
3: Lambe kayo.
0: Uy, sir, ayaw pag ano nga ang babae, maldita. Dili tanan, uy, buutan man ang uban nga babae. Bisan, basin naka-encounter lang ka, no, naka... na ka-encounter lang ka ganang maldita nga babae.
2: Hindi, halos good kay...
0: Hmm? Over? Dili, uy, abuutan man sa DJ Love, sir. Gusto mo, mahalin kita forever.
1: Sana all!
0: Okay. Ayan, sir, unsa gani mo nga division? Ano ba? Batalyon?
2: Kami, ma'am?
0: Mm-mm.
2: Sa suko, mi, ma'am?
0: Sa suko? Suko?
2: Mm-hmm.
0: Okay. Sige. Part sa 10th division, di ba?
2: Oh, ma'am.
0: Mm-mm. Okay, sige sir, wala na kay isulti, i-share. Kadto lang gusto kag
2: ganin. Mangayo na lang kog unsa na tawag na tingingon.
3: Lame kayo.
0: Mangayo kaog.
2: Maon.
0: Mangayo kaog.
3: Secret.
2: Kaog maon ba na, ma'am?
0: Kaog maon, a girlfriend.
2: Pasinday.
3: Aya!
0: Secret. Atik-atik yun ni siya ba? Uy! Sige. On-air yung number daw. Sige daw. Basinday na chicks nga. O text mo nga.
2: Sige mo, ma.
0: Sige, go ahead. Laban dira.
2: 0928.
0: Mm-mm.
2: 801.
0: Mm-mm.
2: 8113.
0: Mm-mm.
2: Yan lang, ma'am. Salamat.
0: Ayon. So, unta na imo text sa imo ha, sir. Oy, si sir ha, in fairness, guwapo sa guwapo si sir sa personal sobra. Atik-atik si sir. Eh, guwapo gyud si sir. Promise, guwapo gyud ni si sir as in sobra. Sige sir, salamat sa pagtawag. I know nga maka-move on ra ka, ma-in love ra ka in God's perfect time, sir, okay?
2: Salamat, ma'am.
0: Okay, God bless. Pakick off na lang, sir.
2: Bye.
0: Alright, sa lahat ng mga in love right now, pwede pa rin po kayong tumawag sa ating text line. And okay, samahan mo ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Maraming salamat. And yes, love is in the air. Muling binuhay mo, dedicated to Ira, na in love ka ayo sa iyang boyfriend. Kapangalan mo si Sender. Alright, love is in the air.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen. O sa Kasals Clerk. Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

Sa lahat ng mga in love nakikinig right now, lalong-lalo na kay Romeo ng Magic 5 Fraternity at sa lahat ng mga Triskelion na in love. Right here, right now, I'm your Deji Love. Mamahalin ka forever.

0: Alright, 6 minutes past the hour of 8 on this evening. And ayan, sa lahat ng mga tao gamapin, sobrang guwapo. Asa dapit ang guwapo? Kay Atong Palakot.
1: Secret.
0: Ayun. Mga guwapo daw ang tao gamapi. Alright, maraming salamat sa pagkikinig right now. Atong basahon, atong yung mga greetings mga langga. Sa lahat ng mga in love. Okay, sa lahat ng mga papa nato din ha, no? Mga papa nga kanang gusto pa mo sugakod, gusto pa mo dagan, mo tumbling, mo lupad-lupad. Ayun, pag turbo. Aron mas kusgan pag yod. Alright, ang turbo mapalit sa tanang parmasya mga kaigsuunan. And syempre, ayun, para mas mainitan pagyod ang kalawasan, para mas mulagsik, magkape, mag Santon Plus Gold na. Ayun, Santon Plus Gold, ayan ang kape na, ayun, herbal kaayo mga langga. Oo, and walang halong mga kimikal nga makadaot sa lawas. Alright, and special thanks po. Ayan, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suwaybagyo, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and yes, our Vice Mayor, Mayor Attorney Lingling Estabilio, maraming salamat po. And Ma'am Rowena Duwalyo ng GM Car, ayun, sa mga gusto magpaayo, mga sakyanan and aircon. Okay, and I'm Nelsa, nga guwapa kayo, did you love? Searching sundalo nga lamion. Ayun. Ala naman tayo. Nay color ganina, sundalo nga. Ay, so lamion man to siya. Oh, sir, naminaw pa ka? Oh, sa itong mga guwapong sundalo, no? Lamion, paki-play ng all or nothing. Ayun. And, did you love? I love you, my favorite DJ. I'm John Ard ng Panibasan. Request ng song After All, My Love. Ayun. Ay, my love. Ay, my love na daytaron, John Ard. Okay, my love. Hahanapin ko yan, my love. And DJ Unsay, masulti nimo sa mga kabet. Girl! Ako DJ kay maglagot ko. Ay, huwag naman magmura, ma'am. Nga nung mapmupatol mang yun og minyo nga naa may single. Matay yung tama. Ala, sorry na, boss.
2: Lame kayo.
0: Lame magod daw kayo na, ma'am. Okay, ayos na. Basa na ako. Okay, mga... Ayaw po nang mamatay, ma'am. Uy, wala ka sa sitwasyon nila. O, basa hindi ayaw ka nang gipaganahan sa imong mister.
2: Lame kayo.
0: Na in love.
1: Secret.
0: No, ipod ka ayaw, ma'am. No, biktima rapod ba yan na sila. And, pa-request ng kanta ni Joy Love na... Okay. Hahanapin ko, ma'am. I love you, ma'am.
2: Lame kayo.
0: Sige, ma'am, para mawala imong kasukuan niya, ma'am, pangitaon ko na imong kanta. Ma'am, mahal to'y kanta ni ma'am. Hahanapin ko yun, ma'am. Okay, and, good evening, DJ Love. Nangita kong textmate nga babae ka ng single mom kay Lami, ah. Ay,
1: secret.
3: Sana all.
1: You're old.
2: Lami kayo.
0: Lami di ay mga single mom. Okay, imong text line, ay ang cellphone number ni sir nga nangitag single mom kay Lami daw ang single mom.
2: Lami kayo.
0: 0985-467-7990. Again, 0985-467-7990. Ayun, kay Lami daw ang single mom. Single mom, gudi ang gusto. And DJ, it's been a long time nga wala na ko'y uyab. Still searching the one. Ayun, ano ba to? Ang ingay naman. Ay, ayun. Okay, it's been a long time nga wala ko'y uyab and still searching the one. Hi, DJ, I'm crying while sleeping. Pa-play naman ng muli. Ayun. Muli. Muling pagbigyan ng pag-ibig ng namamatay na. Okay. And ayun, hi daw sa atong mga gwapong sundalo ng 10th Division. Ayun.
2: Lame kayo.
0: Okay, and sa mga CSU, ayaw mo pang luod, oy. Huwag dili na ako ma-play inyo ang mga kanta, ha? Okay, mawiwarla po sa DJ Love din, he. So, dami-dami naman niyo.
3: Start ngayon.
2: Lamek.
1: Secret.
0: Napa.
2: Ayaw.
1: You're old.
0: Napa, naapa itong mga gwapo din ha, sa ano, Mati, okay? And sa Crime Buster, okay. Hey, Brad. And sa atong mga gwapong Triskillion, okay, okay. Okay, number one ang Triskillion sa kagwapo. Sige, dawat na lang, Miana, dawat na lang.
2: Sana all!
1: Secret!
0: And hi, DJ Makwedi Ay. Dili ko mukhaon, pero kung ikaw, akong kaonan.
1: Secret!
0: Ayun.
3: At ngayon.
2: Sana all!
0: Ay, ayaw po, ikaw na, sir. Di man ko
1: pagkaon. You're wrong.

0: secret.
1: Palakpakan na lang taka sir kay Howd when they came kaon. Sige. And okay, Makoy, I love you. And DJ Rand, I'm Randy ng Panabol, listening you right now. And nasa sasakyan ako ngayon. Na ako sasakyanan karon, DJ Love, and request ka ng kantang If You're Not the One.
0: Secret.
1: Okay, If You're Not the One, hahanapin ni DJ Love yan, sir, ha. And hi DJ, I'm okay. Basa na, balik na. And hi DJ Jendy, ay ask lang anong naamang gyud mga lalaki nga maghinambog nga daghan silag na hilabtan.
0: Secret.
1: Ayun.
2: Lame kayo.
1: O lami mangud daw kaayo nang maghinambog sila nga daghan silag na hilabtan. Okay. I feel you, Ate Jane. Okay, Makoy ha. Hilom na Makoy. Ayun. Naihinoon ko yung nahuna-hunaan ba?

0: Parang gusto kong lumipad. Choink! Okay. Guilty feet have got no rhythm, but what's easy to pretend. Ayun, hi nga pala kay Rotwila and Jane. I understand. You know what, Jane? Kung naka-encounter kag lalaki nga ingon ay na nga kanang gipang hambog niya sa tanan nga nag gihilabtan kaniya, naka-sex kaniya, doon sa padinha, o giun sa kaniya. Actually, Jane, pwede ni mo siya maadto ka sa tagong police station. Pwede takatabangan nga maano siya, no? Kanang pwede naman makasuhan na siya, okay? Since natay sponsor din hi, natay nagsuporta, no? At duulo na to si Attorney Lingling o daghan pang mga lawyer nga atong maduol. Ubanan ta ka, Jane. Kung napakaulawan gyud imong dungog, no ulaw man na. No ipanghambog nimo, boys naman.
1: Lame kayo.
0: Lami man gyud na siya, boys. I know that.
1: Okay kayo.
0: Pero huwag nyo naman ipagmalaki sa iba na, uy, kaya si, ano ba, kaya ako natilawan. O ako na siyang akong itambling-tambling. Huwag naman. Ingon, ano na siya ba?
2: Sana all.
0: Sige, Jane, storya taon niya, ha? Actually, pwede ta ka matabangan, ana. And pwede ka mo dool, okay? To Sir Bahan, ang Chief of Police ng Tagum Police Station. Sir, no? Nakikinig ka right now? Ayun. So, pwede ta kaubanan sa Tagum Police Station. Ipablatter na imuhang ex. Nagipakaulawan ka. Nga, oh, gipanghambog niya nga... na ano kaniya, no? Ulaw man na. Ulaw gina siya, Jane. Pero mo nang samtang sa'yo patagain nag-leksyon. Maraming salamat. 15 minutes past the hour of 8 and this evening. And ayun, sa mga tuhod nga, di na mo barog, nagluya, di na kasugakod, di na mo kahi. Ayun, pagahion na sa turbo. Mag-turbo na. Right here, right now, this is your DJ Love. Mamahalin ka forever. Ayun, dahil mahal ko kayo at dahil in love ngayon ang ating texter na si Randy at ang ating mga triskillion ng mga gwapo kaayo. Muli, dahil muling pagbigyan ang kanilang nagmamahalan, ang pagkanilang pagmamahalan. Love is in the air.

All right. 23 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi to Jessica na broken-hearted right now. Nasa tabing dagat. Nag-emote. At umiiyak. Sobrang nasasaktan. Hi nga pala. Kay Arnel. Arnel, sobrang mahal na mahal ka ni Jessica. Sana naman ay pagbigyan mo ng chance. Bigyan mo siya ng chance na mapatawad siya. Hindi niya sinasadya na, ayun, maka-one-night stand ng iba. Mahal na mahal ka niya. After all these years, para sa inyong dalawa.

0: Alright, 27 minutes past the hour of 8 and this evening, and kayo pa rin po nakikinig sa 107.1 XFM and 99.1 XFM. Mati, maraming salamat. And ayun, oh, sige na, Arnel, pasayloan na si ma'am. Oo, oh, sahay, masipyat man, wala may perfect nga tao. Kung naka one night stand siya, kaisa raman to. Diba? Isa pa, wala na kaduha, wala na katulo, kaisa lang. Masipyat, mangyudda, magkamali, mangyud. So kung nakasipyat siya, pasayloan na, Arnel, love man ni mo, love man ka niya, love ninyo ang isa't isa. Tama nang emote-emote, oy. Magpinasayloan na lang para mahuman na. Para laban Japan.
1: Secret!
0: Okay. Alright, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender kanina na si Ira. Alam kong mahirap, mabigat ang nararamdaman ni Ira ngayon. Kaya sana itong advice na ibibigay ni Deji Love ay makakatulong upang gumaan ang nararamdaman ng ating sender. Ira, payakap. Oh, be, pag ako si Ira, be, payakap, Ira. Gusto ta kagakson og taman-taman. Alam kong sobrang bigat ng nararamdaman mo ngayon, Ira. Pero yung katotohanan na nagsusulat ka kay Deji Love, ibig sabihin, gusto mo pang itama ang iyong pagkakamali. At yun ang umpisa ng pagbangon. Ira, prank ka tayo ha. Walang paligoy-ligoy, okay? Unang-una dapat mong gawin, Ira. Tanggapin mo yung katotohanan na nagkamali ka ng malaki. Nasaktan mo si Edgar, nasaktan mo anak niyo, sinira mo tiwala ni Edgar. Hindi na natin pwede i-deny yun para gumaan ang loob mo. Pero Ira, dahil nagkamali ka, hindi ka masamang tao. Hindi porket nagkamali ka, masamang tao ka na. No, hindi ka masamang tao habang buhay. Yung pagsisisi mo ngayon, yan yung patunay na nagigising ka na. Nagising ka sa katotohanan. Ira, kung gusto mo talagang bumalik sa asawa mong si Edgar, gawin mong tama. Gawin mo ang tama. Wag sa text, wag sa chat. Harap-harapan puntahan mo. Di bali ng anong masabi niya o kung masaktan ka man niya physical, harapin mo na lang. Ganito sabihin mo kay Edgar. Total mabait naman si Edgar, I know, hindi siya mananakit. Sabihin mo sa kanya na nandito ako para humingi ng tawad. Walang excuse, nanloko ako, iniwan kita at si baby. Alam kong wala akong karapatang humingi ng second chance, pero gusto mong malaman mo na nagsisisi ako. Narealize ko kung gaano ka kaimportante sa amin. Putol na lahat kay Romel. Kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, patutunayan ko sa gawa, sa araw-araw. Pero kung hindi, naiintindihan ko. At haharap ako sa consequence. Ang importante, alam mo na nagsisisi ako at narealize kong ikaw ang mahal ko. Tapos tumahimik ka na. Oh. Okay, tumahimik ka. Ibigay mo sa kanya yung bola. Respeto mo yon. Ira, 5 months lang kayo pero puro sex lang. Walang future doon. Tamad, irresponsable hanggang may ugnayan. Okay? Hanggat may ugnayan ka pa, hindi maniniwala si Edgar na seryoso ka. Hindi maniniwala si Edgar na talagang nagbabago ka na. So, alam mo anong dapat mong gawin, ma'am? Muna dapat block mo na. Delete mo na, iwasan na, para sa anak mo, para sa sarili mo, at para kay Edgar. Magpakumbaba ka sa resulta. Kung pwedeng, okay? Kung pwedeng umiyak ka sa kanya. Okay? Humingi ka ng tawad. Paghirapan mo yung tiwala. Araw-araw. Hindi lang sa salita, dapat sa gawa. Bigyan kanya ng time. Huwag madiliin. Patunayan mo muna. Hindi na masakit pero karapatan niya. Ang gagawin mo, co-parent kayo na ng maayos para sa anak niyo. Nang walang drama. And prioridad mo ngayon, Ma'am Ira, anak mo. Kahit magkabalikan kayo ay hindi, si baby dapat una. Usap kayo ni Edgar kung paano nyo alagaan ng maayos ang anak niyo, okay? Walang gantihan, walang sisihan. Sports lang ba dapat, okay? And totoo lang, Ira, yung sinabi mo na masaya akong maging mali. Normal yun. Naligaw ka kasi nakahanap ka ng atensyon ng iba. Napagod ka mag-isa, postpartum, okay? Loneliness, delikado din kasi yun. And naiintindihan kita sa sitwasyon na yun. Pero ngayon, Ira, alam mo na kung ano yung totoo. Nasa bahay mo pala, yung lalaking matino, masipag, nag-aalaga, na mahal ko. Oh. Ira, hindi pa huli ang lahat. Pero kung kailangan ng tapang, tapang para humarap, tapang para tanggapin kung ano man ang sagot ni Edgar, at tapang para ituloy buhay mo na tama kahit masakit. Ira, kung ako sa'yo, kausapin mo na si Edgar ngayon na. Oo, huwag nang bukas, ilang, di ba? Mamaya na, wag, dapat ngayon na, puntahan mo na. Di bali nang magalit siya, accept that consequence, okay? Huwag patagalin, habang tumatagal, lalong lumalayo. Mag-overthink lang si Edgar. Okay, Ira, nandito lang si Deji Love. Hindi kita i-judge. Naiintindihan kita. Sobrang naiintindihan kita. Okay, so sa mga sweetheart nato din ha, nga naminaw, so sa mga nakikinig right now, ano kaya ang pwede mong i-advise kay Ira? Okay, may time pa naman tayo. So, babasahin ko yan sa ere, okay? And, nawarla ko ano inyo hang text mo, no? O sige, makaya rin ano yung soul bad, Sir Arne. Ang kanang one night stand bang good, okay raman. O okay rin, nakaisa raman. Wa man nakaduha, katulo ka upat, okay rin na.
1: Sana all!
0: Makalimtan rin na, makaforget rin mo, ana. I know, lisod bang gina siya kay, labi na nakabalo ka nga, di ba? No? Kanang nakabalo ka nga, imuhang uyab. Gi unsa man dira no gi tumbling-tumbling pag ayo, unsa ba gi kaon-kaon pag ayo ang ice cream, unsa pa, unsa ba ma-worry lang lagi ko, no?
2: Secret
0: sa ilo ay, no, kausahay akong dili ko kadire-diretso istorya because sometimes kanang mahihirapan si ako.
2: Secret
0: bitaw, ayun. So, ako lang yung masulti. Lisod bang yun na siya nga part sa inyong sitwasyon tungod kay, kung bisan ako, no, kung sa akong part, makabalo ko nga ako ang partner, oo, kung akong uyab, mag-una-una ako, mag-overthink, tako, alo, eh. Nagkuan siya niya ako na po, hugawan ko actually, hugawan ko. So, nasabtan ta ka na, Sir Edgar, ay, Sir Edgar, Sir Arnel, nasabtanta ka nga, mag-overthink ka. Pero unfair po kay Sir Arner. Oo nga, porkit babae, di na pwede makamali, di na pwede magka-one night stand. Dapat lalaki lang ang maka-one night stand.
2: Secret!
3: You're old!
0: Alright, maraming... Maraming salamat sa mga lahat, sa mga nakikinig sa lahat, sa mga lahat, mansad, I'm wrong. Okay, sa ato mga kasundaluhan, nagikinig right now, and to Sir Caller ka kanina, na sobrang in love, na broken hearted, na hindi ko maintindihan, Deji Love, pwedeng ikaw na lang ang mahalin ko. Ay, nako, kagilok. You're wrong. Alright, i-play na ko, Sir, ay mohang request. Okay, All Out of Love. I know, Shape of My Heart. Ayun. Ayan, para sa you to, Sir. At sana'y ma-inlove ka pa ng sobra. I'm your Deji Love. Mamahalin ka forever. Alright, love is in the air sa lahat ng mga nagmahalan ngayon. Lalong-lalo na kay Sir Arnel. I know, magkakabalikan din kayo, okay? Love you guys.

0: ako. Alright, 44 minutes past the hour of 8 and this evening, and malapit na po tayong mag-bye-bye. Yes, pa-bye-bye na po tayo. But before that, gusto ko munang mahalin ka ng sobra-sobra tonight. Hi to Sir George ng 10th Division, sir. Ayan po ang kantang para sa'yo. I love you, sir. Mamahalin kita forever. And don't worry for that. Okay? Dahil ako ang DJ yung magmamahal sa'yo hanggang sa iyong panaginip. Matulog ka na, sir. Alright. And ayun. Ang daming text. Pero sorry ha, dili na ako mabasa. Huwag manapod. Ayun mo pang luod kay DJ Love ha. Kung usahay, dili ma-play inyo ang mga kanta, inyo ang mga text, and chobachoche. Kasi ano eh,
1: your own secret.
0: Oo niya.
2: Ayaw!
0: Tama na. Tama na. Stop it. Over naman po ganun yung mga gipang text. Good. Oo niya. Nainahon ko yung mahuna-hunaan.
2: Ayaw!
0: Oh, no, listen, boy.

0: And ayun, did you love? Maotgan, nabasa na po na ako.
1: Sana all.
2: You're wrong.
3: Ayaw!
0: Ano ay? Tingog. Di na lang kumutingog, paraway mo.
3: Ayaw!
0: Mubaybay na ba ko? Mubaybay na natatawad, ha? Sorry, good. Andili na ko matiwas-tiwas ang inyohang mga texts. And sorry if diha lang taman. Na yung mga limited edition. Na yung mga... Sana'y maintindihan nyo, guys. Pero,
4: Okay, kayo.
0: Ganahan kay ko.
5: Sa malamig, sa malamig.
2: You're old.
0: Ah, did you love? Sundoon ka na mo din, ha? Anhita, ay, sorry, sir. Katulugon na kayo ko ninyo. Dilipod ko ganahan mo an haog bar. Never pa ko nagaan haog bar.
4: Lamig kayo.
0: Sana all. With sorry, good guys. Bisan asa, basta... Ay lang ng bar. Ayaw lang ng mga ansawa, no? Okay, so I love you. Sobrang mahal na mahal kita. Ayun, sanay nag-enjoy ka at sanay ayun na satisfied ka.
4: Okay,
0: and once again, sa lahat ng mga gusto pang mag-send ng kanilang love story, ayaw mo kaulaw send kay Deji Love, ha? Kay ganahan kay Koana, and ganahan kay Taana, and yes, dili ko mo judge, and musabot ko, og taman-taman, and masaligan ko ninyo, okay? Dili pa ko makapasalig mga langga, nga di ko makasala.
1: Sana all!
0: Yes, because I'm not perfect. I'm just a human. I'm just, di ba? Makasala gid ko. Moamin ko.
4: Secret.
0: Pero mapasalig nako nga imuhang love story, imuhang sikreto, kaya nako ampingan. Hangtod sa hangtod, forever nga, di ba? Kasi nga mahal kita. Oh, mahal ko kayo. So ampingan gid nako inyo mga love story lang ga. Okay? So, wala tay igong oras. Time for us to say bye. Hi daw sa mga taga-Mako nga naminaw karon. Hey Pastor Alvin Bangoy, ayon, daghang salamat to Pastor Abiao, daghang salamat. Ayon dali una to be. And to R nga gwapong pulis and Pastor Ruel Tambalila, Rikeyo ng Samal, ayon, abotag Samal and mga gwapong sundalo din ha. Ayon sa Panabo. And Sir Arnold, to Richard, and to Arpa, ayun. Matulog mo sa yuron, ha? Pero, muhangyo ko ninyo. Bago matulog, basag Bible. Isa bahalag isa lang ka verse. And then, mag-ampo. Lami ka ayong matulog nga ka na nag-pray ka kay Lord. Okay, di lang puro mga... Diba? Ayan ang puro mga ano lang, kanang mga lamion, mga palami. Normal man lang mga palami, makasabot mong kuhay na. Pero tagaig time si Lord sa imong kasing-kasing. Alright, I love you. Time us to say bye. And see you tomorrow, guys. Same time, same station. Right here, right now. This is your Deji Love. Mamahalin ka forever.

0: Belut. Belut. Belut.
1: Eh, Belut. Eh, Belut.
0: Kitan.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung sagit.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
3: ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod daghan ng doktor ug albularyo na ang akong natuan daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigi og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientists, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
2: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinakisa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mag-gustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika. Wednesday!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at PAGOR.PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
5: Exciting!
6: Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, Bibi. Putahe sa gabi-i na.

That's why I love you, I hate you. So don't be afraid to let them show your true color. Hi! Maayong gabi po sa toang tanang. Welcome po sa toang programa karong gabi una. Sa maniwala. Maayong gabi po once again sa mga namino karon sa toang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Welcome po sa toang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi una, ang inyong Disney Princess Visaya version. Ang inyong Cinderella hang to alas 11 po sa kagabihon. And syempre, live kita madugong sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Masilipod ninyo itong kagwapa. Tiyara! Gwapa ko ron. The pink really is for me. Para gini sa kuha ang pink na color, bebe color. Para po sa mga katropa nato nga nakaroon sa Facebook Live, nag-browse-browse live, makita ninyo nyo ang Disney Princess. I-search palihog, tas pa-follow, pa-like, ug pa-share XFM Bukidnon. And then live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Uy, kumusta man lang yung mga adlaw karon? Kumusta man ang inyong pagpanginabuhi? Okay pa ba? Huh? Pa ba kakahuna-huna ka mag-resign? Basing na-stress na ka diha. Walang kagasaba. Bitaw, oy. Ato ka na siyang pag-ihisgutan karong gabi una, ha? Ayan, syempre nga to ang programa. Getod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Kapag ka feeling ni mga wala ka na'y kusog, sometimes manggod kapag kaluyang imuhang immune system, it's one of the reasons nga nung di ka ganahan mo bangon para muadto ka sa imuhang trabaho, kay luya naman ka, ayo. And then, dili ka pwede nga magluya, baby, labi na kung ikaw ang breadwinner sa imong pamilya, kinahanglan nga kusgan gid ka. Kinahanglan na maski anon say moy tabo. Still, naga pong kay kusog dili magluyang imong kalawasan. Pag inom gid bi sa Santon Plus Gold, unya pakapinan nimo siya sa gulon pud nimo og Santon Vitamin C. Kani siya ang duha ka power combination nga magpalig-on sa imong immune system, maghatag sa imuha og kusog aron lindot ang imuhang pagtrabaho. No? Maka-smile na ka kay kung wala kung dili gani ka malipayon bi, kulang na og kanang vitamin C pud ang imuhang lawas, oh. The source of your happiness will always be vitamin C, will always be Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede sa pwede po, kung gusto kang specific na kanang pharmacies, pwede sa Mercury Drug Stores, pwede sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy.

0: gisgat kaya po kita sa mga butang karon na dili na dapat unta hisgutan pero ma-brought up man joined. Dili pwede nga din na siya hisgutan para po sa tuwang Sir Vivi question for tonight. Yeah. Ano to kung sparring partner, right? Kuan man, busy man kayo sa yung life. May gabi diha, double D, kung asa man kakaroon, I hope na nakapaniha po na ka. Ooh! Ang atang Sir Bibi question karong gabi ho na, atod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand, ayaw kalimut pagpagasolina po sa Shell or El Ilion Shell Mobility Station. Sa tibuok kalibutan, makita ang Shell, pero kung dali ka sa bukid noon, nakita yung branch sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duhadris Malaybalay, ha? Atbang sa Polymedic, ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay! Aba? Unsay feeling anang na akay toxic nga ka-workmate? Unsa po dili? Ugma guro nga to ang question ani. Unsay ilhanan sa toxic yun? Nga toxic imong ka-workmate? Pero sa karon, unsay feeling anang? Mamay kabaluan ang kuan, moms, oh? O may kabaluan sa ika ng pasabot anang toxic. Kanagong kuan, kanang na nag-iyaan ng chicken joy. Bida-bida. Kanagong ana. O, kanang mga ingon na ana. Kanang, ang sapay tawag ana. Kanagong na ay mga gimbulahat. Sa batag other man. Na ay mga buluhaton sa inyuhang opisina. O, sa inyuhang gitrabahuan. Mo volunteer gid na siya. Oh, unya, gusto ni mo siya tabangan, mo ingon siya, okay, I can do it myself. Alang, dili siya gusto nga masapawan, dili siya gusto nga malabuan. Ang feeling na to, useless naman ko ani, oy. Nakasuway na ba mo, ana, nga naamoy toxic nga ka-workmate? Ano siya'y feeling? Wala may ka-experience, ana. Kaya dali mong good sa amua, especially dali sa may XFM bukid nun, wala mong good mingon, ana, good na environment. Ang among environment mong good din niya, pag naamoy problema sa usag-usa, we always talk to each other. Kami mong good is naamoy ka ng level of, level of communication. Kumbaga, kung nami problema sa among mga kauban, we always talk, like nag-istoryahan na usap mi, kanang private ba, conversation, nag-istoryahan sa namo, unsay problema namong duha, nga nung dili na yung mag-coincide. Nag-away? Parihara good na sa mag-away mo kanang inyong love life ba? Kanang inyong love life, ganun din ha, di mo magkasinamot lain, pulong inyong i-voice out sa uban. Siyempre, kamong duha ang mag-settle, ana. So, yung anak po, ang kanang, halimbawa na kay kanang ka-workmate nga toxic kaayo, niya, kalit lang ka ba? Kalit lang ka ganang, di kalit na gani siya, yung murugwani mo hilab, diba? Ano, no? Sa feeling ninyo, anak, bisige lang, i-share ninyo yung mga insights, ha? Yung mga, kuan diha, basi namin mga tinaguan din na ang mga hinanakit, nga watakabalo. Pwede ko ninyo nga i-message sa itong official Facebook pages karon. O pwede po ko ninyo i-text sa ito ang number. Tabian, mag-iapong tams ng pagaw-pagaw, no? 0945-443-5869. Atong programa, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Gusto ka nga libre ka nga mga anak, wala kay bayaran. Gusto ka nga magpa-prenatal check-up, wala kay bayaran. Og mga anak na gani ka, naapagid kay pa-cashback. Nako, bibisitahan po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may Malaybalay City, diri sa may Barangay Size. For more details, pwede nyo silang i-contact sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Monski, ano niyon? Kwerpo. Thank you! Thank you kaayo sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Mami Josefina Tinambunan. Audio sa may Aglayan. Si Kuya Lem. Thank you! Sa may Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi e. Ako manghon si Eljane Adaya. Thank you! May gabi e. Usab. Request ko kanta nga Sometimes Love Just Ain't Enough. Ay, paningkamutan na to. Lon Yuson, may gabi e. Murakag na sa counter sa groceryhan. Ako? Tarong dia. Gets na ako. May gabi ihurot sa imuha. Maglagot ka o magpabalhin-balhin o laing departamento. Huh? Ano pa si Mami Jacqueline Labis? Kani kay grabe ang pinagradaanan ani. Oh. Laban lang gido sa life, maskin daghang kay Marites. Dili man gina siya mawala. Mi ambot bito, no? Kanang, dili may iwasan ba nga naagyod sa kuan, kanang naagyod sa inyong imuhang workplace ang kaning nonchalant. Oh, ako example ko sa nonchalant. Nonchalant, naapod sa mga ka-workmate ang kanang pabida-bida. Naapod sa mga ka-workmate ang kanang feeling howd. Pareharap na sa pabida-bida. Naapod sa mga ka-workmate ang kanang feeling guwapa. Feeling guwapa. Ako na. Napod kay mga ka-workmate nga kanang dako kay ka. Ako gihapon na. Na kay mga ka-workmate nga kanang dili masuko istoryahan. Ana good. Oh, masuko istoryahan. Na kay mga ka-workmate na kanang saputon. Dili may iwasan. Na kay mga ka-workmate nga sige rag katawa pero deep inside daghan day kay problema. Oh, na kay mga ka-workmate nga matinabangon. Na kay mga ka-workmate nga generous. Napod kay workmate nga guripot. No? Pero yun, ana ba? Di magin na maiwasan, ha? Magin na siya. Pero unsay feeling, anang, na kay ka-workmate, nga toxic. Ang tears in the last hour, ay. You're toxic. Toxic, di makabalo imong workmate. Ayaw, duol, ana, di ka mahiluan. Ala, true lala. Basi nga, sa imuha lang po na siya toxic, eh, basi na insecure. Sa emo. Annoying ka, ayun na. Pero kung you're matured enough and you know the purpose why you are there working, dili ka affected. Unsay nakita ni mo sa uban, pasagdahan na lang na you or we cannot please everyone, so better dead man na lang. Oy, kani, paminawan ninyo ni ha. Tinuod gid ni siya. O kung dili man po, ani man guna siya. If naapod kay sala, say absinut ka. Nya istoryahan ka, tawag ang kanan ni si Muha, ang nag-istorya si Muha, inan din mong toxic mo na siya. Ay, mo mong gihapong sala. Ana, o. Pero kung kabalo kang tinuol, but still, they're making fun of you, they're making stories about you, they're making gossips about sa imuha, you don't need to please them, baby. Ginoon ko, hindi mo kailangan magluhod-luhod. Lahi ang ludhan. Hindi mo kailangan mo luhod sa ilaha para mukuan mo ka ng murag mo bow down ka sa ilaha nga mo nga i-please ni mo siya kaya para subi. Kibar! Ayaw lang. Go home and yeah, be happy. Ang nonchalant ba kay isi imong uniform ma murag kag grabe siya. Okay lang. Regardless kung unsa man lang ako ang description karon sa pagsuot nako ang akong uniform, I'm happy because I'm working legal. Yan sa mukon ka sa workmate bisan pa og likayan siya magbuhat gihapon na og paagi nga dauton ka. Sure lala. Huh? Good evening absent sa ako ha. May gabi ila sa mo si Double B, diya sa may El Ilion Shell Mobility Station. Absinut! Joke lang. Bitaw, oy, sabtanin niyo si Double B, ha? Kay busy man gid ang ingon ani iyang life. Ilabi na pag, abi naman ako ang mga single, sir, kay dili busy. How come ikaw? Bakit ka po busy? wala yung ikabalaka, Monski. It's okay. Wala yung problema na, Monski. We're open for that. Ikabalaka, ikaw naman. Wala gani ko makikita ni mo, wala gani ko makikita ni mo, wala patasukad magkita kay mi work ko Sunday, pero kininoon silingan ako Pinas. Gusto magkita mi dinhi. Wala kay mi work sus daghan na Marites dadayon. Na, oo, mami, bitaw, kung ingo pa ni manager, di ginato ma-please ang kuan, ang katawahan. Naagi o ba na, maski nun saan pa ni mo paghungit diha sa kamatuuran, maski magpalanggaon kay na ni mo siya, maghimo ginasyog istorya para sa ikadaot ni mo. Pero guys, remember, karma has its own way of going back to the sender. Pero, may lang, okay lang ingo na, workmate ni mo toxic, dili lang imuhang banner, dili lang imuhang asawa. kung toxic na ang bana, toxic na ang asawa, kulang rana siya sa lambing. Lambingay mo ang asawa, lambingay mo ang bana para maiwasan nga magsige mong lalis tungod lang anang wala na siya'y panahon sa imo, wala na kay panahon sa iya, ha? Isa ra po ang sikreto sa kakulangon sa tuang kusog, ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer dunay maca and clavo huwaska. Perfect kay ini siya nga maghatag sa imuha og kusog ilabi na sa panahon na kapoy kay kastrabaho, wala nay kusog imuhang tuhod na kami. Perfect na perfect po. Ang atong Turbo Men Enhancer maglugtang ni sa og duha or tulo kaadlaw. Uy. Diba? Duduha or tulo kaadlaw. Unya, ang iyang presyo po dyan, tag 85 pesos lang. Ha? Aron masaloyan nimo ang kabagsik sa tuang Turbo Men Enhancer, pwede ka na po nga magpalit sa mga Dool na butika nationwide o pwede po kang musaka sa mga Dool na XFM station sa inyong lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tapak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
7: Mac Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

ako. Ay, nako talaga. Ang dami natin iniisip. Hago ba ni mo si itaguna-una, oy? Balik kita sa tang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatog gihapon ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kapag ka po kape ang itong hisgutan niya, need ni mo magkape karong gabi una. O niya, pag matulog na ka niya, dili ka magka-insomnia. Perfect kay para sa imo habi ang itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nako, perfect kasi imong pamanit. Bilabi na kung ga-achieve ka nga mamuti ka, muhayag imong pamanit. Perfect, gid kay na siya. Pwede ka makapalit ana sa mga suking Mercury drug stores nationwide. O pwede po ka nga musaka diri sa tuang istasyon. Naalang mo sa second floor sa Tala-Tala Building, Carbajal Street, diri sa may Malaybalay City, Bukid noon. Taas lamang gid mi katong daan na PhilHealth Office. Pwede usab ka mo nga musaka sa mga dool na XFM station sa inyong mga lugar. Naapod tayo mapalit ninyo nga Santon Gold Coffee Mix sa tuang mga istasyon. Balikan na to ang survey question karong gabi, Ona. Pwede gihapon ka nga mag-react sa 0945-443-5869. Itong balikon ha. 0945-443-5869. Ato ang Sir BB question, unsa daw ang feeling anang naa kay toxic nga ka-workmates? Ka-try ko ana sa una, toxic gid kay siya, as in toxic gid kay siya kanang maski wala mi sala kay himuhimuan man niya og chika. No? Kamo na lay magkami. Usa kay mapansin nimo ang toxic around you kung dili ka loaded sa work or bored ka. Ay, manager, murag lahi na po ang panahon karon kay kung asa daghan kay kag trabaho, di ha po ka surong-surong, matingala lang gani ka nga. Hoy! Ano na ikaw sala? Ano ba? No? Himuhimuan ka niya og sala. Siya na po yung nakabalo sa imong sala. You have to be very careful with these types of people. Okay? Mangita gina sila og paagi nga matamak-tamakan ka. Mangita gina sila og paagi nga ma-drug drag you down. Ano ba? Hi, Kang Edmond Delia. May gabi po. Lamit daw kay puspusan. Thank you! Please! Kung pwede pa lang eh. Kaso di man tayo ko na anak, B. Ako man good. Kapag kagugin na ako, kung hinahilabdan ko, basta kabalo lang ko nga ginabuhat na ako ko ang trabaho from my heart and from my soul, wala dyan ko'y dapat na ikabala ka sa mga yung ana. Sometimes kapag kami mga ganyang klaseng tao, ginapasagdaan lang na sila eh. Paningkamot yung imo, paningkamot po kung ako, diri. Ba? Basta mo to ako, karma bipag, di gani ka manghilabot niya, hilabtan ka, pasag di eh. Sagaan lang nato na siya kaya nga naman. Magabaan, ragyapon na. Ang dili man kita sa tinuon, ang dili man kita nag-aampo nga. Unta ay Lord, magabaan siya Lord. Di tayong unana, oy. Lain man mo, oy. Hindi tayong unana. Kaya lang, ang ginoo magod ko, balo gina siya mo tanaw, o ganang, kung sa iyon siya ginabuhat sa mga tao, risk kalibutan, tanan dyan mapansin, kikat

0: hindi mo magigibuhat bihan to sa pinakadako, kabalo ang ginuha na, bebe. Bonan, careful, careful. Hi, Kang Leonard. May gabi ida si DJ Leonard daw. May gabi i DJ Leonard. Naalang ko masulti ang gugma. I love you. Madali isulti ugma. Wala na. Ang tunay na gugma, binalot o respeto, pagsalig o paggalang sa isa't isa at di ka pasakitan. Si Ray po ng San Franz. Aban. Grabe naman si Ray ng San Franz. May gabi ida si Moha Ray. Bitaw. Inga na ginagog mo, Ray. Cinderella, o sa ako ka boring. Nga toxic kaayo akong kauban kay iyang ilugon ako mga suki nga customer diri sa Cebu. Ay! Ooh! Ah, o sa kabur. Sa mukha po ano imong term, oy? O sa kuka. Ay, lang iyan na nga term. Sorry naman, mali akong pagbasa. Mangilog og customer, bahala mo dahil inyuhan ang discarding. Basta buhi, kamalo mo, ang pinakanindot na part sa usa ka trabaho, kanang gibuhat ni mo ang imuhang trabaho in a very nice and in a very nice way. Tapos, tama ang imong ginabuhat. Kanang nalang nagasunod jud ka sa landas, nagasugo jud ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya. But sometimes, maski pag masunod ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya, kung hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. kahit na gaano kalaki ang pagmamahal mo sa kumpanya, pag hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. And we're just so lucky for having this, having this nature, for having the environment we have right now. Kay, no, ginakuan gid mi, kanang ginavalue gid mi. So, anak na lang gid siguro, swerte lang gid kayo, biko matunong mo sa parehas na ako nga, natunong po og tarong na kumpanya, natunong og kanang kumpanya nga kabalo mo value sa amua, mutanaw sa among mga efforts sa usag-usa, o mutanaw sa effort po na mo, nga para mapalambo po na mo ang kumpanya, anak lang. So, siguro no, kung naan pa lang gid siguro tayo power nga atong ma, kanago nga, ma-detect na to in advance, good na, anak, wala kay toxic nga mga katrabaho, wala kay toxic nga mga amo. Pero kanang imuhang suki niya, ginailog niya, paningkamo din ha, Adzay. Yes, Lord. Ate Divine here, hello sa Bukidnon, baby. If, don't mind them. Iingit lang yan. Uy, tinood yun ang Ate Divine. Mapo nag-iingon sa kuha. I just heard that, I think last 5 months ago. Kung may ingunaan daw ang klase nga tao, kanang toxic daw sa imo o kanang mga toxic ni mga workmates, usually, insecure daw na sila sa imo. There's wala man siya dapat ika-insecure sa ko, ano? Kasi raman ko, pobring yano. Naminaw ko ni mo karoon, kanang sa paman ka mo, ari diri bibi, nagpaabot ko ni mo o kanunay magpaabot, bisan nga walay kasiguraduhan, nga dunay maabot. Puhon, mag-file ko og leave. Ha? Og maka-leave ko, anhaon to mo din haas sa Cebu. Mingaw na ko ni mo, charot. Pagkura ka nag-tag-chat sa ko, gimingaw na kadayon. At tingin ninyo niya, tawag-tawag lang ito ang live. Dili siya live, ako raman doon isa. Ato ang confession or putahe confession o niya, tawag-tawag. O sa napon kabibi na ito ang nisalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Ay mo panghawa din ha, kasi pagbalik po nato, ato na siyang pasudlon, ato na siyang hisgutan. Once again, narigihapon sa tuang programa, Putahe sa Gabi.
1: X. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Edwin Marcina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Hindi alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
4: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyo, taga Matila, sa driver. Kaya to, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, pasapod kayo kung mo reply. O chacha ko mga po, ganahan na po kung drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigis!
1: Santan Plus Herbal Soap. Wins!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malandidiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa taong programa karong gabi una ang Potahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapavoice out sa imong mga hinanakit. Mopod kini siya ang programa kung asa pwede kang makapagawa sa tanan nimong kasakit sa kinabuhi. Pwede na ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong programa, rated SPG. Anong igang? Nag-aircon man ko. Ang atong programa, B, is rated SPG. Ibig sabihin po, na ibang istorya nga basta dili maganahan ang inyuhang mga kabataan. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga naminaw karon, palihog ko guide sa inyong mga anak. Kaya wala mi din haa para nga mag-explain sa ilaha sa mga butang-butang na ilahang kakalibgan. Din ako maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, ang ato ang Potahi Confession. Hatid ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Naku, bi dapat inyo ha dyan ang hiluton inyong mga partner. Inubanan sa ninut kayo o humot kaayo nga herbal oil. Ang ato ang Santon Plus Herbal Oil mapalit sa mga suking butika sa inyong lugar.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jessa. 26 anyo. Ako ang kinamanghuran sa mga magsuon. Nagpuyo gihapon ko sa balay sa ko ang mama o papa since ang ako mga igsuon Cinderella nangaminyo na. Estudyante pa lang ko. Ako na ang nagabantay sa ko ang mga ginikanan. Ako ang nagakuyog sa check-ups, gabalit og tambal. Ako ang nagabayad sa tanang bills sa balay. Og ako usab ang nag-aasikaso. Kapag na'y kinahanglan ng mga dokumento. Dili pa man pod bedridden ang ako ang mama og papa. Kaso lang na anay maintenance sa high blood ang ako mga ginikanan. Pero makalihok pa man sila, Cinderella. Usa ko ka VA. Tama-tama ra ang sweldo. Pero dakong tabang na gid siya nga di ko kahawa sa balay. And at the same time, makabayad ko sa mga bills. Kaso lang, Cinderella, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko o green pasture. Nadawat ko sa usa ka job offer sa usa ka probinsya. Supervisory role. Halos doble ang sweldo nga akong ginaabot karon. Naay relocation allowance ug naay dakong chance para sa kuang career. For the very first time, Cinderella, na feel na ako nga naay direksyon ang akong kinabuhi. Pero Cinderella, ang akong kalipay kasubo sa kuang pamilya. Abi na ko malipay sila sa kong achievement. Ilabi na akong mga igsuon. Pero Cinderella, ilang ginaingon nga dili ko dapat muhawa sa balay. Pikinsa na lang do ko nung mag-atiman sa kong mga ginikanan. Akong i-explain na pwede man ko mag-uli every other month. Magpadala mangihapon kong kwarta. Tudluan ang among ginikanan unsa ang paggamit sa social media. Magkuha og helper para nay part-time ug makabantay sa ilaha. Pero para sa ilaha, lahi ra gid pud da akong anak ang naa diha. So nahulog Cinderella nga ako ang responsibilidad tanan. Sakit kayo Cinderella tungod kay porket single pa lang ko. Automatic Cinderella nga walay mawala sa kuha. Ang akong career, ang mga plano na ako sa akong kinabuhi, daw murag wala na yung direksyon. Mas nilalapagin siya, Cinderella. Nagipanabi sa ko ang mama dito sa kong iyan. Nakadawat ko ang mga messages sa Facebook na dapat o unahon na kong humaginikanan mientras buhi pa. May nagapadungog-dungog po, nagapost sa Facebook. Nadaghang anak ang nagamahay. Nadato-tuod, pero wala na yung mga ginikanan. Cinderella, tulog kagabi na nga, wala ko'y tulog. Gahuna-huna ako kung tama bang ako mahimong desisyon. Tungod kay pila kaadlaw na lang, maadun ako sa syudad, ug manarbaho. Ang akong kaka-feel karon, Cinderella, kinahanglan ako mamili between sa kong kinabuhi o sa kinabuhi sa kong mga ginikanan. Wala na ako, talik din ako ang obligasyon. Kabalo ko, anak. Pero Cinderella, napog ko'y sariling kinabuhi. Gusto po ko maka-experience nga mulambong akong career. Gusto po ko nga maka-experience nga matupad ang akong mga pangantoy. And Cinderella, gusto po ko maka-experience pag-abot sa panahon. Maminyo. Magkapamilya. Pero tungod ani Cinderella, tungod sa kong sitwasyon karon, na
Nahulog ko ang walay option. Ug nahulog ko nga wala ko'y madaganan. Unsabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ang inyong mga tambag, dako kay ng tabang sa kuha. Para sa putahe confession, Chessa.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong bawon ng kwarta. Yata gana ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kabalo sa naging kusay nyo, makapalo lang ikong magkanta, awa. Huyo kayo sakin. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Siyempre, dinigi hapon sa Putahe sa gabi. Inyo hang makauban hang tulalasoan si Puang inyo hang Disney Princess. Yeah, yeah, yeah. Na nai-stress. Sa dami ng iniisip, sa dami ng trabaho sa buhay. May nalanggani kay strong tao niya. Kaya nang sa itawag na flexible. Laban lang kita din ha sa mga parehas po nato nga naka-experience ka rin og ganang mga pagsuway sa kinabuhi, normal gid na siya. Ha? Oh, sige lang, sukol lang. Wala mang yung mga pagsuway ang gihatag sa tuabi nga dili na to kaya. I know for sure na kung na may mga pagsuway ng inyong naagian ka ron, naagi na siya ka ng kapalit na blessing sa imo. Always just have faith. Ana lang, oh. Kung feeling ni mo ang ginatabangan na kasi yung mga kauban, feeling ni mo ang ginatabangan na kasi kalibutan, like you and against the whole wide world, oh, okay pa. Kaya pa. Sukol pa. Again, wala siya gihatag sa mga pagsuway nga dili ni mo kaya. Tanibito akong mata, no? Kaya niya akong mata karoon. Kabigayon na kaayo. Pero ay magkabala ka, BK. Wide awake gihapon ko. Pero bitaw sa inyo ang komento ko ng gabi una para po sa to ang letter sender na si Jessa. 0945-443-5869. Balikan ako ha. 0945-443-5869. Pwede kayo mga magtawag din ha or mag-text din ha. Aha. Kamingaw ba? Hello from Agusan del Sur, Josephine Andaya Mulanta. Thank you! May gabi, diha sa'yo, Mohabi. Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa. Ako sa nangi-cancel ha, para makonnect na ako siya sa Bluetooth. Wait lang po ha, huwag kang dili na magluod-luod. Wait lang ha. Sa aksang o connect. Nga nun eh. Bakit dito, ganito? Cancel sana ako yung tawag ha. Wait lang po, 722. Ako sa nangi-connect para magkadungog-dungog yung kita og tarong. Lain pong kayo dito magkasinawa. Uy, connecting. Pakadugay po ah. Wait lang ha. Bakit matagal itong mag-connect sa ating... ito na connected. O, tawag na! Abri na ito ang linya. Kung ano yung magluod-luod ha, pwede na mong nga manawag. Muhatag mo og tambag sa tuwang letter sender na si Jessa. Na feeling niya ka nang napasatanan ang responsibilidad dito sa iya, no? Naging una na nga ka nang porkit ikaw ang single sa imong pamilya, sa inyong pamilya, ikaw ang wala pa'y obligasyon, eh, consider na nga ikaw gid ang musalo sa ilahang obligasyon. Pero, ay. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsan ni?
1: Arnel.
0: Arnel?
1: Po.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Arnel. Arnel, Kapalong.
0: Ah, sige, go ahead po sa imong tambag karong gabi una.
1: Parang ako, kuhan, ganun. Iya, yung pamilya ang unakang bidi.
0: Pamilya ganun niya?
1: Oo, kaya ang pamilya mo. Ano ko na? Huwag ka nang mawala sa address, kalibutan ba?
0: What do you mean by that?
1: Kanin, dili ang makita. Untay may tabo sa ilaha. Dili siya ang matatiman.
0: So kalimta na lang niya iyahang damgo nga gusto siya maminyo.
1: Pasara man ang minyo eh.
0: Ikaw ba? Ikaw minyo na ba ka?
1: Wala pa po.
0: Ah. So kung
1: halimbawa, ulit na tao pa.
0: Kung halimbawa, ibutang tika sa sitwasyon ka ron ni Jessa, let's say 35 years old na ka. Niya, gusto kayo ka nga magkapamilya, gusto kayo mo nga maka-experience ka nga naana kay pamilya. O sa may piliyo ni mo, imong ginikanan o ang imuhang sarili gyud nga kaugalingon?
1: Saan ako nga kung ginikanan sa...
0: So, kuan, so, mas piliyo na lang gindi mo nga, di na lang gindi ka maminyo.
1: Mabot naman tadi hapon. Pero naman ko na sila. Eh, di ni, beto mabuhay dari sa kasabutan nung wala sila.
0: We understand that. Nakasabot kita, ana. Pero, dili man po siguro sa tanang panahon, iasa sa iyaha, tanan naman siya mga egsoon, di ba? Layan po kayo sa iyaha na lang po tanan.
1: Gani nga, sa tuntang, kuha niya katabang. Kuha niya katabang ba yung ginikan na? Niya, na po sila yung communication. Siyempre, ana, tama ito. Gani nga, kasi may makadecide ang taong kagaling. Pero dapat, istoryahan niya sila. Ang ginikanan ba? Istorya siya tarong kay Ang istorya dito sila taro nga piece to piece na.
0: Mm-mm.
1: Mag-ginitian ng anak to.
0: Para na lang.
1: Para maklarify nila.
0: Yes. Yung dami ka to lang?
1: Ah, mukit ko eh.
0: Ah, sige po.
1: Kitagsara ko patunod.
0: Sige po, go ahead po.
1: Ah, great ko sa kong ate, nasa Bukyon City, si Jennifer Ikod o si Ray Malinaw.
0: Mm-mm.
1: Nino na sila ron. Oh, great. Pwede ko mo request?
0: Sige po. Kanta. Apo.
1: Can one, ma'am? Kanang... Sorry. Ah, kato bitong Bisaya, ang mga ipasang sa BA, katong last mong sounds ba?
0: Na, nalito.
1: Na, no, kiti.
0: Oh.
1: Kato ba?
0: Ah, sige, sige. Ako na siyang i... Ako na siyang ipa-play.
1: Play, mama.
0: Ah, sige, sige po. Bibidyaw ka, walang makaanto, no? Nanong, giti, aw, ti, aw. Ang gugma ko kanimo. Ah, sige. Sige, sige, sige.
1: Ang gugma ko kanimo ngayon, kan... giti, aw, ti, aw.
0: Sige.
1: Kasi laging gugma, eh. Salamat kayo.
0: Ay, na naistoryahin ng gugma.
1: Salamat kayo, kayo dama.
0: Pumang kay plano, ay, na naistoryahin ng gugma.
1: Wala bitaw, wala pa bitaw ron.
0: Ah, sige lang, paabot lang.
1: Abot so, kung ang pwede abot.
0: Ah, puhon, puhon, puhon. Puhon.
1: Sige.
0: Thank
1: sige,
0: you
1: sige,
0: po.
1: Sige, salamat kayo, ma. Salamat. Ang pindi.
0: Thank you po. Nga, no. Giti out. Tagati out. Ang gugma ko kanimo. Kanimo day. Sige ko lang. Eh, sige title ana ha. Di ba po na siya Inday Kunching? Nalimot yung gusto title ana. Nag-play ko na kagabi eh. Hello?
2: Hello, baby. Hindi nga ako nung kailin na.
0: Kinsa man eh.
2: Sige ano yung Disciplinad?
0: Ha?
2: Disciplinad.
0: Ah, yes po. Uso man yung muhang matambag sa tuwang letter sender karong gabi una.
2: Sa pan, lady, no, sa ako, ah, kanang, sakto tayo nung gingon, doon naman sa mga isoon, kaya, matapos yung sulat, at ito man yung mga ginikanan.
0: Mm.
2: So, pwede ka po niyang, i-continue yung dream, yung pangandoy. How do you man obligasyon, ako nang, obligasyon man sa mga anak na, matapang sa mga ginikanan, pero, dili po dapat, kanang pinagdaan sa siya mga iksoon, dapat nga suportahan to ba?
0: Mm-mm.
2: Na sabi kayo siya lang ang single, ay kanang mga obligasyon niya, sana lang pa siya. Una ko naman po lang pa siya mga maguwang nga, naapod siya mga pangandoy, kaya din siya mga ginikanan nga, una ko naman po lang ilang anak na dalaga nga, kapag doon na po panglantaw sa iyong kagaling mundo.
0: Mm-mm.
2: So, anga po lang talagang suportahan.
0: Maulagi eh.
2: So, ano ang tao niya, dapat sa obligasyon sa ginikanan, dapat hindi lang usap ka iksuon ang mo alalay kung hindi tanan git kay mas kuan mas surti ang kuan ganibibi ang ginikanan ng ubay-ubay kanat.
0: Mm-mm.
2: Kay mga anak kasama mo kung nagkuan ka ng pumigas ito bibi.
0: Mm-mm.
2: Kung ang usap ka pagkaon, kung usap ka humigas ang mga dala, alam yung nagdako.
0: Mm.
2: Dili kayo ni madaog. So, kung ubay-ubay sila nga humigas, so, dali lang ang trabaho. Nanala po ng taba nga, kanang, dili lang po nila, kung nangungan lang, so on, yun, ilan ang suportahan, then, suportahan nila nga, abos lang yung kanan kay, bisantog ka ng pamilyado na ta, kung na ito nga, ginagawa ng nagkatigulang na ang mag

0: naman gid nimo bitang isabay. Pwede nimo isabay ang imong career, ang imong pamilya kay magkinaunsa muuli mo gid gihapon kita sa tuang pamilya, tama? Tama dili.
1: Tama.
0: Tarong ba?
1: Tama lagi.
0: Ayan na, good no. So, ang mahitabo din ha is pasabton na gid mo sila nga. Kanang imo pong ginabuhat karon is para pod na siya sa sexy imo ang family, like manarbaho man kalay mo, siguro manarbaho ka niya maglahi lahi ang mong tuyo didto, no? Manarbaho ta para maka-provide ta sa tuang pamilya. Ana lang man gid ang ato ang pinakadakong goal diha. Oh, manarbaho ka para ra magyapon sa ilaha. I know for sure nga maabot ang panahon nga masabtan gihapon kanila. Siguro sa karon, dili sa ingon na murag in denial pa lang na sila ba, murag di pa lang madawat nga wala ganit na ka nga magtrabaho na ka sa layo kinsa na may mo atiwan sa ila. Pero I know for sure kusgan pa man sila kaya pa kaayo oy. Pero syempre kung piliyon ni mong imuhang career, it doesn't mean na imuha na yung pasagdaan ng imuhang ginikanan. It's always be your parents ginikanan o ginikanan gihapon na mo nang dili gina nimo pwedeng talikdan, no? Dapat nga mulingi gihapon ka magsustento ka. Ang kanang ing anak mong good be is depende na gina sa anak kung mubalos mo sa inyong ginikanan, sa ilang pag-amuma sa inyo sa bata pa mo. Naragin na sa inyong yun. Anak lang na siya. Walay pugsanay. No? Pero konsensya mo lang ang mag-ano talaga sa'yo kung hindi ka mag-ano sa mga magulang. Bisko Lord. No? Kisa bago'y anak na dili gusto nga mo tabang sa ilang mga ginikanan, labi na kung kanang sa panahon karon nga daghan tag extra nga ano kung dili good. Pero kung maupit gid ang panahon nga gagmay ra gid kay ang imong makuha, makubra nimo, pasabton ni imong ginikanan, kulang lang gid na siya sa pagpasabot. No? Ano lang na siya para walay miscommunication nga mahitabo. Anyway, bi wala naman gitay igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us for 2 hours. On appreciate kina kung ako ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. Maski po, actually po, karat akong tingog. Ha? Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Ugma na po. Oh, magkuyog-kuyog na po kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Kaubang ang inyong Disney Princess Bisaya version sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Kini po ang putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
3: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod kumugupit. Yun na pa. Ayo!
5: Masa man?
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
5: Masa ato?
4: Mang-apply unta kong barbero.
5: Ala, showy. Showy ha? Payog yang. Among? Titawa, dine.
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano na sabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Druda mga katropa. Huwag kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis, no? I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay. Og nindot gayod ang atong pagtulog ano to niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre ano na usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaniyog informasyon unsaon gayod pag-amping sa atong lawas para gayod na malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayud kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Busa kini nga programa ha, oy maghatod kaninyo og giya aron tungod ni ana. No, bisan og ginagmay nga mga balatian, ato gayud kining malikayan. Kaya syempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog og kapiskay sa panglawas. Gani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto ta og tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number. 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Kaya syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang capsule lang adiin usa ka food supplement. No, adiin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Adiin kining food supplement usa sa solusyon. Kadiin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani no, gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel.

sa atong mga ginakaon, matang adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang waes sa pagpili ini-ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, kaya sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag mandayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayo mga preservative sa gihapon, daghan og mga spray, mga chemicals. So, moingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayon ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables o mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray unsa pa na din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ini ni tubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, kining gitawag na to, karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nas karne, na especially sa baboy. Mauna sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining kitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung permanent lang sige tag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, lagi nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. O ganis, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, no? Kay mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag din ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement, bisan pag wakay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. So therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo ka og gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang mahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, sa kini sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon
sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrition ang mga gipangkaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina og minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon, no? So inana kada nindot, mga katropa, pag-inom bisag usa kapsula 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. O ba ni pag-inom ang Santon Vitamin C? Kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini atuang Santon vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? May directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Yes to Health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available ka na, mga katropa, sa atuang Yes to Health clinic. No, gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products, especially ha sa ato ang mga senior. O, ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwa pa mong kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo, nga dinuatan na sayon, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang atuang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkaroon na itong programa, bago tamo ato, no, sa atuaga yung basa sa atuaga yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon pa na ito natubag. Karon ato silang hatagan og katubagan ang ilang gipadala ng pangutana. O gani, for now, aduna na usab kita yung mga texters. So, stay tuned, mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan og katubagan ang inyong magayon gipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na gayon sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live.
Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CJ Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, ayan. God is good all the time. Yes po, mga katropa, no? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw, no? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang Lucid sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan abot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Panahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na, ng mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay 3-jom or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pag mata sa buntaga, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, patuloyin na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig katong gimo, gigamit niyo sa buntang, na pang tulo sa mata. Mo na po himuon niyo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, niya mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mo na ha, una nang i-check Mama Mercy, no? Kinsa man ay mong kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ay mong kidney, basig ado na problema, ha na? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan.
Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuo nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo kadiin mag resulta kini kadiin adunay gitawag na to poor blood circulation di na maayo ang circulation sa dugo kadiin ubang parte sa lawas adunay kakulangan no pagsupply niini hilabi na paadtos tiil nato mga katropa no. Manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil panglaylay especially kana mga ugat sa imong batiis. Kinahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes na. Kung dugay na imong diabetes unya kung adun na kay maintenance so wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika I highly advise try to visit our clinic na. Hatagan na to nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help I can assure you no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magud ay mong gibanggit. So basig, dili ra na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, abukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaluy a. Ang luya, dukduka sa ibutang stubig. Unya, usa, kutsara kasin. Papabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay stubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mao nay gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? Kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. What masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inoon dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon.
Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan na iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Makasusubo tungod kay kining pagbuisgota constipation or bowel movement, wana kay na ito na ginahatagan o pagtagad karon na? Which is nga diin sumalan sa pagtuon, regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain yun ni especially sa ato ang mga kababaihan ha? Take note mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. O nya, pangisi-ngisi ra mo din ha. Mura og way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Okay, basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon ang anong daghan na kayog balatian. Okay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung no, adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas nga diin wa na pagawas, nga din sumala sa pagton dapat in 24 hours eh dapat mapagawas yun nato na. Apan kung wa nato na ipagawas naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagton katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik no katong mga gagmay ugat pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison. Malason mga katropa, mo nang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mo na samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanadayon, no, ang inyong himuon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga wala yung fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. O, ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandisal. Unsa man eh, mga pandisal. Na, mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na to junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw lawas. Muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw lawas.
Yeah, hilig pa jud ka mo kaog tinapay, hilig pa jud mo kaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa jud mo kaog mga pasta, mga spaghetti, unsa pa na din na, bihon, sutanghon, aw tanawa mga katropa. Aw kadugayan dili jud na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Oh, bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Oh, pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato ko sa palingkit, tagod sinta ang kilo. Mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice. Dul-dul sa tinuod. O, kung di dyan makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. Bisag asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. So, dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kanya, pag inom dayon, og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. Og dagang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayong igong oras. Og dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message o ganiuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kina inyong health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon og baga pahinumdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Ora sebagai tropas XFM Dabar Region alas 4:34 sebagai tropas sa sayung kabun tagun. Exciting Filipinas.
1: Nya dekat keron jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Filipinas.

0: Pilipinas.
1: Good morning mga katropa.
2: Good. Morning. Kape.
1: Master, Merkules na po.
2: Uy, malali, malabo, dali araw mong eh.
1: Grabe, murag.
2: Maramagal. Pag-ura ba tala mga basas ulan pag padulong diri o niya, pag human.
1: Pero ikaw, Master, no, may mga Master kayo ni Uli, magka nakahumol, magkagadiyot, Master.
2: Ah, humol kita kulan, oy. Ay, ikaw, wag gini ka katusmaw dito, gidesa. Wag gini ka, wag gini ka kataan, bo.
1: Wag man kumabti kulan, God.
2: Ah, pero kataan, magkaka, kataan, magkaka.
1: Wag po.
2: Wag po ka kataan dito?
1: Wag po.
2: Binuang ni istorya, ha, bo. Wag
1: gini ko, bin.
2: Binuang. Wow, siya mani nga, ano mani nga, ako, blue mani ako, drink, ha?
1: Ay, pala ka na green, imo, diya.
2: Ay, green, diya.
1: Green, yellow green.
2: Kuya po din mo ito ang background rin, no?
1: Asa ba ka? Pili ka? Sa background, gray?
2: Ah, dali, okay na kay Kuan. Okay na, okay na kay Kuan. Okay. Okay. Okay na kay Kuan. Siyak lang ko ba? Hindi naman yung kulor, ano? Akin, amang ko tayo.
1: Express balita.
2: Yes. Dali, mga katropa. Ang ato ang Kuan, dali. Di ni basta-basta.
1: Nanatay segment sa program sa mahapon, no? Express balita Mindanao. Atangin na nyo, alas 5:30, kutob nga to sa... Basta. Para sa 5:30 ta mga katropa. Mauna sa mga kaigsunan. Express Balita Mindanao. Inyo makauban niya si katropang Arnel Cortez.
2: Kana.
1: Sa Mindanao mga katropa, whole Mindanao nga mga reports sa mga kaigsunan. E di ba nung din ha? O niya kwa na siya, o si tawag niya na, kanang radio na TV pa.
2: Oh, mura ka nagtanaw kwa niya. Mga Newscast
1: TV.
2: Newscast TV. Di na basta-basta.
1: Sa mga kwa, di ba, Sir Harold Salang? Good morning, Sir Harold. Salang, uban sa tibok members pamilya o gato ka ma'am Jelly nga Lorigas. O siyempre, mga katropa, gari usap kang Lansky. Lansky Lanoy Licones. Licones? Licomes. Yan, good morning, diya ka rin yung hurot, mga katropa. Kumusta mga mukarag buntaga, mga panghinaot nga kamuanas ka Basko, kapis kay nga panglawas. Punos ka dasig, mga katropa, ning adlaw, nasab nga Merkules. Matod pa sa kong amigo, mga katropa, adlaw ganing Merkules kay kanunay ng birthday sa Enhance, kanunay ng panabang.
2: Oo, kaya nga naman bong.
1: Enhance kanunay ng panabang, mga katropa, kay Merkules na medyo maka, kung amang gyapon, ang mga mga anak-anak sa kanunay pangayo na pamagyapo na.
2: Pinoa! Di man namawa ng anak sa kanunay pangayo. Sige rin lang pangayo na.
1: Klase pa man. Basta klase pa ang
2: anak sa kanunay panabang. Na, ang mga anak sa kanunay pangayo, muhonor na birnes.
1: Birnes.
2: Sabado, oh, sabado. Eh.
1: Honor na sabado. Sabado gani, maraga, wa na dihang inahan sa kanunay panabang.
2: Maraga, para pag ginawa na ang inahan sa kanunay panabang.
1: Ginawa na yung Domingo po. Pero karun na, lahat naman.
2: Pag Domingo, maksyon ka pala ka kay pagkalunis, mangayon naman na.
1: Pero kuan man gano, naatay Sabado, Domingo, gapong klase sa kolehiyo. Na problema gapong sa college.
2: Sabado, gini, Sabado, gini, may makalingkawas, bitaw tanan. Oy, gay. Ikaw naman kayo, oh, manan, dago naman yung mga anak, no? Parehas man ta. So, napapanggit tayo mga gipang buhi, mga katropa.
1: Napaka-college, no? Nagsugod na klase atong Lunes. Ang college na to. Kay August, may sagasugod ng klase. Onya, siyempre, napatay elementary. Napagintay,
2: college.
1: College.
2: College, basta-basta.
1: Kulige, nandang
2: kulige. Kulige, mura, kuha ba sa collagen?
1: Collagen.
2: Mura, o, kaning Santon Gold Coffee Mix, na yung collagen, o, na yung collagen, o, siyempre, na yung glutathione. Glutathione, dahi.
1: Master, unsan kape mong inom karong nasa sa'yo?
2: Ay, naturalmente, Santon Plus Gold.
1: Sige, mga Santon Plus Gold, Master.
2: Santon Plus Gold Coffee. Ganahan magugoan na niya?
1: Mato pa sa una, ganahan ka sa ato Santon Plus Coffee Mix.
2: Ganahan, mas ganahan ko ato, kay mamay na ala to ron. Kung usay kong na, dipindi magunda sa ato ang kuhan na ito, delivery. Availability.
1: Naamantay ko, naamantay tulo ka kape dire, di ba?
2: Oo, katong premium D3 coffee mix.
1: Oo, katong antay kang sir.
2: Dili, ikaw bong palain. Mga ba na, mo, kwa na, mo, aksyon na sila kabalak ka. Ibigis na nalimta na na. Nalimta na sa asawa na, nababalik na sana.
1: Nabalik na.
2: Naramay mga inana, naramay mga inana. Alagad ni Siresibo kong gusto ni Neiman, magsigpabikil ba?
1: Ibigis wala na.
2: Ibigis na kalimta na.
1: Bati kang sir, kay medyo 9 months to nawala, magkatapa.
2: Nibalik. Ayaw itong magtiayon. Kaya kay katumbanan niya, kay nakakuan mo, nakabuntis dito siya katabang sa una, kay Ilayas.
1: Ano
2: niya, minamuhin na anak. Ano nga. Magkabadungog sa kang sir. Awak on, mungkin na imong ibinuata sa ona. Kasi si Bungal Gabri ba?
1: Mabuhi.
2: Mabuhi. Mamana. Mamana. Alam na magkuhan mo na mong kanang mag-drive mo, magsakay mo, mag-motor mo, mag-drive mo, magsakinan.
1: Naapo
2: na yun. Mag-agay ka dyan sa may Ujords. Na Ujords. Na yung mga lodging house. Na sa playa.
1: Nakamang na Ujords.
2: Di ba, makamot dito sa playa pa rin. Di ba, di ba sa may San Rafael, Kingsfield.
1: Kingsfield.
2: Makalingi yan.
1: Nabay Kingsfield di Ojo.
2: Tapan mo na. Tapan mo na. Magmasilipan sa iyo mga asawa dito.
1: At tinggalan kay musulod ko diya dapita sa kanabang na Ojo siya. Skilid. Nakadalan diya.
2: Ito nga. Duha village.
1: Duha
2: village.
1: Musulod ko diya. Gingan ako lang dito na kong Ojords. Taka lang ganyan ito, baling kitiil. Baling kitiil
2: ba? Diya. Diya, taka diya si Master GC. Itong manghilotay.
1: Diya.
2: GCTV.
1: Naata diya na manghilotay. Diya ko nilusot, niya ang atbang niya naman haga may Kingsfield.
2: Kingsfield niya. Magian mo diya. Magpahilot po dito ila GCTV.
1: Mauna, maglikay na kong agi niya sa una. Kay, di ba, dali man nagyan diya. San Rafael, lapos ka rin sa Bakaka. Diya mo kulusutan sa una. Kay medyo dili kay traffic. Likay na ko diha, kaya nga naman lang, ito na po ni Ojo si Mataabay.
2: Nagay dyan, mas ito nga mo aki na. Sa ito nga mo na mo aki.
1: Ito nga gani.
2: Kadagawas na, magbaktas mo yung lalaki, bisag tagasulod. Malaano, gikag sa Ojo.
1: Mao gani, bisag nga
2: diha nagpuyo. Bisag nga nagpuyo. Nga, pag umana, inay mo asawa ni mo, kaya nasakpa na ka sa una. Bisag nagbag ulang ka, pag-agi ni mo diha, maano din mo asawa. Ito yung mga dinang na, nagdalabod mo diha. Five years ago na.
1: Ulagi George. Tiga, kamala mo ko George. Nagbago na ka. Kapanid ang kita.
2: Nagbago na yung style. Nagbago ang style. Ay, ginapa.
1: Ampo tayo.
2: Ampo.
1: Tiguan na si Tarzan George. Wala na. Magbinuan pa karoon. Matay, ikaw na. Mas sikat-sikaran kag... babaeng batanon George.
2: Kada nga wala di wala sa lagom na kayo brief ta sa day kada nga baswasa sa sapa bulubog sa pa.
1: Ay nako kadiot lang standby mga tropa kay magampo sa ta. Oy kadiot lang hindi makamuta. Diara day.

0: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa. Inyong talunan ang exciting Pilipinas mga katropa. Yan na, katropang master.
1: Kasi biray sa radyo ang headlines mo, kaya nag-charge ko.
0: Ibrahan ang nanganal.
1: Ay, bunal ni na rin, bunal kay nanganal.
0: Mga katropa, kay, kadiyot lang, kay namistik ko ano yung akong kuandre. Namistik ang akong heriminta po.
1: Ay, mga gamits panagat mo niya.
0: Magamits panagat. Wala mo ka di mga katropa.
1: Gumanay kuya kay dia, ha?
0: Kailan sa ito gamitin itong panagat niya. Alright, mga tropa, resto sa pagpanaguban. Atagay mga kaigsunan o kayo bunali.
1: Ayaw.
0: Atagay, pero paminawa.
1: Ayaw.
0: Ay, ang ato mga balita, karoga panahon na. Uy, Skidong, may buntag niya, Kidong.
1: Uy, sayo kayo, sayo sa.
0: Skidong, onya, kuya na, Skidong, kay nanasli mga bagong schedule sa program karon.
1: Oh, kuya.
0: Nasa bagong schedule sa program, 7 to 8 na po siya.
1: Kuya, kaya ka, bro. Kuya, ngilngig ka nga elemento, bro.
0: Murag at bangan ganyan niya si Kuan, ha?
1: Si Katropang Arnel. Katropang Arnel, ha? Mga kuya, mga banggitan man eh.
0: Hagtik na kain eh. Kaya, nanas lang mga bagong schedule karon with Billy Dolatre.
1: Aba, kuya nga. Kumaabot
0: itong kapitan sa Visayan Village.
1: Mayo. Danrel, BD. Cap BD.
0: BD.
1: Billy Dolatre.
0: BD, kaya nako BD sa una.
1: Sama na nga, Ginagot o Ginajar?
0: Ginjik.
1: Ginagot o Ginajar?
0: Basta mara.
1: Binagok Gina Jibrang. Nako, sige.
0: Dito, master. Okay, sa ato mga headlines karon mga master. O sa ato mga balita nga gusto na itong binagok karon. Ako sa Lilion Remaster, huwag naaban ng isang master.
1: Musipyat
0: ang atong kuan ano, sipyat ang atong ingaw, ano, maingaw ta. Masabot kang maingaw, master?
1: Ingaw? Kanang hugaw. Ano yun, live na siya.
0: Okay, akong gitan-out rin ang atong kauban, huwag na nakaplaster ba siya? Sa bagay ka, si Katropang Jubit. Ako sa Lilion Remaster.
1: Pero hanan si Katropang Jubit, kay busy, kaya si Katropang Jubit Espanya. Tulog pa. Nagluya pa. Si Anali Burja.
0: Anali Burja na. Nakamata na.
1: Pasok po na ba na sa criteria for judging si Juan? Si paring larpa yung pistorya na pasok sa asay.
0: Asay party to, asay birthday to.
1: Asay ba? Kanang pasar kay sa asay.
0: Basta-basta, no? So, mauna. Unya.

0: Sao mày có đen anh? Này, đó là bình thường mình đi đằng đi ạ, nằm lên bình bỏ. Nó là sẵn anh style lên cho bà, cái bó là sẵn cái study niêu gì bông mà. Nó là sẵn anh, là mì nó nghe mga sao bắt bằng tạng, là đô lô găng mang tia yon rồi. Nag-away din noon ron.
1: Pero ako sa hapit ko, mahapit ko kikaw bukid hapit ko diha.
0: Okay, pasalubong mo na.
1: Palit ko katong say bleed katong mga katong puti nga durian.
0: Oh, kana. Kana kana.
1: Katong makindi. Mahapit ko diha.
0: Katong color nga bleed.
1: Oh, katong color nga bleed nga ito.
0: Kata.
1: Katong color nga bleed nga ito, mauto siya ang katong mangosteen.
0: Mangosteen. Kababae mo yung lakon. Sila ninyo. Sige bong.
1: Siyempre, mga tropa, atangin sabi ninyo ang ato mga balita. Ika mga tropa sa Davao Region, kay Davao Norte Police Provincial Office, nagpasidungog kini. Ngadto sa mga police nga nagapakita og talagsaon nga serbisyo atol kini sa flag raising ceremony.
0: Aba.
1: Samtang adunay mga kabataonan sa Panabo City. Nagkahiusa alang kini sa Kalikupan, pinaagi sa Tree Planting.
0: Aba.
1: Nanong og kahoy mga tropa, og kasagaran mananong kahoy sa bukid. Pero kung naa ka sa syudad, kasagaran mananong kahoy dili na sa bukid. Naa kini sa unsay tawag nining pagatpatan mitaw kanang kilid sa baybay.
0: Sa Pakustal, sa Makustal, o mga mangroves.
1: Awa ng Panabo niya, kagangguhan, agiin ninyo.
0: Pitilikan na.
1: Mga mangroves na gipantanom na, wala yung tubo na din ha.
0: Ay, kuya, pag-agin ako niya, katropang boom, siwa ka ng utala mo nga, mag-agin na mo niya, kasuna, mag-bike-bike mako. Matay nga mangroves na may gipangbitay ng mga pantidri. Ano mga nalagang kaya pangbitay ng mga pantidri sa mga mangroves?
1: Anak, raman na master, bisagway balay diha, diha ka nang gipangbitay.
0: Tauan, masiguro
1: niya. Tauan, general master.
0: Okay, naman.
1: Kaya magabi, ero niya magdito, nasakpan sa asawa,
0: Aka mo ba? Nanasan mo lang stalin nyo niya, talin niyo yung bomba. Nanasan mo niya ka na, ibis mayo kayo mong tulog-tulog rin. Hindi na lang may maminaw eh.
1: Amang-amang
0: kayo. Makarelate lang akong asawa na isa ilalan ninyo ba?
1: Si Angbol, si Angambot ka, si Angkol Daronis, di ba ka makarelate kung nakaagi sa mga pagatpatan nga ano na gipanghalay ng mga panti. Alalang kayo, wa may halayan sa ilang balay ng ilang
0: pilahan. Dito giyay sa pagatpatan.
1: Okay, dito pagatpatan kay safety siya, way kawatan.
0: Way kawatan dito niya.
1: Kinaamoy manungkit ko panti, master.
0: Sulisako, tapukon, ako'y kailana,
1: Ibu, may okay kay baligya.
0: Ibu, ano ka lang, okay. Schedulan niya ba? Schedulan.
1: Ano man na. Unya, siyempre, master, ang Davao Dabnor Irpat Mini Olympics. Ipahigayon kini kahimsog o kahibalo sa mga amahan nahimo kining sentro.
0: Aba, mga airpat na. Dili itong flower pot. Dili itong airpot. Ako na, water pot ha.
1: Dili itong flower pot. Flower pot. Dili butang naman itong kanang butang. Itong bulak.
0: Bulak o. Kanang airpot po. Kanang airpot po.
1: Kanang airpot. Mga papa.
0: Papa.
1: Mga batanon.
0: Anak.
1: Mga batanon ng mga amahan. Mga nagitawag. Airpot.
0: Nanay na kong anak. Ay, salamat. Nalihis. Naging istorya nilang duha.
1: Nalihis. Batanon itong anak. Tiguang naman siya.
0: Batanon anak. Monay mong uyab ba? Batanon to. Dalasan mo na sa linyo, Bob.
1: Naapot itong favorito ni mo, Master.
0: Nasaman?
1: Naapot itong ang Chuchi Foundation.
0: Chuchi. Parang chuber.
1: Basta mo yung Chuchi.
0: Chuchi.
1: Nakita mo ni mo, Master, ang Chuchi.
0: Chuchi.
1: Ito magagmaig mata ni. Mga Chuchi.
0: Chuchi. Mga inchikol mata.
1: Mauna ang Chuchi Foundation. Kung sa ilang gimo, naglusad po sila o community service alang kini sa mga mag-uuma sa gupitan kapalong na tugbukid.
0: Ngilngiga ko na ako.
1: Mga Chinese, mga kuan ni sila, magagmaig mata ni, mga Chuchi Foundation.
0: May pagka-inchik mo pagkabong.
1: Napagin ni
0: Kuya. Asa ka na pet bong? Nilingin ko maglaro bong.
1: Ako?
0: Sorry.
1: Bukay mo mata, Master.
0: Sorry kaya. Sige, padayon bong.
1: Niya itong buki na ba? Yung kagbukiran gani, niya itong mga gagmaig mata, niya kini mga bukiran, nga doon na yung mga timailhan nga, uy, diri man to gilubong mga kayamanan sa unang
0: Mao Tse-tung. Dato na sa Mao Tse-tung day?
1: Dato na sa Mao Tse-tung. Siya may tag-iya sa mga panglubong sa una.
0: Ha? Dili na siya. Yamasita. Yamasita.
1: Bata-bata niya. Bata-bata man Yamasita si Mao Tse-tung.
0: Ala kumbay no ng Chinese sa itong kanyang
1: hadya.
0: Sa kumbay na itong panahon na itong Chinese. Mao ba?
1: Mao bitan
0: na. Kuyawa niyo eh.
1: Sa kumbay na si Mao Tse-tung.
0: Kuyasa niyo yung istorya hagod.
1: Mga ganito.
0: Wala na. Diri ninyo na magmasunta, magmabalaan.

0: aga tropa nga si Mao. Si Mao Chito og si Yamashita. Ah, kauban kumbay na
1: sila. Kumbay na sila. Ah, gumikan sa ilang mga kayamanan gipang lubong dinhi. Apil na po sila pag pagbalik nila gato sila mga nasod. Wa na kabalik dinhi kay nangamatay.
0: Namatay na, natudok lansang.
1: Oh, mao na nga daghang kayro nag inilugay sa mga mapa ng ilang panggunitan. Uy, na'y mapas gupitan. At
0: ito ka rin. Mao na lang diay. Nakaroon ka balon na mo, ha?
1: Yaming nga ito. Mingo nga ito si Mr. CEO. Piki na yung mapa. Piki na yung mapa. Di adri original na
0: ito. Buangan, istorya. Bungan din nun. Uy, dirira na sa mga ang dua. Dirira na sa mga ang dua ang bong. Ayaw mo sige kuwan-kuwan diya.
1: Naghan ang mga kuwan itong nalipay dito sa gupitan sa kabugiran ng bahin. Nga doon ay foundation dito sa Laing Nasod. Na nangabot og ni Servicio Direct Master. Bot pasabot, dili sila gusto gaway. Ang atong taga kani mga foundation sa Choche Foundation.
0: Aba.
1: Servicio, tabang nila nga ito sa mga tao. Kamatuuran nga daghan pang nasod karon nga angay tabanganan nga grabe pod da kumintag pitos ang panginabuhi sa Pilipinas, daghan pang nasod nga mas pitos lang kinabuhi. Kay one day why it usahay
0: mana memorize lang pagitubig sige lang memorize
1: ato ka sa lugar nga gigikanan ni master ato mga kuan sa una dito sa
0: ay nakito ay nakito si kutay bungoy kay kay makabalo na sila na bong makaingon na siya grabe gyud kay makaana na
1: sa lugar ni master ay sa dito sa Turil
0: wala sa kabalo sa dita pertrikan
1: nang ah
0: ini
1: atangay pod mga katropa
0: oy nagal bagid ay lapos mo si ay lapos mo si
1: NGO Santo Tomas og ingman ang DNR Sendro Padabo City ipalig-on ang ilahang pagpanalipod sa kinaiyahan so nagcombine
0: sila combine murag si Mao Chitong og si
1: nagcombine sila murag si Mao Chitong
0: og si Yamashita
1: nagcombine gyapon sila kita atangay na unya mga tropa unsa ilang tumog purpose ni mga tropa katuyuan aron atong masayran mga katropa dinhi labas sa atong pagpanaguban ng atong programa.
2: Exciting Filipinas!
0: Oras katropa, alas 4:59 na!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Aras balik tayo master sa atong pagbaragoban master kay daghan kayo sa lahat master oh daghan
6: no, be kinsa man na be kinsa man guna sila gud ato na nga pagsingkuanon be ako pa ning refresh ning ako ang guan be be
5: be
6: sai man ako gitan-aw diri oy kay ade araw
5: si makagbata ay gitan-aw na makagbata ang pagahi
6: wala ta ni kuan ni kasi kanada ka mga gid sila ang Goldar so si Goldar sarun sala shout out diri sa maya puro Tres Kamansi, salamat kayo kang Josepina Tinambunan. Okay, Master Tarini, exciting Pilipinas, Bong. Okay, shout out dito sa Bugkaon, Lantapan. Salamat, God bless from Tinambunan family.
5: Yan.
6: Si Jana Burlado.
5: Oy, Burlado.
6: Oh, Master Dancer, Master Dancer and Bong, Master, salamat.
5: Basta-basta.
6: Sinita Belerosa sama ay, si Arnaez Tanlok Joel. Shout
5: out. Si Joel, akong classmate.
6: Ah, classmate mo nin. Di basta-basta. Batch 93 sa Santo Tomas National High School.
5: Alata.
6: Watching from Purok 3. Salamat kayo ninyong tanan. 15,000 live viewers na mga katropa. O di basta-basta ni. Kay, kanin
5: si Dato Jerry.
6: Si Dato Jerry. May muntag. Oo. Oh.
5: Napo si Bro Milan Ulog.
6: Kana.
5: Apo magpa-ulahi.
6: Asa man sila palupig nga na. Di ba gini ba ulahi sila? Sila si Bro Milan Ulog kay namina magina sa tuwa di man nato ni mal di man nato malilong ni Bong
5: o si Kapitana Lourdes Alga Brasilin o parente
6: gyud oh, grabe kayo
5: Kapitana Lourdes Alga Brasilin diri sa dapita sa may Sarangani
6: kada sa panapo si itong
5: ay gagaw malungon di ay
6: malungon
5: oh, good morning gaw from barangay Kinabalan Malungon Sarangani province
6: aba
5: wala ta di hapon kay daghan kay manok ni sila si Kapitana Lourdes Algabre Silen. Una katubitang Silen nga composer singer nga muna namo to brag ni Bayre Bayral mo tiyang mga kuat anta nga siya magkompos. Ano iya man ang anak?
6: Ah, di ba basta na.
5: Anak na niya. Mga singer mami ka.
6: Mga singer eh, bantod nga kuya kay musik. Ay, at, si Charles dai si ay, si ata si Charles no nga nga dia sa maya panabo. Naminaw dia si Charles.
5: Si Charles Maxey.
6: Si Charles ka ba nila dia? Ka ba ni Mirjo, ni Mirjo. Oh.
5: Sa to ba putra sa Batman ni Mirjo.
6: Dili Batman, ang wala trabante. Trabante lang. Dili, dili.
5: Bot pasabot sa Batman Master, may tig dadas bag.
6: Bagba o kanang mga papilis.
5: Ito man ang mayor may dadamit bit, di ba?
6: Ang uban mangod pag yung Batman. Kuan mangod na ilang na. Kuya, dili man na mauna kalang nga bit sa mga gamit ba?
5: Ang uban si Batman malita may
6: malita. Ay man na. Ya wala may malita niya. Andiya.
5: Naapod si Kuan, naapod si Kapitan Arnolfo Umaki. Uy. Kapitan Arnold, maki din sa barangay Don Pedro sa Dapit sa Kwan. Agusan ni Dapit.
6: Agusan?
5: No, agusan ni Dapit nga. Kapitan adiya sa Don Pedro, masiguro, barangay Don Pedro. May sa may unsan ang lugar adiya sa, basta agusan, Lorito agiyon. May napitan na.
6: Ay, salamat kayo.
5: May pagpaminom niyo, Kapitan. Niya, Kapitan, Don Pedro. Don Pedro.
6: Don Pedro.
5: Barangay Don Pedro, San Luis. San Luis, Agusan del Sol.
6: Kana.
5: Niya, pista daw, Agosto 15 o 16.
6: Aha.
5: Mag-celebrate me third araw ng barangay Don Pedro, San Luis, Agusan del Sol.
6: Hoy!
5: Sa ilang barangay.
6: Salamat kayo niyo diyan.
5: Unsa man, unsa may plano nyo, mamista mi din na.
6: Ah, gabi, dawat kayo tag-disgrasya, kalapang grasya.
5: Basta, unsa man ang pizza 15, murag Sabado Domingo yan.
6: Ah, sa...
5: Unsa may plano nyo? Sabado Domingo ba?
6: Pizza 15? Ngayon Sabado Domingo?
5: Sabado man ang pizza 15.
6: At doon nila doon dito diyan. Sa problema ba naman, magtas na, kaya naaba si Alvino Hikali, ingat pa siya, good morning daw, gaubong. Insan Master, mga insan ito, prama, Isi Salon, Santo Tomas, Davao del Norte, Alfredo Ricali, baby, salamat kayo niya.
5: Adeline Argonza, bayong gabuntag ya, o sa inyo gaduha, o ga ni Master Tanini. Yan, good morning niya, Adeline Argonza. Ito na siya buhangin karun, kay manarbaho nun daw siya.
6: Aba, ay, amping mong tanan ha, kung asa, ang uban mga narbong, nag-prepare na narbong, sila pamahaw, sa ilang nga kita, nag-prepare na baka demong, murag wala naman tayo prepare na narbong, wala mong sa tanin, dito na lang tayo ilalito rin.
5: Murag, ilalito, ilalita.
6: Ilalita ta.
5: Ilalita. Dito ta. Sa ila ni Marian.
6: Ila Marian Miluluan nga. Way paglubad.
5: Way paglubad. Mingon na si ma'am. Madam Maria, Maring Marian karon. Master in the tanani, arin rin master. Kaya kita drita mamahaw.
6: Mamahaw. Malaga, balam. Malaga, balam Marian. Pahigupa pa siya nagsabaw sa diapod. Wala nila.
5: Nagpaminaw mo si Boss Balong.
6: Boss Balong! Yeah. Anda si Boss Balong. Di basta-basta lang si Boss Balong. Boss Balong, on the mix. Kuya kayo, rider na.
5: Ako na, abin mo diya, Master, ka na mga anak ko diya sa'yo, makahumot kayo na ilang bugas mais bitaw.
6: Oo, lamig kayo.
5: Kaya ka na indukot sa bugas mais, punin dito tamo
6: rin. Muna yung lamig yung butang sabaw.
5: Labi na butang sabaw ni Maring Marian.
6: Oo, lamig kayo.
5: Ano din, mukabindukot mas Maring, unang butang sabaw sa bulalo.
6: Mukha ba na siya nga. Mukha na mo rin, mukha mo dukot. Mukha mo sabaw, mukha na si Mariano. Hoy, Rogelio Alioso, shout out to you. Good morning.
5: Yan, morning na. Okay. Oh,
6: this is 18,000 live viewers sa mga katropa. Okay, basta-basta ni.
5: Taga Barangay San Salvador, Prosperidad Agusan del Sur, Enesicuan, si Mario Balduda, sa tingala to niya, Master.
6: Si
5: Mario Baldo.
6: Baldo.
5: Mario Baldo, taga kuan ni Agusan ini. Taga Agusan Salvador, Barangay San Salvador, Prosperidad Agusan del Sur.
6: Uy, salamat kayo niyo diyan, salamat kayo. Okay, namino sa si Jim Brokno, Bronco. Sabi niya yung kuya, mga social
5: man. Naapod rin si Juan, nakakuha po rin si Pastor Rogelio John Alioso.
6: Good
5: morning from Vigo City.
6: Kuan si Rogelio Alioso, Pastor, hindi
5: Pastor na siya niya, pero broadcaster
6: Ah,
5: estasyon ni...
6: Nexa?
5: Tani,
6: Nexa?
5: Estasyon ni Anhing Parikiti Quintabay Lasa.
6: Ah, okay.
5: Siya po yung technician dito, niya pastor, gawalin ni sila niya madomingo, o napos siya simbahan.
6: Aba.
5: Salamat mo na, Pastor John.
6: Si Nancy Camilo, pastor siya niya. Aba siya ang bahan na mo yung... Ang bahan na siya yung pastora niya.
5: O pastora, mga inahan kayo, pastora na sila mga anak. Mga anak, o. Basta magtudlo kayo mga maayo, nga to mga anak. Ama na yung tawag ng pastor.
6: Ambana, baga babana, pastor.
5: Pastor ka.
6: Pastor. Ang motor jack. Ay, nako.
5: Ma'am Lia, muna tayo sa good morning, Ma'am
6: Lia. Oy, Ma'am Lia, oy. Musta rin si Ma'am Lia, oy.
5: Wala, wag po. Ma'am Lia, gapo. Noon niya na po si Kuan, na po si... Kinsama ni Ma'am Nita Valderosa, si... okay, si Dionisio Ogase Sisbino Junior. Uy, usapan ni Kuan ni Bro Jerry Sisbino. Maasir Jelly Loriga, si Ayan Rufino, o na po si Wilma Joaquin. O ayan, may buntang ganito na. Okay, Master, risa to sa balita niya nalik. Kaya ganihan risa nalik.
6: Mabe, biray na lang magbay kay.
5: Musul pa na sa banyo kay maligo pa.
6: Ha? Baba?
5: Maligo pa niya. Ay, sagligo kay si Master, mukuyog ni mo.
6: Uy, ayaw.
5: Ako ato na bata mga trabaho si Juan sa Analibor Hagikan sa XFM Davao.
6: Oh, si Birahe Davao.
5: Kay andam na siya project apo ko. Kinusad ko no sa DSW Region 11 sa Davao Region mga katropa. Atong kumpletong detalye kung unsa ni siya, pinaagi sa report ni katropang Analibor ha.
0: Live report.
4: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apoko, usa ka programa nga nagtumong sa pagligon sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga arumaandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang capability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa Project Apoko mapalambo ang pagkaton sa mga bata samtang mabatunan usab sa mga senior citizens ang dugang nga kalipay ug inspirasyon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga katropa, aron kanunay healthy magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Analib Borja, Extra FM News.
6: Aba, ito. Mautay, but pasabot ato.
5: Wala pa kakaabot niya, no?
6: Wala pa ko kakuha na, wala pa ko kakuha na bong.
5: Sa gawa sa nasod, Master, ang mga lulog lola, wala na sa ilang panimalay sa ilang mga...
6: Wala na, dili na, ito na, ibutang na sila sa kuhan.
5: Makita na ko ba nga, tungkol sa ilang kadaghan lagkwarta, lain na ang ilang paatimanon. At ito na sa Home for the Aged.
6: Correct.
5: Unya nanay nagatiman dito nga sinilduhan kanang mga nurse, mga kuan diha nagatiman. Unya halos kada adlaw na sila lakaw bitaw kanang
6: busy kayo sila. Nay mga
5: hinumdum ka katong dito taog Hong Kong. Nay daghang mga tigulang sakay pug mga bus. Every day da aduna sila mga tawag tugtor.
6: No, kanang mga tour guide.
5: Mientras sa aduna pa kay kinabuhi, nahabilin
6: nga i-enjoy nimo.
5: I-enjoy nimo imong life.
6: Ana man.
5: Ang mas enjoy man gud kung ikaw kauban sa tibok members pamilya.
6: Correct. Muna pinaka-enjoy.
5: Pero maglakaw-lakaw ka nga nawa na ang imong apo, wa na diha nimo, di na nimo pirmi makita, nawa nimong anak nga maoy imong gipadako hangtod nga namatuto sila hangtod nga nahimo silang mga professional. Udi na nimo kauban kay after ni ana. To ana magkagipapuyo sa balay sa mga katigulangan.
6: To ana, dito lang kagipo lang ka dito.
5: Para nila dito, mauna ilang naandan. Pero sa ato, wa tamaan na sa Pilipinas, wa tamaan na kay hilig man ta din hinga, mientras may pipikinabuhi ang mga ginikanan, ikaw ang muatiman niya na hangtod nga mamatay.
6: Correct! Lahi man nila dito?
5: Mauna na kung ugaling ang mga katigulangan din, ato na ibutang sa laing kuan, ipa atiman naglahi, lahi nun na pagsabot. Wa mo'y utang kabubuton. anak na dayon, di ba?
6: Ma-misinterpret na nila, bong. Tama sa bitaw, tama sa bitaw.
5: Kung may ngutag, God is love, ang Ginoo sa kagugma, sumgipoy ana sa Pilipinas, Christian country.
6: Yes.
5: Kay, wala tayo gugma din, ang ato mga katigulang.
6: Wala na na, dito. Uban mga katigulangan, ganyan. Muri, kalahian, bong, ang mga tigulang dito sa Pilipinas o tigulang dito sa Laing Nasod. Kaya ang kasagarang tigulang dito sa Laing Nasod, labi na sa Amerika, magkadukong tigulang, magkasayantis man.
5: Magkasayantis ka?
6: Di ba? Diba?
5: Kuya nakedit.
6: Kuya kayong mga otok.
5: Kuya nakedit mga otok.
6: Pero ang tigulang dito sa, kwan, ang tigulang dito sa...
5: Kasagahan lang, kasayantis ka po, nagawa sa otok.
6: Hindi, bukumot. Bukumot na. Bukumot ng bahaw.
5: Nagawa sa otok. Ay, nako, master.
6: Ay, nako, okay, sige na.
5: Sa samtang, alam na kita, alas 5.25 na mga, 21 na mga tropa.
6: Kumot ng ba?
5: Malahe.
6: Kumoto ng tinugong mo. Ay, nako, sige.
5: Master, sa samtang, sa Picas Bahin, ipasidunggan sa Davao del Norte Police Provincial Office, kundi NPPO, aga pipila usab ka mga polis, na nagpakita kini og talagsaon ng mga dedikasyon, o pasalig sa ilang serbisyo at tur kini sa tradisyonal nga Monday Flag Raising Ceremony, nga gipahigayon ni Adto nga Agosto 3, 2026 sa may provincial headquarters sa Davao del Norte. Kani ubos usab ato pa sa pagpanguna ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, Provincial Director, giyatagan og letter of commendation si Police Captain Manuel Aspiliaga, Officer in charge sa Sawata Municipal Police Station o si Police Master Sergeant Francis G. I. Paika. Tungod kini sa ilahang maayo matupang pagdumala sa usa ka anti-illegal drugs bypass operasyon sa may barangay Sawata San Isidro, Davao del Norte. Ang maong matupang operasyon sa niya kung kuan mo rin po ni Gwa
6: Katorpo. Wala na Katorpo na, manguyang na.
5: Huyang po. So, ang maong operasyon, misangpot kini sa pagkadakop usab sa usa ka suspitsado nga giakusahan kini sa paglapas sa Section 5 o Section 11 si Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mitambong usab sa buong seremonya ang mga personnel sa Davao Norte Police Provincial Office laki po sa kasawa ni Captain Aspiliaga nga personal usab na kasaksi kini sa pagpasidungog nga gihatag ngadto sa ihaga bana sumana usab sa DNPPO ang maong kalihukan kabahin matud pa sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa ila usab nga sa ilang mga kapulisan sa pagpakita usab ihimplo nga serbisyo og sa pagdasig usab sa tanaga personnel sa padayon usab nga gitawag tog propesyonalismo, integridad og kahusayan sa pagtuman usab sa ilang katungdanan. Gani gibuti ang usab sa DNPPO pinagi ni Police Colonel Glenn Cristenes nga ang paghatag og pagila sa maayong nga binuhatan sa mga kapulisan usa kini kapaagi sa pagpalig-on usab sa serbisyo publiko og mas magpagpadayon o mapadayon nga kampanya batok at sa anti-illegal drug, illegal nga droga o uban pang mga kriminalidad sa lalawigan sa Davao del Norte, mga katrop.
1: Exciting Pilipinas!
5: Sa Picas Bahin sa Panabo City, ipakita usab sa mga kabatanunan sa Panabo City ang ilaha matupang panaghiusa o matupang kabalaka alang kini sa kalikupan, pinaagi usab sa o kalikupan o kinaiyahan. Pinaagi kini sa aktibo nga pag-apil sa tree planting activity nga gipahigayon sa may barangay Kasilak niadtong Agosto 3, 2026. Isip kabahin kini sa kasaulugan sa Panabo City Youth Festival. Ang maunga kalihukan nga gipangunahan kini sa Youth Development Office o City Youth Development Office o CYDO uban usab sa pakigatabayayong sa City Environment Natural Resources Office kung City Centro o City Enro o nakalinlain usab nga mga tawtog youth organization o mga representante gikan usab sa linlaing national line agencies. Tumong usab sa mga kalihukan ang pagpalig-on sa kahibalo sa mga kabatanunan mahitungod kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa mga natural usab nga kahinguhaan sa syudad. Pinaagi usab sa pagtanom sa mga kahoy paambit usab sa mga partisipante ang ilang suporta sa mga programa nga nagpunting kini sa mas limpyo, mas berde o mas luwas usab nga komunidad. Nindot tanaw ng usa ka lugar kung green-green ang lugar mga katropa tungod sa mga tanom unya kung mga kahoy ipantanom kung managko naapoy maglaway mga katropa mga illegal lager.
6: Sayang sad.
5: Ana po na sila, ilaha po na. Samtang Dres Carmen, Davao del Norte, naghiusa-usab ang 20 ka mga barangay sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte sa magpreserbar usab sa ika-52 nga Nutrition Month nga gipahigayon mga katropa kag kapug adlaw sa Carmen na Function Hall diin gihatagan usab og dako nga pagtagad ang kahimsog sa pamilya og pag-atiman sa kinaiyahan. Gani ang selebrasyon nagdala kini sa timang nutrition og kalikasan ating pangalagaan nga nagtumong sab sa pagpadasig sa komunidad nga suportahan ang hustong nutrisyon samtang gipanalipdan usab ang kalikasan isip pundasyon sa malungtaron matud pang panginabuhi. Gani personal usab nga mitambong si Mayor Leonie Bahagi aron lamang ipakita ang suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga programa sa nutrisyon samtang gipresentahan usab ni Mr. Victor Juhusol si Vice Mayor Marcel Dodong Perandos ang gitambungan usab kini sa mga Sunshine Bantilan ang R&D nutritionist kanya dietitian usab sa Provincial Health Office sa Davao del Norte isip guest speaker mga katropa. Samtang alas 5:26 sa Pikas Bahin mga katropa sa atong mga balita, dili lamang kompetisyon usab sa sports kundili usa-usab ka kalihukan alang kini sa kahimsog o kahibalo sa baga amahan ang nahimo karoga sentro sa Dabnor Airport Mini Olympics nga gipahigayon sa Dabnor Gym sa Davao del Norte State College sa Tagum City. Gitigo matud pa sa maong kakalihukan ang mga miyembro sa Airport gikan kini sa nagkalainlaing barangay sa probinsya aron lamang nga mapaligon ang ilang kahibalo kabahin kini sa productive health sa mga lalaki o sa mga sakit usab nga kasagaran makaapekto kanila sumala usab sa mga otig pasiugda tumong niini nga mapaligon usab ang physical nga uga mental nga kahimtang sa mga amahan isip haligi kini sa matag panimalay. Usa-usab sa labing nga giatiman nga serbisyo mao ang libre nga digital rectal examination alang kini sa mga prostate gitong participantes isip kabahin sa kampanya sa sayong pagpakonsulta o pag-atiman sa panglawas ngadto sa mga kalalakinan.
1: Exciting Pilipinas.
5: Alas 5:27 samtang sa laing pangbahin sa atong mga balita mga katropa. Naglunsad o naglusad usab o ga community service activity ang Chuchi Foundation Philippines alang kini sa mga mag-uma sa may barangay Gupitan Kapalong Davao del Norte. Niadto nga adlaw nga Lunes Agosto 3, 2026 isip kabahin sa ilahang send off sense project nga nagpunting kini sa pagpalambo sa pagpanginabuhian sa mga mag-uma sa uga komunidad. Kani personal usab nga mitambong o mipartisipar sa kalihukan si former mayor o kasamtangang Kapalong Council of Women's Presidentes Timbul isip nagapakita kini sa suporta sa mga programang makatabang matud pa sa kaayuhan o panginabuhian sa mga residente sa Barangay Gupitan. Sumala usab sa Chuchi Foundation ang maong inisiyatiba kabahin sa ilang padayon nga pagtabang usab sa sektor sa agrikultura pinaagi sa mga programa nga nagpalig-on nagligon kini sa kapasidad sa mga mag-uma naghatag usab og dugang nga kahigayunan og nagadasig sa mas malungtaron matud pang paginabuyan sa komunidad sa naisgutang barangay mga katrop. Usang bahin sa itong mga balita dari sa Santo Tomas, Davao del Norte, gipaligon usab aga DNR Centro Panabo City o sa lokal nga paggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang ilang panagtim na bangay, alang kini sa mas epektibo nga pagpanalipod sa kinaiyahan o nga pagdumala usab sa natural nga pagkapahinunguhaan sa lungsod. Ganin, atong Agosto 3 usab, mibisita sa opisina ni Mayor Roland S. Dihisica, si Community Environment and Natural Resources Officer Nicer T. Sayon, isip kabahin matud pa sa ilang bagong designation. Tumong usab sa maog nga pagbisita ang formal nga pag-ipaila o nga pag-hisgot sa mga prioridad nga programa sa DNR o sa LGU. Gani sa ilang nga pag-naghisgot, yatagan og dako nga pagtagad ang pagpalig-on sa koordinasyon sa duha usab ka ahensya labi na sa mga programa nga may kalabutan kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan, malungtaro nga pagdumala sa natural resources o nga pagpauswag usab sa kaayuhan sa komunidad. Giyatuuhan nga makatabang matud pa ang lig-on usab nga panaga-partnership tali sa DNR o LGU Santo Tomas aron lamang mas mapadayon o mapadayon pa ang mga kalihukan sa environmental protection o pagpalambo ang responsable matong pagpagamit sa baga kapaninguhaan sa naisgutang lungsod.
1: Exciting Pilipinas!
5: Oras mga tropa, alas 5:30 na.
1: Project brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
0: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Katukoy ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, sa akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
0: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Tante 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kadaadlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
0: Zanton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
15: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bush, amo. Magpakilo ko sa humay, be.
17: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato gold down. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Alright, balik tayo rin mga grupa sa itong pagkinaguban. Kidong, matupan kidong, Nyuda Libonaw, kapi na ta! Kapi! Lagon ka na mo diha.
3: Bro!
6: Erlin digin yun. Good morning, grupa nga bong kapi, samtang naminaw sa XFM Tagum.
3: Salamat kayo. Si Mama, Millie ba ito?
6: Amelie Rilampagos. Good morning, Mama.
3: Si Amelie Rilampagos.
6: Good morning, Mama.
3: Ma'am.
6: Members pamilya, unya Galawgaw versus Upaw, katawas kidong. Upaw na siya.
3: Ayo pag-uha. Why na naay, bro?
6: Narabas si Ma'am Josephine, si Bunga Palcunite din na nagpamitaw.
3: Sige.
6: Mauwam punta ni.
3: Mauwam sa tani mga igalaw eh.
6: Okay. Ubay naman natin ko sa YouTube din. Ubay na 275 na.
3: Uy, ubay na.
6: 275 na. But pasabot, ugma mo 300 na.
3: 300 na na. Sunod ugma na mo 400.
6: 400. Basta, thousand, libo, million. Okay
3: na. Okay na kayo.
6: Arita sa Kuan Master, kaya ang atong pagkadaguban, hatong ka na to sa atong Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang imong immune system, lagsik perme, balatian, lagsik mga tropa.
3: Lantip yung pagunauna.
6: Lagsik sa mga lagmuntang sa atong lawas.
3: Kana.
6: Abtik yung mga hawa kay lalim kag pang sipaon sa Santon Vitamin C.
3: Kuyaw kayo ng mga Python nutrients. Di ba basta na? Matod pa sa kong amigo nga si Kido nga ipangwaslik ang mga free radicals. Ano? Kulataho na.
6: Pangwaslik ha? Pangwaslik
3: ha? Okay, na ba matudaan mo po na yung epekto sa kanindot na itong Santon Vitamin C o Santon Plus Gold.
6: Yan, okay.
3: Sige.
6: Okay, Drita Master sa atong XFM Mindanao Reports, mga Master. Gulingan kay Karong ka panahon na ang XFM Mineral Reports
3: nagpanikad na.
6: Nagpanikad na sila.
3: Nagpanikad na.
6: Unahon na to ang nag-una.
3: Bebe. Unahon na to. Listen po.
6: Sa panahon nag-una din hindi
3: makakapas
6: sa atong XFM Mineral Reports. ID Adri ang taga...
3: Tagakasa?
6: Taga Jinsan.
3: Aba?
6: Na South Cotabato, gikumpirma nga Dili As... Dili ESF. Dili ESF ang hinungdan matupas sa kamatayon sa mga baboy sa Surala.
3: Uy! Usagal ano?
6: Ato ng
3: Sayro na to na
6: may kagrupang Chris Ligaspe, XFM Jinsan.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Gikumpirma sa Office of the Provincial Veterinarian sa South Cotabato nga dili ASF kun African Swine Fever ang hinungdan sa kamatayon sa kapin 90 ka mga baboy sa Barangay Molo, Surala sa nasangpit nga probinsya ning nakalabayng bulan. Subay sa nagpadayon nga surveillance ug monitoring migawas nga sulod sa 5 ka kilometros nga observation zone, walay laboratory confirmed cases nga natala samtang ang contact tracing ug testing nagpakita og negatibong resulta, wala usab nagkumpirma nga pagkakatag sa maong sakit. Kahinungduman nga gikabalak-an sa mga residente ang kalit nga kamatayon sa mga baboy tungod wala pay klaro nga rason hinungdan gi-lockdown dayon ang area samtang gibawalan usab ang pagpasulod og mga pork products sa lugar. Dugang pa nga tungod sa kanunay nga pagpaningkamot sa provincial government, dali lang naaksyonan ang posibleng containment o biosecurity measures. Sa pagkakaroon, magpadayon ang hugot nga monitoring sa South Cotabato aron maprotektahan ang paginabuhian sa mga gibuhing baboy o hog raisers. Aron kanunay maprotektahan ang atong paglawas, pagtumar kanunay o Santon Plus Gold. Alang sa Nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspe, XFM News.
3: Alright, taka salamat Chris Ligaspe.
6: Thank you so much katropa, Chris Ligaspe, mga katropa. Oy, naaday diri si Kuan, naaday diri si Roberto Jo, Roberto Lascunia Jr. Oy, John, kumusta mga John?
3: Oh, John, kumusta John? Ako na ka John. Roberto, si John na tanaw diri ay.
6: Junior, yon. Ay, muntag na John. John nga naakaron diri sa
3: Sasa.
6: Sawata.
3: Sawata, Junior. Muntag na ato ani kapon, muntag na inyo atoan kapon.
6: Wala.
3: Ah, wala.
6: Layo kay ni.
3: Layo ni ha.
6: Sa wata ko. Ako ning parinti gapon.
3: Parinti gapon ani mo.
6: Mga Lascunia mo, parinti gapon ako na.
3: Kuya, wag gid ani.
6: Ilang ang iyang papa. Pag umang ko man sa akong apuhan.
3: Di ba sa basta? Parinti gapon, parinti de gapon. Ah.
6: Kontak na John, kumusta na John?
3: John, okay ra kada John. Sa John, dako na John.
6: Nakita mi ni John sa una. Mga ulitaw pa mi.
3: Ulitaw karon.
6: Oh, karon.
3: Dalaga na.
6: Nagapo na.
3: Pero dalaga na.
6: Kumusta mo John? Og si Roger, kumusta Roger?
3: Ah, dala sa kawas Roger.
6: Ah, si Roger ta sa.
3: Ah, dala sa kawas.
6: Ay, si Kuamato si.
3: Sorry, Brad.
6: Bitaw di ta maglangan mga tropa gikan sa Jinsan. Adto untang bukinon. Ang hello bebe.
3: Aba, bebe.
6: 132 ka mga baboy. Baboy gapon.
3: Baboy gapon.
6: 132 ka mga baboy missing. Human matupan aksidente ang truck sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapitan, mga tropa, nang hangyo kini nga iuli.
3: Aba, ano ka? Kasi nag-jogging ng mga baboy na. Kasi high blood.
6: Natuwad, magunin
3: sa kanan.
6: Natuwad ang sakanan. Nagpanggahan og 200 ka baboy. Unya, ang 132 nawala. Oh, nang baktas ang ila.
3: Aba, sinag-una.
6: Nagdinaganay.
3: Aba, sinag-una to bong.
6: Ako sa unahan, siguro, amot ang sinitabo. At ito na sa iron, kumpleto ni Tali, manukar gika ni katropang Jow. Pagkatayaw.
3: Jow!
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nanawagan karon si Kapitan Rinante Ukit sa Barangay Patpat, Malaybalay City, taliwala sa naitabong aksidente sa usa ka livestock truck nga nagkarga o gatosan ka mga buhing baboy sa ilang dapit pasado alasay sa buntag Agosto 3, 2016. Sa eksklusibong pakighinabi sa XFM News Team kang Kapitan Ukit, gibot yag nini nga sumala sa report mo abot sa 132 ka mga buhing baboy ang namising gikan sa kinatibuk ang 200 nga gipangkarga sa moong truck.
7: Ang gikaingon sa farm case out of 200 ang 132 ka mga baboy. Base sa report sir, ang nangawala is mga buhig yun daw ingon pa sa Palm Crest kay ang patay nga duha nakuha Manila.
5: Dugang nini nabaliktad og ni takilid ang sangpit nga truck human matod pa kini wala kasubida sa maong dalan samtang naglikay sa usa ka naka-park nga wing van hinungdan sa disgrasya.
7: Kini siya subida ni nga maong dalan niya ang sistema ani naay usa ka dakong wing van naka-park ani nga wala nakasubida so naka-park siya sa kilid. So ang sitwasyon ani kining maong gikargan sa baboy ni agi ni siya sa kilid. So medyo nagpadaplin siya. Ang problema lang ani kay wala nakasubida naka-atras ni din hinungdan nga naka ang ligid di kasi abahin na nahulog sa kanal hinungdan morning na natakilid ang maong truck.
5: Tungod sumala pas kapag kalyap sa mga chismis ug balita sa social media. Ngagi pang hatag kuno ang mga baboy gidagsa sa daghang tao. Ang mga lumulupyo gikan sa mga salingang barangay ug pipila ka mga vloggers ang lugar aron pagkuha sa maong mga hayop.
7: Kining ako ang dalan is ang mga tao gid dito sa labing tinuod lang tungod aning ato ang mga kagisuonan panahon atong ato ang baboy nga natuan na ligid dito sa usa ka kanal. Tungod sa ato ang mga kagisuonan daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati tong mga silingan nga mga lugar mga sikbit tangana din ha kay kini malagi ilang ingon nga basin ni panghatag so munang hinungdan nga ang mga tao perting daghana gid sa nangadto dito sa maong area.
5: Hugot usab nga gimakasatig pamaba sa Farm Crest nga ilagi panghatag ang mga maong baboy sa kasamtangan kapin palang 20 ka mga baboy ang opisyal nga nauli ug na turnover. Gihangyo ni Kapitan Ukit ang tanang nakakuha nga magbaton og pagkamatunod-anon og voluntaryong iuli ang mga baboy. Mga katropa, para sa linen feed ka palawas og malayo sa sakit nga dala sa pangit ka panahon, tumar pirmi sa pinakakusog food supplement nga gigama si Estholt Incorporated ang premium D3 sa gel capsule. Alang sa nagkihusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad sa XFM Kidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
6: Don, di ka ipanghatag.
3: Ayun yun ako, ano? Inyon yun ang tabangan. Gisipat, gidaibong, gilagilag ipanghalabong.
6: Kasagaran mo ko din
3: na.
6: Daga ko naobserbahan din ha ka ng mga tuwa din ng mga sakyan ng adunay mga kargahan nga ipansibat. Sakaon pa ang kaya na magdagan ng sakyan ng
3: sa nakadang, o sa nakadang, kwan?
6: Inyon na ka ng mangima, diha, mangima nga paingunta sa Cagayan o kaming dari sa overview nga magsubida ng masakyan ng dina sa una. Di sa Buda, napit na magsaka. Na yung mga manaka din ha ng mga sa lubot mo agi, magkuhag mo na panghug ng mga sinako. Sa una, nasakpan.
3: Katulang ganing nadisgrasya niya sa may marahan nga na, nalamba dito sa may barangay hall.
6: Agitabangan.
3: Track sa kwan na biskwit.
6: O biskwit, katong soft drinks, ilim nun, katong wak mga buak, gipangpasaan o eh.
3: Gipangpasaan ka niya, manalisan kayo.
6: Imbis nabangan ninyo, kawatan na
3: hinahin.
6: Maunay problema.
3: Manalikado kayo diha.
6: Masuko na ba din ha ang atong maestro sa kuan sa Santo Tomas Central Elementary School, si
3: Kisa?
6: Rinaldo Nadura, Ray Garbo Nadura. Masuko na magkawatan.
3: Di ba di siya gananana?
6: Oo, di siya gananana magkawatan. Manay mo pangawat, unya, labi na katong pareho ng mga kurso ng akong classmate nga si Rosel Ignacio nga nagkaroon ng bihis ka na gato.
3: Kakuyawa ko na ano.
6: Rosel Ignacio. Basta kung niyag-ulian niyo paingon sa Baday-Baday na Porintal, mahapit niyo rin magdalag seahorse.
3: Alala, sige.
6: Okay, kadiyot mga tropa kay gikan sa bukid nun. At tuon na po dato mga tropa ang agusan. Kay sospek ko no sa illegal mga katropa nga droga nadakpan kini sa siabuog drug
3: paraphernalia. Abi ako nadakpan sa siabo.
6: Nasakmit kini sa San Agustin, San Surigao del Sur.
3: Okay.
6: Aton sa rong kompetensya mga katropa manukad gikan ni Ale Vicente.
3: Ale Vicente.
8: Mindanao reports.
9: Nadakpan ang usa ka suspek samtang nagkadaiyang pakiti usab sa gituang shabu og mga drug paraphernalia ang nasakmit sa mga awtoridad atol sa pagpatuman sa usa ka search warrant sa barangay Otisa San Agustin Surigao del Sur ning milabay nga adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa San Agustin Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA og uban pang operating unit sa kapulisan. Sumala sa taho sa kapulisan ang tanang na recover nga ebidensya sa dapit nga nahitabuan ang husto nga gimarkahan, gi-inventory o gi-dokumento subay sa balaod o sa gitakdang mga pamaagi sa operasyon. Ang dinakpan nga suspect ana nakaroon sa kustodiya sa mga awtoridad o mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tungod niini, padayon nga gipalig-on sa San Agustin Municipal Police Station na ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Nag-awhaw usap sila sa publiko nga magpadayon sa pakigtinabangay og paghatag og impormasyon ngadto sa kapulisan aron mapadayon ang malinawon og drug-free nga komunidad sa ilang dapit. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
6: Alright, thank you so much, Ali Vicente!
3: Aba, Liz, salamat kay Liz!
6: Samtan sa Pikas Bahayan, Master, ato sa ato na pong aginuran ang lain pang report kay nag-bleeding kuno nga pasyente, nireklamo human nga gidischarge bisan wala pa gitagad.
3: Aba.
6: Hospital mga tropa, ni dipinsang hospital.
3: Asa man na?
6: Adi gikan ri sa Jinsan Gapon.
3: Jinsan Gapon na?
6: Naa karon si Cheres Lighid.
3: Ha?
6: Ang atong kompletong detalye atong siren, Cheres.
1: XFM Mindanao reports.
8: Mi depensa si Dr. Ryan Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gi-discharge, bisan wala matudpag itagad ug maayo. Kay baluan nga subay sa reklamante nga si Emma Palaw, miadto siya sa nasampit nga government-run hospital kaniadtong Sabado, alas 7 sa gabi tungod sa gibati nga vaginal bleeding, nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test ug impunto alas 10:30 sa gabi nigawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse kinahanglan siya i-ultrasound apan sunod adlaw sa buntag pa available. Hinungdan naghulat sila apan gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag kalit kining giingnan nga discharge na siya.
10: E pagkabuntag ang ultrasound naghulat mi hantod alas 9. Pagka alas 9 niingon ra nga discharge mi mga animal.
8: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo niini nga nakaangkon og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplicador, human mikatag ang reklamo, gisusi niini ang record sa pasyente kung diin migawa sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod ana lang sa tulo ka napkin matag adlaw ang gigadaghan nun sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pakinhanglan og blood transfusion. Normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan, dili siya kinhanglan i-admit o gi-discharge. Dugang pa niini ay siya gi-discharge, giabisuhan ang sampit nga mubalik para sa ultrasound apan anaa kini naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutan ma-admit.
11: Inaasum po namin na yung bleeding na could be hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
8: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ng pasyente o sa bahin sa hospital. Nagpagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa mo menstrual irregularities, ayaw kini pasagdi, mahimong tungod kini sa stress o

0: Meno pat geekka megatropanik Michael Ricabo.
1: XFL Mindanao reports.
2: Mitanyag og usa ka 100,000 nga reward ang pamilya alang sa bisan kinsa nga makatag og kasayuran o impormasyon nga makatabang sa pag-ila og pagdakop sa suspek nga nipatay sa biktimang si Leon Bangot 82 anyos nga taga Proctres Barangay Anlugan Kabanglasan Bukidnon adtong nakalabayng bulan. Sa pakighinabi sa XFM News team kang Police Captain Linomer Casires hipi sa Kabanglasan Pinpih maton nene nga dagang ang gulo ang ilang gilantaw apan kulang pa og mga ebidensya rason nga dili pa nila madetermina ang posibleng suspek apan padayon ilang paningkamot nga maila og madakpa na ang responsable sa krimen.
3: Kining ako ang dalan is ang mga tao dito sa labing tinuod lang tungod aning ato ang mga kagsuonan panahon atong ato ang baboy nga nato na ligi dito sa usa ka kanal tungod sa ato ang mga kagsuonan daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati tong mga silingan nga mga lugar mga sikbit nangana din ha kay kini malagi ilang ingon nga basin ni pangat. So munang hinungdan nga ang mga tao perting naghanagits na nga dito sa maong area.
2: Kahinumduman nga niya itong Hulyo 21 napalgang gigapos sa bakos o gibaklid ang wala na ikinabuhi nga biktima sulod sa panimalay niini. Ang patayng lawas adunay dusi kadinunggaban sa iyang dughan o usa sa iyang likod nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Giyawag sa kapulisan ang publiko nga makitambayayong o gipahibanudayon sa ilang opisina ang bisan unsang mahimong lead aron mapadali ang pagdakop sa suspek og matagaan og justisya ang biktima og ang pamilya ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Alright, kasama sa katropang Michael Carato Ricabo.
1: Exciting Pilipinas.
4: Alright, wala tayo oras, bong!
0: Kung siwa,
4: alas 5:56 sa mga 5 mga katropa. Kaninyong, kaninyong upos ngay galas, kaninyong nagay. Salamat, Master Iday Tanini!
0: Kaninyong mga katropang Express Balita sa Buntag, mga katropa inyong magkauban si katropang Lars Anyol. Kauban sa Master Control, katropang Gabalas. O timon kami sa Station Manager, katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Bong Omaki Algabri. Nagasalamat, may buntag katropang tanan. Katropa!
4: Exciting!
1: Exciting Pilipinas! Inyong nanumok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Yes to health!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee.

0: Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santo Bus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Win!

0: exciting.
1: Good morning.
2: Oras katro pa sa XFM alas 6:06.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
4: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
2: Mga headlines sa balitang lokal, katropa. 30 ka mga PDL o mga personahe sa Tagum City Jail Male Dormitory. Di pa ilalom sa mandatory drug test.
4: Headlines. Headlines.
2: LGU Santo Tomas o DENR Centro Panabo City. Di balig-on ang pagpanalipod sa kinaiyahan.
4: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang regional Libuna PNP, adunay person of interest. Kalabos usa ka babae nga napalgang patay sa pinyahan.
4: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang international, katropa, 7 ang patay, samtang 40 ang samdan sa drone attack sa Osaka Beach sa Russia.
4: Headlines, headlines.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala gipildi ang world number 3 nga si Jessica Pigula, nasungkit ang unang WTA 500 title.
4: Headlines, headlines.
2: O sa headlines sa balitang showbiz, Sukor Police gibasura ang reklamo batok kang Kim Sung Hyun sa alleged under AIDS dating issue.
4: Headlines. Headlines.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita.
3: Express. Balita sa punta. Express.
1: Good morning.
2: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag all over Filipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 5, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ng dukan. Balita sa dukan.
2: Mga detalye karon katropa sa balitang lokal na tugnato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Katropa ron nga makabaton taglimpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Katropa, mukabat sa 30 ka mga person deprived of liberty kuna PDL. Pinagi sa random selected og tanang mga unit personnel sa Tagum City Jail Male Dormitory ang gipadalom sa mandatory drug test sulod sa pasilidad niadto Agosto 3, 2026. Gilusad ang mga aktibidad ubos sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Hill V. Plaza, ang bag-ong jail warden sa pagigalayon matod pa sa mga personal sa PDEA, PNP o Provincial Health Office. Isip pagsuporta sa buhay ingatan drugay ayawan kon bida. Nga nagtumong aron mapabiling magpabiling luwas og walay presensya sa illegal nga droga sulod sa naasoy nga pasilidad. Tumala pa sa report sa Tagum City Jail Male Dormitory, nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga droga ang tanang mipailalom sa random drug test. Dungan sa mga aktibidad, gipagayon usab ang Personnel Information and Education kon PINE sa pagpanguna ni Jail Chief Inspector Plaza. Diin gituki ang mga memorandum gikan sa higher office, mga sumbanan o sa serbisyo o mga hisgutanan sa laing-laing unit aron mapalambo ang koordinasyon o pagtamod sa ilang mga personahe sa ilang mga obligasyon. Ikaw pinaagi sa mga nasangpit ng aktibidad, subling ipamatunan sa Tagum City Jail Male Dormitory ang paragwatan ini aron mamintinar ang integridad, kapsay o luwas nga palibot para sa mga bilanggo o mga kawani.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Sa Pikas Bayan, mga katropa, gipalig-on sa DENR o Sindro Panabo City, ingon man sa lokal nga pagamahanan sa Santo Tomas, ang ilang pagtinabangay alang sa mas epektibong pagpanalipod sa kinaiyahan o pagdumala sa natural nga kahinguan sa lungsod. Niyato Agosto 3, may bisita sa opisina ni Mayor Roland De Jessica, si Community Environment and Natural Resources Office ni Sir T. Sayon, isip kabahin sa iyang bag-ong designation, tumong sa paong pagbisita ang formal nga pagpaila o panaghisgot sa mga prioridad nga programa sa DENR o sa LGU. Sa ilang panaghisgot, gihatagan og dakong pagtagad ang pagbalig-on sa koordinasyon sa duha ka mga ahensya. Ilabi na sa mga programa nga may kalabutan sa pagpanalipod sa kinaiyahan, malungtarong pagdumala sa natural resources og pagpausuwag sa kaayuhan sa komunidad. Gituuhan nga makatabang ang mas balig-on nga partnership tali sa DENR og LGU sa Tatumasa Aron mas mapadayon matud pa ang mga kalihukan sa environmental protection o pagpalambo ang responsable paggamit sa mga kahinguan sa lungsod.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:11 na itong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Kapin 20,000 balor sa gituwang Cebu ang nakopiska gikan sa usa ka liburer nga nasikop sa lungsod sa Asunsyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
0: Nadakpan sa kapulisan sa Asunsyon, Davao del Norte ang usa ka liborer nga giingon na lambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga atol sa Baybast operasyon nga gihimo sa Barangay Kanatan, Asunsyon, Davao del Norte. Base sa press release sa Asunsyon Municipal Police Station, ubo sa awtoridad ni Police Major Colin Israma, hipi sa istasyon ang operasyon gihimo alas 8:45 sa gabi pinagi sa Station Drug Enforcement Team sa pakigtambayayong sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang nadakpan gilalaban sa alias nga Mukong usa ka street level individual o residente sa barangay Sagayin, Asunsyon, Davao del Norte. Na-recover sa mga operatiba ang gibanabanang 3 ka gramo sa ginudahang shabu nga aduna standard drug price nga 20,400 kapisos. Nakuha usab ang 1,000 kapisos nga may gigamit sa Baybast operasyon ug uban pa mga gamit may kalabutan sa maong operasyon. Sa pagkakaron, gibalhog na sa prisuhan sa Asunsyon Municipal Police Station ang sospitsado o gipasakaan na og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Danger Drugs Act 2002. Katropa, siguruhan nga basko kanunay ang itong lawas. Pagtumar, Oxanton, Vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, Katropa Mos Balita, Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang adunay high value individual drug recidivist. Subling na aresto sa nakuhaan o kapin 115 nga droga. Alas sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
6: Subling nagtingkagul karon sa prisuhan ang usa ka lalaking kanhi priso sa Davao City ug ilang high value individual drug personality human kini nahulog sa Baybast operation sa mga otoridad pasado alauna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Giila sa Davao City Police Office ang dinakpan nga si alias Patrick, 27 anyos, single, walay trabaho, nga taga Trading Boulevard, Barangay 76-A, Davao City. Human matud pa kini gipailalom sa surveillance, gipangunahan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, City Special Operations Group, ang usa ka joint bypass operation tumbok sa Purok 28 City Jail Road, Barangay Maa, nga nisangko sa pagka-aresto sa target. Atul sa pagrekisa sa dinakpan, didto na recover gikan sa posisyon ni ini ang nagkadaiyang pinutos nga gituhang shabu nga nitimbang og total 17 grams nga dagkantidad sa 115,800 pesos. Nakuhaan sab kini og usa ka kalibre sa .45 nga pistola nga wala hinuon gamitan ni ini batok sa kapulisan. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, laki paghisupak sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearms ang giatubang sa maong suspitsado. Sa maong kalampusan, gidayig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit nga operating units dungan sa subling pasalig nga magpadayon ang walay puas nga paningkamot sa kapulisan ug intel-driven operation ini sa pagmintina sa kaluwasan sa katawhan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM Report.
2: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngatod grato sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropar nga perminting magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, igamtaado adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mamalit na sa mga parmasya butika nationwide.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Libuna PNP aduna nay person of interest kalambot sa usa ka babaye nga napalgang patay sa Pinyahan. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
7: FM Report.
8: Aduna nay person of interest ang kapulisan kalabot sa kamatayon sa usa ka babae kinsa nakaplagang patay sa sapa-sapa sa pinihan na sakop sa Field 11 Bugtungan Purok Size Barangay Poblacion Libuna Bukidnon Lunes sa hapon Agosto 3, 2016. Ang biktima na ilang si alias Jessa Hamtong adunay live-in partner nagtrabaho sa Del Monte Philippines Incorporated kasamtangang nagpuyo sa poblasyon Libuna o residente sa Misamis Oriental sa pagkikinabi sa XFM News Team kang Police Captain Erwin James Tabiquero Hepe sa Libuna PNP gibutiag ni ini nga ang ilang gitumbok nga PUI mao ang katapusang nakauban sa biktima ni atong Hulyo 24 base usab sa pamahayag sa silingan di ini
9: katay persons of interest nga iyang kauban last yan nakita no dito na kuha na itong investigation according sa itong mga interviews o investigation nakita ni siya no last July 24 sa iyang silingan may istorya last mm-hmm. na nakisa July 24 2026 so mga 2 weeks na no nga ayat na yun siya nakita nga patayang lawas
8: subay sa investigation nga ang mga patayang lawas unang nadiskubrihan sa duha ka maintenance worker sa Del Monte nga sila si Kent J 28 anyos ug Mark Christian 43 anyos mato di Tabiquero ila karong gitutukan kung anong wala na report nga missing ang biktima human duha na ka semana nga wala kini makiti
9: wala mo na tong consider no nga isa kini ka crime kay wala may reported nga na missing na tao diri sa Libuna during that time so mo na tong gitutukan nga no wala no nga dugay naman diay
8: sa karon nag-request na ang PNP ug autopsy aron mahibal-an ang cause of death sa biktima hilabi na nga anaa sa pagkadugta ang lawas ni ini. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kaya do na kini lutein, siasantin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios at XFM News.
7: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Hanilo Tabios na natagikan sa XFM Bukidnon.
7: Express Balita sa Bunda.
2: Samtang gikaingon kawatan nga napatay sa operasyon sa kapulisan na ilhana mga kabanay gipanawagan sa kapulisan alang sa kumpleto detalye katropang Lovely Tokero
7: XFM Report.
10: Gipanawagan karon sa Lagaw Police Station ang mga kabanay sa giingong kawatan nga napusilan patay sa gilusad nga operasyon sa Lagaw Police Station nga mamahimo kining makita ngadto sa usa ka pribadong purinarya nga nahimutang sa National Highway sa Purok Malipayon Barangay Labangaling siyudad sa Jansan. Giila sa kapulisan ang nasangpit nga si Sojor Impaldo human namatay gumikan ng ilog matod pakini og armas sa kapulisan sa dihang gioperasyonan tungod sa taho nga misulod kini sa usa ka farm ug nangawat og manok panabong. Niya tumilaboy nga simana sa Barangay Ligaya. Sa kasamtangan, wala pa'y kabanay ang mikuha sa patay nga lawas sa nasangpit. Samtang ginasuta pa sa kapulisan ang posibleng Pinoy anan o mga kabanay ni ini. Mga katropa, sulayi ang Vision X Plus. Kini usa ka food supplement nga dunay lutein ug uban pang nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Tumar na sa Vision X Plus alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini si katropang Gabi Tokero, XFM News.
7: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Lovely Tokero na nukad gikan sa XFM Jensan.
7: Express Balita sa Bunta. Sa bundang
2: 29 anyos nga lalaki sa Surigao City na ilan sa online lechon package scam 8,000 pesos na hanaw alang sa kompleto detalye katropang Limil Okay
7: XFM Report.
11: May dangok sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga self-employed og residente sa Purok Avocado, Barangay Quezon, Surigao City human kini mabiktima sa usa ka online scam nga nakuha sa iyang 8,000 pesos nga down payment. Subay sa report gikan sa Surigao Component City Police Station nahitabo ang transaksyon ni atong Hulyo 27 nakit-an sa biktima sa Facebook ang usa ka page nga ginganlan og Maria's Affordable Package nga nagbaligya og mga barato nga food og lechon packages tungod kay adunay umaabot nga selebrasyon ang pamilya nag-order kini og daling nagpadala sa maong kantidad isip abante gikatakda unta nga ihatod ang iyang mga gi-order ni atong Agosto 2 apan niya ng adlawa walay lechon or pagkaon taon nga niabot. Sa dihang gisulayan sa biktima pagkontak ang maong seller, dili na kini ma-reach or hingpit na usab nga giblock or dili na ma-access ang mong Facebook page. Tungod niini, formal nang giparecord sa biktima ang insidente ngadto sa buhatan sa kapulisan alang sa tukmang dokumentasyon o posibleng pagpasaka o kasong estafa. Samtang nagkaduol ang mga pista, holidays o guban pang mga selebrasyon, nagpahinumdom ang mga otoridad sa publiko nga magmabinantayon kanunay sa pagpalit online, likayan ang pagpadala o kwarta sa mga dili kaila or dili pa tested ang kredibilidad sa mga sellers. Gidasig usab ang tanan nga sutaon kung lehitimo ba ang online store o kung mahimo pilion ang cash on delivery or makigtransaksyon sa personal aron malikayan ang pagpangilad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagsalamat Katropang Lemuel Ukay sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Balitang nasyonal. Alas 6:22 na ang oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong kabalatian. Pinaagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron, katropa, ang mga balita. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
12: Bumuelta ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa kumakalat na balita na inaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa batay sa umanay warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi nila makumpirma ang kumakalat na ulat dahil wala pang naipaparating na opisyal na impormasyon sa kanilang tanggapan. Sinabi naman ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla na fake news ang balitang naaresto ang senador. Maging si Senador Panfilo Lacson ay nagsabing negatibo ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang kontak sa National Bureau of Investigation, habang kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na wala silang impormasyon sa tungkol sa umano'y pagkakaaresto. Nagsimula mga balita kasunod ng mga ulat ukol sa arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga ebidensya at akusasyon ng crimes against humanity sa kontrobersyal na war on drugs.
3: Express Balita.
12: Balitang impeachment naman tayo, katropa. Nilinaw ng dating Commission on Audit, COA, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit Auditor na si Roderick Wamil na walang provision sa Joint Circular No. 2015-01 na nagbabawal sa paggastos ng 125 million pesos confidential fund sa loob ng 11 araw. Sa kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Wamil na ang tanging itinatakda ng naturang circular ay ang paglilimita ng cash advances batay sa pangangailangan ng ahensya sa loob ng 3 buwan at hindi ang haba ng panahon ng paggastos ng pondo. Dahil dito, ipinaliwanag ni Wamil na ang usapin ng 11 araw na disbursement ay isinama lamang sa Audit Observation Memorandum o AOM bilang obserbasyon at hindi bilang audit finding. Si Wamil ang nagsagawa ng audit sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd mula 2022 hanggang 2023. Isa sa mga isyong tinatalakay sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y maling paggamit at questionableng liquidation ng confidential funds.
3: Express Balita.
12: Sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilahad ng dating COA auditor na si Roderick Wamil ang nilalaman ng Audit Observation Memorandum o AOM para sa first at second quarter ng 2023 kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa testigo, napagalaman sa audit na walang isinumiting documentary evidence of payment ng OVP para sa naturang mga quarter. Aniya, wala ring dokumentong nagpapatunay sa umano'y tagumpay ng information gathering o surveillance activities na naging batayan ng pagbabayad ng 27 million pesos na reward o 15 million pesos mula sa buwan ng Pebrero a 6 hanggang Marso a 29 taong 2023 at 12 million pesos mula Abril a 25 hanggang Hunyo a 30, 2023. Naaniya hindi umano tumalima sa itinakdang requirements ng Joint Circular No. 2015-01. Bukod dito, sinabi ng testigo na wala rin kalakip na mga resibo o iba pang patunay ng paggastos para sa 82 million pesos medical at food aid expenses. Gayun din sa 20 million pesos na incentives sa traveling expenses na may kaugnayan umano sa confidential operations. Binanggit din ni Wamil na isa sa kanilang naging findings ang hindi paglalagay ng OBP ng mga particular na confidential activities sa isinumiting physical and financial plan na aniya ipaglabag sa itinak ng requirements ng Commission on Audit.
3: Express Balita! Express Balita! Balita sa international! Balita sa international!
2: Alas 26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinabermin din ato ang vision. Inamdadlo-adlo o Vision X Plus of Gel Capsule.
3: Express Balita sa Punta!
2: Mukabat sa pito ka mga individual ang namatay, lakip na ang tulog ka mga bata, human maigo sa drone. Ang usa ka tourist spot sa Arkhipo o Sifovka sa Krasnodar region sa Southern Russia. Sumala pa sa mga otoridad, anaa sa 40 ka mga tao ang nasamdan o 17 kanila ang gidala sa ospital alang sa pagpatambal. Giakusahan sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine nga sa giingong tinuyo nga pag-atake sa mga sibilyan. Apat na pahayag ang Kyiv bahin sa insidente. Makita sa video nga may katag sa social media ang drone nga nahulog og may buto. Samtang daghang turista ang nasa baybayon. Sa pagkaroon wala pa matino ang target sa drone, posible sab nga napektuhan kini sa electronic jamming sa air defense sa Russia. Sa wala pa kini mahulog.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 27 na sa Buntag.
3: Balita Sports. Balita sa Sports.
2: Detali katropa sa Balitang Sports, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang siya pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligo na imong tuhod, makasugakon bisag mangluhod. Mag-Turbo Melinancer matagdulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Katropa, nasungkit ang usa ka makasaysayanong kadaugan alang sa Pilipina o Philippine Tennis nga si Alex Ayala, ang iyang unang WTA 500 Women Single Championship. Humaniya gipildi ang world number 3 og top seed nga si Jessica Pegula sa Washington DC sa USA. Human napildi sa unang set nga 4-6. Napakita si Ayala og lig-on nga pagbalik pinaagi sa pagdaog sa ikaduhang set nga naa sa 6-4 og himpit nga pagdominar sa ikatulong set sa 6-0 aron makumpleto ang dako nga upset kontra sa usa ka pinakamaayong magdudula sa kalibutan. Ang 21 anyos nga Pinay napakita sa iyang kalig-on sa depensa, kusog sa baseline o kahinog sa pagdumala sa pressure batok sa mga mas eksperyensyadong Amerikana. Ang iyang performance sa deciding set, gilantaw isip usa sa labing dominante nga set sa iyang nahimo sa international nga kompetisyon. Pinaagi niini nga kadaugan nahimo si Alex Ayala nga unang Pilipina nga nakadaog sa WTA 500 singles title. Usa sa milestone nga nagpasaka sa bandera sa Pilipinas sa international nga tennis. Nakausab kini nga pag-angat sa iyang ranking o nagpalig-on sa pagtanaw sa daghang mga eksperto nga si Ayala usa sa mga nagsubang nga bituon sa women's tennis. Ang iyang kadaugan gisaulog sa mga Pilipino sa tibuok kalibutan isisimbolo sa determinasyon, disiplina o paglaom alang sa umaabot nga Philippine sports.
3: Balitang Sports. Balitang sa Sports.
2: Oras mga katropa, alas 29 na sa buntag. O garon dito maglang itong siren ang detalye sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Sa headline katropa, sukor pulis gibasura ang reklamo batok kang Kim Sung-yun sa alis underage dating issue. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Atong makauban si katropang Inday Erica.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Good morning.
13: Yes, good morning mga maring. Ay nako, bago na mga marites. Ay mainit-init nga balita today mga maring. Ay nako, gibasura sa kapulisan sa South Korea ang reklamo batok sa aktor nga si Kim Soo-yoon nga may kalabutan sa aligasyon nga nagkikrelasyon siya kang Kim Se-Roon samtang minor edad pa kini. Sumala pa sa datos mga maring, nagdesisyon ang Seongdong Police Station nga dili na ipadayon ang kaso tungod sa kakulang sa mga ebidensya. Gilimod sab ni Kim. So yun, ang mga pasangil og miingon nga ang ilang relasyon ni Kim Se-Roon na hitabo sa panahon sa legal na silang duruha. Nagpasaka usab mga maring ang aktor og kaso batok sa pamilya ni Kim sa YouTube channel niya Hover Love Incorporated nga may kilabutan sa mga alegasyong batok kaniya. Namatay o namatay si Kim Se-Roon atong Pebrero 2025 sa edad nga 24. Samtang si Kim Soo-Yoon ilan sab sa mga sikat nga K-drama sama na lamang sa Queen of Tears o My Love from the Start. Parehas, misli pa nga ano eh. Mali pa kapuntaan na yung mga kabawan eh. Ay naku mga maring, moto si atong showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erika Deliguapa de la Mista sa panayo ko piyan sa basigwang phone. Maako na ka. Nahaking salamat babae. Ay, parehas, may down ni Kim Dayo. Thank you for watching.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Dito ay makalibong niya mga pangan kay parehas naman halos-halos mga pangan. Niya para sa pusilang mga naong muros lang mga kanding. Anyway, atong oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Agosto 5 naman di ay 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Takong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang GM katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol o gini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
14: Gumaminaw ka sa X.
15: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na dyan kabuok bulan.
14: Gumaminaw ka sa X.
15: Sukad na mi daw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santod Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santod Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Nako gakiang-kiang archi di ini taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usabang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Katukoy ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
7: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
14: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Kadaadlog yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
7: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
14: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi,
0: Okay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige, kamusta ang maing buntag ka rinyo tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome! Welcome mga igala sa tubag panagumunuman sa tulumanong Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adlaw karon mga igalang Miyerkules! Adlaw Miyerkules, pizza 5 karon sa bulan sa Agosto 2026! Sa ngaan may galas kinatibukang puwersa sa 107.1XFM Tagum! Ako gyapon ninyong kamagawban, katropang Arnel Cortez hangtod ta! Alas 10 ang tagnas buntag! Alas 5 tunnel ka ninyo may galas, labas ng mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan, din ikaw kakuigso na dunay dakong kalambigitan. Ay buntag ka ninyong tanan, may pagpanikay sikay sa ato mga katropa. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob, mga igalas at tundakbayan sa Dagom, Dagom? Tagom? Dagom na noon eh. Awa. Bayong buntag ka ninyong tanan, may galag, may pagpangapi. Di atapad na ko mga katropa ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Mahala po atong kuanoy katong nay nag-share na to diri abanga nagmupalit unta kuno siya maigalag Santon Gold Coffee Mix unya tag pila toy baligya sa butika 28. Grabe siya ng butika ha, murag siya butikas di buong kalibutan. Kung naakas tagom, kung mamahalan siya butika, naakas clinic. O, oh, this clinic na to kay mas barato na. O, oh, dahil sa mo ang clinic. Di gina mo pa sobra sa kung unsay SRP, maura gina sa amo ang clinic. No? Nadia may galas ganti road. Kung mahal kayo sa basig, sobra na kayong patong nila kay kusog mong good siya, no? O, oh, unay kalakis uban. Basta tanaw nila mga kaisunan nga medyo kusog nga kape, patungan sa nila may galag mamaligya.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Oh, unay nakapait lagi sa uban. Di po magpahimulos in taon po, no? Huna-unaon nga ang uban. Naroon po in taon, mga higalay. Kinibang ikapalit ang uban. Nga pamahalan. Ay, sad. Alas 7:30, mga higalan. Dagna sa dubag pa nag-uban-uban. Alam, mga pita, magkakatropa. Kauban na itong Santon Gold Coffee Mix. O, karong adlawa sa tubag panagumunuman sa Laina Sunny Edition sa itong tulumanon, ang Bullseye!
1: Bullseye!
0: Atong sawan karong may galan ini mga nagunang mga katikaran, mga balita, mga development, o imurusab mga katropa, of course, no, ang impeachment. Laay na kay paminaon. Pero may nalang may gala kay medyo ni gaan-gaan ang kuan mood kay magpakatawa naman lang po si Lorna Kapunan. Pero, grabe no, luyo pa man mga higala sa ilahang giling banat mga kaigsuunan sa impeachment. Ang mga rating mga higala ni Vice President Sara Duterte, doon ay pinaka-latest mga higala karon nga presidential survey. Nanguna gihapon mga igsuon si Vice President Sara Duterte, no? Nanguna gihapon. Ang risa mga higala nga naagi na movement nga sana risa na. Tuwa mga higala dito sa Iliwit. No? Nas pinakaubos mga kaigsuunan pero sige lang kuno, aginod lang. No? Wag mawala ng matod pa mga higala, wag kuno mawala ng pag-asa. Sige. Pende na ninyo mga kaigsuunan, kuan man na libre man ang pinili ay. Pero ang nakakuan gyud karon no ang medyo ni bati og kabalaka karon katong gusto mo dagan mga higala pagka barangay official. Oh. Ambot pud nang inyong mga amigo nga mga kongresista nga mao man pud gidiskitahan ng inyong ang kining eleksyon natos barangay. Ha? Ya, yeah, mga kuan man ni mga alipuris man ni Martin mga higala ning mga tawhana. Ha? Kisa tong mga nag-propose ana, oh sila Kung Hon. Oh si isa pa tong mga igalang Santilmuha to si. Silang apil ba sila ang Ridon. Oh, manawa. Mga kuan man eh. Mga kontra ni Sara. Mura naman og si Sara mga higala maoy. Mura naman og si VP Sara mga higala maoy administrasyon. Kaya mo may gikontrahan. No, mga kontra ni VP Sara man. Ambot pod no. Ngay ang uban mga higala in sila nga biskay nagsugod-sugod na tag-smile. No, nagsugod-sugod na tag-smile kay para makuanta, ma sani, ma pili ta sa barangay election. No, saan man noon niya? Wala naman po election. Nako. Lagi na naka paitin taon mga higala, no? Wala nga mahimo, gawas mga higala sa pagpaabot kung kano siya. Pero dili pa na, no? Dili pa na. Kaya naapa man na mga higala sa kamot sa presidente kung unsaon niya na mga kaigsuunan. Unya, pangutana sa diha ba, no? Kinibang kuan, musugot baka mga higala, rasyaro naman sa di na ginmahangyo sa BBM. Nga bisan man lang mga higala, ginagbay mo pabor sa tao, mga kaigsuunan. Di na ginyo ka mahangyo, Mr. President.
2: I talk to my worthy...
0: Sindi daw ninyo sa John Jampo na niya kay Sig Pangita. Pasindan tara ka, John, kay Vice Presidente, maguni atong kinabuhi. Noel, yeses, mayong buntag diha. Si Dong Toling, mayong buntag. Alfredo Hicali, mayong morning. AJ Calis, Buboy Fernando. No, na Noel, yeses, diya sa may Surigao. Si... Naana po'y bagong hoy karon eh.
3: Ay!
0: Pero mumutong yung hoy. Mas taas ding hoy, mga higala ni Garin.
3: Ay!
0: Yung kanyang mga nasa, kung ano, kanyang mga nasa gobyerno ron, mga higala, kayo mga hilig man mo. Hoy!
3: Ay!
0: No? Hilig man sila mo, hoy? Oh. Si Harold Salang, may buntag, Kuya Toto Villanueva, good morning. Ismaila Sabiliano, Asuncion, mayong buntag.
4: Good morning!
0: Ma'am Philip Feliciano, good morning. Nancy Camilo.
4: Good morning.
0: Pingping Tanchado Montesilio, maayong buntag.
4: Good morning.
0: Oo, si dito sa atong YouTube mga kaigsuunan. Si Juby Ostos Armudia, maayong buntag.
4: Good morning.
0: Flores Pina Cabalfin sa Lomited Mars, maayong buntag. Nagikan diha sa England. Stress na kaayong mga maletagang pati si Attorney Kapunan, kumidi na lang ang impeachment. Yofrasinia Babael. Good morning, Katrobang Arnel, sa imong programa og sa imong programa makalingaw yud kaayo. Salamat kaayo.
4: Good morning.
0: Marina Donio, Romy Sal, mayong buntag. Kashmira D. Salam Katrobang Arnel, watching from Butuan City. Shout out ko sa mga Ampo family diha sa Tibalog, Davao del Norte.
4: Good morning.
0: Mayong buntag diha, shout out ko no, sa Ampo family. Diri sa Davao de, sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Pedro Cusari, good morning, Katropang Arnel, among idol sa kahanginan, mga naminaw o nagtanaw karon.
4: Good morning.
0: Marina Dunio, Abel Manlangit, mayong buntag, Michelle, Michael, sorry, Riobal. Good morning, Katropa, o sa tanang nag-agwanta, mga membro sa Agwanta Party List. Shout out ko sa kong kauban nga sila, Jorlan, Nitoy, Lito, Miguel, watching from Tacloban City, Leyte. Uy, good morning sa mga taga-Tacloban.
4: Good morning.
0: Maupay nga aga ha iyo.
4: Good morning.
0: Kumusta man si Rimualdez diha? Ay, ah! Naara? Buhi ra? Nadet Sabareta, mayong buntag. Anahot. Anahot. Mayong buntag, idol. Makauli na kog, makauli na kog tagom. Muduaw, jog ko sa inyong istasyon, idol. Kay makalingaw, kaayo ka. Why problema, ma'am? Welcome kay ka diba? Kapihon ta ka diri, ma'am. Nagatilaw na jog ka og Santon Gold Coffee Mix. Inigduaw ni mo diri, ma'am. Anahat, no? Anahot, anahat. Basta makita. Mangutan na ra ko sa imo personal kung sa mangyuna. Anahot, anahat. Si Abel Manlangit, maing buntag. Merlita Argilies. Jesse Lozarito. Good morning, Dol. Timbaya na ko sa Mama Undoy. Og si Angie, og si Siang-Siang nga nagligo sa bata niya ni Adol. Pamember po daw siya agwanta party list. Nag-agwanta magkana siya. Basta nag-agwanta ka. Kuna na siya kanang dito na ka bonafide member na kana mga igala basta nag-agwanta ka. Hindi ka kinahanglan pa nga kuan pa mo fill up pa og form. Basta nag-agwanta ka, kuna na siya. Si Marina Donio, si Edito Alabat, mayong buntag. Kaila day kag sentil mo dol. Nganong wala gud nga mo man isuga na mo sa dalan sa una.
5: Ay!
0: Santil mo? Asa may mahadlo ka ng santil mo. Yaga-yaga ng santil mo. Himuon naman ang suga. Santil mo dahil kahalukay ni ako ah. Daryl Kutara, idol, nadakpa na daw sin ba to? Walay confirmation, mga igala. No? Walay confirmation, daghang mga post ng gawas, mga kaigsunan. But i-check na to karon. Gab, paki-check ya sa mga news outfit o sa uban na to, mga counterparts. No? I-check na to sa itong mga pages. No? O kay gagahapon maninigawas, mga igala, gani. Napaygipo si former spokesperson Harry Roque nga may magtraidor kuno, mga higala. O may nagtraidor kuno kang Senador Ronald Bato de la Rosa, mao kuno may galang nadakpan. No? But so far, kagabi, mga higala, wa pa ko'y nakita nga update. No, ang update lang is matod pa, mga higala, ni attorney kisa niya kuan, si attorney Turion, no, ini abogado, mga higala, ni Bato, nga wa sila kay baog asa, mga higala, si Bato. Oh. So maybe paukis ko ano ko na nag-ugat man ko na, mga higala, sa post ni attorney Jimmy Bundok. Nga doon ako no, mga higala, ay dautang may tabo. No, pray hard ko no, mga higala, sa Pilipinas. Unsa naman gani atong nasod ay? Joel Bunag, maing buntag Cubs, maayong buntag, recruit na ko din he sa Toronto sa Aguanta Party List o Wainahot Party List. Hindi kita manauga na may galas kongreso na ito. Ano naman? Sana ito magdauga ng way na hot. Tanaw ninyo. Mulusot ka na may gala ng aming mulusot na aguantaw ang way na hot. Kato sigurong hayahay partilis mga higala mo ay mulusot. Eh. Pero kining aguanta? Wala ni. Kado tani. Mayroon is panginabuhi ng aguanta mga higala. Anyway, alas 7:13 na may gilang dagna sa tubag para kumanuman. Maing buntag di ay sa itong mga katropa di may gilas dakbaya sa may terminal na to. Di sa itong palengke. Sa tanang mga naminaw karon mga higala, maing pagbanigay sikay nyo. Diyasan ako nitingog na no? Kay mura mag kuandra kayo. Pero hinay ang kong headset gab, no? Napay pakuso gani, wana. Mo na gini siya? Ha? Kahit taning bungol-bungol na ito mga higala. Sige lang, ato lang ng maumauhon. Alas sa 7:13, may galang dag na sa tubag para gumanuman may buntag. Sa tubag katropa, di palengke. No, kumusta man mo? May magbalik kay sikay nyo sa mga nakatune in. Karoon nagpalanog-lanog, may galas ng programang Bullseye. Bullseye! Takos ginin nyo na diha. Ayaw palupig. Bullseye! Bullseye! Butangi yung nag-speaker di ako mahimo, mga kaigsunan. Sa isgutan na ito ni mga higalang naguna, may galang mga katikaran. Remondo, ipangita na ka diyo. Asa na kuno ka, na late ka. Wala pa, no? Sa dating in, may gala na mga kuha ni BBM day, mga trolls ni BBM. Ay! Ha? Isa din na silang orasa mo in, mga Ikson. Galicano Tim Tim, maying buntag. Jun Jampon, shout out sa San Isidro Wakan, Maribel Serrano, Navares, Dongs, Kansiran, Naminaw, Bullseye. Bullseye! Langga Vlogger, mayong buntag. Bullseye! Si Johnny Angoy Mulato, mayong buntag ikan na sumay Santo Tomas Dabnor. Bullseye! Si Ping Ping Tanchado Montesilio, mayong buntag ma'am. Nancy Camilo Ismaila Sabiliano Asuncion, mayong morning. Ining isa na to at sa ning ablihan ning ato sa kasilpon. Problema kay gipang op ko naman ni gahapon. Mura, ibaligya na siguro na ako ni. Yara mga katrofa, ato na ning tanawon mga katrofa. No, daghang salamat sa atong mga viewers, atong mga subscribers, no, diara. Lahi mo gud ang comment aning isa ka page. Lahi sad ang comment aning isa mo nang kinahanglan siyang basahon. Jimmy Carolasan Limpangog, ayong buntag from Quezon City, Metro Manila. Good morning. Jan Visto Bagotsay Idol. Santon Gold ta aron nga makatok to hak.
2: I talk to my Rudy.
0: Jod Rodi Dimasirang. Good morning katropang Arnel. Long live para ang padayon ng imong pagkulikot sa mga isyu ning mga anaas katungdanan nga mga badlungon. Oh, si Jimmy Carolasan Limpangog. Sa amo sir na ay partilis. Hoy partilis. sikat na ginaghoy karon mga higala, no? Kay si Kapunan huy mang gyapoy iyang gi tawag mga higala. Bukado sad bayad tong witness, no? Si Wamil, bukado sad bayad to. Bago na to ni Pasar, no? Katabang 20, pero 3 years na nga lawyer. Ano basta-basta eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merlita Argilies, no? Ang Aguanta Party List mo yung mudaog, sir. Good morning, si Ferna Tams. Good morning. Shout out diha sa akong mga anak o sa Tipas Bilia Maximina, Princess og Angel Ruiz from New Zealand. Anong, ay, kadali lang. Anong nakatawa man nga? Oh, apil man si Marlog katawa. Og si, kaysa pa ni, Rodney Talisayan, good morning. Good morning, Sir Arnel. Watching from Mandawi City, Cebu, sa tanang mga members Aguanta Party List. Thank you kayo. Si Pina Tapakal, si Marieta Cahis.
4: Good morning!
0: Maying buntag, Marieta Cahis from, regards to siyang Mirai Cahis from San Francisco, Talibon ba? Bohol.
4: Good morning!
0: Mayong buntag diha. Cubs, Joel Buna, good morning. Og, kisa maning na adrebe, si Okinodge. Pa-shout out ko, Katrobang Arnel, sa Aguanta Party List, Oroqueta City Chapter. Si Luna Nena Sanchez og ang anak ni mga anak ni ang mga anak si Maribel, Dali, Mikmik, Febi, Divina og Edwin. Salamat kayo. Oh, di ni basta-basta ni mga kuan mga miyembro ni sa Aguanta Party List, no? Alas 7:18 na mga igalantag nasa tumbag ba nag-ubanuban. Sa ito magkakaigsunan, diya may gala sa Davao del Norte o diri sa Davao del Norte, diya sa Island Garden City. Samal, kumusta man mo? Mga taga Panabo, Santo Tomas, Carmen, diri may gala sa may Sawata, sa may Duhali. Kumusta ka mo, mga higala?
4: Good morning!
0: Maying buntag ninyo riyan. Diri sa may Kapalong, Asuncion o New Kurilyag, Talaingon. Mga katropa na ito diri sa Davao de Oro, diri sa may Laak, diri sa may Mawab. Maying buntag ninyo taga Mawab, gikan diri mga higala sa may, diya sa may Andili, diya sa may Nuibo. Og laos na dito mga higala sa may Panibasan og dito mga higala sa may Elizalde, dito sa Manlamudaw, pati di Aspanangan, may buntag niyo diya, saka na dito mga higala sa New Leyte. Sakop na ni Smako ni mga higala. Salamat, may buntag niyo talang diya.
4: Good morning!
0: Ato mga katropa, usap diri sa may Nabunturan. O diya mga higala sa may Manat. May buntag diya sa may Banat. Manat. Mga katropa na to, usap diya mga higala sa Poblasyon. Mayong buntag diya mga higala sa mga taga Montevista.
4: Good morning!
0: Areas mong kayo o din mga higala sa may Compostela, New Bataan o Lahustag, Maragusan.
4: Good morning!
0: Mako, Mabinig, Pantukan, mayong buntag.
4: Good morning!
0: Kamang tanan, may higala karoon, nakatune in sa ato mga katropa diya, naka-YouTube. Ayong magbunig kayo siya, may magtanaw diya, may higala sa YouTube.
4: Good morning!
0: Ato mga katropa karoon, naka-Facebook.
4: Good morning!
0: Ala, kinanglan nga, ayaw po mo o di po kumusugot mga higala nga ako'y mamahimong rason nga malangan mo sa inyong trabaho. No? Isa kumusugot ana mga kaigsuunan. No nga ako'y mamahimong dahilan nga nung malangan mo sa inyong trabaho mga kaigsuunan, munang mas nindot nga kung naamoy TV, TV na lang. No, TV na lang, YouTube ka mga higala o kaha, kanang inyong cellphone biyae. No? I-connect sa speaker, palanuga na lang.
2: Ayya!
0: No, kay radyo, manggihapon ni ato ang mga igalang programa, no? Nga di makaabot ang signal diya sa inyo, kay naamog Cebu. Sa man na namo nga. Di man may pwede mo abot sa Cebu, kay basis balaod na mga igalas NTC. No, di man yun may pwede kaabot na limitado raman yun ang amo ang signal nga ibuga. So, kanilang amo ang area diri, mga hindi man gani, pwede may mga igala unta mo abot ang Dabaw, pero saot naman nga nakapatong mas bukid mga igala ni amo ang tower, sumabot yun may galinan. Mabot yun may marilog. No? Abot yun tag Baguio District.
1: Bullseye!
0: Abot, magyun tag Boulevard. So, ana, para di mo malangan sa mga trabaho, ay, yung sa ni YouTube, tawag ni YouTube baka, Facebook baka, i-Bluetooth na yun. Pakos yun niya, samta nagkuri-kuri ka diha, para human akong programa, human sa di mong trabaho. Di ba? Kaysa magsigag yung pungad, mas ilamin na akong naong tanahon.
2: Pinawa!
0: Ha? Huwag mas ilamin na. Pero, makaingon ko mga higala nga, arang-arang lang siya ng naunga kaysa kang anti-claim.
2: Ay, yeah!
0: Naigbuntag diya, TJ De Leon. Johnny Angoy Mulato, good morning. Eman Moreno, may buntag. Uy! Nakalimot ko na, nalipasan. Ano na ako ni akong amigo nga si katropang Eric Siras manait ning...
4: Good morning!
0: May buntag ni mo di agaon! Sorry. Mayong morning sa tanang mga maaniyag di Astagom. Good morning, ambungan! May buntag ni mo di agaon, katropang Eric Siras manait.
4: Good morning!
0: Nalimot ko na.
4: Pusa!
0: Dugay na ko nabasa. Nalingaw ko, focus ko respikas. Janet L. Cortez, maayong morning! Ricky Andrade, maayong buntag. Christopher Aternos. Maayong buntag niya. Ricky Amante, maayong buntag. O si kasaway ni Adre, Babes Cups. Good morning, sa tinod anay lang. Unsa naman, Jod, ning kahimtang sa panudlanan sa Pilipinas. Karon ang Pilipinas itself okay pa ba? O naginaingon nila, may gala nga. Di man jod ko nung mabangkarote ning Pilipinas. Basta naapay Bangko Sentral. Ang pangutana lang mga igalag, dapat ba'y mabilin? Inig sunod mga igalang administrasyon. No? Sa Sir Arnel, hinay ang sound mo. Full na sa CP ko, hinay gyapon. Tanawa ko nugap, gamurag ni balising na po ng atong mga kahimanan diha. Nindot jud kayo ang topic karon ba? Kay arang jud nindot imong hulagway karon katropang Arnel. Hulat jog ko, ikomento ni mo karon kang kapunan. Excited na kay ko. Adi na nato na awayon si kapunan. Eh? Pwede mo natin awang magpakatawa na malangani na. No? Ang tanaw na to karon mga higala, no? Kaya bang, ato yung sgutan, kaya kanang iingon nila mga higala nga, irregular, pasabot ba na mga higala na ay dayoy corruption, no? Kay ilamang ganing gihubad-hubad sa Tagalog, mga higala ang irregular? Gihimo nilang, matod ba nila, hindi pangkaraniwan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Tama bang yun, irregular. Unusual. Pero nagpasabot ba mga higala nga, kung unusual, illegal. Kung unusual, kawat. For example, gano'n man mga higala ma-unusual? Unusual man yun ang kwarta may higala nga 125 million magasto nimo in 11 days. But kung imong tanahon, nganong inganam ang nahitabo? Pangutan-on na to ning nag-release mga higala, pangutan-on na to ning nagpirma, pangutan-on na to ning gahatag. Kisa may gahatag, opisina ni BBM. So, actually, opisina may higala ni BBM gahatag, ano eh. Office of the President, kaya amigo po man sila itong mga panahuna. Ang pangutan na ron, nga nung December 13 naman ninyo nagipirmahan, yung kasayon mong talitapos na ang tuig, nga nung December 13 na ninyo gipirmahan, nga pwede man nag-antos October, kay Presidente naman ka itong October, 2022. Kay June man mo nida, o July mo ng lingkod. Nga nung adto pumanas December na pirmahan, syempre na-release by 22, gigamit siya mga igalagi pasibo nga masod may galas fiscal year sa 22. No? So, kana, mga igala, unusual na. Pero nagpasabot pa, mga igala, nga problemado na. I mean, naikawat niya. Mga naitabo, mga kaigsuna. Ang nakabalukaw siya, nakasakit niya, mga katropa. Kaya nasi, atong nadiskubrihan, pinaagi mga igala sa pagyagyag usab sa kiningwit. Nga, kinidi ay kwartaha, mga igala. No, kinidi ay mga igala, giingon nilang gikawat ni Sarah. Giingon ni ridon mga higala nga gibulsa ni Sarah. Galis nga lang ilong ani ay. Di siya kakaroon niya. Ikaw dahil katrabang aral, galis nga kong ilong. Paunahan na eh, raman na.
2: Pinawa!
0: Pero mas list nga itong iya may higala bisa kung sao na kong ispiling. Oh, mas arang-arang niya ko napay kuhan gamay, napay hayat-hayat gamay ako ah. Alas 7:25 na may galang Dagnas Buntag. Good morning, Sir. Aguanta kay lang, Sir. Kay ugdi ka aguanta. Wala tayo ikapalit og bugas, Sir. Aguanta lang. Anay moto na to skinabuhi. No? Anay moto na to skinabuhi. No? Minyo. Kaming kaminyo on, mga higala. Oy, wala yung minyo. Ngaway aguantahay, ha? Muna ka mo mga papaminyo di, ha? Muna yung ginaingon, mga higala, nga hunahunaan ninyo sa kapila ka beses. Kung musod bagid mo anong kinabuhi, ha? Oh. December gipirmahan sir kay para dili na makuha unya mabalik sa treasury. Oh gani na. No. Nya karon nya paning kabutan nya ma disperse ba. Unya as kamlo ka sa gigamit kamlo ka usay masakit. Gigamit na mga igala ngadto sa mga eskwelahan nga mga kumbaga kung sasakit pa infected. Oh, infected magaigalas pang huna-huna sa komunista. No? Gigamit na dito sa mga eskwelahan mga kaigsuunan aron nga malikay ning mga eskwelahan na mga higala sa impluwensya sa komunista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna sa ni Sarah. Nagilikay niya mga higala, mga eskwelahan o mga kabataan sa impluwensya ni mga presa ning mga Franz Castro. Oh, ikaw Franz Castro, pabaya ni mo, pabaya kahusayan ng imong kaso diri sa laingod, ha? Kidnapper ba kag bata? Ha? Tinod bitaw. Oh, may kaso ba na mga higala?
1: Bullseye!
0: Kung mauman galing na mga higala sa laod ni Bibisara mga kaigsunan nga ang iyang paggamit sa salapi, gigamit mga higala aron panalipdan ang kabataan, batok mga igsoon sa impluwensya sa komunista nga di mahiluhan, mga eskwelahan magpadayon mga katropa. Bahala nagsala na sa inyong pananaw pero mudapig ko dito mga katropa. Ano man, maayo man itong yagihimo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para man itong mahigala sa mga kabataan niya di mahiluhan aning tudluan na maguna sila mahigala o tudluan na maguna sila armas, ba, bala, ka, kalaban, da, dagan. Alas 7.27 na may galantag na sa atong pagpanagumanuban. Nga no, Bita, wala palagi na preso si Castro, sir. Nga nadakpan diri sa laing, lagit mo na hindi akong pangutana. Diya. May nga kaigsunan, ngisi-ngisi pang hinampak. Ay, ya! Ha? Dago pang ngisi-ngisi. Maopa karon mga higala, nag-demand o accountability. Ha? Samantala, may galang iyang kaso, wag yun, accountability.
2: I talk to my, where the...
0: Saba niya!
3: Hawa!
0: Banha ni mo. Alas sa 7.28 na mga higala, ang dagna sa itong magbanagumanuban, dirita mga higala. Mag-ampusa ka! Para dita mga higala, mga slide. Okay, naka-charge na ko, kaya nakainom na kong Santon Gold Coffee Mix. Eh, actually, dugay ko kamata. Kaya alas dos na ko na human, may gala. Sige, basaw niya. Huwag mo ko masabtan na. Kuya ni sige, basaw niya. Dita kasabot. Ay, nako. Ano ginaingon? Ginoo na lang mag-igo. Alas 7.26 na may galantag na sa buntag. Arisata sa itong pag-ampus bullseye, mga katropa.

0: SI. Anong dami mga katropa nga andautan? Musana inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimo nga matarong. Nagyugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez. SI.
0: Sa makausabay ka lang, kumusta og maing buntag, garin yung tanan? Mga katropa, welcome! Welcome, welcome, welcome! Welcome, mga igalas ng bagbara kumaduban sa tuluman ng Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga naa sa Facebook, sa mga naa mga igalas sa atong page, sa XFM 107.1 Tagum, o yung rosab, mga igalas sa katropang Arnel, katong mga naa sa katropang Arnel, no, palihog ko, mamalihog ko ninyo, be? At tumog YouTube kadali, unya, pagitaan ninyo ang katropang Arnel Cortez nga page niya, i-like ninyo, i-like na, i-subscribe ninyo. Duha man ni kabuk among YouTube. Naay ako ah, kining katropang Arnel Cortez unya naa siya XFM Tagum City. No, pali kanang di man kahana dako nga trabaho, no? Katong pwede lang ha. Adto mo sa YouTube unya. Unya pagitaan ninyo duha ka channel inyong pagitaon. Una, Arnel Cortez or katropang Arnel Cortez. Ikaduha, XFM Tagum City. No, mo ni atong duha ka page maigala sa istasyon. Og sa ako ang mga higala.
2: Bullseye!
0: Bueno, alas 7.33 mga higala, tag na sa tumbag pa naguban-uban, sanglit. Alas 7.30 naman, naana mo, naanasad ko, unya naanasad ang mga trolls ni BBM, magsugod na ta. Ato na ni mga higala ang pagasugdan. Alas 7.34, mga kaigsuunan, sa impeachment ba? No? Sa pagtistigo ni Attorney Wamil. No, sa gikan mga higala sa Commission on Audit, mga kaigsuonan, gipakita diri ang mga transaksyones, no, kay inyo makita mga katropa, mga cheque giun sa pagdisburse, no, kinsang mga tao, mga kaigsuonan, no, kinang ultimo ng pangalan mga higala, kabalo man gyud mo mga kaigsuonan, that when it comes to intelligence, when it comes to mga confidential matters mga kaigsuonan, dili na tinuod nga pangalan. It is a made up name. Bisa tapangutana mo mga higala sa mga kanang mga expert sa seguridad, no, sa public safety, mga kaigsuonan. Kung angay ba nimong sunugon imong agent, di ba? Kung angay ba nimong itug-an ang tinuod nga pangalan mga higala. Pangutana mo sa head sa ISAF, no? Sa kining atong kasundaluan intelligence services mga higala. Sa Armed Forces of the Philippines, sa MIG or sa Military Intel Group, no, asa pa man diha. Pangutana ko na mo mga higala kung angay bang itugan ang ilang identity. Nan, di na ko mga higala maglayo mga kaigsuonan. Papremyo daw kag 100 boxes sa kape karong August 15 sa inyong event, boss. O mo koy. Ah, sa Marianiha. Bangas. Oh, ako ala ni. Alas 7:35 na may galad tak 100 bucks pagyod. Dako ang gasto na to eh. Now, dili na to nakita mga higala ni una, mga kaigsuonan, giunsa paggasto mga katropa, no? Giunsa paggasto sa giingon ninyong Inday Lustay, no? Sa giingon ninyong Sara nga kawatan. Sa ngayon ninyong Sara nga gibulsa ang 125 million. Diha sa inyong mga ebidensya, tinuod yun na mga higala, res epsa loquetor. The thing speaks for itself, mga kaigsuonan. Oh, lahi lang ilang interpretation, pero mga higala, makita ni mo nga ang mga giyag-yag mga higala sa witnesses. Ato na noong nahibawaan nga maodain ni mga higala ay gihimo sa kwarta, sa confidential funds, gipalit og tambal. Kung sala man na mga higala, sige, padayo na lang ninyo na. No? Gipalit mga higala, mga bangko, computers. Paginahanglan nun, sa unsa? Sa mga eskwilahan nga atua sa far-flung areas nga infested mga higala sa komunista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Infested mga higala sa kalihukan sa ato mga kaigsuonan nga naas kabukiran.
2: Bullseye!
0: Nga nangandoy nga mupulis gobyerno. Infested mga higala og prone ang mga kabataan sa pagpanghilo. No? Sa pagpanghilo mga higala sa ilang linghod nga hunahuna ug hulhugan nga kining gobyerno, mga higala, mo'y nakaingos kapitos nga kining gobyerno habang kakaigsuunan. O, angayang batukan kay kining gobyerno, mga higala, burokratang kapitalista.
3: Pinawa!
0: Kining mga pamaagi, mga higala, sa mga piti burgis. Mao kini, mga higala, nakaingon. Nga nung dunay injustisya na may ihilo nila. Puriso, mga higala. Kinahanglan nga tudluan ang kabataan o ABCD. Kung sa Tagalog pa, abakada. O sa may naa sa litrang A. Kinahanglan mag-armas kita. Kinahanglan mag-armas kita. Kaya para makaasdang kita. Atong iasdang ang kausa. Armas ha? Apan kawang o kulang atong armas kung way bala. Dapat na ay bala. Dapat dun ay bala. Dili lang ang atong armas kundi ang atong pangutok, ang atong pangisip. Dapat mahayagan kita. Nga kining kalisod. Ang mga burokratang kapitalismo mo'y nakaingon ini. Basta-basta.
4: Ang ka kay tablet.
0: Ayaw sa. Kining mga kining mga burokratang kapitalista, mo kini ang atong ka. Sumanang ka kalaban.
2: Bullseye.
0: Muna to mga kalaban. Muna nga kay doon na ka na may armas. Kinali mo mukha na ka tablet. Karon kay nahibawa na to nga ang mga burokratang kapitalismo. Doon na sa'y mga nag-armas up sila. Di man mo makaya, so adto ka sa da. O sa manang da, dagan kayo ni kaya. Makunsa pa ka niha. Muna, di ba? Muna, ihilo na to sa kabataan, mga higala. Muna, ihilo na to sa ayun at naninyo. May mga pari, may higala. May mga pari, komunista. Huwag mo kuyapi, ano? Tutuo mo, Ginoo, sangyo-sangyo mo, misa-misa mo, o niya, komunista mo? Kasayon, mangyun mong, di na magtakdo, mga higala, kinsa mang kunoy, philosopher, be, nga niingon that religion is an opium of the people. Be, tagaan ta mong kapig, makatubag mo. Tunga ta ning kapig, may naman lang po ni day. Kinsa man kuno be? Ikaw bats ba dong? Bright man ka mong mga kuan mo, mga santil mo ha mong mga alipores mo ni BBM. Ako din lang ko matinga mga higala, no? Kay kining komunista mga higala og panahon ni Marcos mga kaisuna, naa sila kasaysayan eh. Naa sila kasaysayan. Mola na atong gikabalak-an nga di na mga higala mo di naman gud lahi naman gud ang panahon karon. Imagine daw ninyo 2026 taw nya mo balik ta atong ingato. Ayon yung tugti nya basig nagtuo mo. Oh, Karl Marx, bright genius, J promising, murag baka kaon yung kagkapi ani diay. Tama na imong answer. Ikaw na lang ako na lang inundaan nga tama kay barawa na imong answer. Makadugang pa ko kape. Oh. 741 may galadag na sa tong pagpanaguman-uban. Nagtuo mo. Oh, na ba? Cubs, Joel Bunag ba yung... Seminarista, gaday ka, Cubs, no? Oh, tanawar ko ning kalaki, mga higala ni Bads Badong. Mga aktivista ko no, may paninindigan kaysa kang super sayad. Nga mga magnanakaw. Tao ba ni mga higala si Badong? Tabangin daw ninyo si Badong. CPR ko no ninyo ba sige tinga na ni mga higala ni si... Ang mga aktivista ko no, mga higala, may paninindigan. Ako mga kaigsuunan, di man ko mga higala mo saway ang ilang gawsa, pero makaingon diyo ko, hinungog yun ang kalakihan. Philip Feliciano, Maing Bunda, Great Please Sophia, Taop, o Elsa Miado, mga Aguanta Group of Company, lahat mo nga grupo ni, no? Nayagwanta partilis na po'y Aguanta Group of Company. Ganahan guro ning uban ng mahimo tang komunista. Nakita na to mga higala, no? na ang mga gigastuhan di ay mauni, mga kaigsuunan. Kung mauma na ang ground ng inyong tanggalon si Bipisara, so be it. Kung mauma na ang ground, mga higala, nga inyong tanggalon ang Vice Presidente gumikan kay panalipdan niya ang mga kabataan, panahon niya siya, mga higala, ang Department of Education Secretary nga malikay, mga higala, sa impluensya sa komunismo. Nahala. Ipakita ninyo pag-ayo ang kaway nada o kainutil ni ining gobernuha, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Masigatuo mo. Nga gumikan kay gakuyog-kuyog ninyo karon ang akbayan, kamong mga sundalo, kahibaw mo, anak! Ha? Kamong mga sundalo! Kamong mga naasa intel, kamong mga naasa gobyerno! I don't know! Basig si BBM ray, wa mahibaw! No? Basig si Marcos ray, wa kasayod, mga higala! Nga kanang mga aktivista, nga kanang mga grupuhan, never na nahimong kauban ni bisan kinsa mga kaigsunan. Nga naman, kay mga manggagamit na, ha? Ipaabot niyo silang dalunggan. Mga manggagamit ng mga tawhan na mga kaigsunan. Pinakaunang nga gigamit ang namaygal ang kalisod sa tao. Muna yung mga numero uno mga tao nga, dili gustong malipay ang Pilipinas. Dili gustong mulambo ang Pilipinas. Nga naman, napa ba rin mo to o anang hunahuna may galas komunismo dato na ta? Ayaw! Ha? Mauna sila may galing mo pugong ang karsada at imuabot sa bukid. Sa bisanunsang mamaagi may galapug nga nila na. Pati katungod sa bato nga maigos bakho may gala ina ng panalipdan. Oh. Pati katungod, may gala sa saging nga maigo, may gala sa kasada, ilan ang panalipdan? Para lang yun di makalahos ang development, may gala nga tos bukid. Para lang yun di makailang tao, may gala nga doon naman dahil demokrasya. Naman dahil pang gobyerno nga nindot. Naman dahil pang gobyerno nga gawas nun. Kay gusto nilang isilsil, may gala, kanang ilang pang gobyerno nga naasa ilang huna-huna. Kwarta yan! Kanang rally, dili na kausa, pangwarta! Kabalo mo, anak! Kamu mga naadya, ay mo kalain ako. Kabalo ba yung tinuod na? Ha? No? Panindigan? Baruganan? Baruganan ba? Dili na baruganan, kwarta na. Ang mga naadya may gala na ilad na. Ha? Na ilad na. Kana mga leader-leader, anang ilang... Una tingaan na, full-time job na nila ba? Naana yung mga ginadawat, Megson, asagi ka, Netherlands.
3: Ayaw!
0: Oh. It so happen nga, agikan po dito mga higala ang ICC, no? Makayong nga nalita, may undag, tinuod na may gala sa US. Tinuod na may gala ni Secretary of State Rubio ng pagbungkag may gala ng ICC. Kaya ba unay nagpakailap, isa na may gala nagpakailap o komunista? Tinga mo, tinga mo, di, mo madak, di na na madakpan sila, kuan, kadakop na, pasulayan na sila padakop ng Putin. Di pa, ipang bitay na sila mga higala dito sa Moscow. Na, may baruganan ko, no? May baruganan. Too ba di ay mo? Na, pinamanggagamit na mga tawhan na, pinakaunang gigamit, anak kay Bawka, kahimtang sa pobre. Mauna ilang gamiton, mauna ilang kapital, no? Mauna ilang kapital, mga higala, para makapasiata, makapadayon sila sa ilang mga propaganda.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Himoon nila, sakya nila ng issue, mga higala. No, ikaduha nga ilang gigamit, pondo sa gobyerno. Panudlanan sa gobyerno, tanawa daw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ilang kausa, mga higala, pangkomunista. Pero ang gigamit nila, kwarta sa demokrasya, di mo mauwaw?
3: Ayaw!
0: Ha? Di mo mauaw, anak. Ang inyong gigamit, buhis na mo. Ang inyong gigamit, bayad na mo. No? Ang inyong gigamit, kining akong kabanha diri. Swelduhan ko. Ha? Swelduhan ko, mga higala. Kuhaan sa gobyerno. Para doon ay pondo ang gobyerno. O niya, gamiton, mga higala. Aparte, les. Bumito ng kukakunta, mga higala. Ha? Ako na nang dalaho na ako ni Skid Libunaw, mga higsoon. Murag, kami magdungan ani sa Aguanta Partilis. Murag, sigurado yun ni mulusot na yun eh.
3: Ayaw!
0: Asa mulusot? Sa bagang sa dagom. Diba? Mga gagamit na mga tawhana, ay magtuwa na. Ngayon may galang, may baruganan. No? Gamito nila ng isyo mga kaigsuunan. Karon, oh, wala ba ni kakabantay? Kini mga tawhana ni, they are supposed to be, quote and quote mga higala, human rights advocates, defensor mga higala. No? Mga tigdepensa ni mga higalas, human rights. Una, una, una, abadong. Kung di mo na masabtan, ipakog ng imong ulo diya sa imong bungbong. Kung naay bangag ang imong bungbong, ilusot ng imong ulo sa bangag sa imong bungbong. Ana, muna'y buhata.
2: Pusay!
0: Ha? Muna'y buhata.
3: Secret.
0: Iapil na sa naimuha di Arimundo. Ipakog na imong ulo sa imong bungbong, uway ba, kuan, uday bangag na imong bungbong, ilusot ng imong ulo sa bangag. Di kita, di, sa kana nga sitwasyon, di kiyo kumurespeto ninyo. Sa kana nga sitwasyon, pag muingon mo, nga kasaligan o maayo ang mga aktivista, sorry yun, kaayo, pero i-disrespect yun ta ka. Muingon yun kudaan. Pasailuag yun ko. Pasailuag yun ko. Kung inganay mong baruganan, mulaban ka ng mga manggagamit, ayaw na lang. Kabalo ka o si Kalingawag exploit anan nila may gala, kining ato mga kaigsuunan, mga tribo, kabalo mo ana. Mga kasuun-suun na nato, mga kaigsuun. Ay, kunan niyo, atika ba? Dako kay Rango akong lulu sa una. Ha? Kay ba mag-unsa ng areas Panangan, may gala, paingon, panaog, anang, paingon dito sa Patuyok, anang paingon umasara? Re, mga NPA ka po yun, di ha? NPA ang gobyerno, di ha? Ha? Katuwa kong lolo, mga kaigsuunan. Bunguton mang yun to. No? Hinoon, palahubog yun to. Kalamaji pa. Pero kugyan sa tumamangag og tanil, mga higala, des buringot. No? Pero ang kwarta lagi, kung dili makuha sugal, maamot dito, mga higala, sa... Diba, oh, ano siya? Walay kaugmao na, mga higala. Muna, pag muingon ka, mulaban ka, ha? Ari ko sa aktivista, sorry. Di kita mag di kita magtakdo anak nga baruganan mga kaigsoonan. Sa kana nga baruganan mga kaigsoonan, di gyud ako respetuhon ning baruganan. Kabaloko mga higala. Unsa na sila? Ha? Ila na mga higalang gamiton ang mga gitawag na tug vulnerable in the society. Kinsa man ang ato mga kaigsoonan, mga indigenous people, ilan ang dapigdapigan kunuhay, ilan ang hulhugan mga kaigsoonan that the government wala makialam nila, tinuod ba na dili oy. Tanawa daw mga higala nga nahimo tang insurgency free. Tanawa daw mga higala nga napuhag sila sa bukid, di ba nakalusot ang krasada? Pagka nakalusot ang krasada mga higala, ang serbisyo mo abot na sa bukid. No? Kedungog ba mo mga higala og aktivista nga ang iyang kausa farm to market road wala. Ngano man dili na siya gusto nga makarsadahan paingon sa bukid mga kaigsuunan. Dili na siya may gala mo sugot. Ngano man pag mahigmata ang tao, dili di ni angay dawaton ni nga klase mga higala sa ideya. Nagasurvive sila, nagasurvive sila. Abi nimo pag ang digong nga time, kang digong nga time, nagtinga na ang ilang grupo mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kang Sara mga kaigsunan sa Davao, suko kay sila nga naman. You remember Peace 911? Kung wa mo kabalo ana badong, pagpuyo mo sa inyong kinabuhi. Pagpuyo mo sa inyong kinabuhi. So may agi anang ridon. Kanang lakwat siya niya sa una. Kanang lakwat siya niya sa una nga may gala nga underpass yung Digo. Nasa sa admin ni Digo. Ya karon may audacity siya mga igala nga manukot kunuhay og accountability. Wa kay ang ayots. Diba? So agi ana niya. Ana siging rally. Kay bao kadumdum atong Peace 911 mga igala. Kimo ni nakapuhag aning book area mga igala diri sa pakibato paingon dito sa kalinan. Mo ni nakapuhag mga kaigsuna mo na badong. Huna-huna ana. Si HR binabalansi ang karapatan ng nagkasala sa batas kaysa kitilin agad ang buhay sa ng labag sa batas. Oh, kan-an ang imong human rights. Kanang imong human rights ba dong nga mudapig sa kuan? Suspek kaysa biktima? Lamya ng imong human rights. Ya ra ka. Alas 7:52 na may galantag na sa tubag managubanuban. Oh, balik ka na to, Peace 911. O, ito'y nagkapuhag mga igala ng area. Tanawa karon purya buyag mga kaigsuunan at tukag pakibato. At to atong area nga tambayan sa una mga igala nila parago. Karon mga katropa, malambuo na. No, karon namay na mga naminaw diha, di ba sa inyo sa pakibato karon mga katropa, ang okay na kay dalan, no? Yes, daplis dalan mga higala na mga kakaw tanom diha. Kata mga produkto mo gawas na. Wala na kay kahadlok ang tao mga higala. Ngano man, wala na may angay, no? Di ba? Magpuyo ta mga higala nga wala sa kahadlok. Muna ayaw ko ninyo og kumbinsihan mo ingon mo kini mga aktivista mga higala, mga maayo ni. No? Mga maayo ni ilang tumong dili mga manggagamit ning mga tibaghak.
2: Bullseye.
0: Mga manggagamit ni. Mo ni mga white front mga kaigsoonan. Mo na dapat gani unta ang gobyerno ni Marcos masuko ani. Ngayon man mo ni nakaingon mo ni nakapasamot og kalisod adtong Marcelo. Di ba? Diri unta nila bawion mga mo ni unta ang kuan? Diri unta bawion ni Marcos mga higala ang pangalan nila. Kimo man ni nagdaot pag ayos silang pangaan mga kaigsoonan.
2: Bullseye.
0: Una ay mga abuso kani adto ipasangil bayas sundalo. Unya abusado sa bayas sundalo sa una sotuohan sad.
3: Ayya.
0: No? Mutuo sad mga higala. Pero ang kadaghanan ato propaganda to bay.

0: kay nga away ba? No? Kanang halos adlaw-adlaw na lang mag-rally o mga ang singgit sa ilang mga higalang ang unod sa ilang mga placard BBM yun. Kita mo wala? Wala! Kinsa may ilang kontra karon? Muna ginayon ako sa inyo kagahapon, may igala sa akong komentaryo. Kinsa may murag presidente ron? Kinsa may mga igala gitabangan karon? In fairness, mga igala, mo ni rason ba? Ang wa na lang yun mubiya ni Sarah, katawhan. Yes! Ang wa yun mubiya ni Sarah, may igala mga tao. Kaya gisubay na to, subayan ang mga dia sa Facebook, kanang ga-comment mga igala, tanawag tao ba ng mga hinampak na? Ina mga tao ba? No? Mga trolls na! Ang wa mo biya mga igala sa Vice Presidente, kamura man. Kamu nga mga supporter, mga guys, tama yung mga tinood. No, ka na mga naa, mga higala diya sa, mga OFW, pahilom-hilom lang. Pero ang ilang mga higala, sige lang, pailob lang. No, pailob lang. O, balikan ako, baga kay suuna. Kining mga aktivista, supposed to be, they are, matod pa, quote-unquote, human rights, advocates, mga higala. Makigbisog ni sila. Muna sila'y naningil kang Marcos. Muna sila'y dahilan, may galang anong nakagasto ang gobyerno, may galang mga bayad. No? Nga to may gala sa mga human rights victims. Have you ever heard mga gala sa ilaha karon about human rights violations of the Marcoses? Wala. Di kakadungog, anak, mga kaigsunan. Nila karon. Nga naman, nakakwarta man sila. Nga naman, gigamit nila may galang pondos kongreso. Oh, kadungog kag nanaway na silang Martin, wala! Ngayon naman, nakabinipisyo man sila. O na ginaingon ako mga higala, di ni sila mo. Muranig mga iro, mga higala ni bagatawhanan eh. Nabahugan man, di na ni mo paghot.
1: Pinawa!
0: Siyempre, dili nila pa ako ng kamot nga nagpakaon nila mo nang di ka kadungog mga higala. Nga, una aman galing, siguro for compliance na lang, no? Siguro mga higala, aron ingnon lang, kalimt ang ilang kausa, pero sa tinod anay, ang ilang gikalaban na yun karon, usara ka tao mga higala, Sara Duterte, usara ka apelido, Duterte, nga naman, lain-lain nga interest, no? Pero puro naligsan mga higala, o puro maligsan sa Duterte mga kaigsunan nga pamalakad. Komunista, no? Napuhag, nanganaog, no? Nagtinga na ng ilang grupo mga higala, di kapurma. Kaya nga naman, awaragod, dumukaingon ko mga higala mga tawana, puro na sila istorya. Gisulayan bito silang digong, gikan sa ilang mga sektor, gikuha, gibutang sa gobyerno, o sige mo.
1: Ayaw!
0: Itisingin ba silang digong mga higala? No? Gikuha sila mga higala, gikan sa ilang pagkarali-rali, gibutang sila. O ikaw diris dar. Dalada. Pagtanaw, di man daing ani ka sa yun. O sige, tanaw na to ng imong yaw-yaw das karsada karon. Diri ka.
1: Ayaw!
0: Tanaw na to ron. Diba, sa may nahimo? Wagi hapon mga kaigsoon.
2: Bullseye!
0: Sabaw na, mga higala nga, kung kining klase sa utok ni Labadong, Raimundo, mo niya klase, mga higala, mudapig anang komunista, pagpakog mong duha. Ay, mig damay-damay, kay wapang may nangayabag. No? Ay, mig apila-pila, kay tarong ba niya mong pangisip. Vanessa de la Serna, hapit na ka matukhang Bads Badong. Nag-tudlo, Jogkos, Bukid. Wajod siminto ang dalan sa mga makabayan party list kay hadlok sila maabot sa mga army. Oh. Tinood ba na? Dili na sila gusto mga higala nga maabot na diha. Oh, dipensay ko ninyo na Badong. Oh, Raimundo Ribucas. Galit kayo sa komunista pero inyo idol DDS Senador Robin Hood inamin na komunista. Bastilan usa man nagutoka na eh. Lasawa sa dimog-utok mundo eh, misi mo believe na ko nimo. Abin mo dong, bisag kabayin di ba kumuang kundi komunista ko, uy, maka, di na makapriso. No? Di na makapriso. Wala yung tao mapriso. Gumikan sa iyang political, kuan lang? Panglantaw? Mapriso ka.